0: Rosa. In town.
1: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
2: Dan selamat maibutag mga ka-K5. Kinis ka K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ani na po sa atong segment karabuntag. Kasariin ang ubang mga eksono na to. Dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya mga hisgot matag mga nagbagabagang balita. Kani ato, mga balita noon, history ngayon. Huwag ninyo na ito balikan o pag-istoryahan. Dini lamang sa K5 Rewind. Huwag una tamo ato sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta. Di na pwede dito magkape. Dili ng simpleng kape mga K5 ha, it's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan na binas sa mga hugaw ng musulo sa itong kalawasan. Iya kini pang flush out, ipang detox. Huwag limpyuhan na itong mga sistema. Huwag pwede po niyo sa DTX Premium Coffee. Lami po niyo mga ka-K5 sa sayos kabuntagon. Sige, pag-abli na, pagbukas na, pang-timpla na. Huwag DTX Premium Coffee, huwag DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind, ang Pilipinas. Adun na naiupat ka man nanaog sa Miss Universe. Sukat sa pagsugod nini at 1952 dito sa Long Beach, California. Nakasungkit na ang Pilipinas sa upat ka corona. Sukat pagsugod nini. Gibuksan ang Miss Universe at 1952. Ang unang babae nga nakasungkit sa maong corona mao si Miss Finland Army Coachella. Ang Pilipinas, adun na naiupat ka corona sa maong presyosong beauty pageant sa tibuok kalibutan. Una atong tuig 1969, 1973, 2015 o 2018. Atong tuwag 1969, ang unang Pilipina na nakasungkit sa maong corona sa Miss Universe Beauty Pageant mao si Gloria Maria Aspiera Daza o sa ilan nga ngalan nga si Gloria Diaz. Miss Universe Crown dito sa Miami Beach, Florida. Ang ikaduha mao si Maria Margarita McLevin Rojas Moran Florendo o na ilan sa ngalan nga si Margie Moran atong 1973. Unya pagka 2015, misungkit usab si Pia Angela Alonzo Wurzbach. Unya pagka 2018, mao si Katriona Elisa Magnayon Gray. Sila tanan nakasungkit og corona sa so usaka prestigyoso na beauty pageant sa tibuok kalibutan ang Miss Universe. Og atong July 14, karong adlaw apan 1974 dinhi na gi-held ang pinakaunang Miss Universe beauty pageant sa Pilipinas diha sa Folk Arts Theater sa Manila. Ang Miss Universe beauty pageant atong 1974 gisalmutan kini sa 65 ka mga contestants gikan sa nagkalain-laing lugar sa tibuok kalibutan og dinhi nakadaog ang kandidatang gikan sa Espanya nga si Miss Amparo Muñoz. Si Miss Amparo Muñoz pinakauna pud siya nga Miss Universe atong 1974 competition nga gikan sa Espanya. Ug ang maong beauty pageant gi-broadcast kani live sa sulod sa 2 ka oras sa RPN9. Ug sa maong pasundayag sa Miss Universe Beauty Pageant sa Folk Arts Theater, ana gyud ang ubang nakadaog sa Miss Universe. Ana ang pinakaunang Miss Universe nga si Army Coachella sa Finland, ana usab si Miss Universe Sylvia Hitchcock sa US atong 1967 ug ang 1969 nga Miss Universe Gloria Diaz. Ug kini isaksihan usab ni First Lady Imelda R. Marcos. Pa ang pagtrabaho sa Folk Arts Theater nga dunay 10,000 kalingkuranan gitrabaho kini sa sulod sa 90 adlaw lamang or 90 days para gayud sa umalabot nga Miss Universe dinhi sa Pilipinas. Apan human lamang kini sa sulod sa Cavite City kaadlaw 77 days o ginaguran dayon atong July 7, 1974 unya pagka July 14 diha na ang Miss Universe Beauty Pageant. July 14, 1974 karong adlaw apan 52 anyos nang milabay ang pinakaunang Miss Universe Beauty Pageant gipahigayon dinhi sa Pilipinas. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita sa servisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.

DTX 500, epektibong suplemento sa pagtapna sa mga balabian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Hansay tumaron. Para dili musaka ang imuhang sugar.
1: Tumaron para dili musaka ang sugar? Simple.
0: What's the man?
1: T-Tix, 500 cups.
0: Oh, very good.
1: Yeah! Nagay sikrito.
0: Kay ang kining dito extra 500 capsule ng mga suking tipabinaw. Sa iyahang mga sagol palanda antons, kung magod kay, ang sagol magod niya di sugat-sugat king. Niya ang palaya. Kaya usa lang na, ha? Kung imo nang, di ba, ang uban, imaginahan mo ka og pait.
1: Kung sagol ay pait.
0: Muna nga gibutang sa usa ka kapsula para matumar na nato diretso. O niya, ang kanang pait na yung mga suking tipaminaw, nga atong imnon, munay mo, kuan mga higala ka nang mo neutralize sa kanang sa atong dugo. Dili sa musaka to, diba? O niya, sugar, dili po. I-compare ni mo mga keksonan niya ng mga tamis. Una nga ganahan na chocolate, ganahan kay mga higalag, ice cream, ganahan kayo mga pasta. Mga tamis mo ginatong ganahan pero
1: ganahan kay tamis.
0: Sauna.
1: Karon dili na.
0: Di na control na.
1: Ganahan na ka og katong mga halang.
0: Lang halang. Nya kon pagka tamis kanang di po kay ko kan ice cream. Nabito magka og ice cream, may makatila ko kausa.
1: Ako ba, di kayo lay hagdamis. Ang babae man gud ang murag hilig kay tamis.
0: Hilig?
1: Pero ang mga lalaki, dili man.
0: Tanawara gud na, kanang sa kwan, kanang sa atong pasalubong dire. Di kan dire sa Lumaguete, di ba, magdala? Parti tamis naman gud.
1: Tamis.
0: Pero... Kuan kanang... pero mas nindot gud ang pait.
1: Nindot ang pait?
0: Nindot ang pait, imnon. Pero why lamay ang pait nga kinabuhi?
1: Muna'y healthy sa lawas ang pait. Pero dili po kaayo siya kaaya-aya sa imuhang inigtulon kay pait man. Pero mo na'y makaayo sa lawas.
0: Pero
1: kung naka-detex 500 capsule ka, naana siya'y unod nga pait, pero dili ni mo matagamtaman ang pait. Ang mo matagamtaman ang kaayuhan
0: kana
1: sa imong blood sugar nga mousos.
0: Anya, labi na mga sukeng tip. Pamino, mainom pagod kag DTX sa Coffee Mix.
1: Sa mo?
0: Rinyo, kalami eh.
1: May kayong higo pa ng DTX Coffee Mix. Sir Bern, Attorney Ronel, wala man lagi itong nakatingog si Senator Wynn sa impeachment kagabi. Pasangil ra og lantaw sa mga papel. Puro raman to kang Senator Escudero. Oo man na siya, Gyod. Kaya di man siya presiding officer.
0: Igo na siya mga open. Pagkahuman, iya ding ihatag.
1: Iya ding ihatag.
0: Kuhan siya kanang, kanang tigable. Ang musira gali, si Escudero pa magali.
1: Ano, siya mo presiding officer.
0: Ano, mura ba huwag kuhan? Ulaw ba ya po sa part ni Wynn? Pero, iya na lang nang hinaikan yung turns. Olaw ba ya sa iyang part?
1: Pero nituo na lang ang tasya. O di lang ang tasya mo pungko sa taas, no?
0: Di siya may mag-open lagi.
1: Di diba, man siya mo close. Di pagka man yung open, manaog siya.
0: Ulaw, mas ulaw.
1: Kain man kaing lang taon ko dito sa taas. God, kamura siya katong... Besiding. Pero siya asawa sa jeepney driver ba?
0: Besiding man siya.
1: Ha?
0: Besiding.
1: Besiding. Na, dahil na besiding.
0: Presiding man siya, Ches.
1: Oo.
0: Naman siya sa...
1: Kilid,
0: so siya mo'y... Besiding.
1: Wow.
0: Besiding officer. Ha? Si Ches may presiding officer. So, naman siya sa tapad.
1: So, siya mo'y besiding officer.
0: Besiding officer. At the same time, kanang...
1: Pero, ang kalatawan na naugmoingon ng Supreme Court nga, oy, unconstitutional lang inyong gihimo, usban ninyo na.
0: Balik, sugod. Patawag na punto si Kuan. Kalilong.
1: Patawag na punto si Kalilong. Dayon kay si Senator Wynn na mo ay presiding officer.
0: At dili na mo, step down na lang gito siya.
1: So, i-elect na nila Senate President si Ches Escudero?
0: Anak na lang.
1: Oh.
0: Kayo baka, kung saman si Wynn dito, magruling-ruling siya. And now I make a ruling. Oh. Oh, yeah, dikaw. Oh, mo nang ingon, wag ka kuya pe. Rulingan ni mo na ng mga abogado diya, mga bagita na.
1: Ano kung dilipan naman nila undangon, no? Pakaulaw raman na sila, eh. Pero sa survey, daghan ko ng pabor sa prosecution, sa performance sa prosecution.
0: Sa survey?
1: Sa survey.
0: Sa survey sa prosecution.
1: Napo ganero yung pagkawas nga survey, no? Sa katubang mo binuang survey sa Facebook, mga layo kayo si Sarah. Number one, si Lini, dayon si Risa. Dayon si Trillianis.
0: Oh, kano? Survey, basta.
1: Kita basta, basta kita. Sila yung survey.
0: Ah, kita, survey ta. Kay number one kita.
1: Number one kita. Okay.
0: Pero si Dondon, gukod-gukod tas power.
1: Gukod-gukod ta.
0: Kay tungan magipunas Dondon o Tinoon. Oh, inanaragod. Muna nga, magpa-survey ta, kung ikaw mo'y nagpa-commission, ana, ikaw, good mo'y...
1: Ikaw dapat number one.
0: Number one, no? Pa-commission ka, dagan ka mayor, dagan ka konsyal. So ikaw man, di, number one ka.
1: Wala, nasuntis tinood.
0: Kay ko, ano ba ko na, friends, ka na nga mura, conditioning ba? My conditioning.
1: Pero dapat, kahit balo ka, kung unsa gawin mong status.
0: Di man po ka mudawa, tugon sa status ni mo.
1: Ay, ganun, ano? Ay, nalang pa-survey.
0: Mami, ito na! Dagan ka mayor! Anya, sugot na ikaw nga, ibutang kas pinakauwit.
1: Oh, okay. Di na lang kamudagan og mo na yung realidad.
0: Mo nang giingon lagi nga, bisan ang imuhang tuo nga kamot, imo pang giilad. Imong wala nga kamot, imo pang giilad. Ikaw mismo, nakabalok ka nga, di yun kaka, kuan, di kaka dama, di kaka daog, pero tungod kay, giilad ni mo imong kagalingon. Kaya muna nga, inig ka, matingala ka, human sa eleksyon, pito raman eh. Asa man na itong uban nga niingon.
1: Pito ra.
0: Mauna diha mga sorkin tipa mila. Beta!
2: Foro! Delos Pueblos!
0: Alas 8.20 na. So, unsay sunod na po mahitabo sa D5.
1: Karon nga pon.
0: Karon.
1: Si Sonica Lopez, lagi hostile witness, i-present.
0: So,
1: ito was manila gabi is luto.
0: Dugay to na humang gabi, no?
1: Dugay to.
0: Hangyot taon sila, ipang gutom. Hangyot taon sila nga.
1: Pero ang klaro, di ba? Ang burden, manggod na sa prosecution, i-prove nga nagigikontrata si Sara Duterte nga hitman ko no, rasa asin. Wow, manggod sila. Sa cyber crime division sa NBI, gipang kuana nila tanang mga messages, tanang kuan nga para ni nga naay na kontak si Sara nga inana wa magi sila nakita nga naay siya gi-contact nga hitman na siya naka-istorya nga assassin.
0: Oh, kay kung recorded ba na tanan
1: mao gani recorded guna tanan messenger ana ma-open guna nila
0: labi na nanatay same registration lo di ba
1: makita man nila mga gawas. Account sa Facebook
0: gawas atong para sa una nga palit kag prepaid. Pagkahuman, manghulga ka, labay dani mo!
1: May labay.
0: Oo, karon din naman. Hinanglan mo na nga mo nang irehistro.
1: Irehistro. Pero daghan naman lagi gapon makalusot ng mga scammer.
0: Daghan gapon gani.
1: Narugapon yung mga fake na yung mga tao, no? Kakagamit yung fake ng mga ID ba? Nga makalusot rin yun.
0: Pangayo pa magali.
1: John Sony, sa mga naglantaw lang sa mga TV, mga sir, sa admin gyud sila pabor pero kato na sa sukmid majority sa opposition. Mao ba so sa TV kagalantaw kuan ka pabor ka sa admin pero sa sukmid mas daghan gyud ang
0: kay ano man ang TV ilan ana
1: no bag ilan
0: ilan ang GMA
1: kuan ko gayo man akong gingang kaganiya ba ang mga sa balita ilang gikuan nga nang hulga si Sara gina delete na nila tong naay kondisyon nga kung mamatay ko, patya po si Kuan. Wala. Ingon ko kuno patya si Kuan. Ana ba? So,
0: kay,
1: klaro ko kayong
0: Kuan. Ay, si Malin. Ato ning kanon si Malin.
1: Jesus Malin. Morning, Sir Bern, Attorney Ronel. Nilihok na pod ang kawatan sa Luok, Cebulan, Negros Oriental. Kay ila pataon gidaginot akong stall. Gilungkap gabi ang estrellados lechon manok o gikuha ang gamay kwarta.
0: Sino?
1: So, gilungkab dayon gi kuha pagod ang kwarta.
0: Oh. Okay lang, nangihapon rutulin. Nagdasag kanon o niya pagkahuman, naglitson siya ag manok, para sa panihapon, okay ra to.
1: Mm-hmm.
0: Problema kagi, dapat mang kwarta. Grabe. Gano'n kita, katong kwan po. Katong na ay, hinondi man to taga dere. Tagabais man to.
1: Mm-hmm.
0: Oh, katong nasakpan ba? Dito ni Dagan ila ni Ma'am Joy. Eh, sakpan, nagaling kay wakulataha. Buutan ra kayo si Parikoy. So, muna diha mga suking tig pamina mga kakifay.
2: Foro de los Pueblos.
0: Alas sa 8:23 na mga gala. Muna diha.
1: By the way, na ay bagyo na po da.
0: Hmm?
1: Juicy. Isulod na sa Philippine Area of Responsibility. Bagyon si Juicy.
0: Juicy.
1: Oh, niagi Inday.
0: Mm.
1: Karon Juicy. Munang sa first district ni Inday Juicy.
0: Ah, si Inday. Oh. Mm, dili na Inday Sara.
1: Inday Juicy. Oh. Pero layo ra gyapon dito ra gyapon sa north ang iyang igo. Basig dili ra gyapon ni mo landfall sa mainland ato. Parang di ra kahit ma disturbo.
0: Mm.
1: Oh, pero na po'y bagyo. Sulod sa Philippine Area of Responsibility.
0: Sa mga ni karon na mga sulking tigpaminan, kini, balik-balik na mga nato, ni? Eh. Oh, bisa kitsay mo barog lang yan nila, mga tanak ko nuhay, pero wala. Dili mapunan ng tulo. Oh, useless. Political mga ni siya, Ton. Ngaway.
1: Wala
0: dili man ni. Ha?
1: Klaro mga ni impeachment. Political exercise, oh. Mga good ni.
0: Di man ni para sa mga regional trial court nga based on evidence good. Oh.
1: Kana base ra man sa konsensya sa senador.
0: Alag-alag si Inday Sara mo nag kang Kamil. Si Inday Sara mo nag endorse.
1: Mm.
0: Kunya mo balik kanas Kamil. Ona diha. Si Peter Cayetano. Nag vice president sa mga suking tigpamino ni Digong.
1: Mm.
0: Himong secretary sa Foreign Affairs.
1: Mm.
0: Kanya pagkahuman, gihimong Speaker of the House. Kanya, kontra ka mo ba? Si Robin Padilla!
3: Bongo!
0: Buha, kanis bongo yun ako na. Bongo.
1: Di na, paminan ako, mukhaan.
0: Oo na! So, inigbarog pa lang nila, mga suking tigpaminaw. Muhatag na sila o ka mga... Saan ka ng leading ba? Nga... Leading questions. Oo. Ilang, kung ano na, for example, log, naka sa testigo ka, for example, testigo ka sa prosecution, lisulisuron. O ang mga tao na mga suking tigpaminaw, sila kay Tano.
1: Pero, og, prosecution pod, unya ang mga tao na, sila ni Kuan,
0: sila
1: ni Bam Aquino, iduot pod pagay Sara.
0: Oo, oh, kano nga yung nana? Asa lagi ang fairness lagi ni Ana, mga suking tigpaminaw?
1: Kapina, nagsiyantibiros mga tao na.
0: Eh, conclusion man to ya.
1: Conclusion na yun.
0: Bisag si Mr. Presiding Officer Gali. Nakapabor lang to si tawag na nako ni si Wayne Gatchelian o Presiding Officer.
1: Presiding Officer.
0: Kay si Kwan man ang presiding. So, presiding.
1: So, si Presiding Officer.
0: Ah, bisag si Presiding Officer. Ni Kwan po siya nga, okay po po ako nang kang kaitano nga. Ano mag-una-una man is matibag? Wato niya itong tino?
1: Wala to niya itong tino. Okay.
0: Asa may unahon ni mo?
1: Si Kuan, kahit ano nga, hedra ka sa bureau, mag-vote ka sa Senado, kano sa kae, patawag. Kaya na ako nun siya i-summit nga atinan.
0: Di ko, ano po to? Si kahit ano po, hangyo, ramang guto.
1: Hangyo?
0: Oo, huwag mo tingin nga, gi-compulsory or ka nang gipugos ko ng
1: wala,
0: mga, ang kurti nga, ni hangyo, ha?
1: Mau gani.
0: O di sila mo sugot, di dili. Di kay si kahit ano sa hay, murag sobrar po,
3: mag-inayo po. Mag-hulat siya? Naman siya schedule, ano ba siyang hangyo nga mapausaw?
0: Okay, basi niya
3: eh. Schedule.
0: Hangyo na gani.
3: Hangyo.
0: Muna nga halata na yun kayo. Ang nakang Sara, halata kayo. Ang nakang Marcos, halata kayo. Muna diha, ayaw po pagpahalata.
3: Kaklaro na, nadili mo na pwede nga dili magpahalata. Kaya muna mangyod na.
0: O nga, ayaw mo.
3: O sa matay sila, magpa, as if pa. Kaklaro na, ana.
0: Oo, pwede yung dangon.
1: Hmm?
3: Nadi mo ni Bayon, dangon.
0: Pwede nga po na ipadulngan. Mga litsing hinampaka mo diha.
3: Hindi na, Supreme Court, pundangon!
0: Supreme Court po, di po mo. Ambot.
1: Pamutingog ni Supreme Court.
0: May pamangaon taga, manok nila, maling.
1: Ay, pangawa sa manok, dilungkab na.
0: Oo.
1: Oh. Oro, tag manok lain, wala na election manok lain.
0: Ang kwarta?
1: Kwarta, tagimot oh, pagyog ko, no?
0: Oh.
1: Pero ang mga lechon,
0: buha ka. Ko rin. Okay lang, lagi og nagpalito siya gapagkaon, nagdala siya og kanon, unya, kaon sa lechon, sabot ras buong anahog si Malin kay gigutuman.
1: Hindi, kuha man ang kwarta.
0: Kuha man ang kwarta.
2: Foro, ay, Delos Sports. Ay,
0: mudagan dahi si Malin o kagawad?
1: Mo ba?
0: Hmm? Sa madunggan. Kang Mating.
1: Ah, taga Kang Mating din.
0: Dagan si Malin. Sige, yun sa igusto sa mga tao diha. Dagan! Dagan, oo. Dagan, Brando Bandido. Muna diha mga suking tigpaminaw. Kung kayo ka nang... Kita ra. Ang kwarta na ito, mga kaigsunan mo, radio, sikusikan ini mga hinampa. Oh, sus. Kanang sa grupo ni Jervil, Luistro, prosecution, kamo regi. Perting tinunanay ninyo. Your Honor, please.
1: Your Honor, please.
0: Atong niligutan. Your Honor, please.
1: Your Honor, please.
0: Gatoon, yun mo, balak, kidat-kidat pa mo niya. Antunto na na yung sipon. Anya, ang resulta si Rubin Padilla, basa-basahan, rumog comics.
1: Anya, issue man po si Ligutan nga ng make-up ko, no?
0: Ha?
1: Make-up.
0: Make-up na po?
1: Klaro ko no kayo ang yung make-up.
0: Si?
1: Si Attorney Ligutan.
0: Ay, kay kong si Rubin.
1: Really? Si Attorney Ligutan? Klaro ko kayo ang make-up.
0: Anak, anak. Turns ka nang dagko galing tingog, turns. Pass if, rana.
1: Ah, o ba?
0: Your Honor, please. Pwede yung sup-sup. Tinunanay! Tuon! Onya, dari po sa habig sa dipinsa, tuon po! Si Kuan, lagi ka ito, lagi sila season, anak, lagi ito ni Kuan. Kapag may...
1: Dili, oy. Fake news to.
0: Fake news to? Kapag may tuiran ipaglaban?
1: Fake news to. Laguna lagi na siya gikan.
0: Ha?
1: Fake news to, dit na siya anak ni Kuan season nga katong kapag may katuiran.
0: Matay na to siya?
1: Patay na. Agyang anak ron si... Katong, usang lawyer bang kuyog-kuyog niya?
0: Itong abogado?
1: Amoy, boy. Amoy ga. Maraga pa dahil, naram po sila yung mga segment sa Facebook. Nawala na sa TV.
0: Wala na. Wala na, may EBS. Ay, alas 8:30 na mga suking tingpamino. Okay na nang mudapig, ayaw lang panaway. Kay basig utropod kang salawayon. Hihi. Kanang manaway kinsay manaway kinsay magpasabot ini ni Gudo Prido Malbong ako or ang mga senador judges
1: ayaw lang panaway kay basig utro pud kang salawayon oh kabalo sige ikaw lang ay nanaway man ka
0: nanaway ningon ko nito ang laway.
1: Ikaw man nanaway para ko dakog tingog niyo pwede mo sup sup.
0: Ha? Ako, ano sa'yo akong giinom? Teko, klaro po kayo, foundation?
1: Ay, break siya tayo.
0: Oh? Ay, alas 8:30 na, balik may manin instant by!
2: Foro, Delos Pueblos! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. History Bio.
4: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga
6: nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size news nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tao nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an imo gyud-una nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon. Sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik ng pagkadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall o makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado ng mga announcers o reporters. Makalingaw sa ang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok Dakbayan sa Tumagiti. Sa laptop kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa reach, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot? Magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingdakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762 0995-091-8762 o pangitaon ang bungutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
7: No one ang makaugga na sa kama?
8: Masinug!
7: May diabetes ka?
8: Ang DTX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: At may powerful extracts
7: nga phytochemicals
8: o antioxidants
7: nga gigan sa palaya
8: o desugared sugar cane
7: mga organic compound
8: nga effect
7: matok sa sakit nga diabetes.
8: DTX 500
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tingtingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kung nagbalik ang katinaw sa ako pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Libot, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
8: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rundan. Dali ra kay ko magkasakit og ilanat, ubo dela sipon, kaapoy kayo sturbo sa akong pagskwela kay sige kong absent, mo na nga, gipalitan ko ni Papa o Vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, linijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
8: Mighty C! Ang alkaline, yung Vitamin C! Sa mga butika!

0: espresso, 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid, 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid automatic 5-seaters. Cruise over hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry utility band, drop side, swap pang negosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
1: Victory Bio!
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayon maayo. Pero sukan niinom ko sa Victory Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Victory Bio! Ang Victory nga may Vizio. Ang Vizio nga may Victory. Victory Bio! DTX Coffee Mix!
3: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, hagnami. Kida nga akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
5: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C,
7: sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga.
8: Sige, tapo tayo mag-kifight.
7: Kukain ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
9: Dili plano nga inubong sa suspect.
10: Nag-iplan na squad yun nga natin sa lawan sa biktima.
11: Patuloy pa ang investigasyon.
7: Kung hilasin at i-expose ang katiwalian.
12: Take it goes down ang lugar kada mga residente.
7: Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako, si K-5 Brian Mudel. At ito ang K-5 NIR. Negros Investigative Report.
13: Ito ang K-5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
7: Puro de los Pueblos.
14: Alas 8.39 na mga sukintig paminaw. Balik niya po sa ito ang kapag-apanag-uban. Kinig niya po si Kaki 5, Bernie Campos, Kanadiga, MyTC. DTX 500, DTX Coffee Mix, o D3Bio, Kabusaw.
15: Kinig si Kaki 5, Attorney Ronel, kanon yung naka-DTX 500, DTX Coffee Mix, D3Bio, Sport Biotics, Deep Halubos.
14: Ang nakuha sa Kawatan Icons, kay gilungkab man ang tindahan ni Malin og ni Bong, 750. Oh, nagali, 750 ra. Kay kung nabilin to tanan, na-impas yun. Gibilin man po mga sensilyo. Oh, mauna nga. Wala'y kumpiyansa gyud na mga sukintik pamina. Kay bisag asa na pita mo at turns, naagin ning mga kawatan. Mga kiriwan kay kamot.
15: Kiriwan, kirito.
14: Oh, gusto lang nga kana magpakasayong bitaw sila.
15: Oh.
14: Sa pagpakabuhi, mga sukintik pamina. Di maning kamot, mga higala sa ilahang pinaning kamutan unta. Dili mo gastog singot o kusog. Hinoon, giputol ko no ang mating turns.
15: Mating. Ah, katong...
14: Katong kuan ba? Kana,
15: still mating. Still mating ba? Bumbong.
14: Oh. Giputol dito ni Agi.
15: So, nagdalag ito siya cutter.
14: Nagdalag ito siya cutter, oh. Pastila, no? E, gipalit rin po siguro ito niya agsyabo.
15: Ano, ito na rin na namang lungka mo ko, mga adik. Dili sir, na ay vlogger nga nanaway sa Duterte sir. Ah, na ako na ay vlogger nga nanaway.

0: ngoài sẽ được tiền tế
1: à anh ngon sẽ được phải đó
0: anh sẽ được phải đó đi lễ cao
1: à cái của các
0: gua pura bakal koko
1: ala apit na ni mako anron apit na ni nako i
0: then yes anta ni pa
1: ah ato sa check ang nya balita ni James
0: oh ready na diha
1: ready ko na paliho ga
0: JC boy
1: JC Jonathan Kalbog
0: Jonathan Kalbog gua puhun gua puhun
2: Tambag legal.
0: Tambag legal naman.
1: Lain man ang ato na tuplok dere.
0: Aniyang ko na minaw mayong buntag.
1: Okay na tan?
0: Na na. La pa.
1: Ah, atong i-check ni karaga to tao na mga sugit tipon na. Sa man to, di man mo gawas dere itong
0: lokal nga grupo sa transportasyon sa lungsod sa Bakong.
1: Hmm.
0: Dismayado sa pagsaka na usab sa presyo sa gasolina.
1: Ah, kana, mauna siya, Tan.
0: Mauna siya.
1: So,
0: Hindi na, Tan?
1: Sige.
0: Kompleto yung detali ka K5 James Badukilio i K5.
2: K5 News FM Live Report.
1: Yes. James, go ahead, James. Laman.
3: Baka. Sa usa ka driver nga hinabi sa kibet
0: nung
3: sa pagkuko sa transport.
0: Kaning Jonathan nga kuan di gini niya masugod gud sa sugod. Sige, play.
3: Sige. Ang sa mga grupo sa transportasyon sa lungsod sa Bakong Negros Oriental ang ilang dakong pagkadismaya sa pagsaka na usab sa presyo sa gasolina nga diin ipatuman karong adlaw ka. Sa usa ka driver nga nahinabi sa K5 News FM Dumayatay nga nagruta gikan sa Bakong paingon sa Dumayatay Vice Versa nga si Nilo Dizon na siya mingon nga bisan pa sa matag piso nga pagsaka sa presyo sa gasolina dako kinig epekto sa mga yanong driver nga sama niya tungod sa kamahal sa mga palaliton na sumala pa ni Dizon nga naghandom siya nga adunay buhaton ang gobyerno sa kauluhan na aron sa pagpangita og solusyon sa mga problema nga ang mga direktang naapektuhan na mao ang mga ultimong katawhan na dugang pa niya nga magpanayon lagihapon siya sa pagpamasahero tungod kay mao kini ang iyang gikuhaan na og mga income nga makahatag sa mga panginahanglanon sa iyang mga anak nga nag-eskwela og ingon man ang ilang pang-adlaw-adlaw nga pagkaon na karong adlaw Hulyo 14 ning 2026 gikatakda nga musaka og 2 pesos og 62 centavos ngadto sa 4 pesos og 62 centavos ang matag litro sa diesel samtang ang kerosene musaka usab og 2 pesos 22 centavos ngadto sa 4 pesos og 22 centavos ang samtang ang mga kausaban usab sa presyo sa gasolina maglaki pagikan sa pagkunhod og 1 peso hangtod sa pagsaka og 1 peso ang matag litro ka. Sumala pa ni Department of Energy Secretary Sharon Green nga kung magpalayon ang kawalay kasiguraduha sa sitwasyon sa Middle East, mamahibong ipahimalo sa ahensya ang usa ka tino og piho nga kausaban sa presyo sa petrolyo. Balita gikan sa News Center, kini si Kaki 5 James Dietri Bayo Badukilio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kaningawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
4: Puro de los Pueblos.
1: Alas 8:44 na mga sukin ting paminaw. Okay, so katong ganahan di mangigala mo inom og kape DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, pwede po DTX Coffee Mix Premium.
1: DTX Premium Coffee.
0: Ma'am Joy Fry.
1: Ma'am Joy Fry.
0: DTX Premium Coffee.
1: Mahal-mahal siya.
0: Mahal.
1: Pero si Ma'am Joy man, barato ra kay na siya ha.
0: Barato ra kay na.
1: Salamat sa kuan kaghapon ha. Salamat sa pamahaw.
0: Pamahaw.
1: Ma'am Joy, good morning.
4: Puro de los Pueblos.
1: Okay. Naay ko Anton sa Central Visayas. 40 ka mga members LTO.
0: Nga.
1: Kitang-tang.
0: Ano ba? Sa Central Visayas, wala na tayo labot. Di naman sa Central Visayas.
1: Awa na tayo labot.
0: Sibog, Bohol na na.
1: Kitang-tang. Kay money ang kuan corruption.
0: Corruption?
1: Oo. Oh. Grabe no?
0: Grabe magin ang mga taga Sibog yan.
1: Luod.
0: Ha? Or taga Bohol.
1: Luod ba no?
0: Kasa mga tagbilaran ha? Buong tagbilaran mo itong na-issue ito ni Agi.
1: Butuan to?
0: Butuan?
1: Katong Tracy Kabook?
0: Lain po ito.
1: Asiam?
0: Oo.
1: Lain po itong sa kuan. Lain po itong dito sa Bohol kay katong regional director sa UNOS LTO, nakauyab mo na yung kuan. Kauyab-uyab mo taga Bohol mo, ito pakitang gilas ya dito. Biri ko mag upirik! Oh, suko kay mga bulano na eh. Oh, okay naman na oga fair po lagi. Eh, kanto kay gara-gara man to.
0: Gara-gara, di ba yo?
1: Ah, kay, eh, tagadari akong uyab, eh, upirik eh. Lain po tong dito sa Mutuan. Kato sa Mutuan na mga suking tipabinaw, sa Agusan del Norte, lahat po to twins.
0: Kani lahat po nirong sa 40 kabuok?
1: Lahat po na. Tanawa lili, aram ko niya. Nga ano naman eh? Anong ingunan eh, man eh? Nga anong nagkadaghan ng mga suking tipabinaw ang mga kawatan, mga higala na nasa gobyerno? Lili ni mo, eh? Nakita ni mo? Ha? Na?
0: Oh. Plate extortion, fixers, roadside bribery. Ano yung mga kaso nila di ay?
1: Oh. Sayanan mo niya na. O niya, kinsa may pangwartahon na nila? Mga driver. LTO oh, man. Oh.
0: Mm.
1: Kanto lagi, amigo lagi na ako, Turns. Basta sa ibabaw, iyan na. ETO na. Pag landing na ko no, LTO na, kay land na. Kung sa mga aeroplano ba?
0: Si appeal ng aeroplano di ay.
1: Paglana, ato na na! O niya, di man pudlan. Suminto man.
0: Suminto.
1: O, di bita mga higala. O, kung nang extort mo, kinsa may inyong gi... Gi...
0: Sibiya, o, 2-5 mo ilahang pangayo para makakuan ka og plate number?
1: O.
0: Ilang magunin mga ginahord, magunin nila. O sa ay, di ba, kabantay ka, imong... Motor, impas na, pero wapay plate number?
1: Ako yaw tong ako motor.
0: Nga naman?
1: Oo, wapay motor na may plate number.
5: Oh. Lame kayo!
0: Kuyaw na ito kayo mo, ha? Oh. Wapa na abot ang imong motor na nang imong plate number?
1: Na plate number.
0: Oh.
1: Hangtod karon, wan ang motor, plate number na rin.
0: Sa to pa, ang plate number, nakarehistro ni mo, dili sa motor.
1: Dili.
0: Ah, imo tong plaka.
1: Wala na ko nakita ang motor.
0: Wala na nimo nakita ang motor.
1: Oh!
0: Basige, dalang dundo.
1: Muna diha mga suking tigpamino. Dipi de Bulioits.
0: Dipi.
1: Sos, napagali mga suking tigpamino. Wak pa mamaning flight control. Opa, grabe. Niya, nana po iltiyo. Napay dipi de Bulioits.
0: Muna kinahanglan lagi gitag leader nga kanang manukdok ani ba mamukbok ani mga kurakot ba para
1: dini pwede ang Pilipinas og bibibihon ni sa sunod nga presidente
0: dili ni bibibira pareha ni BBM ha nga magbibibira
1: bibibibi
0: ha dili pwede ang ita kanang mamukbok gyud nga presidente para mahadlok ni mga kurakot nga naas mga hinjas gobyerno nga grabe na ang pagpaanto sa mga katawhan mga igo ani sige kanara mag yung mga ultimo. Kaya mo man, ilisod yung kayo sa ilahang pangwarta. Ilisod pa kayo, imo pa yung kuhanan, imo pa yung i-extort din ha mismo sa pagkuhag plaka, mga panakop diya sa highway, nga imorang pang pabayaron, direkta, nga walay resibo. Corruption man ha.
1: Oh. Oh, diha,
0: dapat ang leader, mahadlok na ning mga mawinani.
1: Correct.
0: Sunod leader ka naman nung bagyod.
1: Oh. Anad man po na sa Inday Sara Sheriff lang.

0: Stop!
1: Stop! Look and listen.
0: Mayong buntag, mga sukintig paminaw.
1: Good morning once again, our listeners.
0: Kumusta man kamong tanan dinha nga naminaw karon?
1: How are you today that you are listening?
0: Panginaot namo nga sa gihapon kamo padayon nga nakigbisog sa kinabuhi.
1: I hope that you are in the absence of life.
0: Say absence of life.
1: Ano? You always fighting for life. For your son, for your daughter, and for the good of the Philippine Republic.
0: Pagkatong mga panghinaot nga mahuman na ang impeachment ni Sara Duterte.
1: Hoping that the impeachment is crossover. Moreover.
0: Og di na magsamok-samok, og di na magkalas-kalas, og mga bahandi sa ato ang panggobyerno.
1: And not samok-samok, ha? Google Map, no?
0: Google Map.
1: Not in protesting and defining the benefit of the food that you eat for the...
0: Detex coffee mix na lang mo?
1: Detex coffee mix na. Kapo yung mga sige nang ilusin. Ilusin kayo.

0: Sa ngalan sa mong CEO, President na Busing Doc Ramiloy.
1: Kaya manager, mayro pa po ba niya naligan?
0: Pikas lawak, Jonathan Calmo. Kinigapong si Kaki 5, Bernie Campos, kanunay gamay, TC, Detex 500, Detex Coffee Mix, Update, Trivayo, Kabusaw.
1: Kaki 5, Attorney Ronel, kanunay nakadita, X500, Detex Coffee Mix, Trivayo, Xpor, Biotics, Dibalabos, para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, galingawan sa Negros!
2: K5 News FM! Foro, Pelos Pueblos! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kaudlipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawan, programa nga puno, kumpleto, con todos ricados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran, ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawan, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
4: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy. Hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban, gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
4: Sa pagkatinod, Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
3: Gusto.
4: Ang sobra nga kaon, mo'y naghatag ni mog balatian or sakit. Kasagaran magod nga lifestyle disease, gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usa nato, Sir GP, kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
3: Kana.
4: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran, Sir GP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon na sab sa gabi. Og naandan nimo ning buhaton sa kape na sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
3: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500.
4: Mm.
3: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
4: bad
3: sa
4: cholesterol,
3: bad cholesterol. Mm. Maoy i-oxidize sa free radicals og kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
4: Mm.
3: Kundi sa medium sized arteries pod.
4: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure, Sir GP.
3: Mm-hmm.
4: Kung asa kini, mahimo na ning hypertension.
3: Gusto.
4: Kay balo ba ka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag-adlaw, makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imong nga bad cholesterol.
2: DTX 500!
5: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya akong ugang mas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Baka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Active, wujud ka yung DTX 500.
2: DTX 500!
6: Pumali sa mga butika.
3: Ang DTX o Mighty C ang makatabang pod. Aron dili mo daot ang imuhang atay.
4: Oh, di gina ba daot sa GP?
3: Oh,
4: labi na kung sige kag inom.
3: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
4: Mm-hmm.
3: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay, ilabi na kung palainom ka o palakaw ka o tamis.
4: Mm.
3: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
4: Ang nakanindot, Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
3: Hmm.
4: Kumbaga, Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
3: Kampiyon.
4: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
3: Wala kay reserve.
4: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas. Oh. Napadyod, sumala sumapagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
3: Oh, kapatsadaha.
4: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mao nay usa sa mga rason nganong giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
3: Correct. Aron, adto ta sa imong utok. Kung aduna man gani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na ta nga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kay gakaon prutas ug utan.
4: Importante gid Sir JP nga minom gyud kag DTX 500 ug Mighty C. Adunay dako gyud ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam, sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
3: Gusto.
2: DTX 500.
6: Ako sa Jubilin,
7: sobra kataas akong blood sugar.
6: 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
8: Mabali sa mga butika.
2: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako si Albert nga taga-dumagit. Upong ang akong mga TL o mga pasakit. Na pagkadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga pamagat. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
8: Mabali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: O ako na usab si Dr. Ramil Oy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
3: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar ug ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
4: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
3: Pagkataas sa day, no?
4: Murag kuan ba? Usa ka bawal nga kanon.
3: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
4: Mauraw ta na.
3: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay ang mga test subjects, sila ang gikapoy og dili alerto.
4: Mao gyud ang epekto, Sir JP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang naga-promote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
3: Muday na.
4: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og Mighty C aron mahatagan o proteksyon ang imuhang mga selula.
3: Husto!
4: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sa mga sintomas. Kanang wala kay
3: kondisyon,
4: wala
3: no?
4: Kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study, ng mga laki nga mugamit o daghang kamay ang makadibilap o depresyon o uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500!
10: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko. Pagtumar, duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500!
8: Mapalis sa mga butika.
3: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay, ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome, o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
4: Iningon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini mo ay makadaot sa atong mga tango.
3: Unya, Doc, kini pong acne.
4: Dagkong bugas-bugas.
3: Aw, mga bugas-bugas! Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
4: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, o undangin na ang mga tamis, din hi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 og MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula, aron dili madamage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system, aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
3: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
4: Sobra nga tambok. Say, Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisagunsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin mauntay mo pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason sobra lang nga kaon ug kamay. Sa JP, ato hinumduman nga sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo og dili ka mag-diet or mag-DTX 500 magka problema ka sa metabolism.
11: DTX 500.
12: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
13: Kadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
11: DTX 500. Mabalik
4: sa mga butika. Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna igiingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
3: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: Ubitaw. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na da, Sir GP, sa added benefit.
3: Oh,
4: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lambi, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
4: Na-jud pa Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubo sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugar sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
3: of
4: pa.
3: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
4: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
11: DTX!
14: D3Bio Health News. D3Bio.
15: Ako si John, usa ka full-time law student. Masayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
14: D3Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3Bio.
4: Iskuta na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio og wala sa plain nga ordinary D3 salt.
16: Mm-hmm. Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kinigi palandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
4: O kini nga klase nga virgin coconut oil Sir GP mo ay pinakanindot. Ang pinakaepektibo kinalagrihanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini nga atong paghisgutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3Bio usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga ba. Katong mga na-gingivitis or GP, mo na yung kinhanglan nilang himuon sa baylong at tunlon, paakon sa nila. Mugawas ang BCO o ang D3 nga to siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-fill yun na nila, Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya o mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobya to?
16: Ah, namatay na to, Dok. Ayan na jud problema, ha?
4: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na dito Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3Bio.
16: Ang function sa D3Bio to kill viruses and bacteria buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
4: Naapagihapon. Unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa, primera pa lang to Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
14: D3Bio.
17: Ako si JM, ako yung tigtabang no ang D3Bio tungod kay mas kitaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-iisip.
14: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio.
16: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
4: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
16: So kung maudo Kramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3Bio.
4: Hindi nilang ulcer, Sir GP. The best ang D3Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika arma correct siya is ang BCO nga gikan sa D3Bio.
16: Sa to pa, Dok, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
4: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugra ang imong hangard.
16: Mao, before si D3Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber kanang mga pagkaon nga fermented.
4: Kanang kasi gigag ka og mga tam Sir GP samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3Bio. Unya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
16: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa dyan nimo og security guard. Ang imo ang tiyan.
4: Og dili ra da, Sir GP. Iya pa dyan ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
16: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining, nga giguba ni H. pylori.
4: Grabiha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3Bio, dili ang D3. Kundili ang BCO nga naa sa D3Bio.
16: Wow!
14: D3Bio!
18: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tapos na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Alam mo lang akong blood pressure.
14: D3Bio! Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. D3Bio! D3Bio! Health News!
4: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
19: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra Jude kung makakapi ka. Mm-hmm. Muna, kung na DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
16: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
16: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunin po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
16: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
20: Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
21: Ako si John, busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
16: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa virus isog bakterya.
16: Atong isgutan, Dr. Ramil, unsa may rason nga anong kinanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
4: Checklist ata.
16: O sige, gitun-an, Dr. Ramil, ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
4: Labaw pas 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
16: Oh.
4: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba dyan? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
16: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
4: Uy.
16: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
4: Correct.
16: Sumao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
4: Yes, sakto gyud. Mo na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
20: D3 Bio.
4: Nakuha ni mang punto, Sir JP?
16: Yes, Doc. About active immunity.
4: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar nimo, maunay active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihingan lag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
16: Kinsa, Doc?
4: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa? Naa kay gitawag passive immunity.
16: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
4: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3-bio kana mahimo nga munulaw rin, naay munulaw rin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3-bio kumparar lang sa plain nga D3.
0: Mm-hmm.
4: Sumala pa, naa kita gitawag nga brown adipose tissue.
16: Yes, Doc. It's brown na fats, ano?
4: Mm. Mm. So, kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan ni mo og MCT nga gikan sa D3-bio, di naman makita sa kuha ni Sir GP, ha? Plain
16: so,
4: D3.
16: Kining
4: MCT. Kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iya nga lawas.
16: Og mujita di ay ko, Doc, pwedeng magamit ang D3-bio.
4: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3-bio, kampiyon dyan ang kombinasyon.
16: So, muna gitawag, Doc, nga ketogenic diet.
4: Mm.
16: Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
4: Mm. Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung gawag, medyo dugay pag-inom sa D3-bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto.
16: Yeah,
4: ang D3-bio, Sir GP, ang monolaw rin, ana, nindot sa mga kabataan.
16: Oh,
4: kaya ang monolaw rin sa D3-bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang ina, Sir GP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga D3-bio. D3-bio na lang ko.
16: O niya, dinirama tagtaman ha.
4: Ako si Dr. Miloy, mayong panglawas, ipadayon.
16: Ayaw, abusuhon.
19: D3-bio!
22: Ako si Inara.
23: Tadyod kayong akong blood sugar.
22: Ako ang gisulay nung inom ang D3-bio, 1 capsule 3 times a day.
23: Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
19: D3-bio! Ang D3 nga may visio.
24: Ang visio nga may D3.
25: Mapalit sa mga butika.
19: D3 Bio, kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Nangita ba mo og antioxidant na vitamina sa mata?
3: Andi ana ang Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
3: Mag Mighty C na
2: makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Katarak og glaucoma.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
4: Kita balagosa.
5: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ba isa oi TX 500.
5: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
4: Sa kuan ihang sakit ihan murag imong minor ba og makatumar kita sa state ani ma'am? Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka state og tumar ani?
5: So wala pa siya ninyo ma'am unsa day ang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
5: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Number one, yun niya ang kwan, Mighty C. D3 Bio o kanang TX 500.
6: DTX 500.
7: Mabilis sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Mabibilis sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabilis sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Nagabaho ba lang ilok mo?
10: Yucky!
9: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
7: Kasakit ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, Mag-Klinika Spore Biotics. Katabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapanig sa inyong mga suki butika.
11: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung inskreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
13: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
14: Eye Care Goals. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang eye care. Subukan nyo rin. Makikita nyo ang kaibahan.
15: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
16: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
17: and
16: more.
17: Many more.
16: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulan? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
17: E&C Mart.
16: Your all-in-one store.
18: Junel Clothing.
19: Junel Clothing.
18: Junel Clothing, nagawaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Ampokon 2, Ayungon,
10: og Villa Amada, across Qualphone,
18: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
17: Junel Clothing.
19: Let's elevate your event.
20: Na siguradong ikay mo, babasayaw!

0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: That's I Still Believe by Sarah Hieronimo. Welcome back. It is now 10:16 atong oras. Gihatod ka na to sa Extend Food Supplement for Men. Alam sa mga Mr. and Mrs. na nangita o kung pa-extend silang paglabing-labing, labi na si Mr. Dili na kasugakon. Kung sa una, sugot o binuntagay, karon kay tulog na diretso. So gamita lang na siya Extend Food Supplement for Men. Alam sa mga nangita kung pahumot sa ilang lawas, sa ilang ilok. Para fresh ta kanuna ay gamit o Clinica Deo Fresh sa mga nangitag sabon pang pagwapa, pang pahamis. Gamit lang po og DTX Beauty Soap. Para sa mga dunay problema sa constipation or diarrhea, ganahan baka nga healthy permi imong brain and memory. Gamit lang po og Clinica Sporbiotic. Okay, today is July 14, 2026. Magsugod ta kay cancer. Ikaw ang piliyon nga leader sa inyong group activity. Ma-enjoy ka sa get-together, kauban imo mga friends. Ayaw basta salig sa tawong bag-o ra nimo na ilhan. Oo naman, bisan ganing mailhan ni Mugpulo, 20 katuig, 50 katuig, try doon pa gani ka na. How much more ka nang gahapon pa ni mo na ilhan, diba? Trust no one, only by, but yourself. Ganon. Ganon lang. Anyone can harm and ano ba? Anyone can try doryo. Dakal sneaky sir na daras kilid sa likod at ubangan. Dagang kuan diha, daghang Judas. That's the reality of life. Numbers for cancer, we have 14, 26, 53, and 54. Color kay brown. Okay, sa Leo, dapat makonsulta ka sa isa ka psychic para sa pagpili og life partner. Pahuna-huna pag-ayo ang mga plano nga buhaton. Yalangan pa dito mo konsultaan. Ora man dagatong sa mga hilig mula ng K-drama, naamugod na sila ay shaman ba'y tawagan na if I'm not mistaken. Nga mo consult sila o sa mga kanang marag, something like manalagna, oo, inana. So inani po daw, ikaw po daw, Leo, consult kag psychic para sa pagpilig life partner. Diba? Pero but I believe actually in fate and destiny. It depends on you. Kung matuo kag destiny and fate, hindi pareha ta. Oo, kasi if it's meant for you, bisan pa siguro og lagyo mong lugar, bisag ikaw taga Pilipinas, siya taga Espanya, mag-abot jud mundo ha. Mag-abot yun ang luwag o kaldero. Oo, kung kamo jud para sa usat usa. Pero kung dili jud kamo, bisag pila pa mo katuiga ipon, magbulag ra gyud mo. Oo, that's the reality. Siguro, when it comes to destiny and fate. Maybe. Depende rin ginas belief sa tao. Anyway, that is Leo. Numbers for Leo kay 14, 29, 47, 51. Color kay pink. Sa Virgo, masurprise ka sa imo mga paliton nga furniture. Aangat ang kabuhayan kung naging makatarungan ang sistema. Makatarungan pa ba? Ato ang sistema, parang hindi na. Hindi ko na get. Oo. Kung makadto bitaw ka or if you have the opportunity nga makadto gawas kay ma-differentiate gini mo nga ang Pilipinas ulahi gyud when it comes sa improvement. So sa health system nang gyud lamang nato ana ulahi pastanan. Kurakot pangurakot noon kaning Pilipinas aw hawod kayo. Gikan gunas barangay hambot pinakataas usog ug kay nang kurakot. Hawod pastanan gikan sa SK. Balo lang. Okay, numbers for Virgo, we have 29, 15, 32, and 54. Color kay white. Sa Libra, ang pagkanta ay nakaka-relax. dungagi ang pag-practice, appeal sa mga contest, pwede kang makadaog. Ayun! If naa ka, tanaw ni mo, aduna kay talent sa pagkanta, and then i-push. Pero kung ikaw hinungdan nga mo ulan, and then mabunan ka sa inyong silingan, charis lang. So, siguro naman, individually, kabalutaon sa itong mga kanya-kanyang talent. Kaya naman kita yung mga lain-laing talent. Unless kung kipakatao, di kang wala. Naaba, pag naagi na, naman kita yung mga talento ba'y nagsa? Wala, pag ginatang na-discover, siguro. Okay. Numbers for Libra, we have 21, 42, and 57. Color correct. It is now 10:22. Mabalik ko later lang sa pagpadayon sa itong horoscope. I have my next song. This is just actually the version of Chris Lawrence. Paano?

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: Entry bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 bio.
4: Ang saan pangalan, sir?
5: Jun Nang.
4: Nag-aasa ka, sir?
5: Aswagan.
4: Pila imong edad?
5: 71.
4: Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
5: Imo naman po. Tungod sa akong lang cancer. So, pag kimo na ko, pidangok ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, so, nabig ko yun nga nagluya. Hindi pa rin ako ba sa kumulogang pasinti nga nagluya. Wala ko para sa Diyos, hantod ka ron. Bakit ko yung naluya? Unsa?
4: Unsa nga mga produkto ni sir?
5: Kaning dagunta, gitagahan ko doktor o maitisi. Gayon, itribayo. Gayon pagkagabi, katong DTX 500. Para sa Diyos, sige kaya pong kagkimo.
4: Sige kaya pong kagkimo.
5: Gani, nakaroon, gikan kong gilaboratory kay Ichados, ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, primerong kimo, aksan di ko, kuran ba kayo, naupaw ko ko. Karoon, kawalo na kong kimo ko sa Diyos na naman ko'y buhok.
4: Wow, congratulations. Salamat kayo.
2: DTX 500.
3: Mabalis sa mga butika.
2: Itribayo.
3: Mabibilis sa mga butika.
2: DTX 500.
6: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
2: DTX 500.
3: Mabalis sa mga butika.
7: DTX 500.

0: Madre, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang aton nga suplemento!
1: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi na ang Vitis C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
2: Mag-Vitis C na,
1: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag-Vitis C na,
1: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Vitis C.
3: Kita balagosa.
4: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ba isa oi TX 500.
4: So unsa may tilde sa imong bana de ma'am? Sa
3: kuan yung sakit yan murag ni minor ba og makatumar bitaw sa isip ani ma'am kuan kanang wala yung sakit diri sa bak ang ba abdik ba siya basta maka isip og tumar ani.
4: So wala pa na siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
3: Nang luyahon siya.
4: Luyahon.
3: Yan dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
4: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo niya para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, may PC. D3 Bio o kanang TX 500.
5: TX 500.
6: Mabali sa mga butika.
5: D3 Bio.
6: Mabibilis sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Nagabaho ba lang ilok mo?
9: Yucky!
8: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
9: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid kada ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
10: Clinica Spore Biotics, nga 45 probiotics, at tunay 80 billion CFU, nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori, nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
11: iCare Gold.
12: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa inihinda niyong problema sa mata.
11: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Bibili sa mga butika.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
14: Many more.
13: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa niyong gihulat? Palit na!
14: Palit na!
13: Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
14: ENC Mart.
13: Your all-in-one store.
15: Junel Clothing.
14: Junel Clothing.
15: Junel Clothing, nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Ampukon 2, Ayungon,
16: og Villa Amada, across Qualphone,
15: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
14: Junel Clothing.
17: Let's elevate your event.
18: Na siguradong ikay mo, babasayaw!

That is Fallen by Terry Del Rosario. Welcome back. It is now 10:44 atong oras. Gatod ka na to sa Spurbiotics, TTX, VD Soap, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Mighty C, DTX, Coffee Mix, DTX 500, and Clinica D3 Bio. Alright, atong last gibasa ganina kay Libra. Let's go this time kay Scorpio. Mag-move on and then ayaw na pagpundo sa mga nabuhat nimo sa past. Naa sa imong kamot ang tagumpay. Kaya nga siya tinatawag nga past kasi dapat kalimutan. Hindi naman sinasabing kalimutan mo, pero mag-move on ka na, wag mo nang balikan. So, regardless kung unsa na siya nga past, mapabati man na siya or dili, niagi na na siya sa imong kinabuhi, and there is a reason nga nung niagi na siya sa imong life. Maybe, para tagaan kag lesson, para mo grow ka, or it is just a sweet memory, diba? Okay. Numbers for Scorpio, we have 11, 29, 53, and 26. Color cape pink. Sagittarius, ayaw kuno biglaa ang imong lawas kung ganan ka mag-weight control. Buhata og sakto ang pagda-diet. Oo, pero sobraan kag diet, ang diet makuan og tea, kuyaw. So dapat hinahinayon gini mo, dilit ni mo pwede pakalitan. Sama na siya sa pag-stop ni mo sa bisyo, sa mga hilig mo ni garilyo, hilig mo inom. Kung pakalitan ni mo imong lawas, bati kay na siya effect or naa siya side effects nga kanang makadaot sad nimo. Oo, so ano ba tawag doon? Nakalimot ko sa exact term. But the very best thing that you can do is hinahinay lang yun. Ayaw gina nimo kalita. Tanang kalit, masakitan ka. Numbers for Sagittarius, you have 12, 27, 33, and 41. Color kay green. Capricorn, ayaw pansin na ang chismis para mahilom ra daw. Pagtuunan ang kapaki-pakinabang naguwain. Actually, yan yung ginawa ko dati. Katong gi-marites ko, gi-chismis ko, wala na hugi-pansin. Pero, di magin sila muhunong. That is why, gi-confront na lang yun ako. So, pag-confront na ako, murag nahilom naman. Ano mo ko'y nadunggan? Tumayo po din ako mo-confront, no? The numbers for Capricorn, we have 28, 21, 53, and 37. Color kay gold. Aquarius, makalibog nga ang atubangon ni mo nga sitwasyon. Pero kung mag-focus, malampasan ni mo ang bawat challenges. Numbers kay 33, 45, 41, and 51. Color kay yellow. Sa Pisces, kinahalan ko ni mo og tabangan ang buluhaton sa balay. Happy kasi mo romantic partner ngayon. Eh, di kayo na. Numbers kay 43, 36, 27. 5, color kay red. Sa Aries, ma-feeling mo ang katuparan ng bawat bahagi ng iyong mga pangarap. Wala pa na ako na-feel. Numbers kay 16, 36, 31, and 43. Color kay green. Taurus, makinabang kuno ka sa development sa negosyo. I-claim na bayad na ang mga utang. I-claim and at the same time buhata sad. Sige, masigur ka-claim din. Huwag kay action. Numbers kay 16, 11, 29, and 28. Color kay violet. Last, you have Gemini. Singla ang adunay utang. Paalala sa kanya dahil palagi siyang nakakalimot nito. Lagi. Malimtanon, majuta basta natay utang. Numbers kay 21, 16, 19, and 28. Color kay orange. It is now 10:48, so ugma, July 15. Wednesday, ug manasita magdungog for 1.5 hours. Thank you so much, mga ka-K5. I have my bye-bye song by Tina Turner. What's love got to do with it? This has been DJ Yang, nag-ingong bye-bye. And maayong buntag.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM. D3Bio Health News. D3Bio.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
2: Mayong adlaw mga ka D3Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgutan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
2: Good bacteria.
3: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong moinom ang kaaning D3Bio para sa maayo nimong tiyan?
2: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion. Kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
3: Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
2: Of course. Muna ilang mga tambahan, Dok.
3: 100 to 300 trillion, apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
2: Correct.
3: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, muna sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian, ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
0: D3Bio.
4: Ako si Minita Gandalaw na ay Edmiston. Dako kaayong tabang ang D3Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
2: Sa tuwa palang ba-ba, nanatay probiotics.
3: Correct.
2: So sa imong pag-inom sa D3Bio, samot na kung imong gihiwaan kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
3: Muna'y superstar nga naa sa D3Bio ang MCT, Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
2: Dili.
3: So balik ta, pag-abot nila dito sa tinai, unsa man ang may tabo?
2: Pagsulod sa D3Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
3: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
2: Iya pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imong probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
3: Unya, naana sa imong ginom nga plain D3?
2: Wala jud.
3: Wala jud.
2: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
3: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
2: O kadagat, sunod-sunod di ay nyo, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
3: Ang B-complex, importante jud kayo na sa imong nerves.
2: Correct.
3: Muna nga importante nga muinom yung gaog D3Bio, Sir GP.
2: Nganong mo B-complex pa jud? Nga na may D3Bio?
3: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan jud na ako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
2: Gusto ko happy ka.
3: Naman joy mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolon ang stress. Maunay emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud, iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa iyong plain D3?
2: Wala.
3: Tungod sa MCT nga naa sa D3Bio or ang medium chain triglyceride.
2: Wala tayo oras, Dok. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Og ako nasab si Dok Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
2: Ayaw, abusuhon.
0: D3Bio.
5: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Nasa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3Bio. Bio.
6: Sa kabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
7: You're listening to K5 News.

0: Kampiyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
2: Oras na! Oras!

0: Dance Mixes.
1: Na siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Hataw sa K5. Hataw sa K5. K5.

0: K5 News FM na mayong kautohon sa tanan. Anyway, welcome mga igala sa itong paraguban uban. Welcome sa programa ng Hataw sa K5. Sa pamaliga po ng inyohang Digidong. Ay, kumusta? Kumusta? Kumusta? Kumusta? Adlaw na usap garoon nga Martes. Bitsa 14 mga igala ng bulan sa Hulyo. Tuig 2026. Kumusta man karon ang imo ang maayong adlaw din na higala be. Doon sa may mga kasinatian ni mos kinabuhi nga na hibalgan ining sukad paghayag higala. Hey, so welcome mga higala sa itong panagubanuban. Welcome sa programang Hataw sa K5. Kung ano gabon ninyo Johan DJ Dong. Ano ba ni gabon ko ninyo kauban sa inyo mga greetings din eh. At taman taalauna sa kaponon mga higala. Balik duha ka oras nga pa naglambigit. Lambigit pa nalitok. O sao na lang mga igala. Ay, mayong gautoon sa itong mga K5 solids. Sa itong mga suking digpamina, usap garon din sa may hinalod. Ay, kumusta man gamong tanan din yung mga igala. Ako pag ginaot na good gapon sa kanunay at talagang mga nakadungog garon na minaw nagpamati. Ay, inyo lang gapon na angkon ang talagsaong kalipay sa kinabuhi igala kauban sa inyo ang pamilya at talagsaong kahimsog kapiskay sa kalawasan. Alas 11:24 mga igala. Ani nga, ginumontag na mga suki. Gatot ginagin ito sa DTX 500. Inuman sa Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Ano ay, sa ngalan na sa ito ang CEO Doc Ramel Oy, sa itong area manager Mayor Peeve Legan, sa May Santa Catalina. Aga dari sa Bicas Lawak, mga ikala, ang ito ang kaabag ining higayon na K5 Marlo Corvera. Hey guys, sa pagkausap ang mga suki, DJ Dong, Ragyod Gapon, din ninyo makauban, taman taalauna sa kapunon. Din Gapon sa tong paboritong radio istasyon, ang K5 News FM, syempre. Ay, sorry. Hey guys, muhay po rin ko kang Sir Raymond Abelia. Belated happy birthday to Sir Raymond. Just grow. Belated happy birthday sa Raymond. Ika-19 man ikahapon.
1: Sana?
0: Hindi. Akong gabitong amigo, higala. Alas 11:25, higala, minaw sa tag mga pipila ka mga importante kayong painomdom. Ha? Balik ta dayon pagkahuman lang nining mga pipila ka mga bangil-bangil sa ito ang panaguban o ban nining skanginan. Standby. Yara mo. Ha? Babay, ako po din rapod sa ko.

0: K5. You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Ang saan pangalan, sir?
5: Jung Nang.
4: Nag-aasa ka, sir?
5: Aswagan.
4: Pila imong edad?
5: 71.
4: Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa panglawas?
5: Imo naman po. Tungod sa akong lang cancer. So, pag chemo na ko, pidangok ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, so, nabig ko yun nga nagluya, hindi pa rin ako sa kumakaugang pasinti nga nagluya. Giyod, wala ko para sa Diyos, hantod ka ron, bakit ko yung naluya kung saan?
4: Unsa nga mga produkto ni sir?
5: Kaning kadabunta, gitagaan ko doktor o maitisi, dayon D3 Bio. Dayon pagkagabi, katong DTX 500. Para sa Diyos, sige ka pong kukimo.
4: Sige ka pong kukimo.
5: Gani, nakaroon, gikan kong gilaboratory kay Ichados, ng kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan, di ko, kukuran ba kayo, naupaw ko. Karoon, ikawalo na kong kimo, para sa Diyos, na naman ko'y buhok.
4: Wow, congratulations. Salamat kayo.
2: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Mabibili sa mga butika.
2: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Kadungog nako sa radio ang DTX 500.
6: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
6: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pa,
6: naayo na ako.
2: DTX 500.

0: pangaiban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang aton nga suplemento.
2: Nangita ba mo og antioxidant na bitamina sa mata?
3: Andi na ang Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C na pamatunan sa mga scientifico na maayong tambal sa mga balatian sa mata.
3: Mag Mighty C na?
2: Makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Katarak o glaucoma.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na?
2: Ang alkaline ng vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
4: Kita balagosa.
5: O sa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsang isa o TX 500.
5: So unsang may field day sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan ihang sakit ihan murag muminor ba o makatumar bitang si state ani ma'am kuan kanang wala yung sakit din sa batang ba abdik ba siya basta maka-state at tumar ani.
5: So wala pa din siya niinom anak sa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan yung gitrabahoan ani.
5: So unsang may maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani.
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo mo para nato nga mga tigulang na. Number one, yun niya ang kwan, Mighty C. D3 Bio o kanang TX 500.
6: TX 500.
7: Mabilis sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Mabibilis sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Nagabaho ba lang ilok mo?
10: Yucky!
9: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
10: Girl! Buligi ko be-edit picture. Dapat beautiful, gadgada ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imong sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
11: Klinika Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At tunay 80 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori. Nga makapa-ulcer. Mang Klinika Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika.
12: iCare Gold.
13: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
12: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Bibili sa mga butika.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
15: and
14: more.
15: Many more.
14: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa yung gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
15: ENC Mart.
14: Your all-in-one store.
16: Junel Clothing.
15: Junel Clothing.
16: Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Ampokondos, Ayungon,
17: og Villa Amada, across Qualphone,
16: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
18: Let's elevate your event.
19: Elevate your event. Sa siguradong ikay mo, babasayaw!

0: Okay, fine. Labay ka sa toang panagugoy-hugoy din is kanginan. Alas sa 11:46 sa kaudohon mga higala. Ang ginumauntag na kakay fine. Pagkatod ka na ito sa DTX Coffee Mix. Ang kaping adunay ang palaya, adunay chia seeds, yung mani sugar, the sugar cane extract powder. Sigurado yun, kakay fine, nakatabang yun pagpalami sa itong kape. Nakatabang pag yun sa itong kalawasan mga higala. Pinaagi sa pag-detoxify kakay fine. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na na-detox ka pa. Aga abanti ta sunahan mga higala. Oy, adon na day panawagan dini mga higala no. Abot gidulong dini sa toang sibianan. Panawagan mga kakay five usa ka cellphone nga nahulog diha sa usa ka cellphone nahulog mga higala sa tricycle gikan sa may Ilaya Tampukon dos ngadto sa Bindoy kagapong adlaw mga higala July 13. Sa mga alas do sa kahaponon mga higala ang brand sa maong cellphone mga higala no kay Infinix Smart 10 mga kay 5 kung kinsa ang nakapunit ni ana mga higala palihog lang ko sa pag dala diri sa kay 5 News FM o sa dool nga mga police station kay 5 kung asa man ka ni nahulog no dito ba ka sa Bindoy ingon man usab diniba sa Ayungon kung kinsa man to nakakaplag no hinao tunta mapunta to sa kamot nga matawag na to maayo ania kanini ang naay konsensya nga iuli pagyo di gala kay kung mapunta to sa kanini ang di pod ma dotlan o sahay ay sorry dana ay palihog lamang pugod pag uli kay kibalo magigang gamit man na sa laing tao di man na imo pero salamat ha kay imo gyud nang gihago ag punit nga iuli pagyo na nimo kay nakanindot nimo mo na nakabutan nimo di sa magkauli ni Ato, daghang kayong salamat ha, ang nanawagan si Sir Randy Tagalog. Pidikab driver higala sa Ilaya Tampukon dos. Ayungon Negros Oriental. Oh, sige. Atay, caller mga soke, ito ni Padayonon, Gidayon. Hello, hello.
1: Hello.
0: Pray. Hey. Pasinsay kay taod-taod pray hang na langan magjutay.
1: Why tubli na antan upagana.
0: Amo serbisyo ug mo suporta.
1: Permanente man ang serbisyo ug pagsuporta.
0: Mao po na usa diha, pre. Hala sige pre, padayon si Montoyo, pre.
1: Ah, una ni gyud ba dito sa mayong kalotto. Adam ah. Mong sharing back here. Ito mo ang pamilya. Oh, gigreet din ako si Flores Chiquito, si Kagawa Doter Mirapol, si Mika Dino, si Dutay, si Raul Balibino, si Miss Tuwanda School, si Marites Arellano, si Ella Bilasco, o si Marvin, o si Boy Rosales, o si Grace Lastimoso, o si Lando Barino, si Ara de Balda, o si Tugilan Kamali, og ni Adoy Chiquito og ni James Serna og ni Jomjom Karotina sa Jodatan sa mga garyado pamilya dari sa barangay Lumintog Mayong Kalkun Kaminyong Kanan og ni Ruben Kakabungan si Benlen Negrito Digit og si Ladyo Romano og sa Canada po si Gitminyo Romano og sa Maslong, si Jaring Tijana, si Jogingging, og si Bose Juni, sa mga bilanggo pamilya, mayong kauturon kanino. Og ni Duming Diapinya, si Itay, og si Roland Sikihot, og si Tito, og si Go Lindo Kalosposin, mayong otso kanino kanan. Greetings from Joseph Tikito, dari sa ako na gagamitan. Salamat, Digidong, og mayong otso kanino diya, pag-usap.
0: Ay, salamat po kayo, Sir Joseph, sa pagtawag sa pagpaminaw. Basta na kay 5 News FM.
1: Ang stasyon ng stasyon T5 News FM solid sa iyo ngayon. Servisyo publiko kalingawan sa Negros. Di naging matabang. tingko na. Hallelujah.
0: Alright, tala. Sige, pre. Bye-bye, pre. God bless.
1: Bye-bye.
0: Salamat. Salamat. Sir Joseph Chiquito, mga higala, dito sa may Upper Danau. Alas sa 11:51, mga higala, sa Kautohon. Bueno, karong taon-taon, mga higala, ha? Maminaw na buta o mga importante kayong balita, higala, kasayuran. Kung sa kaya mga labing maayo na po din yung higayon na mga suki. Kung sa mga maayong balita, karon ni ini mga higala nga nakalap sa ato ang lawak balitaanan sa Mighty C Network News, mga higala. O niya, makaumanagya po na to sila si KK5 Clarissa Berha. O niya, sa tanan pa ang mga kabanan na to sa Mighty C Network News. Ay, mo balik na ta pagkahuman lang yun ni ining mga pipila ka mga importante kaing pahinumdom o niya sa pagkahuman usap ni ining programa mga igala. Diyara mo, niyot to sa ta. Sige, bye-bye.

0: kailan ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Ito na hindi ma-oxidize ang mga LDL na maaaring madeposito sa loob ng lining ng mga arterya at magiging mga plaque na maaaring pumara sa daluyan ng dugo upang hindi madoble ang workload ng puso na siyang nagpapataas ng blood pressure.
3: Wow! Ang daming paraan ng D3 Bio para magpapababa ng presyon ng dugo, Dr.
2: Yes, Sir Ted.
3: So, bawasan ang iyong blood pressure at cholesterol. Tangkilikit ang natural na anti-hypertensive effect ng Klinika D3 Bio.
1: D3 Bio
0: Health News. DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
5: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
0: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
1: K5 News Philippines.
0: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
1: Mighty C Network News.
0: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
1: Mighty C Network News.
5: At sa ulo naman nagbabagang balita, PBBM ha, pinangunahan ng rice distribution sa probinsya ng Camiguin, Northern Mindanao. Of Vet Aklana nakipagpulong sa mga hog racers sa probinsya laban sa ASF. Klase sa San Jose National High School sa Tacloban City ay suspendido dahil sa banta ng pamamaril na kumakalat sa social media. Mayroon 12,000 na mga pamilya sa Western Visayas apektado ng habagat ayon sa OCD6. Magsasaka, pinatay na maarmado sa labas ng kanyang bahay sa Negros Occidental. American National binarila patay sa loob ng bahay sa bayan ng Cebula, Negros Oriental. Samantala, suspect sa hit and run sa barangay Siksikan, hawak na ng pulisya. Pamilya, nagpasalamat sa tulong ng publiko. Tatlong magkakapamilya patay matapos makuryente sa Solano, Nueva Vizcaya. Nagpakilalang agent o NBI agent arestado matapos makuhana ng baril at 455,000 pesos na halaga ng shabu na samsam sa isang high value individual sa San Jose Antique.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
5: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, PBBM pinangunahan ang rice distribution sa probinsya ng Camiguin, Northern Mindanao. Ang kampiyon na balita niya, atin sa atin ni K5, K. Bustaino.
6: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rice distribution program sa New Camiguin Gymnasium. Mahigit 5,000 benepisyaryo ang nakatanggap ng 10 kilong bigas. Ang bawat individual ay makakatanggap ng bigas sa loob ng 6 na buwan. Nagsimula ito sa buwan ng Hunyo taong 2026. Layunin ng programa na matulungan ang mga pamilyang nangangailangan at masiguro ang sapat na supply ng pagkain sa probinsya.
7: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
5: Samantala, of Vet Aklan nakipagpulong sa mga hog racers sa probinsya laban sa ASF. Kabuang detalye ng balita, atin sa atin ni K5 Leonard Viray.
8: Nakipagpulong ang Office of the Provincial Veterinary Aklan sa mga hog raisers sa probinsya upang ipaalam ang kahalagahan ng pagpapatupad ng biosecurity protocols laban sa ASF. Hinikayat ng ahensya na sundin ito upang maiwasan ang nasabing virus na makapasok sa kanikanilang mga farm. Ayon kay Provincial Veterinarian Dr. Maria Cyrosa Lynn Mabel Sinyel, naglabas na umano ng utos si Governor Jose Enrique Miraflores na magsasagawa ang bawat munisipalidad ng border checkpoints upang hindi makapasok ang mga infected na karne at buhay na baboy galing sa ilang probinsya. Dagdag pa ng opisyal na dapat i-report o ipaabot ng mga hog raisers sa kanikanilang mga municipal agriculturiste ang mga namatay na alagang baboy. Ayon sa kanya, may mga natanggap silang impormasyon na may mga namatay na baboy sa ilang lugar sa probinsya, ngunit wala silang nakukuhang report mula sa municipal agriculture's office. Samantala, hinikayat rin ng PCIC sa mga hog raisers na iparehistro ang kanilang alagang baboy para sa insurance. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
9: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
5: At klase sa San Jose National High School sa Tacloban City suspendido dahil sa banta ng pamamaril na kumakalat sa social media. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
10: Suspendido ang mga klase ngayong araw ng Hulyo 14 sa San Jose National High School sa Tacloban City matapos makatanggap ng banta ng pananalakay sa social media. Base sa opisyal na pahayag ng paaralan na inilabas sa Facebook kagabi, ginawa ang desisyon para sa kaligtasan ng mga mag-aaral at gayon din ng mga guro. Ang nasabing banta ay naglalaman ng pahayag ng pananakot na magsasagawa umano ng pamamarila sa loob ng paaralan. Pinangalanan din sa post ang ilang partikular na estudyante na siyang target umano ng mga suspect. Ipinagmalaki ng nagbanta na siya ay kaibigan ng isa sa mga suspect na sangkot sa naunang insidente ng pamamarila noong Hunyo 22. Nagbanta rin ang suspect na may kabuang 10 tao silang lulusob sa nasabing paaralan. Dahil dito, naghari ang pangamba sa mga mag-aaral at ng kanilang mga magulang. Samantala, binigyan din ng mga otoridad na hindi nila binabaliwala ang anumang uri ng banta, lalo na ang mga kumakalat sa social media at tinitingnan itong seryoso upang matiyak ang seguridad ng publiko. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyonan ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
5: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mayigit 12,000 na mga pamilya sa Western Visayas apektado ng habaga at ayon sa OCB6. Detalye ng balita niya. Atid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
11: Umabot na sa 12,523 na mga pamilya sa Western Visayas ang apektado ng habaga at na pinalakas ni Bagyong Inday as of July 13. Base sa data ng Office of the Civil Defense sa OCB Region 6, pinakamarami ang mula sa Iloilo na umabot sa 8,946 ang apektadong pamilya, 2,407 mula sa Antique, 1,168 sa Aklan, at dalawa naman ang mula sa Guimaras. Ito ay kinabibilangan ng 43,831 na mga individual. Sa ngayon, nasa 688 na mga pamilya na kinabibilangan ng 2,700 na mga individual ang nananatili sa mga evacuation centers na pag-alamang may mga lugar sa riyon sa East na binaha, may nangyaring mga landslide at nasirang mga estruktura. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montanio Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
5: Samantalang magsasaka, pinatay ng mga armado sa labas ng kanyang bahay sa Negros Occidental. Balitang hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
12: Patay ang isang magsasaka sa bayan ng Ibi Magalona sa probinsya ng Negros Occidental matapos binaril ng mga armado sa labas ng kanyang bahay sa Barangay Isidro pasado las 9 ng umaga kahapon Lunes, Hulyo 13. Nagluluto ng kanilang almusal ang biktima na isang 64 anyos na magsasaka na pinangalanan bilang si Jerry Ari Solinap nang biglang kumatok umano mga suspect sa pinto at pinalabas ang biktima. Dinala naman sa likod ng bahay ang asawa ni Jerry noong naganap ang krimen. Base sa salaysay ng asawa na hindi na pinangalanan ng mga otoridad, inakusahan pa umano ng mga armado ang biktima na pinapabayaan nito ang kanyang mga alagang hayop. Matapos ang krimen, inutusan pa umano ng mga suspect ang asawa na ipagbigay alam sa taong bayan ang kanilang ginawang krimen. Sa interview naman ng K5 News FM Bacolod sa anak ng biktima na si Jovelyn, sinabi nito na inakusahan pa umano ng mga armado ang kanyang ama na miyembro ito ng New People's Army o NPA. Ayon naman kay Jovelyn, walang katotohanan ng mga paratang laban sa kanyang ama na si Jerry Solinap. Nagtamo ng mga tama ng bala sa dibdib at iba pang bahagi ng kanyang katawan ng senior citizen na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Para sa MyTC Network News ito, si Sunshine Lacson, para sa Kampiyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
9: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
5: Gayun din, American National, binaril patay sa loob ng bahay sa bayan ng Sibulan, Negros Oriental. Kabuang detalye ng balita, atin sa atin ni K5, Shara Humilio.
14: Isang 63 anyos na Amerikano ang patay matapos barilin ng tatlong hindi pa nakilalang suspect sa Proc 3 Barangay Adjong Sibulan, Negros Oriental noong nakaraang linggo. Batay sa paura ng investigasyon ng pulisya, nanonood ng telebisyon ng biktima kasama ang 64 anyos na babae ng presang pumasok sa bahay. Ang tatlong individual at binaril na isa sa kanila ang biktima sa ulo. Pagdating ng mga tauhan ng Sibulan ng PNP, natagpuan mula ng buhay ang Amerikano sa sofa at may nakita ang tama ng bala sa kanyang ulo. Siniguro na ang seguridad sa pinangyarihan ng krimen at hiniling ang scene of the crime operatives ang magsagawa ng pagsusuri sa lugar at forensic examination. Patuloy ang investigasyon at mga operasyon upang matukoy at mahuli ang mga suspect. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: YTC Network News.
13: YTC Network News.
5: Samantala, suspect sa hit and run sa Barangay Siksikan, hawak na ng pulisya. Pamilya, nagpasalamat sa tulong ng publiko. Detalye ng balita, patid sa atin ni K5 Ray Almudal.
15: Hawak na ngayon ng Irawan Police Station ang suspect na sangkot sa hit and run incident sa Barangay Siksikan, Puerto Princesa City nito lamang nakalipas na araw na ikinasawi naman ang biktimang kinilalang si Ariel Buena. Sa panibagong pahayag ng anak ni Buena na si Jacob Salo, nagpasalamat ito sa lahat ng tumulong upang mapanagot ang suspect na responsable sa insidente. Matatandaang nanawagan ang pamilya sa publiko na tumulong sa pagtukoy sa driver ng sasakyang sangkot sa hit and run na habang patawid lamang sana ang kanilang kaanak sa tulay ng siksikan ng aksidenteng mabundol ng isang shuttle van na agad namang tumakas matapos ang insidente. Bagamat nahuli na ang suspect, nararawagan pa rin ang pamilya ng tulong pinansyal para sa gastusin sa burol ni Buena. Ayon naman sa pamilya, anumang halaga ay malaking tulong na upang magamit sa kanilang gastusin habang nakaburol ang labi ng biktima sa isang memorial chapel sa Baltan Street, Puerto Princesa City, Palawan. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5. News FM.
9: YTC Network News.
13: YTC Network News.
5: Mga K5, sa detalye pa rin ang mga balita. Tatlong magkakapamilya patay matapos makuryente sa Solano, Nueva Vizcaya. Balitang hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
16: Nasawi ang isang mag-asawa at ang kanilang anak matapos makuryente sa kanilang tahanan sa Barangay San Luis, Solano, Nueva Vizcaya nitong Linggo, Hulyo 12. Kinilala ang mga biktima na isang mag-asawa at ang kanilang anak na nasa ikalimang baitang. Ayon sa ulat at naging salaysay ni Alfredo Costales Jr., kapatid ng nasawing ama ng pamilya, naganap ang insidente sa likod ng kanilang bahay habang hinihinalang nagsasampay ng damit ang padre de pamilya pagkatapos maligo ng aksidenteng madikit ang alambreng sampayan sa yero. Nagkato namang nadikit umano sa yero ang live wire na naging sanhi ng pagkakuryente ng biktima. Sinubukan namang sakluluhan ng kanyang asawa at ng kanilang anak ang biktima, ngunit maging sila ay nadamay rin. Dinalapat sa ospital ang tatlo, ngunit idineklara silang dead on arrival ng sumuring doktor at posible umanong nasa isang oras na rin silang patay bago pa man sila maisugod sa pasilidad. Dahil sa lakas ng boltaheng kumitil sa kanilang buhay ay bakas rin ang matinding pinsala dahil ng pagkaputok at itim ng iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Napaligtas naman ang 3 taong gulang na bunso ng pamilya na naiwang ligtas sa loob ng kanilang bahay. Samantala, nagpaabot na ng pagkikiramay ang pamahalaang barangay sa Naulila kasabay ng pangangalap ng tulong para sa kinabukasan ng naiwang anak, lalo pa at nagsilbi bilang barangay tanod sa loob ng halos 20 taon ang nasawing ama ng tahanan. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Mighty C, ang alkaline base na vitamin C. Ako si K5 Dan Chavez na gulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
17: ITC Network News.
13: ITC Network News.
5: At nagpakilalang NBI agent arestado matapos makuha na ng baril. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
18: Nakatakdang sampahan ng kaso ang isang mister na nagpakilala na ahente ng National Bureau of Investigation o NBI matapos makuha na ng baril ng mga traffic auxiliary sa Barangay Lawaan, Lungsod ng Rojas. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., officer in charge ng Rojas Component City Police Station, walang naipakitang dokumentong suspect na si Elias Jabbar matapos makuhaan ng isang caliber 45 pistol, magazine at mga bala. Sa panayam naman kay Ariel Villaruel, supervisor ng Traffic Management Unit nitong lungsod, nakita mismo ng mga kasamahan nito na bumabayad ang isa sa mga sakay sa tricycle ng naturang suspect. Dahil anya kolorom ito, walang city number upang pumasada, dito na pinarang naturang driver. Matapos masita, nagkaroon na ng komprontasyon hanggang sa umakmang may kukunin sa kanyang bag ang naturang driver ayon pa kay Villaruel. Dito na nadiskubre na baril ang dala ng nagpakilalang NBI agent, kaya kagad na hinuli ng mga traffic auxiliary at mga responding mga polis. Ayon naman kay Elias Jabbar, hindi totoo ang akusasyon sa kanya, ngunit umami naman na dala nito ang naturang baril. Napagalaman na isang intelligence volunteer ang suspect at hindi organic na hente ng NBI sa Capiz. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
17: ITC Network News.
13: ITC Network News.
5: Samantala, 455,000 na halaga ng shabu na samsam sa isang high-value individual sa San Jose, Antique. Balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
19: Isang high-value individual o HVI na nasa regional target list ng PDEA ang naresto sa isang buy-bust operation na isinigawa ng San Jose Municipal Police Station SDET, katuwang ang Antique PPO PDEO at PDEA Antique Provincial Office sa Barangay San Pedro, San Jose, Antique. Ang suspect ay kinilalang si alias Trajan, 47 anyos, tubong Villa Barba, Caris City, Negros Occidental, at kasalukuyang naninirahan sa Barangay San Pedro. Nakumpiska ng mga otoridad ang humigit kumulang 65 grams ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 455,000 pesos. Siyam na karagdagang pakete ng hinihinalang shabu, buy bust at boodle money, isang Honda Click 150 na motorsiklo at iba pang ebidensya. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng San Jose MPS ang suspect para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
17: ITC Network News.
13: ITC Network News.
5: At mga K5, para sa detalye na ating balitang abroad, aabot sa 240,000 na katao sa Quanqing County sa Hebei Province, China, ang apektado ng Typhoon Bavi matapos itong maglandfall sa bansa. Nagkaranas ang bansa ng matinding pagbaha ang tumama sa ilang lalawigan sa hilaga at hilagang silangan ng China, dahil din ilang kalsada ang lubog pa sa tubig dahil sa malalakas na pag-ulan. Ayon sa mga otoridad, nasa 1,800 na residente ang stranded habang paglilipat at pagbibigay ng pansamantalang tirahan sa mga apektadong pamilyang pangunahing prioridad ng pamahalaan. Samantala, itinaas na sa red alert ang Liaoning Province dahil sa mataas na panganib ng bigla ang pagbaha. Suspendido na rin ang trabaho, negosyo at pagbabawas sa pagtitipon sa mga lugar na nasa ilalim ng heavy rain alert. Nabati na ito ang pinakamalakas na bagyo na tumama sa mainland China ngayong taon.
17: ITC Network News.
13: ITC Network News.
5: At mga K5, sumain nyo ang kabua ng MyTC Network News ngayong tanghali sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Ang sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Ang Tacloma, Santiago at Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni ka K5 Kevin Shusana, ka K5 Justin Kess at ka K5 Ray Almudal sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Ako ay Roseli Nimbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika, di alternatibo, at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
22: Mapalit sa mga butika.
23: D3 Bio.
24: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
23: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
22: Mapalit sa mga butika.
23: D3 Bio.
25: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
23: DTX 500.
26: Ako ay Mario Flores. May sintaydo sa nakidan. Anak sakit, high blood. Pagkainom ko yun nga DTX. Ang kukinit, matanggal naman na ako sa tiyo.
23: DTX 500,
22: mabali sa mga butika.
27: Punggod kag rashes?
25: Mag DTX 500.
27: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
25: DTX 500.
27: Bakal na sa mga butika.
28: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian ako daw, hindi kita tama ka tangis ang saktuhan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
23: DTX Coffee Mix.
22: Mabakas sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
25: DTX Coffee Mix.
22: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
30: Conchita Balagosa.
31: Usa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
30: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa? Oy, DTX 500.
31: So, unsa may pilde sa imong bana, day, ma'am? Sa
30: kuan, iyang sakit. Iyan, murag ni Muminor, bawag makakumar. Kitang si Estate Ani, ma'am. Kuan, kanang muwala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-estate at kumar Ani?
31: So, wala pa din siya niinuman na. Unsa diyang gibati, ma'am?
30: Yung luyahon siya.
31: Luyahon.
30: Yan, dali siya mag-ubo. Magdala-dala yun siya sa kuan, yung gitrabahuan ani.
31: So, unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
30: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay efektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan, may kising. D3 Bio o kanang TX 500.
23: DTX 500.
22: Mabali sa mga butika.
23: D3 Bio.
22: Mabibili sa mga butika.
32: MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o MyTC.
33: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
34: isang bala ka lang.
33: Ako,
34: ang linya ko,
33: isang kapsula ka lang.
34: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
33: ikapsula mo.
34: Extend.
33: Extend. Supplement for men.
34: Gawa sa maca.
33: Isang herb
34: na nagpapataas ng ating energy
33: at stamina.
34: Like flavowaska.
33: Epektibong sexual potency herb.
34: Stimulates libido
33: and treats sexual dysfunction.
35: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
34: Extend. Supplement for men.
35: Isang kapsula ka lang.
0: Nagabaho ba lang ilok mo?
35: Yucky!
0: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
35: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
35: Bakal na sa mga butika.
2: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Mag-Clinical Spore Biotics at tunay good bacteria na magpaundan sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinical Spore Biotics, ang fortified ng probiotics. Clinical Spore Biotics, mapalit sa iyong kasuking butika.
3: Lagi bang matamlay
2: o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Serum. Araw-araw,
4: mabibili sa mga butika.
2: Memory Advanced Serum.
6: Let's elevate your event.
7: Elevate your event.
8: Na siguradong ikay mababasayaw.

balita sa itong panagbanoban ni Nis Kanginan. Alas sa 12:47 sa kaudtohon ng kahaponon gamay. Dari ya, ginamontag na mga higala. Giyatod ginaginato sa DTX 500, ginaman sa Mighty C. Ang alkaline based nga vitamin C. Oh, manakablit dayon. Aga, padayon ta sunahan mga igala. Marita sa itong mga text. Greetings diri ra JD Ile DJ Dong, mayong udto. Greet ko sa Digit family sa poblasyon. Sa Tapon. Aka na, mas maayo ino. Ano, mga pangalan na. DJ, greet ko sa kong Mari, si Janet Tag at si pari Marvin Rosales at si Boy Rosales. At sa ilahang mga anak, si Princess Jane Joseph Kester Divine. Greetings from Sitio Danao, Gumintok. Anahala, sige. Ay, muhay pa rin ko kandudong kit ninyo kaingkoy Romano. Adin hi sa may barangay Kandanaay. Inausap din nila ni Nung Ami, Dugang Nung Raol sa Romano family. Mayong kautuhon may pagharay-haray ninyo garon din nino. Aga, ito ang usbon ng panawagan higala. Tungod kay importante man gyud ni mga suki. Ito ni balikon. Adunay usa ka cellphone mga higala nga nahulog sa tricycle. Gikan sa Ilaya Tampukondo. Padulong adto sa may Bindoy. Kagahapong adlaw mga igala, Hulyo Andrisi. Sa may mga alas 2 sa kahaponon mga igala. Kagang brand niini mga kakaifay. Mao ang Infinix Smart 10 mga kakaifay, no? Kung kinsa ang nakakita, mamalihog na laman may paghato dinhi sa K5 News FM. Pari baka sa mga pinakadool kayo, police station, mga higala. Dinhi ba sa Ayungon ka ha? O Ayungon man dito sa may Bindoy police station. Kung asa man ka ito na hulog o kung napunitan, mga higala. Daghan kayo nga, salamat. Ang nanawagan, mao si Sir Randy Tagalog. Ang PD cab driver, Ilaya Tampukondos, Ayungon, Negros Oriental. Alas sa 12:51 mga igala. Ega, musunod mo sa ba ang programa ni DJ Lynn, ang Afternoon Love Drive. Atong babuton karon taod-taod mga igala. Ay ninyo gyapon pag si Piata. Para po tayo kong panahon mga igala. Daghang kayong salamat sa pag uban-uban. Ako din ako kayo pagpasalamat sa atong mga major sponsors sa Clinica de Alternativo Medicina. Ay, ilabi na sa mga produkto nga DTX 500, D3 Bio, DTX Coffee Mix. At sa Mighty C Extend Food Supplement for Men, Clinica de Fresh, DTX Beauty Soaps for Biotech, sa Memory Advance Serap mga higala. Ega din sa may Barangay Tampukondos, Ayungon, nila ni Mr. and Mrs. Erwin o kang Ma'am Chona Agustino. Din sa may Ian C. March, Ian C. Torres, Ian, nanay Minda usab di ay, nanay Minda Dihan. Ega usab sa Jonal Clothing, ilabi na sa ato ang mga cashiers, sa ato mga baggers, sa mga mangumprahay na ato din sa may Ian C. March. Mayong kahaponon sa inyong hangatran. Enjoy sa inyo hang pag shopping din. Aga usab din sa may Barangay Tampukondo sa Ayungon. Nila ni Mr. and Mrs. Epifanio o Kamada Marilo Agustino. Din sa may MAP General Merchandise. Ilabi na usab din sa ato ang mga cashiers, sa mga baggers, sa ato ang mga sales ladies din. Mayong kautohon sa inyo hangatran. Nila usab din ni Anong Dani o Kanonistor. Kantisinda din.
sa Ferreron family. Ngayong kahaponon sa inyong hangatanan. Kausap nila ni Nung Ontong o Ma'am Lota Aligua ni Ma'am Lota Agustino. Sa mga nangita de diha o mga kaigsoonan nangita diha o galigon pulido di kalidad ng mga piyesa sa inyong motorsiklo sa ubos lang mga presyo. Ay nabaglangan higala. Ay nabagduha-duha. Bisitaha din sa may barangay Poblacion. Poblacion ayungon mga higala na adin himemutang ang Marlot Motor Parts and Accessories. Lagi panagya kinigrumala nila ni Mr. and Mrs. Pimar o Ma'am Lota Agustino. Ay mahay pa rin ko kay Inday niya o kang Baby Luis Marlon. Mayong kahaponon sa inyong hangatran. Ega, one more day. Igong panahon, mga higala. Dalamin, salamat sa pag-uban-uban. Ega, saan po sab sa ito ang CEO Doc Ramelon. Sa itong area manager, Mayor P. Vlegan sa May Santa Catalina. Ega, dari sa Bigas Lawak, mga higala. Ito ang kaabag ining higayon. Ega, kay Five Marlo Corvera. Ega, sa pag-usapan mga suki, akong laman pag-usapin yung kay Five DJ Doc. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3Bio. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
2: D3Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3Bio.
3: Ako si Irma Harjo. 62 years old. Taga Puro Kuno. Barangay 20.
4: Sa imong gibati, sa wala pa ka naginuman ng D3Bio o DTX500.
3: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag take na ko sa D3Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na giyod o hangoso na giyod.
4: Dali ra kang maayo sa kag naginom ka sa DTX500 o D3Bio?
3: Dali ra kong maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
0: DTX500, mabilis sa mga butika. D3Bio, mabibilis sa mga butika. DTX500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX500, mabilis sa mga butika.

0: Alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
0: Mag-mighty C na! Ang Alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
2: Conchita Balagosa.
3: O saan ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
2: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsang ganyan sa OITX 500.
3: So unsang may pilde sa imong bana day ma'am? Sa
2: kuan iyang sakit. Iyang murag ni Muminor ba kung makatumar kita sa istetani ma'am? Kuan kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-istet at kumarani?
3: So wala pa na siya niinuman na kung saan yung gibati ma'am?
2: Nang luyahon siya.
3: Luyahon?
2: O niya, dali siya magubo. Magdala-dala yun siya sa kuan niyang gitrabahoan na ni.
3: So, sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay detektibo niyo para nato nga mga tigulang na. Number one, yun niya ang kuan, may kising. D3 Bio o kanang TX 500.
4: TX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
6: Nagabaho ba lang ilok mo?
7: Yucky!
6: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung inskreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
7: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
9: Clinica Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Rikul ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
10: iCare Gold.
11: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginhawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
10: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
13: and
12: more.
13: Many more.
12: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
13: Palit na!
12: Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
13: ENC Mart.
12: Your all-in-one store. Junel Clothing.
13: Junel Clothing.
12: Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available,
14: jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Ampukon 2, Ayungon,
15: og Villa Amada, across Qualphone.
14: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
16: Let's elevate your event.
17: Elevate your event. Siguradong ikay mo, babasayaw!

0: Radio Kampyo na Radio.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
2: K5 News FM, the home of your favorite all-time

0: DJ Lin on air. I need a lover to keep me sane. Pull me from hell, bring me back again. Play me the classics.
1: Key5 News FM. Hello mga ka-Key5, may hapon. Mano ito ako intro ba? Ngayong hapon usab. Usab kay kahapon. May hapon man gihapon. May hapon man gihapon. May hapon ka usab. May hapon mga ka-Key5. Kumusta mo sa nga itong kahaponon karon? Ilabi na gyud sa tuang mga mama ug papa. Kung mga ati ug kuya din ha. Kumusta ang inyong kahaponon? Kumusta ang tanan? Okay pa ba? Makaya pa ba? Awa na gingon laban inahan. Laban amahan kay gituyuan man. Na, og milikay ba unta? Huwag ka masigyaw ya. Masigyaw ya sa iyong bunta. Inyong mga kidos, ikapoy nagpaminaw. Pero kita, yaw-yaw lang gihapon. Welcome sa programang Afternoon Love Tribe, mga ka-K5. O ba na news, DJ Lingi ka nalauna hangtod alas 3 sa hapon. Kita gyoy mag-uban. Kita'y manghinon. Manghikat. Sa ilang mga dughan nga nag-uob. Sana'y mga pangutana sa gugmay, padala lang sa programang Afternoon Love Drive. Ako'y bahala. Ikaw ang kawawa. O, tuwara. Sana, di mahadlok yung padala, di Jillian. And mayong hapon usab sa tuwang mga sulit ka-K5. Nga ulis nga naminawa sa programa, sa tanang programa sa K5 News FM. Sa oras mga ka-K5, 24 minutos milabay ang alauna sa hapon ito nga oras. Yatog na nato sa lamian nga kape ang DTX Coffee Mix. Ginato ito sa baka nato sa DTX 500. Stitchin, kay mo balik lang ang gwapa. Awayain. Sexy. Wagya po'y lain. Wala'y lain. Si DJ Lin.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Irma Hardjo. 62 years old. Taga Purok Uno. Barangay 20.
4: Sa imong gibati, sa ulang pagka naginuman ng D3 Bio o DTX 500.
3: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag check na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na giyod o hangoso na giyod.
4: Dali ra ka maayo sa kag naginom ka sa DTX 500 o D3 Bio?
3: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
1: DTX 500! Mabali sa mga butika. D3 Bio! Mabibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kusunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.

0: mo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Wow! Kunchita Balagosa.
5: Kung saan ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsang ganyan sa UTX 500.
5: So unsang may tilde sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan iyang sakit. Iyan murag ni Muminor ba o makakumar. Bitaw si Kistetani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit din sa bakang ba? Abdik ba siya basta naka-istit at kumarani?
5: So wala pa na siya niinom anak. Unsang diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Kuan dali siya magubo. Magdalaga na yun siya sa kuan niyang gitrabahuan ani.
5: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, may kising. D3 Bio o kanang TX 500.
2: TX 500.
6: Mabali sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa mga butika.
8: Nagabaho ba lang ilok mo?
9: Yucky!
8: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
10: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
11: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imong sikreto nga gwapa kaya haw?
10: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
13: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
14: Klinika Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Klinika Spore Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Rikul ang resistensya sa Klinika Spore Biotics. Mabalit sa inyong mga suki butika.
15: iCare Gold.
16: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
15: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
17: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
18: and
17: more.
18: Many more.
17: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
18: ENC Mart.
17: Your all-in-one store. Junel Clothing.
18: Junel Clothing.
17: Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available
9: jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampokon 2, Ayungon,
19: og Villa Amada, across Qualphone,
9: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
18: Junel Clothing.
20: Let's elevate your event.
21: Elevate your event. Sa siguradong ikay mababasayaw.

0: The Afternoon Love Drive. Afternoon Love Drive. On K5 News FM.
1: I need a lover to keep me sane. Pull me from hell, bring me back again. Play me the classics, something romantic.
2: Balik kayo sa programang Afternoon Love Drive mga ka-K5 with DJ Lynn. Nag-iapon ha? Oh, pariyari gapon gahapon. Pagali mo kung negosyante ka di. Sure pa na DJ Lynn. Sure lang ini. Negosyante ko pero balo ambot. Di baka kung ma-putsyok ani. Okay, sa balik ka sa programang Afternoon Love Drive. Kumusta tanan? Walay ulan, no? Sorry, ito ko dito natin pasahon. Mga pa-shout out din. It's... Wala ko sa... Hi ko! Hi, DJ Lynn! Hi, good afternoon, DJ Lynn. Shout out ko dito sa Barangay Kanda na IIUmon. Gika na siya ni Sir Kit Ninyo Kaingkoy Romano. And hi lang po ni Carla, DJ Lynn nga namin nausap sa programang Afternoon Love Drive. Og sayaha nga uyab nga si Sir Carlo. Carla. Alam ino, naparihan mo ka pangalan, babura mo twins. Sa imo hang uyab. Carla, Carlo. Pa meant to be. Then ay ko ni Jisa DJ Lynn nga taga sa mani at Tabay ay Yungon. Salamat sa pagpaminaw. And shout out ko DJ Lynn sa imuhang solid ka K5. Og solid ka star. Wala naman ko sa star. Oh my god, ni kay sa star lang dili sa katong sa tong station sa Cebu. Dili to ako ha. And DJ Lynn, hi lang sa tanang naminaw sa programang Afternoon Love Drive. Og asa ko pwede magpada sa akong pangutana. Pwede diri sa ato ang text line sa K5. Pwede sad sa ako na personal na account. Depende sa mga asa kaganahan. At ang pasahon ni ipinala sa itong usa ka K5, ang niyang pangutana. Kawansa man sad ni, yato aning hatagan o tambag.

0: Radyo. Kampiyon na radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
2: and anywhere in the world
1: via Facebook Live at live streaming.
2: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
3: K5 News FM, the home of your favorite all-time

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: History Bio. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
2: History Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: History Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. History Bio.
3: Ako si Irma Harjo. 62 years old. Taga Puro Kuno. Barangay 20.
4: Sa imong gibati, sa wala pa ka naginuman ng D3 Bio o DTX 500.
3: Sa una, dali ra ko ubuhon, dali ra ko kapuyon, pero pag check na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa hubak-hubak na giyod o hangoson giyod.
4: Dali ra ka maayo sa kag naginom ka sa DTX 500 o D3 Bio?
3: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng mga produkto.
0: DTX 500, mapalis sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500, mabalik sa mga butika.

0: Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Wow! Kunchita Balagosa.
5: Kung saan ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa ay TX 500.
5: So unsa ba i-feel sa imong bana day ma'am?
4: Sa kuan iyang sakit iyan murag ni minor ba makatumar bitaw sa istit ani ma'am kuan kanang wala yung sakit diri sa batang ba abdik ba siya basta maka-istit og tumar ani.
5: So wala pa siya ni inom ana unsa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya magubo. Magdala na na diri siya sa kuan iyang gitrabahoan ani.
5: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, Mighty C. D3 Bio o kanang TX 500.
2: DTX 500.
6: Mabalis sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Mabibilis sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa mga butika.
8: Nagabaho ba lang ilok mo?
9: Yucky!
8: Tama na nga palupok! Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
9: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gud ko da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imuskreto nga gwapa kaya how? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
10: Klinika Sport Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria, nga kaya makapatay sa mga viruses. Klinika Sport Biotics, nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Klinika Sport Biotics.
6: Mabalik sa inyong mga suking butika.
11: iCare Gold.
12: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
11: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
14: Many more.
13: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
14: Palit na!
13: Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
14: E&C Mart.
13: Your all-in-one store.
15: Junel Clothing.
16: Junel Clothing.
15: Junel Clothing, nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampukon 2, Ayungon,
14: og Villa Amada, across Qualphone,
15: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
16: Let's elevate your event.
17: Elevate your event. Just siguradong ikay mo, babasayaw.

Lucky Five, Lucky Pang, nga Tugnaw. Ganahan nga mga pig. Ayaw kalimot sa DTX Coffee Mix, mga Lucky Five, ginagkakapi na ka, nakadetox ka pa. Ang mangutana, DJ Lynn, mas tayo mong gigamit nga kapi, oo. Hindi na akong ginagamit, okay, mong gamit kong lahat. Musakit ang akong mga kasukasuhan. Eh, try lang ninyo ang DTX Coffee Mix, mga kakipay. Mas maayog yun ang kamo. Katry sad mo. Again, then, na'y panawagan dahil diri mga kakipay. Usa ka cellphone. Nahulog sa tricycle gikan sa Ilaya Tambukondos o Tubindoy. Kagahapong Adlawa, July 13 sa May alas 2 sa hapon. Ang brand niini kay Infinix Smart 10. Kung kinsa ang nakakita, palihog laguli diri sa Key 5 News FM o sa duol nga mga police station. Daghang salamat ang nanawagan, Randy Tagalog, pedicab driver sa May Ilaya, Tambukondos, Negros Oriental. So sa mga nakapunit or sa mga nadaghan na, sa mga sa nakapunit, no? Paliog raguli. Dito sa ninyo na magamit. Labi nagkusgan ka ng mga password dira. Sa kuan. Sayang raga po na uga ninyo. Mas may nga iuli na lang. Basi na ipahalipay po, no? Basi pahalipayan po mo sa tag-iya.

shout out lang daw. Shout out sa ko DJ Linvi, sa kong ex nga naminaw sa imong programa pag-agi na ako sa ilahan. Silingan. Silingan, init og sabaw. Maayo ba sa ating mag-uyap ni Silingan kaya init og sabaw. Kanya, magkita pag kita sige. Salamat ko sa Benten. With sa mga gamisit na ako sa ulat sa ginagmay ha. Hi lang ko sa may Bayi Himalalod o sa may unahan sa mataota sa unahan sa maglihi. Maglihi tayasan. Salamat sa inyong pagpaminaw.

diri na ta sa ato ang pangutana. Hello, De Jillian. Hello, De Jillian. Ngano nga na ay mga tao maayo-paayo sa mga tubangan, bura ka green na, ha? Pero wala og wala ka daw dili ganahan sa imuha, tanang baho ginahalungkat na. Unsaon na pagpahilom sa mga taong inani, De Jillian. Sakit baya ikaw sa imong kaugalingon gatuo ka nga gusto kanila apan ayo ra sila tubangan. Salamat ha. Ah. Na mga tao may ra sa tunga tubangan aw uso na na ron. Mga plastic na sila. Ah, ano man? Mayroon na siya sa mga tubangan kay ganahan na silang magpalapan. Magpapapil. Nga kunwari, ganahan sa imuha pero dili. Munang ay gumugsalig. Ayaw salig og tawo. Palayo lang. Amiga-amiga lang ta pero di kita pwede mag-close. Basta. Imong baho. Matingala ka. Pero ilang baho imong ginataguan. Pero sila sa imong baho, ilang ginaladlan. May gusto sila ng ilang baho tabunan. Mama na! Endera! Unsaon na pagpahilom sa mga taong inani, De Jillian. Bigin na sila muhilom, labinag niya. Naana sila'y kalagot or kasina sa imuha. Bigin na muhilom. Ang importante is palayo sa ilaha. Especially kung dili na sila... mabuhi ta na wala tay daghag friends. Mabuhi ta.

Walay na tao sa atong palibot. No? Kay kung daghan, daghan kayo manglibaksin mo. Kunwari, okay. Kung nasa mo ito ba? Pero pag inikalikod ni mo, ikatuba siya ba? Kay... ah, di ba? Sakit sa imuang kaugalingon, katuo ka, gusto ka nila, apan, ayaw ra sila sa atubangan. Mamang ganyan siya. Parihagod na mo, mga, example lang, no? Parihagod na mo, mga DJ. Naidili ganan sa mua. Pero kung matubang mi, ay, gugunam, gugunam, gugunam. Ana. Pero kapalo na ka, nga di ka gandili sa ganan sa imuang, kaya makita ganan sa action. Makita na sa ilaha nga action. Makita na sa ilang mga mata kung ganan sila sa imuang audili. Paong, kung inana na gani, kabantay ka lang sa Tagalog pa, makisama ka na. Makisama ka na sa trip nila. Kung plastikan, why not? Ayaw yung pagtuo sa panahon karon. Madig yung kauna yun. Ha? Ana lang. Abaragod na, ana, example na mi. Ay, ganahan na mo, kunwari, ah, ganahan. Ay, di Janine, ganahan kay Konimo, lami kay Kagdino. Eh, tuo po, niya ikaw po, tuo po, di ka dayon. Ayaw po, dahil lapad mo ang atay, dira. Anong, timbang-timba, ako, ang kuan, rakot-kot, sa kaysakay ras, kuan, kaysakay ras, panahon. Muna yun, sa kaysakay ras, ilaha, sakya sila. Ayaw ko to, dahil na, matuo mang good mo, dahil inyong kayong gwapa, matuo, dahil mo dahil yun. Na nangispiho ka, di ka gwapa. Sa to, sender ka ron, ma'am, palayo na lang, anak nga klaseng mga tao, ma-organize solution. Dahil sunod, ayaw nagtuo kayo, ayaw nagsalig, ha? Laom lang, ayaw salig. Laom lang, nga libakon ragyog ka, ayaw salig, nga dili sila manglibak sa imo, ha? Kaya, bisan kinsa gidron, maka... labdanon, ragyan ba? Nang, control. Control gamay. Control, control, ako. Dadi nga, tamo salig. Kaya musalig ta, sakit. Salamat kayo si mong pag-salig sa programang Afternoon Love Drive, ma'am. Thank you kayo. And then, sa tanang naminaw karon, dahil salamat. Wala na ko ikong oras, mga ka-K5. O, panasadong mag-uban-uban. Same station. Same DJ. Kari lang gihapon sa K5 News FM. Bye-bye. And good blessings.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: Bio. Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Nay, may adlaw. Sino ngalan mo, Nay?
4: Hansia Clavel.
3: Sila na edad mo, Nay?
4: 75.
3: Ano na bagtag mo?
4: Among man lang na sila ako na baga daw, sakit sila.
3: Nag-aalay?
4: Nag-aalay.
3: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr.
4: Amo lang yun. DTH, Sag-9PC. Sunod, ang D3Bio.
3: Ano ang imong nabatsagan suod sa naginom ka na sa mga herbal food?
4: Okay, ito bala daw. Ay, ako nabatsag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
2: DTX 500.
5: Mapali sa mga butika.
2: D3Bio.
5: Mabibili sa mga butika.
2: DTX 500.
6: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Diyod kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
7: DTX 500.

0: children. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian, na pamatulad sa mga eksperto, nga adunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Klinika Spore Biotics. Katunay prebiotics. Nagapaligo sa imong resistensya. Klinika Spore Biotics. Nagapanindot sa imong digestion. Ug kahatag kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Mapalit sa inyong mga suki butika.
9: I Dare Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
10: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
12: and
11: more.
12: Many more.
11: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa yung gihulat? Palit na!
12: Palit na!
11: Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
12: E&C Mart.
11: Your all-in-one store.
13: Junelle Clothing.
14: Junelle Clothing.
13: Junelle Clothing, nagawaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junelle Clothing. Junelle Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junelle Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
15: og Villa Amada, across Qualphone,
13: Dumaguete City, Negros Oriental. Junelle Clothing.
14: Junelle Clothing.
13: Junelle Clothing.
16: Let's elevate your event.
17: Elevate your event.
18: Siguradong ikay mo, babasayaw.

0: Kampyon na Radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. And anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
2: Vitamin C. Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
4: Ako si Aying. Ganabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintisdingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi na gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako yung ibating panglipong-lipong ugusahay. Muna pang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong pananda. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C, mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, subok nga ng mga eksperto.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: K5 News FM presents FRC Rock and Country Music.
9: Best of the best FRC.

0: sa mga butika.
1: Gitri Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako akong liver. Kainom ko sa akong mama o Gitri Bio. After 2 months sa pagtengi, nainay o gamay. Epektibo kayo ang Gitri Bio.
1: Gitri Bio. Ang Gitri nga may Visio. Ang Visio nga may Gitri.
0: Apalit sa mga butika.
1: Gitri Bio. Gitri Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa Gitri Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Gitri Bio. Ang Gitri nga may Visio. Ang Visio nga may Gitri.
0: Apalit sa mga butika.
1: Gitri Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rondan. Dali akay kumag kasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo. Strobo sa akong pagskila kay sige kong absent. Mao na nga. Giparitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi limpin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C. Linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Ang alkaline. Ka vitamin C.
0: Sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Ang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod di apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsip-onon nako. Nagtake og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C.
7: Gaan. Joyride man tabi ka.
8: Wala sa kondisyon ang makina po ba?
1: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tika, ma-joyride na ta.
8: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
7: Sige kakidiya.
8: Siyempre, naka-extend ko yan.
7: Basta sagad nga driver. Extend, love.
1: Extend Supplement for Men.
9: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Pagpahula mo sa sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tuhaan sa mubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa. E sila naghatag o 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran ang Boston Finance and Investment Corporation. Matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
10: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light og dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray og brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans og mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking og spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia og rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
11: Wala pa'y ganahan makikistorya nimo
12: tungod sa imong bad breath?
11: Mag Clinicas Probiotic.
12: Kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba.
11: Clinicas Probiotic.
12: Kinapaundan ang pagdaghan
11: sa bad bacteria
12: sa imong baba.
11: Yang hinungdan sa tooth decay
12: o bad breath.
11: Clinicas Probiotics. D3 Bio.
13: Ako si Elena, gainunjud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
11: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
0: Apalit sa mga butika.
11: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang ako niya sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali.

0: That song was brought to you by DTX 500. Likayi ang diabetes. Magtumar sa DTX 500.
1: History Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
3: gamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
1: D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
3: gamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Luida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsip-unon nako. Nag-take ko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, Clinicas, 4 Biotic. Kamalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mags, 4 Biotic. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotics, pas-pas ang alipyo. Mag-Clinicals, Spore Biotics na atlaw-atlaw.
3: Mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig kagabi, sa diin ka, Pipino!
9: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-labawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
10: Muling binuhay mo.
11: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
12: Ako si Inara. Pasod kayo ang akong blood sugar. Ako lisolay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahingi na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi at ang naganyat ako sa mga punutod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit timan pag-hilpi sa lawas. Mangod na batsagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako o DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabalik sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
15: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
1: D3 Bio.
12: Ako si Inara. Tasod kayo ng akong blood sugar. Ako lisolay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: D3 Bio.
16: Ako si Zan. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: DTX 500.
1: Makatabang sa paglipyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog natan.
3: DTX 500.
1: Adlaw-adlaw.
3: DTX 500.
1: Garantisado.
3: Highly recommended sa mga eksperto.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Oras, alas 4:07.
1: El Castigador.
19: El Castigador.
1: Ang tinig ng bawat mamamayan.
19: El Castigador.
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katuwalian.
19: El Castigador.
1: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
19: El Castigador.
20: Ang pagbutiag sa kamaturan mo ay ngingig na hinigman araw masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex, Kangos. Komentaristang why di kalisangan, mata sa komentaryo. Dili mabayran, dili masaguran mo lutos. Huwag mayagyag sa mga baho, sa mga padlungon sa gobyerno. Ipapay, dipulis, dilukos. Sumbong mo, kang Rex, Kangos. Putin-aw sa mga lubog na isyo. Mudaig sa angay daigon. Ang tanan sa mga kabus o milupigan. Sumbong mo, kang Rex, Kangos. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex, Kangos.
1: Castigador! Rex! Candos! On board!
18: Okay mga siligan, suking tigpaminaw, maing hapon ka ninyong tanan, Luzon, Visayas, sa Mindanao! Na po na ganyang tinamanin, akong tinamanin! Rex Santos Candos lang sa hapon ninyo makawang tamantala sa S.I.N. Punto! Sa ngalan sa among station manager, Kipab Sir Benny Cabusao! Area Manager Santa Catalina, Mayor Pab Obanya Naligan, CEO Dr. Ramil Oy, Vice President for Operation K5 Sir Iljan Castaño, akong sparring partner sa PICAS Lawas, Traffic Controller Bill Rakuma, sa ngala sa mga Chief Engineer K5 Abubi, ang kinatibok ang puwersa sa K5 Yusuf and Dumagiti 97.7. May hapon kaninyong kanan, ladies and gentlemen. Pizza 14, adlaw karon nga Martes, bulan sa Hulyo, 2026. May hapon si Tansi na magiting ilang kumas sa 30 ka mga barangay. Babaybayunan ka sa Paan, Kabukiran sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Buanga del Norte, sa Buanga del Sur. Si Kihor area gilang kuma sa unum ka mga munisipyo. Apo Island, area sa may Cebu. Oslob, Cebu, Santander, Hinatinan, Karkar, Cebu, Mandawi, Sambuan, Alcoy, Argao, Buloon, Dalagi, Barili. Moalboal, Dumanhog, Malabuyok, Alegria, Alcantara, Runda, Bajan, Maing Hapon, South Cebu, North Cebu, Tagbilaran, Bohol. Manggapon na ikaroon sa mga drivers, sa mga tricycles, easy ride, mga mas drivers, behire, o sa masakinan niya padulong sa minor and southbound area. Kumusta? Manggapon ka ninyong kanan. Ilabi na ikaroon sa mga habal-habal drivers, putput drivers, e-bikes drivers, motorsika drivers, mga mag-uuma o mga managat, kabukiran o kapatagan. PNP, sinad sa Dumaguete. Manggapon. Ang kinatibok ang PNP Police Station, kinatibok ang Negros Oriental, Province of Secure, Province of Cebu, Tagbilaran, Bohol, ngayon hapon. Magapon dahil kanon sa Alcatraz on duty, DGMP, Provincial Jail, NBI, sa ADG, Highway Patrol, Maritime Police, Coast Guard, PDEO, SWAT and Team 1 of 2 of 3 of 4, na nagmonitor sa probinsya sa Negros Oriental, Philippine Army, PNP SAT, Philippine Army Detachment, PNP Detachment, may hapon. Mga security guard on duty sa may pandalang sunod sa Lumagiti sa may Tampinilo ang Simulan, o sa may Bato, Larina Secure, Secure, Secure, mga security guard on duty sa mga Ponsiap Banco, Capitol ng City Hall, may hapon ka ninyong tanan. Aga ilabi na kayo sa tanan niya mga hookup station po nato kinatibok Negros Oriental Province of City Hall, Kipag News FM, sa may Bayawan City, may hapon na kayo ni Kipag Manager Randy Cornell. Kipag News FM sa may Shaton. Kipag News FM sa may Sambuanggita. Kipag News FM sa may Bakong. Kipag News FM sa may Tanay City. May hapon na kayo ni Kipag East Casino Ace. Kamusta? Kisay ka pa ka ni Ace. Kipag News FM sa may Bae City. Kikay! May hapon ni Muda Kikipader ang San Banico. May hapon. O sa Kipag News FM sa may Ayungon. Kipag News FM Himalalod. Kipag News FM sa may Gihulgan City. Kipag News FM sa may Calaon City. May hapon na karoon ni Manager Steve Flores. May hapon po na karoon ni John Jape. O si Kipag Marlowe Cordara. O si Kipag DJ Aros. Kipag News FM sa may Secure Secure 105.7. May hapon na karoon ni Manager Duna Dayot. May hapon ni Muda Pra. Huwag ilabi na kroni sa may Changi, diha mismo sa may Sikihor-Sikihor, kumusta? Ilabi na kroni sa mga isdaan, lamasan, mga painitan diha, mga karunriang gamay, o sa mga tricycle driver diha, tricycle driver, may hapon ninyong tanan. Changi, Sudan, Sinamagiti, sa may isdaan, lamasan, bulanan, painitan. O sa may doon, Milagros Farmers, o dapat mismo sa may South Pole, may hapon, o sa mga gagmay, mga siap karon, mga parluran, mga tileringan, kumusta mo ni? Wiley Suay, sa dayal sa inyong mga radyo, para makamalok kamo kung sa mga pangit na mga sunod sa 24 oras.
0: Kini pasayang ang reklamo mo, may panabla ka. Isunggo mo ang Rex Candos. Sunggo mo ang isunggo Rex Candos. Kalistang walay gikalisangan Rex Candos. Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamato uran sa kanginan. Wag-wanting ka sa radyo. Wante, wante, wante. May katapat ka na. Rex Candos. Patas na komentaryo.
21: Marami talaga ang politika. Malungkot maging isang Pinoy. Mahirap bumitiw sa kapangyarihan kapag nakasanayan mo ito. Ano ba ang kasalanan? Bakit? Pinagtutulong-tulungan ako ng buong puwersa ng gobyerno. Pinalis ako sa pwesto. Dahil sa pag-iba ko ng partido, nasaan ang katarungan mo? Hindi pa ba sapat na katunayan ang pagdagsa dito ng mga taong bayan para suportahan ako? Hindi ba tama lang na ang tinig ng bayan ang dapat nilang pakinggan? At hindi inggit, pag-iimbot o kasakiman sa kapangyarihan ang dapat nilang pairali. Hindi ko alam kung ano mangyayari ka. Pero magsisinungaling ako sa'yo. Kung hindi ko aminin na natatakot din ako. Pero kailangan harapin ko.
22: Misha! Misha! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
18: Okay mga siligan, so kini mo na panahinta ka rin sa itong programa ng El Castigador. Ang atong cellphone number na pwedeng matawagan o pwedeng matiksan. 0999-537-2151 0999-537-2151 0-3-9-537-2151 Text or call, ha? Ang atong FB Live, type lang mo Kipag News FM Digital Dumaguete. Type lang mo Kipag News FM Digital Dumaguete. At sa ako personal, Kirex X-Team. Murag init-init karon ato mga balita, mga siligan, sukintig paminan. Murag ha, makaingon ta karon, murag ha, maukay gudni nga tibuok Negros Oriental. Okay mga siligan, suking na panahinta ka rin sa itong mga balita. Presyo sa utanon sa Canlaon Uptown Market. Mikunod tungod sa pagbuto sa bulkag Canlaon, apan adunay pagmahal tungod sa kakulangan sa supply. Wanted sa kaso sa child abuse, tiklos operation sa kapulisan sa Santa Catalina. Tanhay Mayor Pepe Orlino, may welcome sa pagbalik sa hipi sa kapulisan. Ikaduhang NUAC meeting, malampuson sa paghigayon sa lungsod sa Seaton. Impedited magatimbay magtinabangay sa pag-imbestigar sa kamatayon sa usa ka estudyante sa grade 4 human giporga. At ani ang kompletong detalye. Mayong nga pagkabina dahil karon sa mga IMAP General Merchandise, ilabi na karon Sir Panyong Agustino o ni Ma'am Maril Agustino. Ma'am Sir, may hapon ninyo niya. At ilabi na karon sa mga Junil Clothing. At ilabi na karon sa mga Ian, si Mark Erwin, ang Chuna Agustino, may hapon. Kumusta? Unang bukal o pagbuto sa ating mga balita. Dita maglagay mga siligan, soking tingabina, wala na intro. Presyo sa utanon sa Canlaon City Uptown Market. Mikunog tungod sa pagbuto sa Vulcan Canlaon. Apan adunay sa pagmahal tungod sa kakulangon sa supply. Dito maglagay mga siligan, sok na naon na karoon sa pika sa linya si K5 Sepresirio. K5 Sepresirio, ikipay mo, kandos!
2: K5 News FM Live Report.
4: Sa wala pamibuto ang Vulcan Canlaon, nagka-income ang pipila ka mga negosyante o mangunguma dinhi sa Canlaon City Uptown Market. Apan siriyang mibuto ang Vulcan Canlaon, dali ra kining nangadunot og nangalaya. Pipila usab ka mga negosyante og mangunguma ang nahinabi sa K5 News FM nga sumala pud sa ilang opinyon, nagdepende gyapon ang presyo sa utanon kay usay magsubra ang supply, mo barato usab ang presyo. Apan kung magkulang ang supply, musaka usab ang presyo. Matod pa sa mga pipila ka mga residente nga na sa Canlaon Uptown Market nga namaligya usab nga nangaguba o nangadunot o nangalaya ang ilang mga utanon, dili tungod sa bulkan, apan naigo sa bagyong Inday. Adunay pipila ka mga presyo, nga mikunhod, sama sa carrots, Chinese pechay, repolyo, talong, papaitan, o hilabi na ang sayute, nga ana na lang sa tag-5, hangtod sa tag-10 ang kilo. Samtang ang pinakamahal usab, mausab ang kamatis, nga gagmay, ana sa 80 ang kilo. Samtang ang dagko, mausab ang ana sa 100 gatos, hangtod sa 100 gatos og 90 ka kilo. Sa karon, naglaom na lang sila sa panahon kung magpadayon pa ba ang gagmayng presyo o mutaas na ba ang presyo. Kini nga balita tud kanato sa DTX 500, DTC Bio, MyTC og DTX Coffee Mix. Balita gikan sa K5 News FM Canlaon. Kini si K5 Sepresirio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo, publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
18: Okay mga siligan, soking na report ni K5 Sepresirio. Okay mga siligan, soking na ikaduhang balita. Alas 4:19 na. Wanted sa kasong Chal Abayos Tiklo sa operasyo sa kapulisan sa Santa Catarina. Dito maglagay mga siligan, soking din kami naon, nagkaroon sa pika sa linya, si K5 Aying Magkailo. K5 Aying, ikipayag mo, kaandos!
2: K5 News FM Police Report.
5: Tingkagol na karon sa prisuhan ang 38-anyos nga lalaki human kini walang pusong nadakpan sa kapulisan tungod sa kasong child abuse dito sa Barangay Poblasyon Santa Catalina nitong adlaw Lunes sa Hulyo 13, 2026. Ang suspitsado giingong nag-atubang og kasong paglapas sa Section 10 in relation to Section 3 sa Republic Act number 7610 or Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Gikasangat sa mga operatiba sa Santa Catalina Municipal Police Station ang maong manhunt operation bit-bit ang warrant of arrest batok sa akusado. Ang maong kamanduan sa pagdakop giluwatan ni atong Hunyo 9, 2026 ni Presiding Judge sa Regional Trial Court Branch 63 sa Silingang Dakbayan sa Bayawan. Aron makabaton og temporaryong kagawasan samtang nagparayon ang husay sa ihang kaso, ang korte nagtakda og piyansa nga nagkantidad og 80,000. Sa pagkakaron anaana ang dinakpan sa buhatan sa Santa Catalina Municipal Police Station diin kini kasamtang gikusuriya alang sa husto og legal nga proseso sa balaod. kaod. Balita gikan dinhi sa K5 News FM Bayawan nga gihatod kanato sa DDX 500 Mighty C Clinic Adi 3 Bio DDX Coffee Mix ug Extend Food Supplement nga available sa Sarsay Alternative Medicine and Healthcare Center. Para sa El Castigador, kini si K5 aying D3 Bio makahilos para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros. Ang kampiyon nga sesyon, K5 News FM.
19: K5 News FM. Police report.
18: Okay mga siligan, sokin mo na report ni Kipan makahilos. Murag energetic ka rin si Kipan. Ay, ha? Energetic kayo sa mo report. Dito maglagay mga siligan, sokin mo na Tanhay City Mayor Pepe Orlino may welcome sa pagbalik sa ipis sa kampulisan. Kita maglagay mga siligan, so kintik na rin ako nagkaroon sa pika sa linya. K5, sa real report, sa mga report. K5 sa real, ikipayin mo. Kandos!
19: K5 News FM, live report!
6: May dito ni ginawat ni Tanay City Mayor C.P. Fernino ang pagbalik sa IPE sa kapulisan sa Tanay nga si Lieutenant Colonel Ricardo Tero sa official nga courtesy call kagapon sa mayor's office. Og lakip na sabi ni, uban sa mga pisalis sa Pinpitan High. Matod pa ni Mayor Lino, nga pagbalik ni Chief Adero, nagpakita sa training at klubasyon, tali sa LGU og sa PNP, sa pagpalambo sa luwas, og mas luwas, nga komunidad og para sa tanan. Kaya naman, ganyan itong niyang simana, doon ay paglahugay sa mga hepe sa kapulisan sa Lavigan sa Negros Oriental. Sa ilan sa nato, nga una nagservisyo sa kanya ito, si Adero, isip mo'y Pangulo sa PNP Tanhay, pipilagkatuig ang Dilabay. Ang balita yung debate ito na kanilyo sa DTX Copamex o Extend Pod Supplement. K5 sa Iril, DTX sa 5W. Para sa kaming balita servisyo, Bliko Kaleo sa Negros, K5 News FM.
19: K5 News FM, live report!
18: Okay mga siligan, so kinin mo report ni K5 sa Iril Ripa. Alas 4:22 na. Kita maglagay mga siligan, soking din naman ako, ikaduhang nuaktik meeting, malamposon nga gipahigayon sa lungsod sa Saturn. Kita maglagay mga siligan, soking din ako, nakaroon sa pikas ang linya, Kipan James Bandoquillo sa mga report. Kipan James, ikipan mo, kandos!
19: K5 News FM, live report!
7: Ubus sa pagpangulo ni Mayor Albert Atur ang lungsod sa Shaton. Mapasigarbohong nag-api-api sa mga partisipante sa Negros Oriental Association of Community Training and Employment Coordinators sa second quarter meeting nga gipahigayon sa Central District Resort Kapangahan Shaton Negros Oriental. Ang panagtapok nag-iusa sa mga community training and employment coordinators gikan sa tanang munisipyo ug syudad sa Negros Oriental aron mapaligon ang kolaborasyon, pagbayloan aya ug mga best practices ug paghisgot sa mga programa nga nagpasiugda sa pagpalambo sa kahanas sa mga oportunidad sa panginabuhi ug trabaho para sa mga komunidad. Ang lungsod sa Shaton mapasigarbuhon nga mohos sa niining importanteng panagtapok ka sa tibok lalawigan ug mainiton nga nagabi-abi sa tanang delikado ka. Naghinaut ang LGU Shaton nga kini nga panagtapok ka magpalambo sa mas lig-on nga panag-uban ug makahuluganon nga mga diskusyon nga makahatag og kaayuhan sa mga tanang tawo sa tibok lalawigan sa Negros Oriental.
19: K5 News FM live report.
18: Okay mga siligan, so kinaw na wadan og signal si Kipad James Bandoquillo. Basig mo tawag to balik sa mga kumplitong detalye. Alas 4:24 na mga siligan, so kinipaninaw. Mayo hapon si Rex na minanasad ni Nimo Dere sa may Santander. Kasi may Sanayon, may hapon ka rin sa may Santander. Mayo hapon si Rex, kumusta greet ko ni Gerson Pirulino sa Purok Makugihon, Kamanhak, Dumaguete City. Salamat si Rex. PNP of Deep End magtinabangay sa pag-imbestigar sa kamatayon sa usa ka estudyante sa Grade 4 Human Gipurga. Kita maglagay mga siligan, soking tigpaminaw. Report ni K5 Rupa Nibiro. K5 Rupa, ikipayad mo. Kandos!
19: K5 News FM, live report!
8: Ang Philippine National Police kung PNP kung Department of Education kung DepEd magpahigayon ng hiniusang investigasyon bahis sa kamatayon sa grade 4 student nga nagsakit human sa gipaubos sa deworming activity sa ilang eskwelahan sa Tresi Martires, Cavite. Gibutyag ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Reco na higalayon na ang hepe sa kapulisan sa Tresi Martires sa DepEd kalabot sa maong investigasyon. Ang estudyante, giilang si Rex, taga Yugo Parents Elementary School Annex. Sumala sa in-death certificate, ang hinungdan sa kamatayon mauwang septic shock na resulta sa impeksyon central nervous system. Apan ang iyang mga ginikanan nagduda, lang usa ka overdose sa deworming na tambal mahimong hinungdan na nagaghat kanila sa pagtawag alas usa ka investigasyon. Ang 13 Martires Component City Police Station ay awag usab sa publiko na dili mapakatap o wala matinong impormasyon sa talapadayon ang investigasyon. Balita aga sa K5 News FM News Center. Kini sa K5, Rufa De Vero para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: K5 News FM Live Report.
18: Okay mga siligan, so kintig paminaw, report ni K5 Rufa De Vero. Alas 4, 26 na hato sa atong hatod kaninyo sa DTX 500 capsule. Maayong hapon, Idol Rex, adlaw-adlaw jud ko na minani mo. Si Ram Carney sa Datag Bato, sambung sambuan Sibo. Daghang salamat sa pagbasa. Kani, karon kay tungod ing aning balita karon ni Rufa nga kabahin sa gaduda, sa overdose, sa pagpurga kaning bata. Kani, mapanik na po ang maginikanan ani. Di ba? Pero ayaw lang magkapanik. Total, giimbestigaran pa man. Kung ang gihimo sa gobyerno kaayuhan manitanan sa atong mga bata, di ba? Dili lang sa kayo ta magpanik. Relax, relax lang sa mo. So karon mga siligan, so kintig paminaw, dyan si pang basahasa ng mga mensahe di ha. Samtang wala pa magsugod akong kahibla dun eh. Ha? Samtang wala pa magsugod ang atong kahibla dun eh. Ato sa tubagon kaning tawag dere. Hello, maayong hapon. Hello.
10: Hello.
18: Maghapon ma'am, nakalayag ta karon sa akong programa sa El Castigador sa K5 News FM. Unsa may ako ma'am?
10: Nangamusta ra ko, Fer.
18: Okay, sige, salamat. Kamusta ra po? Okay ra ko dere ma'am. Gagin hawa pa.
10: Oh, amping gid dai, Fer.
18: Okay, taga-asa man ka ma'am?
10: Sa Boston, Santa Cruz.
18: Taga-asa?
10: Bulon, Santa Cruz,
18: Nuevo. Bulon, Santa Cruz, Nuevo. Salamat kay ma'am sa inyong kanunay pagsubaybay sa akong programa.
10: Oo, sir. Sige, yung kasunod, sir.
18: Salamat kay ma'am. Sige, salamat kay ma'am. Thank you. Alas 4:28 na mga siligan, so kintig pa amin. Unya, atong isgutan kadali unya, ang kaning kamatayon karon sa saka foreigner, diha sa may ahong. Di ba? Isgutan na ito. Ato ning palapdan gamay. Para... at least, ang mga pipila ka mga foreigner, usaw po ni mga foreigner, hilig po magpuyo ato, ungoy-ungoy ato mga, Ginoo. Ma-advertise at agina. Kay, pagbalik na ko niya, basit mahiter ko. Alas 4:28 sa paman, pwede pa ko magkuan gamay, magkusi. Ah, ma-advertise na tak, or magkusi ko gamay. Okay, at agis ako pagbalik, standby! Engineer Mel, kandos!
9: K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino. K3 Bio.
23: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Ipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
24: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio. Nawan ang makaugana sa kama? Masinug. May diabetes ka? DTX 500 na ang DTX 500. Adunay powerful extracts. Yung phytochemicals. Ug antioxidant. Nga gigan sa palaya. Ug di sugar sugar cane. Mga organic compound. Nga effective. Matok sa sakit nga diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagodgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka-magabutika.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaunog parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rundan. Dali kay kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi bintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
11: Mighty C! Ang alkaline, ng vitamin C!
12: Sa mga butika.
15: Ang bata mo pala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagpuon, nagwala na gana mag-iswela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced Serum.
15: Pinakabagong at neurobiotic serum para sa atong kabataan.
11: Nagapatalom sang paminsaron.
15: Nagapanamig sang memoria.
11: Nagapa-increase sang serotonin.
15: Memory Advanced Serum.
11: Para sa mas manamig nga school performance.
15: Memory Advanced Serum.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Sakit ang tiyan,
11: kasagaran,
12: nalisdan sa paglibang.
11: Mag-Clinicas
12: 4Biotic
11: 545 Probiotic.
12: Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion.
11: Sa Clinicas 4Biotics.
12: Suwabe
11: ang paggawa sa hugaw.
12: Clinicas 4Biotics.
11: Adlaw-adlaw.
12: Kapalit sa inyong kasuki butika.
11: Extend
12: Food Supplement
11: for Men.
16: Kung si Juni taga Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon servisyo sa iya. Maraming gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend
12: Food Supplement
11: for Men.
12: Hey!

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Map.
1: Nangita ka ba o makalingaw ng exciting sporting events? Aduna tayo regular nga gidering nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
2: Sibulan Cockpit.
1: Matag-Biyernes kini og Domingo, sugod alas 8 sa buntag.
2: Sibulan Cockpit.
1: Tapok ang mga participants alang sa usa ka likon nga makalingaw nga kompetisyon.
2: Kada Domingo,
1: aduna special nga pictures nga 3 wins entry nga mas makaduhang pa og excitement sa maong adlaw.
2: Sibulan Cockpit.
1: Aduna pa dugang pang mga pa-premyo unsa pay imong gidugayan.
2: Sibulan Cockpit.
1: Para sa detalye og registration, punta ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus, 0975-347-5448. Okay, kidumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
2: Sibulan Cockpit.
1: Si Chukandaolo, San Antonio, Sibulan.
2: Sibulan Cockpit.
1: Labok na bay.
2: Sibulan Cockpit. Ang Sibulan Cockpit, adorab sila yung litsong baboy. Lamian nga litson o barato pa nga sure sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit.
3: Bisita na sa Sibulan Cockpit. Lig-on, tipid og barato na four wheels na sakyanan ang imong gipangita kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Prones Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Trap Side Swak Pangnegosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
4: Victory Bio!
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa Victory Bio. Dali lang naayo akong sama.
4: Victory Bio! Ang Victory nga may Vizio. Ang Vizio nga may Victory. Kapalit sa mga Victory Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. For bilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamitid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Libo, taga Cibu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pod akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang kakampyon nga estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM. News FM.
11: Oras, alas 4.38!
12: Pisya! Sa kahanginan!
11: Sa kahanginan!
13: Wag-wanting ka sa radyo! Wante! May katapat ka na! Rex Kangdus! Patas! Nga-komenta!

0: Sawa, Oban the Rex Candles.
1: Oban the Rex Candles.
2: Okay, mga siligan, shocking tigpaminaw, atong isbutan kadali ang kamatayon sa usaka foreigner or langyaw. Samtang kaganina, nga naatay gamay transaksyon, ginagmay ragod. Ha? Kana bang, ino na to, di man na to malikayan nga naay muduol pod na to. Naatay na istorya, ang balay sa usaka foreigner, puno og CCTV. Pero kamo nga mga putragis mo nga mga suspect, paningkamot lang mo ha? Paningkamot lang. Inyo man ang trabaho, mupatay og tao. Trabaho po na ko na yung komentaryo ko. Bahala o masuko mo na ko mga buang mo. O malain mo na ko, kalain mo. Walay problema sa kakibir po din yung putragis ninyo. Bantayan ninyo ang ga-investigar agad ana ha? Dili na sibulan. Pero wako mag-ingon nga sibulan, dili ka maumong investigar. Posible sa ka gamay nga ilang kauban o gamay nga mga PNP, gamay ra kay sila, dili kayo sila gigkalihok-lihok na yun, kay tungod sa sibulan po nga ila pong ginamonitor. So karon kami nga mga suspect, ang balay sa usa ka foreigner na puno og CCTV. Masigasan kang to ha. Sa ato pa, wala imposible nga wala mo nahagit og kamera. Pero dili lang gud na ko ingon nga kuan ha, para wala malain sa ako.

0: kasagaran nga naagapoy mga lalom nga investigasyon sa PNP. Ligas-ligas naman yung investigasyon. Ang gigamit ninyo revolver, tama nila. Ninyo ni suspect, no, pabalos Rex. Dodong, paghilom lang mo. Kaning pamilya karon sa mga suspect, dili na ko malintan katong mama na ko bitaw. Ako di mapukulimpyo nga pagkatao kanina o sa pagkabugoy po nato. Kana bang maka-apil-apil talang gumot-gumot, kanang binata-bata-ragod. Sa hadlokon ta sa itong ginikanan, baliha ang amahan mo. Baliha ang Santa Maria, o baliha po ang maghimaya ka Maria. So, pagbaliha na. Tod, magbalampuson mo sa pagpatay sa usa ka foreigner. Kahibalo ko nga dili mo undang ang pag-imbestigar ang PNP. O nakahibalo ko nga gusto nyo nga imbestigaran sa PNP para mo gawas po o kinsa'y suspect kay sangpa sa PNP kung dili masulbat ang mong kamatayon sa mong langyaw. Kanang inyong gihimo supak sa balaw. Isa pa, dili maayaw ngadto sa mga pamilya. Murag itagaan ni mo silang bagungot. Dili na mo ni undangan sa K5 sa pagsubay sa mga investigasyon samtang dili madakpan ang mga suspek. Dadong, na anay ni tawag nako. Pag hinahinay na diri sa akong programa kahit basig mahilot pati ka. Kay naay ni text nako og nitawag si Rex. Ipasubay sa PNP aganaan. Kaning tao nga among ginudahan. Kay dako gid mig pagduda. Ana siguro ang PNP. Adto na to si Rex. Ay nalaman sir. Unya na og masiguro nako na. Kamo nga mga suspek, kung gutuman mo or patay gutuman mo, ang kabuang ninyo, dodong, matod pa sa istorya sa mga tingulangan, misyan og saod ninyo pagpalaod-laod, balik din mo sa dungguanan. Maski unsa kataas sa posisyon, balik din mo simbahan. Walay dahon mapadpad kung dili laya. Maunay isilsil sa inyong alimpatakan. Sabagay ang pag-imbestigar sa PNP, dili diha-diha na yun. Moabot ang panahon, takna sa mga investigasyon, monotawgid ang kamatuoran.
1: Wanting ka sa radyo. Wanting. May katapat ka na. Rex Kangdo. Saras nga komentaryo.
0: Paningkamot lang na. Pero naay kulang nga dapat pabutho nako, dili na lamang. Ha? Usahay kita og naatay mga plano nga murag sa mga pa-successful, magmalipayon ta. Pero pag-abot sa panahon nga mugamay ang atong kalibutan, diha na unya magkulba-kulba ang atong dughan. Suspect, sugdi na. Usaon nimo pagsimhot ang imong siko. Kung masimhot nimo ang imong siko, sulbad na ang imong kaso. Lami on tay bulgar pero pugong lang ko. Ayaw mo kumpiyansa sa akong katawa. Lami unta ibulgar, pero di lang ko gusto malubog ang investigasyon sa PNP. Diyan sir, basahan ang kuan niya. Mga mensahe, basig na iga paabot po diha ni mo nga. Sira, mura po kag mukanta. Ano man mo, musugo na ko naman, mo itukar sa imong ubo, diyan sir. Okay, basa!
2: Gika ni Tata Iguatis Bendanillo siya nga mayong hapon ni mo sa Rex Org, Sir John C. O gika ni Ilin Aguilar pa mo siya mayong hapon sa Rex, shout out ko. And watching live in Mabinay. O gika ni James Yap siya mayong hapon, Idol Rex.

0: Watching from Anlis, Pampanga. Shout out to Jennifer Asinas and Shannon Claire Hanito diya sa Katipun Bunawon. Thank you, Idol Rex. O gikan ni Junali Ilum sa mayong hapon sa Rex Candos. O gikan ni Aldrin Bilu Pe sa mayong hapon sa Rex. Nagpaminaw na po ni Mudri sa Bandula, Kabang, Barangay. Alang Ilanan Manhuyod. O shout out ko sa akong mama muna, Papa Unyo, Tibuhong Gasgamay, Tiyos Basan,
1: Tibuhong lang dyan siya. I-priority sa nako ni kay murag talag sara ni sila mo takes nako tapos dugay-dugayin pa nako. Sorry kayo idol ha. Ga kuan nato ga takes nato ang taga SOT naminaw da sila nato. Ang ako mga idol og nagkababae pa ko makatilaw ni sila tanan. Dol daghan pa. Naminaw da karo si idol Tuntun Alcantara sir. Mayong hapon ni mo di sir. Regalso ka sir Budo ha. O sa imo mga kaubanan, si Idol Tuntun Alcantara ang taga SOT, Special Operation Team sa Highway Patrol. Maayong hapon ninyo diha mga idol, sir. Salamat kayo, sir, na kanunang na pagsubay ninyo. Pero katong ni aging adlaw, idol, murag di man ikaw kung nakita nito. So nagsayo-sayo man ang taga Highway Patrol. Salamat kayo sa taga Highway Patrol, kanuna silang naminaw na ito. Ha? Okay, regalso ko idol sa mga kaubanan diha. Maayong hapon si Rex, usay buhaton sa tao nga kusog mangigi sa yuta. Unya wala siya'y buhis-buhis. Og magsigi og paisog, sigi bunal-bunal, ana iyang lading from Damsulan, Baes City. Salamat. Ay, pagsabot-sabot na mo diyan. Si Rex, sakto, kanang walay aso makumkum. Mabot yan yun, mugawas bik-bik bilas ko. Diyan sir, basa. Kasi kubo na pod ka. Basa!
0: Gikani, makimaga siya nga sir. Hi Sir Rex, mayong hapon, kaki 5 News FM, digital shoutout ko sa akong anak na si Nidhi Makay, nga naka-una, watching live here in Bulun, Santa Cruz, Nuevo, Tanhay. God bless you, thank you sa pagbasa dyan si Ogikani. K5A siya nga, pakagyapunta sa Tanhay Public Market Boss o sa Kurambos o kay Tanhay.
1: Gaino si
0: K5A.
1: K5A, gapaka na ko nung sa Changi sa
0: Tanhay.
1: Tanhay. Pagawaan ang mga pagalas tindahan ni Idol, daghan pa rin laway na ko, di mahulot, i-greet na ito na tanan. Kinsa nga gakapaka-paka niya, ipanguan ako, greet kayo, atong i-greet na, greet. Regas lang ko kang Mayor Pepe Orlino niya, okay, i-welcome niya si Chip Tiro niya na po. Okay, go ahead, Jose.
0: Ang gika ni Joy Fry, siya nga, hello Sir Rex Santos, mayong hapon sir, please ko shout out nila Marites and Rose na busy kayo now, thank you Sir Rex.
1: Oh, si Ma'am Joy Fry. Murag daghang tapirwir sa gawas itong aging adlaw niya. Wag ko kasakot. Dimalas ko sa kinabuhin ay Ma'am Joy Pry. Kada abot na ako, dari sobrang lay ako. Pero sige na lamang, ma'am. Wata ka balos dagas pa na ba? I-special ko ng pagkauno sa gawas. Go ahead!
0: Siya nga, shout out ko ni Sir Bernie Cabusaw. Sir Bern, mayong hapon tayong si Rex. O gika ni Dilatory Lira Jinky siya nga. Good afternoon sa Rex. O gika ni Anilindeo siya mayong hapon sa Rex. Naminaw ko ni Mudari sa Balayong Pamluna. O gika ni Lisbeth. Pausa siya mayong hapon sa Rex. O gika ni Glisa. Rosali siya mayong hapon sa Rex. Watching from Batinggil. O gika ni Otero Mayofo siya nga. Good afternoon sa Rex. Pashatak Joseph Lore. Marites Ruby. Christian Aileen Diday. Hannah Joy Basan. Budloy Marisa Pilo. Karil Toto Digit. Tata Digit. Oliver Iscord. Jumar PC. Albert Rose Ramil Chito. Mr. Boyit. Rini. Tananaminaw. Solid listeners. Ayong on. Thanks sa Rex. O gika ni Belinda Valdez Colwardo siya nga. Good afternoon sa Rex. I'm watching here in Cebu Mandawi. O gika ni Nancy Antano siya nga. Hi Sir Rex, good afternoon. Pa-shoutout ko sa akong bana nga always naminaw.
1: Nagalanta na to gikan sa Cebu Mandawi. I-share po na ninyo ma'am taga Mandawi. Kay para po ang taga Cebu Mandawi, di rin lang ako mamaminaw kada hapon. I-share na ninyo nga. Uy, tuwa po di sabaan nito sa Dumaguete. Okay, dyan siya, go ahead.
0: O gikan ni Nancy Antano siya nga. Hi Sir Rex, good afternoon. Pa-shoutout ko sa akong bana nga always naminaw ni mo. Sir, dire sa Bukid, Barangay sa iyong tayasan. God bless sa iya ha. Ning wife o gika ni Altia Batumalaki Puntilo siya mayong hapon sa Rex watching from Magatas Cebulan o gika ni Lobis Apitanso siya nga good afternoon sa Rex o gika ni Joe Ibasan siya nga hello idol sa guwapo idol lang nga sa Have a Bless Day Detail Supermix na super kalami ang ping kanunay idol watching live Junk Shop City Lumboy Barangay Tugas Tanay City Philippines mabuhay I love you all much then like and share from Joe Ibasan with love o shout out ko ni Kumari Kapitana Kapitan Arlene Rosario, Kumari Lena Guarios, Madeline Salamurin Hamandron, My Friend Mayet Salvador, Steve Cornelio Arnaiz, Mr. Phil Collins, Nong Elmer Adlawan, Nong Serapion Reyes, Agay Reyes Mazara, Kagawad kay Lito Baco, Darwin Cornelio, Kagawad Otir Marfor, Nandi Libarak Atian, Dail Ludita, Dail Ludita Rakal Akads, Gina Calasso, Og Alden Bilio Pael, thank you fam, Joy Ibasad Lula.
1: Okay mga siligan, so kintig may now, alas 4:51 na. Nagatiks na ko. Si Rex, dili babawal ang extreme sa naay diabetes? Nausa. Uy, bawal na! Diba, basta na tayo taas ng sugar, muluya po atong GR, walay bawal na. Sulay. Ha? Ang extreme food supplement, sulay. Ha? Eh, mudyo, alanganin ka. Diba? Basig mo pareha ba ka itong bakong akong amigo? Doon, sige kong paminaw ni mo. Sige po kong paghambok ka ng extend doon. Na, tunong po ito nga, gabit mo't kong extend kayo na ito'y supplyan. Ipaksiyan akong usap ko, sulay ni. Ah, pagkabuntag sa'yo, may add to na siya doon, matay. Gaaway mo siyang usawa. Kano man gaaway mo? Gaduda akong asawa ko. Ganong gaduda man? Kay, napaguhan ba siya? Oy, gano'n nga? Nga, ipadada ko kay Van Rebe na palito na umali. Di angay, di ay! Ah, kamo mga asawa, supportary po na inyong bana po. O king kaso nga medyo naana sa panahon nga kanabang luya-luya na ba? Supportary. O walay budget sa inyong bana nga ipalit o extend, tagay po ninyo. Dili kay mag-ingon po nung bahala ka niya. Kwan yun? Eh, paksi-paksi po na gamay na inyong budget niya. Inay mo ba na nga, pahit kong extend ito ng Rick Santos. Bahala, kinamag yung mga lalaki engineer nga. Maulaw ba? Mupalit mo ito engineer sa kanabang engineer. Na yung mga lalaki ba maulaw mo palit sa butika? Ano maulaw man mo? Ato mo na ako. Ano sa pod mo? Dili mo na ako kay karambag na ako. Mara akong bag butang sawak. Puro 16 na. Ano pagbugat mo na? Puro 16. Ay, ginoo ko ninyo. Ay! At tapos, pag mapalit mo mong extend, ayaw po mo ka na mapalit mong isa. So, palitan mong isa ka, karton doon. Butang-butang ra doon sa sulod sa inyong ref. Eh, di man ayaw eh. Ko, imuguhot doon. Kanang panahon ra mga na emergency derby ba? Ah, punit na kang gusto ka mong hiya. Jesus, ninyo. Ano yung mag-tested ang probinay mo na doon? Muna'y gamit na ako. Ano siya? Kamu daw na yung asawa na yung uyab lalimba. Di ba kapakilaban ng extent? Pero ay lang, magsaba sa akong asawa na ako, uyab. May balang ganita mo, gasaba-saba mo na ako, uyab. Putlag na mo mong bila. Okay mga sinigan, so king tinanaw, ato sa pikas na wak sa pabilag ka mga pabilog in general. Kandos at ang isa kong pagbali.
2: News FM, shocking the lives of the Filipino. DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTH 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTH 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTH 500. Mabali sa mga butika.
4: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinderoso.
5: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa DTH 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog nyo nga panglawas.
4: Kanunay na tong madungog ang pulong nga inflammation o gitawag nga hubag. Pero unsa ba jud ang inflammation ug unsa man ang matabang ni DTX 500 ug Mighty C?
5: Inflammation ang tawag sa proseso sa atong lawas sa pagsukol sa mga butang nga makaguba nini sama sa infection. Pwede mahubag ang imong lawas kung may infection ka. Injuries, kanang madisgrasya ka ug toxins.
4: Sa panahon nga mga ma-damage ang atong mga selula, ang lawas ang mopagawas sa mga chemicals nga maka-trigger sa immune system response sama sa paggawas sa antibodies, proteins, pagtaas sa blood flow sa napiktuan nga parte. Kasagaran ang healing process maabtan og pila ka oras abot sa pila ka adlaw.
5: Kana kung inflammation sir GP, ang problema kay kung chronic inflammation kini kay magdugay jud ni.
4: Yes.
5: Unya sa kadugayan ini, mo resulta na pud kini og dili maayo sa mga tissues og mga organs.
4: Uh-huh.
5: Adunay mga pagtuon nga gilink ang chronic inflammation sa pagdevelop sa asthma og mga cancer. Mao nang kinahanglan jud mag DTX 500 og mag MyTC sir GP kada adlaw kay naa ni mga anti-inflammatory substances. Dakong ito naman nun, Sir JP, aron makontrol ang inflammation. Mayo ra kung ang inflammation anaara sa gawa sa lawas. Mm. Kay makita ra nimo. Unsaon man kung pananglita na nakini sa sulod sa imong lawas. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C ang mupugong sa tanan nga mga inflammatory substances.
4: Yes.
5: Og mubantay pa jud ni sa imong mga selula aron dili maka-atake ang mga toxin nga mosulod sa lawas.
4: Ang chronic inflammation adunay mga common sets of symptoms sama sa kakapoy, pagilanat, mouth sores, rashes, abdominal pain, or even chest pain. O gini magdugay o binulan o tinuig, depende sa kaso ni ini.
2: DTX 500!
6: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong uganga, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500! Pumali sa mga butika.
5: Kung regular ka or sige-sige gag inom og DTX 500 og Mighty C, Sir JP, tanang klase ng inflammation sa imong lawas, makurik yun na niya.
4: I agree.
5: Usa sa mga epekto sa chronic inflammation mao ang autoimmune disorder.
4: Mm.
5: Pasabot ngang imong immune system ang sundalo sa imong lawas mismo ang gatake sa parte sa lawas.
4: Yes.
5: Nimo nga wala tuyoa.
4: Uh-huh.
5: Sige kung gibalik-balik jud sa ato ang programa nga ang bugo ng immune system ang nag-atake sa imong lawas mismo kung asa dapit unta ang iya nga depensahan. Dako ang matabang sa Mighty C o kining DTX 500 tungod kay ginakorek sa Mighty C o DTX 500 ang mga abnormalities sa imong immune system. Unsaon man pagtabang sa DTX 500?
4: Yes.
5: Pinaagi sa iyang flavonoids, polyphenols o pinoli compounds nga mga kusgang antioxidants o anti-inflammatory. Sa imo palang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, Sir JP Kananlaw, hinay-hinayon nga mubalik ang mga function sa imong lawas. I-appeal na ang hormones o hormones producing organs sama sa pancreas, kidneys, o thyroid gland.
4: Dili jud maayo ang chronic inflammation tungod sa dala ni ining hulga sa atong panglawas sama sa asthma, rheumatoid arthritis, heart disease, type 2 diabetes, o cancer.
5: Kung diabetes ang isigutan, Sir JP, wala na ilain pang makapildi sa DTX 500. Sa kadaghang testimonya nga nagpamatuod sa kaepektibo ni ini kontra sa taas nga blood sugar level, ang cancer mugawas pinaagi sa pag-mutate sa genes o DNA o kini tungod sa oxidative stress o uncontrolled inflammatory processes.
4: Mm-hmm.
5: DTX 500 usa ka anti-carcinogenic o anti-mutagenic. Dili ka magka-cancer kung sige kag inom nining power combination ang DTX 500 o ang Mighty C.
4: Ilabi na kung sige kag exercise,
5: yes.
4: Kaon prutas o
5: gutan,
4: intermittent fasting. Mm. Oglikayi ang pagkaon sa tamis ug karne, dako jud ang katabang sa maayong panglawas.
5: Ngano pa man kang mag-anto sa chronic pains tungod sa chronic inflammation?
4: Yes!
5: Mag-DTX 500 ug Mighty C na. Ayaw nagulat nga magka-cancer ka pa.
4: Of course! Wa na jud ang igong panahon, Dr. Ramil, kung si Jean Paul Hinoroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy saying maing panglawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500!
7: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuway ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
9: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
9: nga may D3.
2: Mabalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
2: D3 Bio.
10: Ako si Inara. Pajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahingin na balis sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
9: Ang Visio
2: gamay D3.
9: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
11: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom ang DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom ang DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
2: No one ang nabaka-ugga sa kama?
11: Masinug.
2: May diabetes ka?
11: DTX 500 na!
2: Ang DTX 500!
11: Adunay powerful extracts,
2: new phytochemicals,
11: ug antioxidants,
2: nga gigan sa palaya,
11: ug de-sugared sugar cane,
2: mga organic compounds,
11: nga epektibo,
2: batok sa sakit nga diabetes!
11: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
12: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix!
13: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga pagkaon. Naapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Ang Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Libot, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom mo soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawahay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
14: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
16: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba, nabuglayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
14: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw. Mabalit sa inyong mga suki butika. Extend Hood Superman for Men.
2: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kadadlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an imo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniuto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon. Sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik na pagkadungog sa mensahe makabalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado ng mga announcers o reporters. Makalingaw sa banga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok takpayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa pa imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingdakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang bungutan og maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
4: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaways, and more. Ads t-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads Advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic build-up, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising, located at Silliman Avenue, Dumaguete City.
5: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% Galvano Steel Roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
6: Possum Finance and Investment Corporation. Ang Possum Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PhilJet, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya usab ang Possum Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanyag na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahulam usab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagitaa si Jonah Lisa kasi sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
7: Mahilig ka ba mo kanta? May kanta ka katungod in love ka o ka inspired. Adiyan ang lugar na pwede ka mo kanta kung murag wala'y naglantaw ka nimo. Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Nas imbakada imong pamilya ug ha ipinalangga kay ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw ug aduna pay happy hour. Pagkalinga gayud sa Kanta Haray Family KTV. Ikumot-kumot. Busa, kung mahilig ka mo kanta, o ang kanta walay hilig limo, gabi na ta sa Kanta Haray Family KTV. Ana silang himutang sa North Point, Iscaño Beach, Yapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday. Only at Kanta Haray.
8: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga. Hukayin ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
9: Dili plano nga inubong sa suspect.
10: Nagkitaan na squad yun nga katong salawan sa biktima.
11: Patuloy pa ang investigasyon.
8: Pinasin at expose ang katiwalian. Then it goes down ang lugar kada mga residente. Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako, si Ka-K5 Brian Mudem. At ito ang K5 NIR. Negros Investigative Report.
12: Sige, tambutan. Mga balitang dapat malaman ng sambayanan, mga katotohanang pilit binabaon, ang mga kwento sa likod ng malaking krimen at katiwalian, mga pinakamalaking balita mula sa himpilan ng K5 News FM, Negros Island Region, pinagsama-sama sa iisang puwersa. Ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. Abangan History Bio.
13: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang Detribio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
12: Detribio! Ang Detri nga may Visio. Ang Visio nga may Detri. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, kid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
12: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibati nga panglipong-lipong ubos sa hay. Muna pa nga akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
12: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C, Mighty C, subok nga ng mga eksperto. Detribio.
17: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o Detribio. Kapag tuman sa pagtingin, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang Detribio.
12: Detribio, ang
18: ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
18: D3 Bio. D3 Bio.
20: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
18: D3 Bio. TTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico. Ang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kung magpangapit ang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix. Mamakagabutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubho nagsipunon nako. Nagtake og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
18: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Mapalit sa mga butika.
18: Mighty C, ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
23: Oras! Oras! Alas 5.12!
24: Pusya! Sa kahanginan!
25: Sa kahanginan!
26: Wapwapin ka sa radyo. Puwante, puwante, puwante. May katapat ka na. Rex, Kangso, Kangso. Sabas na komentaryo.
25: Pisya sa kahanginan.
24: Sa kahanginan.
23: Okay mga siligan, sokin po na pa tayong takaroon sa itong programang Elkas

0: Pagumusta lang ko, sir, ni Ma'am Joy Ibasan. Gika ni Sir Iko Mike.
1: Kapayapaan.
0: Okay na nga siligan, soking tigpaminaw, alas 5.30 na. Ayaw mo og kalimot, kanunay nga magmaiti sinuha. Kay usahay ang atong panahon karon makahatag gyud og kanabang ingon nato dili maayo sa atong kalawasan. Posible kung minus mo immune system o gusto mo nga mulig-on ang inyong immune system, mighty si. Buntag og tughapon magtumar gyud mo og mighty si. Walay komo nga lig-on jud ang atong immune system. Tumar mo og mighty si. Buntag ug tughapon matag adlaw. Ilabi na kung ikaw taas ka og sugar, nana kay diabetes, ang imong blood pressure medyo abnormal na, forbida. Palanggaa ang imong kaugalingon. Walay basol nga naguna. Kasagaran ang pagbasol ug pagmahay nagulahi. Tumarka og DTX 500 capsule. Ang BTX pag-anod capsule, maunay mo kontrol sa imong sakit. Kung ikaw nakapansin ka sa imong kaugalingon nga dali ka matakbuyan og sakit, dili na problema. Mag-maintain ka o magtumar ka o D3 bio. Kaya ang D3 bio adunay virgin coconut oil. Ayaw mo pag kinureport, kaya kung magkinureport mo, sama ra nga ang inyong kaugalingon, inyong ginatunglo. Walay komo, atong palanggaon, ang atong kaugalingon, kay puhon-puhon, basig mo taas pa ang atong edad. Kamo, o gusto mo mo mubuin yung edad, naara na ninyo. Dilit po na to, malikayan nga adunay mga tao nga usahay, binigbuntag sayo mga pidayon. Kanang inyong habit ninyo, nga mga pidayon mo, kanang kapigag ginagamit ninyo, ayaw na na. Ika-advise na ko ninyo ang inyong gamiton na kape, ang DTX Coffee Mix. Sa rason, nakakape ka pa, na-detox ka pa. Diba? Sa ito pa, double purpose. Dili po nato malikayan nga atong mga sakit, wala takahibalo, protektahe ang imong kalawasan, pinaagi sa probiotics. Buntag untog hapon lang gihapon, tumarka og probiotics, buntag unto og hapon. Palanggaa ang imong kaugaling. Ayaw did eh, para ikaw lagset, para ikaw aduna kay taas na kinabuhi, kung dili pong ka magluyak. Basig matingala o niya ka nga katuyok-tuyok na imong panglantaw, tungod ba na sa imong kakuripot? Diba? O niya, kung ikaw lalaki or babae, nga gusto ka magpabilin kutis porcelana ang imong panit, bata sana kung ikaw maligo. Ang imong gamiton nga sabon, ang DTX Beauty Soap. Ayaw na mo gamit ang mga sabon nga basta maingala mo bula. Kaya ang inyong panit, anak, ma-strong care ang inyong panit. So na'y rago gamit o laing sabon, pag inigpangalot ni mo, di ba galakra? Murag aeroplano nga galupa, galakra ng langit. Nakita ang kabugna o kainit. Di ba? Malakra na! So ang inyong gamiton para di mo lakra, magpabilin kutis porcelana imong panit o ikaw po medyo itumon ka kasi kunya maputi ka pa. Bata sana kung ikaw maligo ang DTX Beauty Soap aming gamiton sa pagpigligo o pagpanabon. Dili po na ito balikayan nga doon ay mga lalaki nga bahog ilok. Purnuto, kaning bahog ilok. Idol, kaning bahog ilok idol, makauulaw sa tinuod lang. Mismo gani atong kauban sa balay, ngayon, bahog mo kag ilok? Makauulaw ba yan? Murag sa mga pa... Murag magpanglingi ko, kinakadulog, lain rigiing naman ko sa kaubaran ako sa balay nga, buhok kong ilok. Ang imong himoon, muadto ba kag simbahan, naaba kay meeting, matulog na ka, or naaba kay kanang adtoon nga, magadto ba kag mga mall, siyempre buhok kag ilok, muling niya ka ng kasiran, niya ang kasunod ni mo, eh manimaho mang imong ilok, magsig pang-ana ng ilong. Sa imong himoon, samtang maligo ka, butangan gud nimo ang imong ilok og klinika Jopres para humukba. Di ba? Eh, advice na po na ako ah. Pero kung manimaho mga linyo ng imong ilok, di ayaw. Problema na nimo kung mainsulto ka. Tapos kanin mga lalaki po na medyo ang huna-huna ramay gadako. Murag karabaw, kakita og babae nga medyo mahitsura, dayog lingi, may sagakalisod, pero wa na ikakaya, pero dili na nakaroon problema. Kay, naa naman tayo dipinsa. Diba? Naa na tayo dipinsa. Ayaw, sa mga idol, extend! Kaya naman, prangkahanan tayo rin. Tumar kang extend ka na medyo empty stomach pa ka, way sulod imong tiyan. 30 minuto, sulay, por vida. Ha, diba, makaingon imong asawa, oy, na nanibago naman kapapang. Mura maghinuan, mura nakagahimo na kagmilagro. Diba, makaingon imong asawa, pangumpra na lamang, kay tungod, nibalik ang imong pagkalalaki, tungod sa extend food supplement. Ang tanan nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy mapalit sa tanan mga butikag parmasya. Luzon, Visayas, Mindanao. Ang produkto ni Dr. Ramil Oy tested and proven na sa tanan mga katawhan. Plus, ayaw si Piyata. Adto na mo sa mga tanan mga butikag parmasya. Luzon, Visayas, Mindanao. Alas 5:19 na. Even though she knows how much it's gonna hurt. Okay mga siligan, soaking tuminaw, panayin takano sa tugang programa ng El Castigador. Alas 5:20 na. Diyan sir, basahan na mga mensahe na. Kay karong taon-taon, makauban po na to si Kipad Robustillo. Pag human sa ato pag-advertise na to, pagbalik, ato hisgutan o kulo kabilduhan ang hitabo sa foreigner. Kay na i-interview siya. Diyan sir, go ahead.
1: Gikan ni Dilatore Lira Jinky siya nga shoutout sir from Kabandutan Baay City o gikan ni Rowena Junaldo De Vero siya mayong hapon sir shoutout ko sa mga De Vero family diri sa Saksak Gumintok Ayungon thank you sir Rex og sir Jancy o gikan ni Garson Marimat siya nga shoutout kuya Rex from Manipis Tanahay City
0: og si Kipay ba Kike galantaw karon si Kipay Kike na Kike kumusta man ang bais niya Kike. Huwag gapaka-paka diya ng radyo. Huwag gapaka. Pero natin hisgutan gamay. Diya sa may sabuang kita. Sir, may nanawag na ko, sir. Kamalo ko ang inyong kagubot-gubot na apakaroon sa barangay. Ayaw ba ko, sa bagay, huwag ko kamalo, kung sa pag-deliver, pag-istorya sa imuha, niingon ko no ka nga, huwag ko mahadlo ka, Rick Santos! Sir, hangyoon tikaw. Ayaw kahadlok na ko, sir. Kay ako nga tao, buutan, tarong ko. Pero kung ang tenor ni mamurag hagit para na ko, ayaw. Ayaw kahadlok, sir. Number one, di ko kriminal. Ikaduha, dili kwa-kwa. Ikatulo, wapo tagakitag personal. Wako kahibalo, o ga, di usa pag-deliver, pag-istorya diha ni mo. Pero ako, sir, kung maabot na nako, mag-istorya mong tarong. Pero kung maingong kang wakanahadlok na ko, ayaw, purbida. Sir, makaingon ko, basig unya ang mga tao makaingon nga unsa nagyud ko. Ayaw ka hadlok. Kaya ako, tig-trouble ko og problema. Tig-trouble ko problema. Pero kung imo ko hagiton, aw, dili po na mayo. Ikaduha, di po ko mo react. Nga, pero niingon ko nung ka nga, di ko mahadlok, Rick Santos. Sa pag-asa po mo adto. Sir, ayaw na pagpanghagit-hagit. Kay ako, ni Anton ako kanang gilabay ni Moog Bato. O sa ko nang gilalisan ko din sir. Kaming ako apagpangutana lang. Bili ba pwede istoryahanan lamang na ninyo? Pareha mo pobre. Pareha mo ka nang murag kamas-kamas na ba? Diba? Kanabang makaingon ta nga pobreng hamugaway mo. Pero kung inyong ipatigbabo inyong garbo, out natural sir. Mapugos kong hatag o kabugado, kaning imong gilabay og bato. Ha? Kaya makuha magin siya kabugado. Di man siya pwede kakuhagpaw. Private man ang abugado ang kuhaon. Basik unya magpangalot ka. Ha? Basik unya mangalot ka. Ha? Sige. Okay. Basik unya muhatag unya ang mayabong o certificate to file action. Ma-file na unya dito. Ano bang? Hassle ba? Idaran na mo. Dili na sa ingon nga, ingon na to nga, og sa baga pa, lingon pa mo og mga edad. May edad na mo. Di ba? Pero ang korte, di man na may ingon, hoy, gulang na mo. Di kumudawat sa kaso. Natural, ang korte mudawat. O ang korte o niya, sir, mo pabor sa gasumbo. Mapriso o niya ka. Makusa na po ka. Masig o niya, ikaw na po mo doon, doon ako, magpalaban na po ka na ako. Ayaw pagbogi o pulong nga moingon ka nga, kwa ko mahadlok ka, Rick Santos! Oh, mahadlok po ka na ako, mamagbampira ko.
2: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Di po kuwak-kwak na mahadlok ka!
2: Komentaristang walay gikalisangan, Rex Candos!
0: Dili po kriminal!
2: Dili pa sayang ang reklamo mo, may panabla ka! Isubog mo kang Rex Candos! Sumbong mo, action ko, Rex Candos!
0: Pero kung sa Tagalog pa sir, huwag mong hintayin magsalubong ang kilay ko.
2: Wanting ka sa radyo. Wanting. May katapat ka na, Rex Candos. Para sa mga komentaryo.
0: Kay basig unya, magmahay baka. Magmahay unya ka. Pag maabot na ang punto niya, mag-bill to bill na mo. Di ba? Ayaw. Dili maayo na. Ako, morespeto kong mga idaran, pero og di mo magparespeto, aw.
3: Parang kailan lang
0: hala na ka.
3: Mga pangarap ko'y kayo.
0: Basta ako, wala ko gakulang sa inyo. Gani, pag-adto na ako dito, naatrasan pa ang akong kagiron diya sa may 7-11, diya sa may Malway.
3: Nais ko kayong pasalam.
0: Ang akong kagiron, nasamot o kakagid. Tungod lang anak na problema ninyo. Di ba, sir? So nito, una ka naadto kong sambong kita. Diya sa may Mayabon. Ito, una. Nga niadto din ko dito. Nakitaan po tikaw nga galingkod-lingkod ka sa imong balay. Mauna, tansa na tikaw nga agayan ka nga respetuhon. Pero kung dili ka magparespeto, oh, mahala ka. Kaya basi ko niya maabot ang punto nga magkaingon ka nga, bitaw, no? Tama ba yan itong advice ni Rick Santos? Pero ikanin ka rin, mag-unsa naman ta. Hindi na. Hi. Good friend, si Rex. Basig ma pariha na unya tong gisumbong nako nimo karon mapriso na gyud siya. Ah, mapriso mo gyud to. Kakaro ato nga mapriso gyud siya. Di na priso na. Di na. Kay kana bang usahay kanang hambog. Mura gihimog agipon ang pusil. Hadlok-hadlokon mo. Manda iyang pusil. Uwa po yung lisensya. Ihalas po na to. Siya po nastak ihalas siya. Di preso na. Mao na resulta sa mga tao nga kana bang hambog, borot-borot. Kaya gabadil man dyan po itong istorya. Mas kipag kaysa ng abogadoa, kaysa ng Rex Santos. Paggawa sa warang kahilak. Karo kaya nabihisyon na naman, preso ka. 12 katuig ka preso ni mo. So karon impas na ka. Di ato anak ikaw, istoryahan ako nga, tangay lang pasaylo dito sa anak, para ang anak mo mong istorya sa amahan, di good iso, kay gasalig. Mahala na mo eh. Hello, ay, di palo. Wala na kay basahon niya dyan, siya, masing na pa kay basahon niya. Kay ma-advertise na, pagbalik na ko, kami mapun si Kipay Bribustillo. Kay kung nung kabilduhan na mo itong kamatayo sa usa ka langyaw, diya sa namatay, diya sa may ahiyong. Mamatun pa, hold up, gipusil patay. Basa!
1: Gika ni Rich, balasta ba siya nga pa-shoutout Kuya Rex? O gika ni Rich, litira siya nga good PM Idol Rex sa Bantayan, Siliman Beach.
0: Okay, taga Bantayan, Siliman Beach, may hapon ninyo ito nandiyan mga idol, ha? Eh, sure po lang inyo. Pampaminaw ninyo na ako, ipang sure ba? Kanarama ko hangin sa inyo. Alas 5:28 na mga sinigang so kiniminaw ato sa Tasapikas Lawak sa pipila ka mga pelo. Standby ha! At tayo sa kapagbalik. Engineer Bell, Candos!
2: K5 News FM. Shocking the lives of the Filipino.
4: Dietry Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang Dietry Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamatid.
4: Dietry Bio. Ang Dietry nga may visio. Ang visio nga may Dietry.
6: Kapalit sa mga butika.
4: Dietry Bio. Dietry Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Dietry Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
4: Dietry Bio. Ang Dietry nga may visio. Ang visio nga may Dietry.
6: Kapalit sa mga butika.
4: Dietry Bio. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butik.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
6: Mapalit sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ug nagsip-onon nako. Nag-take ko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Mapalit sa mga butika.
4: Mighty C,
11: ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabuklayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami ng school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicas 4Biotic. Kabalik-balik sa CR. Ka-diarrhea. Max 4Biotic. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa 4Biotic. Pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas 4Biotic na. At lawa-tla. O panit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa manamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
3: Relax, Gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kagwabawaska, mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako lisolay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyan magpangapi. Apang naganyap ako sa ngapon hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit din man kag-healthy sa lawas. Mangod na batsagan kung anak bawang ngapon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako o DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako lisolay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Zan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natan. Ang DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
8: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko ang trabaho, wala ko isakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
11: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Gasagit ang tiyan, Magclinical Spore Payote. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Magclinical Spore Payote. Gatabang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Magclinical Spore Biotics, Adlo-Adlo. Mapalit sa inyong nasuki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka na.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka na.
2: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
3: ikapsula mo.
2: Extend.
3: Extend. Supplement for men.
2: Gawa sa maca.
3: Isang herb
2: na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
2: Like flavawaska.
3: Epektibong sexual potency herb.
2: Stimulates libido
3: and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-banganaga! Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula.
2: T3 Bio.
5: Ako si John. Basta ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa T3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: T3 Bio. Ang T3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may T3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: T3 Bio. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape. Kaya batsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Kaging kistingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
7: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
2: T3 Bio.
10: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yang normal nga pangunahuna.
2: T3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
3: Ang Vizio
2: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: No one ana makauga na sa kama.
2: Masinug.
3: May diabetes ka.
2: Ang DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
2: Adunay powerful extracts.
3: No phytochemicals.
2: Ug antioxidant.
3: Nga gigan sa palaya.
2: Ug the sugar sugar cane.
3: Mga organic compound.
2: Nga effect.
3: Batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
7: Ang kakampiyon nga estasyon
12: sa Dumaguete City.
7: 97.7.
12: K5.
7: News FM.
13: News FM.
14: Oras, alas 5:37.
15: Disyasya
16: sa kahanginan.
15: Sa kahanginan.
13: Buwante ka sa radyo. Buwante, buwante, buwante. May katapat ka na. Rex, kanso, kanso. Babas na komentaryo.
14: Okay mga siligan, soking tita rin ako para intakarin sa itong programang El Castigador. Ato makaubang si Kipag Roy Rewind. Pre, mayong hapon ni Muda, pre.
17: May hapon, Kipag Rex. May hapon sa tanan na minaw naglantaw. Nang muna ito, ating programa na ito sa El Castigador. Adlaw, Marcos, Kipag Rex, no?
14: Pizza 14.
17: Pizza 14. Mm. Birthday ni Manuel Dogma, no?
14: Ni Manuel? Dispiras, Tom. Oh, yeah. Dispiras. Kasabot na ko, pre.
17: Manildo. Hindi sa ni Eddo na
14: pre, saan ito nisgutan, pre?
17: Ikaw, saan ito nisgutan?
14: Katong kamatayo sa foreigner.
17: At
14: itong kwanan, nga isgutan na ito, nga murag, dili na maayo, unya, mga idlas na unya, mga langyo, brisato.
17: Ako lang sa Kefa Breaks, ako lang kayo, dito ko gabi, dito, di ako gabi sa itong, di sa, ano yung sa funeral parlor, Gardens of Saints?
14: Garden of Saints.
17: Garden of Saints.
14: Kamanak ba? Kami sa kamanak, unahan lang yan.
17: Di man gihaya mga ka-K5. Ang katong, usa ka professor, hindi ko professor, anak ka K5, doctor na siya in philosophy, meaning, taas na siya, kuhan?
14: Taas na na siya, o ka na bang, taas na siya, o ka nang gitawag na to nga, o sa baga pa, high profile. Tama ba ko?
17: Eskwilahan pa na Kifarex. PhD na Doctor of Philosophy. Doctor of Biology.
14: Biology.
17: So, muna Kifarex. Dako na siya si Dr. Kent Edward Carpenter.
14: Carpenter?
17: Muna nga lang niya.
14: Di po na itong senior?
17: Carpenter.
14: Okay, pre. Sige.
17: Ano yung ngalan niya, Kiefer Briggs? Nga umatod pa, Dugan, na 1975, diri na sa Pilipinas?
14: Diri na sa Pilipinas.
17: Pilipinas
14: siya. Pero, diri sa Dumaguete, mga 8 years pa siya? O sa relasyon lang?
17: Dumaguete na siya. Kaya umatod pa, naka-murabag na consultancy or naka- itawag ng adjunct professor, kana mo tis lang ka ba? Mukha ko sa ka-subject or applicable research on biology. Kani siya. Ikaw ba, murabag sa biologist niya, Kiefer Briggs, marine biologist niya, matod pa. So, dugay niya siya sa Dumaguete, although mga sa Pilipinas, mga since 1975.
14: Datuyok-tuyok na sa Pilipinas.
17: Kaya mo dive niya sa Kiefer Briggs, research niya. Muna ang isura niya yung mga kakipa, katong giposil nga foreigner, si Dr. Kent.
14: Basig matingala mo nga, ano yung istoryahan nila, may kasabot. Ang among istoryahan katong foreigner nga giposel matud pagihold up dito sa Barangay Ahong. Oh, mo na among istoryahan na kay basig ba kayo nga istoryahan nila ta kasabot ano nga dive niya. Okay pre.
17: Mo na siya Kiefer Briggs, so dugay na sa 8 years sa din sa kwan, di sa dumagay. I don't know asa basta 8 years siya di anang lugar niya sa may or 8 years in relation to katong babae.
14: Tong babae.
17: Si Reina, Reina na
14: Reina.
17: Reina, Reina.
14: Taga asang din niya
17: hanap. Simulan nga po Kiefer Briggs.
14: Taga simulan nga po siya.
17: Simulan nga po. Okay. So, kagabi yan, hinabi na ko ang inahan. Inahan sa babae nga matod pa gikuan siya, gibaklid.
14: Gibaklid?
17: Baklid.
14: Ang asawa.
17: Dili sa asawa, ang partner lang niya.
14: Ang partner. Ang
17: asawa ni Kiefer Briggs sa Amerika. Nani siya, pero although, basi, balong Amerikano mo, divorce or separated legally. So, nasa ika, kung andi rin, nasa ika kuyo live-in, for 8 years na ni Kiefer Briggs. So, sa 8 years nila mato pa, yung mato siya isuon niya nga, inahan niya nga, nakukitabang ni si...
14: Pero klaro ho na to, pre, inahan sa babae, ha?
17: Inahan sa babae.
14: Okay.
17: Kaniyang ka-partner dire. O, sige, natawag na live-in, but also ang mas kalma nga pa daw, partner na niya.
14: Ah, partner. Okay.
17: So, partner niya di Kiefer Briggs sa dari sa dumaga sa Sibulan, sa Ahong Sibulan, ang mo kini

0: Okay.
1: Ang isuong pinya laki kada every now and then may birthday unsa mo hatag katagan siya. Mm. Laki sa babae ha.
0: Okay.
1: So matupad sa inahal pod nga kita sa kuno si panglaba lagi. Gipalitan sa kuan.
0: Washing machine. Tanan makita niya nga murag gusto niya nga mahaharuhay pa siguro.
1: Yeah,
0: okay, makatagamtan pod og kanang kahayahay.
1: Oh.
0: Ah, sige. Mm-hmm. Nga karon gipalitan og washing machine.
1: Oh.
0: Wa makita pre nga galakaw padulong gikakahog padulong siburan palitan sa kinan. Wa ba?
1: Wala pa. Wala pa. Sir, ang balay na kay Farbe sila.
0: Mm.
1: Ug landaw nimo upat ka story, four story na siya.
0: Four story.
1: Pero musulod ka sa second floor, na mo na og gun usa ka floor.
0: Ground floor.
1: O ground floor din nay duwas babaw. Landaw mo sa tubang mo.
0: Ato landaw sa tubang mo second floor ha.
1: Second floor.
0: Pero mandi ay naapay ka nang
1: tulo. Tapos yung ubos lalong. Dako ni siyang kwan mo na i-give. So mo na siyang background sa kwan sa lalaki. Og mo na siya gabi gisulod. Gisulod sa atong Domingo sa gabi gisulod sa tulo ka lalaki. Og ang initial gikawat na nangawat gitulis. 73 years old yung lalaki.
0: Pero sa pag-interview ni mo sa inyong na itong ugangang hilaw, tama ba? Di ba na sakit na minaon?
1: Ugangan.
0: Oh,
1: mother-in-law.
0: Mother-in-law. Mana ugangan? Mm. Sa in English, mother-in-law. Walay mother high.
1: Wala.
0: Okay.
1: Buli akong ka, umagad ka, buli akong sun outlook ka.
0: Pre, wala ba yung mga ideya nila nga kinsa ilang suspect or gidudahan?
1: Wala, matod pa sa unutanong, nanda ba din mga problema sa milabay yung mga bulan? Wala nila nakita nga ng problema ilang wan.
0: Wala yung ka-inkwentro. Wala ba sila gidudahan nga naanay ka na magpa pakilid pa da pinaplin, libot-libot, wala ba?
1: Wala ba?
0: Pero nako'y nakasumbong nako ganina nga ang maong balay ko napuno ko ng CCTV.
1: Napuno ng CCTV.
0: Mm.
1: Napuno ng CCTV mga K5.
0: Mm.
1: So kanina mo CCTV na may application na nga ikaw rin sa imong phone makita nimo na man. Ikaw ka sa Amerika makita nimo ang balay sa Pilipinas.
0: Mm.
1: Tungod sa application sa phone sa telepono. So dili maka-access ang matod parang I don't know for ma-open naman nilang mga cyber dyan nga
0: ma-open na sa PNP
1: ma-open na so og kuan pa to og gamit na ko yung kulmag ko ato pag open pwede yan sa kulmag ko sa patay
0: patay
1: og face
0: parang now ibuklab lang ang matay now nga lang ang cellphone sige
1: face identity maana na
0: ma-open
1: anyways. So daghang kay CCTV motog na ma-open lang yung kwan kay Farbe dito makita ang tanan.
0: Pre, wala imposible sa PNP.
1: Wala.
0: Kay ang PNP naa na tanan ang kahimanan sa ila.
1: Nas kahimanan.
0: So maotog ingon ako lagi ganiha sa akong komentaryo ang mga suspek ay pag-enjoy lang sa mga pila na kwan yung kwarta.
1: Sinoda.
0: Mm.
1: Matos inahan 50,000.
0: 50,000.
1: Ano makapatsyon 50,000?
0: Mm. Pero kanang pagpaniguro sa suspek.
1: At sa yang edad kay Farbe 73 years old. Dakong ako guru mga 250 pounds sa kayo.
0: Dako.
1: Mga guru mas 20 kilos ta. Dako isang tao. O 300 kilos at 250 kilos.
0: Eh, mataga 200?
1: 200 kilos?
0: Kilos.
1: Dili.
0: Dipod.
1: Mga 300 pounds.
0: Ah, sige. Okay.
1: Di naman kinanglay mo pusilon na ba? Eh, mga tiuna to. Mangawat mo lang mo di ha. Sige, tiuna yun, baklira. Gaira na. Di pangawat.
0: Pero kaya luna ho, natin po, magsisitin eh.
1: Malagi.
0: Masakman rin po sila.
1: Kaya na nagpurong tanong di makita kay Farbe ang mata di makita gamay lang basta nagkagunong naggloves tanan yung mato sinahan
0: mao ba?
1: Nag
0: asa to pangita mo pinang inahan
1: wala ba ingon lang ang anak sugilon siya sinahan mga last days kapin mo nagibaklin siya ang inahan yung anak ng babae gibaklin so makita niya katuntulo na kapan purong dyan tanan purong na putong
0: nagputong
1: putong dyan no kamo di makita so nasa mga last gist si Midya, last gist ang wan. So, mutong gigait siya. Mato pa samtang naghinahinay niya kanabang ligwat ng hikot. Nakagawa siya kay Farbe, naka-ato siya, yung naka-pahay siya. Kanabang voice message ba? I-record sa message niya, sugilon ka. So, mo'y napadala niya sa GC niya, sa group chat sila, barkada.
0: Sa ato pa, ang iyang mga nasa GC, mo na nakahatag impormasyon sa PNP.
1: Okay, nga isang tabang ipatay si Kent. Ano to? Tabang ko, bro, hysterical, kailinisod siya. So, yato din sa police ang mga

0: classmate niya. Na story na ko dito, classmate niya dito, sige, pakita itong message na nangyagtabang. Sabi ko ni Angat dito, masun si Midya na kaya perfect.
1: Pastila.
0: Ano sa...
1: So, karun pre, wala imposible banggit sa pre-imp eh. Sa inga na karun ang mga suspect, posible nga...
0: Sige lang, enjoy lang sa
1: mo. Enjoy lang sa mo. Itis lang ko ninyo dari huwag. Mahulot na si Quintamilya. Gasuli na ito ng uban. Sige, munakpan lagi mo. Ayaw ang pag-iun, nagaputong mo, usap pa niya. Munakpan lagi mo. Ha?
0: Pagka na si Quintamilya, ano pa siya nung huwag? Pwede ba pangayunan ni mo?
1: Pwede ay. Ha? Pwede. Pangayunan ni mo si Quintamilya.
0: Oh.
1: Ingura ka nga, di taga pa tutay, si Kumil be. Ah, si Quintamil. Di na karabot mo.
0: Karabot, ano rabot? Pilagi si Quintamil.
1: $1,000
0: wala. O wala ka ba $1,000?
1: Wala, wala ra ka. $1,000, iba tayo na
0: ito. Sa City Uno may dollars on.
1: Ha?
0: Sa City Uno.
1: Oo. Wala ra ka ba $1, wala ka abot.
0: Ha?
1: Wala ka abot sa $1.
0: 800 dolyaris na, kagamayan yung kamaton. Muna matod, pagkamayan mo si Quintamil. Gamay ang kuan mo, inyo pa itong gitaginot itong...
1: Di, ay sa pre, simpat ka. $1, kuan naman na?
0: 61.
1: Ha? O sa ito pa...
0: 61 pesos.
1: O sa... Wala ka about $100?
0: Di, mga $1,000.
1: $1,000.
0: $1,000, 61 mil man na. So, 50 mil man na, 800 na.
1: No na.
0: Kaya na nga, ano nang kagabarato sa kinabuhi, kanang tao nag-enjoy na, ay, napag-i-dandugang kaya pre.
1: Saman pre?
0: Kanang si Dr. Kent, Edward Carpenters. Katubang arbitral, katubang West Philippine Sea. West Philippine Sea.
1: Yan, tapot siya!
0: Katong, usana siya sa may witness. Niya to sa hate, di ba, kaso-kaso, panahon ni Pinoy. Panahon ni Pinoy sa una.
1: Kuyong gabi din nga tao niya.
0: Usan siya sa expert witness, bali expert was one of the witness sa hate. Kamayon sa West Philippine Sea. Siguro, doon sa eksperto niya, nakasalo mo siya na, nakita na. Dito sa Hague, Hague Breaks, sa itong arbitral nga kaso nga ng kadaog ng Pilipinas, kaman sa West Philippines and China, di ba? Usa na siya witness sa Juan. So...
1: Sa maong kaso.
0: Where na kadaog ta itong miyaging adlaw, nag-10th year ta na anniversary nga. At itong Juan Lewis...
1: Ano ba sinamok naman lang Japon ng China ron?
0: Ha?
1: Daog naman ka ta?
0: Malagi na. Ang kanilaging katubang pagdaog. Wala mo kutoy police power.
1: Wala ga-implement na yun. Wala mapanadag si Rip.
0: Wala si Rip lagi? Wala si police nga way mo servisyo dito.
1: Oops! Hawa na mo niya. Kay daog ka Pilipinas.
0: Wala. So, daog ta bro. Ato asay na. Ikoa dito. Daog mo ya. Ipakita na niya.
1: Ya, isperma ka nitong tubig. Mga putot ang tubig. Makusugan na to. Pero balik ta sa patay, pre. Okay. So, karon pre, ang matod pa sa report na ganiyan ni Kita James Bandoquillo na wala pag-ipasulod sa lumang.
0: Ganina, kagabi ay dito, ilipiuhan to, although involved na sige, autopsy ro.
1: Autopsy.
0: Mato pa, na'y pinakabok ng ulo, ginigo.
1: Ulo.
0: Basi ka to, sulod na karon.
1: Basi.
0: Huwag ka pa si K5 James niya to dito.
1: Pero ako pre, dako ko og salig sa PNP sa aganan niya, masulbad na yun yung kaso. Oh. Kaya dako din ka tamparos mong dilip masulbad ang mong kaso, kaya ilipan ka, napuno kong CCTV ng balay. Imposible, dilip masubay na sa PNP.
0: So, ang matulpan si Inahan, kada eskina lang, kada kwan?
1: Kada eskina.
0: So, kana makita ra na high risk resolution tong system. Klaro gi kato. Kita to, kita tong alum na ato.
1: Makita.
0: Ang forma.
1: Na-dama yung CCTV pre nga, kana bang, ingon na to nga, masipag na tago imong naong, to akasunod sa building, lapos nag-iapot ang panlantaw sa tao, ay, maamanin ni siya.
0: Ang profile sa naong.
1: Ang profile sa naong.
0: Lawas ni mo. Huwag ka na, suhito na sa, nagadihan na kifarex.
1: Ay, takadihan.
0: Kalibot
1: na. Kisa niya tagagihong naman na diha. Na na sa makilibot. Nara na.
0: So, wala na ang panawagan po kifarex. So, na, kanang palibot na, na yung kinudahan.
1: Text lang mo sa PNP. Pag mahadlog mo sa PNP mo text, dire mo text na ako.
0: Atag numero mo kifarex.
1: O, ito na. Ako nang giunirga niya, 0999-537-2151. O gusto mo nga, bahinan ko ninyo sa ng screen panel, dawat ako ko. Ha? Pero magsabot sa pag. Ano rin?
0: Si Quintamil ba, kay Fabrics, no? Pwede naman na, gabi ka barato sa kinabuhi ron?
1: Ay, pe. Binuan.
0: Kung na'y mga dugang-dugang ipangransak, ipanguha dito, mga unsay makuha mo daw yung madali-dali. So, doon na kay Fabrics, imato pa sa babae, yung ihangyong ay lang dada akong cellphone.
1: Magiging ng bae. Ngayon nagdala akong cellphone. Siguro toa dito tong mga Maya, Pimaya, Palawan,
0: Gcash.
1: Basig toa dito. O ang mga communication sa pamilya, basig toa dito. Or naabay sila yung negosyo.
0: Oh, mula gina. Kung ganun wala na daw, ako'y mga mga na to. Danong tanan ko ay mga, umadyan na pag kumain na kadawag, naka-chat pa siya.
1: Bitaw. Oh, basig nga. Mao na ginaingumpre nga, basig mao na nay panahon nga, motivasyon nga sila, masaktan. Oh. Kaya wak man lagi dala tong cellphone sa babae.
0: So, huwag ka nang, huwag din mo kailat tong bike for bikes. Maluoy mo po ka, hindi mo ka maluoy.
1: Kung
0: dili mo kailang babae.
1: Di ba ko maluoy?
0: Kung dili mo kailang babae, dili ka maluoy. Pero nagpakiluoy mong babae.
1: So, posible kaila?
0: Ano siya?
1: Oh. Mao na.
0: Mao na siya kaila, dayon na.
1: Pero ay sa priya kay pagutana nimo ikaw pare Rex og masikaila nimo dili ako ni suspect priya pero ho lang nato ang pasabot nimo kung dili magkaila ang babae wa maili ang babae sa suspect posible patayon pero kay kaila wa lang patya mo kay gani ha manggod ikaw pre og kaila nimo kay murag ako na may suspect
0: yan lang okay kung kaila mo na kay kanang raray na kay kaila o na kay kanabang dugay na mong magkaila ng tao, nandiyo kayo.
1: Mito or masig ka sabot-sabot, ay, lagi lang din ang babae kay ato ba'y ng silingan? Ay, di ba? Kung ingana pa nga istorya, ay, okay, ato ba'y ng kadula po sa unang shatong, yung kadula at sa unang taguan, ay, lagi lang, tika yung baan na. Posible, ha?
0: Nai ka ng mga kaagi, kanya ito.
1: Pero, kanang kanta pa, usama na. Okay, Fred! Bulag-bulag na ito,
0: Fred. Salamat ka K5, ganyan ka K5 Roy, August Busil, first kampiyon ng balita, serbisyo publiko, galingaw sa Negros. K5 News Affair.
1: Okay, mga siligan, so kinting paminaw, ang istorya ni Limahurot, pero ang oras nagkakaupos. Wala may siksiki sa makapukan sa akong barugan. O wala may siksiki sa makapatindog sa akong balahibo, gawas lang sa taong akong ditamakan ang katungod. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat ko nakahatag ko katagbawan sa inyo. Gilang kuban sa mga balitang komentaryo. Sa hala sa mga station manager, K5 Sir Benny Cabusa. Area manager Santa Catalina, Mayor Peb Obanya Naligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, K5 Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa PICAS Lawa, K5 Engineer Traffic Controller, Bill Racuma. Sa gala sa mga Chief Engineer, K5 Aburin. At ang sunod na programa, mga paghitabo sunod sa 24 Horas International, Police Report, Subis, K5 Divina Tindo, ang K5 Rupa Dibero. Kini si Kakipad Rick Santos Candos, kanunay na kamay tisi. Dito ex pa ba nagkapsul D3 Bio, Extinct Food Supplement. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM, Dalagun ang Diyos, Candos!
2: K5 News FM, sharpening the lives of the Filipino.
3: Bio. Kasi Florazel, before, problema din ako ang irregular nga regla. Mabot pa siya ng tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, may balik na yung normal nga pangunahuna.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio!
8: DTX Coffee Mix?
9: Gusto ko na.
8: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katapis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakatapi ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Pagay si Shella Grace Mendoza, so on na-permi ko ba pang luya ka ng murag kape kayo iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. So pag nakainom ko anong tambala, ako dito akong pagpasalamat kung kayo ni Himsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C, so layin na ninyo.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Sa mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Jenna Tagaamlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sige lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Kipatumar ko sa akong bana o may DC. 2 times a day, buntag ko gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon. Wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa may DC kay epektibo jud kaayo.
6: Mighty C ang alkaline, the vitamin C. Mabalik sa mga balikaw. Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup.
9: Sporbiotic. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotic. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotic. Dinatap na ang fungi na nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
11: Extend Food Superman for Men.
14: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
15: Ako si Limitag Antalaw na ay Kidney Stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kong ino, natunaw na
11: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
16: Kapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
19: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
20: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. O usahay kalipungon ko, o aduna pa'y mutuhaong itong-itong mga lagumba sa akong panit. O ingon ang kong igagaw nga, sulayon daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar ang Mighty C matag-adlaw, naumpungan na dyan akong dibati nga anemic. Nawala na dyan ang lagum-lagum sa akong
11: Mighty C!
19: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio!
22: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawon. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
11: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio.
19: Ang Visio
11: ng may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio! D3 Bio!
23: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako isolay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal akong blood sugar.
11: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio.
19: Ang Visio
11: ng may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
24: Sa adlaw-adlaw na itong napaginom ang DTX 500.
25: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
24: o bad cholesterol.
25: Nga mao ang hinundan o responsable
24: sa pagbara sa atong mga ugat.
25: Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol.
24: Batasano na ito
25: ang paginom ang DTX 500.
24: Highly recommended
25: sa mga eksperto.
24: DTX 500.
19: Mapalit sa mga butika.
25: No one ang nabaka-ugana sa kama.
24: Basin og
25: may diabetes ka.
24: Mag DTX 500 na
25: ang DTX 500.
24: Adunay powerful extracts.
25: No phytochemical.
24: Og antioxidant
25: nga gigan sa palaya.
24: Og the sugared sugar cane.
25: Mga organic compounds.
24: Nga effective.
25: Batok sa sakit nga diabetes.
19: DTX 500.
25: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
25: DTX Coffee Mix.
19: Mga butika.
27: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit o daily healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon ng parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
19: mapalit sa mga butika.
11: Mighty C,
29: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaka. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced Zero.
29: Di

0: Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Ang himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 6 at 3 sa gabi.
1: Different Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
3: Mayong gabi, siyudad sa Dumaguete o Gasidiboka Provincia sa Negros Oriental. Ano-ano ito nga D3 Bio Evening Newscast ning adlang Martes, Hulyo 14, 2019.
4: Makita kita live sa mga official Facebook page of K5 and News FM Digital Dumaguete o mabati usap, pinagis mo na hook-up karon sa D3 Bio Evening and Newscast.
3: Kami mahatod kaninyo sa mga nagunang nga balita karong gabi una. Ako si K5, Adivina Tidog.
4: Uga ko sab si K5, Rufa De Vero.
3: Kung sa itong headlines, itong mga balita, hatod ka na ito sa DDX Coffee Mix. Nga doon ay ang palaya, di sugar, sugar cane of chia seeds. Sa DDX Coffee Mix, agakapit ka na agad detox sa kapag. Police nagmugna og task group paalang sa pagsulbad sa pagpamusil sa Cebu Line.
4: Babae nga tigpayuhot og droga, tiklo sa bypass operation sa PNP Baiz.
3: Mananagat na lumo sa suba sa Gihulgan City.
4: Sa kasimana nga food expo, gipahigayon sa DTI Negros Oriental.
3: Sa mga balitang regional, lalaki nga giyong dugay nang nagamit og ilegal nga droga. Patay nang nakitaan sulod sa baril sa tubig.
4: Aerial spraying sa chemical sa Negros sa Equestronicus Kulwela.
3: Bagong hulga, nagpahunong sa klase sa Tacloban School human sa mass shooting.
4: Mga nauna sa balitang nasyonal, pagtudlo kag pagpangadlam sa Islamic Bank, ikwestiyon sa kanilang opisyal sa DOF.
3: Attorney Virgil Ligutan, gipahimangnuan ni Senate President Jez Escudero ator sa impeachment trial.
4: Marcos, mubiyahe pa Singapore para sa duha kaadlaw nga working visit.
3: Samtang Marcos nag-target og 4.5 trilyon sa pesos nga investment sa teknolohiya ug inobasyon.
4: Sa balit sa international, kapin sa 200,000 katawo sa China na apektuhan sa bagyo nga Bavi.
3: Sa balitang sports, Reyes Cup Philippines Open Pool Championship may tabo sa Oktobre.
4: Sa balitang showbiz, Patricia Javier nihataw ayuda sa Mia Narene Batera Bonia.
3: Nagkito mga kakipay mga itong headlines sa mga balita karong gabi una o karong sa itong kompleto nga detalye una sa balita.
1: Balitang lokal.
3: Gimugna sa Police Regional Office Negros Island Region o ProNIR ang usa ka Special Investigation Task Group aron daling masulbad ang kaso sa pagpamusil patay sa usa ka American National sa Sitio Purog 3, Barangay Ahong, Cebu, Negros Oriental ni atong Hulyo 12.
4: Ang biktima nga si Ken Carpenter na 3 anyos, usa ka biologist ug adjunct professor sa Institute of Environmental and Marine Sciences sa Liman University. Ipos sa yung tulog ka mawala mahiling lalaki kinsa kalit nga misulod sa iyang panimalay. Ni nagangkot usab og mga samad ang 34 anyos sa kauban na sa biktima.
3: Sa pagkakaon, nagparay ng investigasyon sa forensic examination ay sa mga otoridad aron mailahan og madakpan ang mga suspekta. Gipasalig sa PRNIR ngadto sa publiko nga himuon nila ang tanang paagi aron hatag og hustisya ang mao nga krimen.
4: Duga nga balitang lokal, babae nga tigpayuhot og droga, tiklo sa iba's operation sa PNP Bais. Anaasap nga sinis ni K5 Seril Repe ka K5 Sai e K5 Mo.
1: K5 News FM, Bye-bye. Report!
5: Natiklo sa kapulisan sa nagpapay sa Bais, ang usang kabitinibig ayos ng babae sa ibagay ng bypass operation sa parang talungan na Bais City ni Antong Adlaw Kalunis. Ananakpan, wang nga sa kapulisan nga matod pa nga nanakpan kanisa ang to. Nga nagbalik kag shabu sa saka poser buyer. Kuha sa kapulisan ang tulog ka gramos nga shabu. Nga ibaraba na kini nga mukabat nga ito sa 20,000 kapasos. Ang suspitado, balog na kinikaroon sa PNP detention cell. Samtang pasagan ang kasong paglapas sa 9165 o comprehensive dangerous drug of 2002. Ang palita, inabate ito na kanino sa BITC, alkali-based vitamin C, ibalik ko na nga itong immune system. K5 Cyril, DTX, FIDF, para sa kami kumulitan sa servisyo, balik ko kalingaw sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
3: Yagang salamat ka K5 Cyril Repe. Samtang sa laing bahin, dugang balita sa ito ang balitang lokal. Usa ka mananagat ang gituwang na lumus human na gianod sa kusog ng sulog sa suba sa sitio Bataria, barangay poblasyon, Dilgan City, Negros Orientale, atong gabi sa Hulyo 13, 2026.
4: Ang biktima na ilhan nga si Rachel, 44 anyos, ug mulupyo sa nisbitang dapit. Mato sa mga saksi nga sila si Calvin Ogrofino, misulay ang biktima sa pagtabang sa paghipo sa ilang pump boat sa naaksidente kininawalan og balanse og gianod sa baha.
3: Bisan pa sa gihimo nga pagpugong sa mga saksi tungod sa kahubog sa biktima og delikado nga kahimtang sa suba, para ang gihapon kini nga mibarog aron mutabang.
4: Hangtod ning pagsulat, padayon pa ang gihimo retrieval operation sa kapulisan, CDR mo OBF sa mga dapit aron makaplagan ang biktima.
3: Katapusan sa itong balita ng lokal, usa kasi man ang food expo gipahigayon sa DTI Negros Oriental. Sa kompleto nga detalye ato ang dawaton si K5 James Bandu Kilio. James C. K5 Mo.
1: K5 News FM Live Report.
6: Gipahigayon karon ang usa ka semana nga food exposition nga giorganisar sa Department of Trade and Industry kun DTI Negros Oriental nga nagpakita sa mga lokal nga produkto sa pagkaon ug nagtabang na sa mga micro, small and medium enterprises nga mapalapdan ang ilang merkado sumala sa usa ka opisyal sa DTI kini atong Lunes. Kini nga kalihukan nagtumong sa pagtabang sa mga micro, small and medium enterprises nga mapalapdan ang ilang merkado sa sulod ug gawas sa nasod. Giapil karong tuiga ang mga pag-ong produkto sama sa plant-based nga mga dressing o keto breads gawas sa mga naandan o mga pagkaon sama sa kape, tsokolate o virgin coconut oil. Di pa si Ugda usab sa maong expo ang abilidad sa mga lokal nga negosyo sa pagpaila sa ilang mga di-kalidad nga produkto ngadto sa mga konsumidor. Ang balita gikan sa News Center, kini si K5 James sa D3 Bayo, Bandukilio. Para sa kampiyon ka balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM. Live Report. D3 Bayo, MD Newscast. Balita Regional.
4: Ang atong balitang regional, hagdan nato sa Mighty C, ang kalin-based nga vitamin C. Patay na nakita na usa ka 45 anyos nga lalaki nga dunay record sa paggamit og illegal na droga tulod sa usa ka plastic nga baril sa tubig sa barangay Mariveles, Dawis, Bohol nitong Sabado sa Buntag.
3: Na-diskubrihan ang lawas sa biktima sa iyang igsoon kinsa dali nga midaho ngadto sa kapulisan. Alang sa inisyal nga investigasyon. Sumala sa pamilya, ang biktima maguhay lang nagpakita og mga timailahan sa paranoia o grabe nga kahadlok.
4: Ingong yimpi paambit pa ang biktima sa igsoon sa may gigabi nga gusto niya nga mapiling malipayo na iyang pamilya kung siya mamatay. Bisan pa niini, wala kinigiisip sa pamilya nga usa ka pasidaan sa iyang posible nga paghikog.
3: Sa pagkakaroon, nagpaabot pa ang mga otoridad sa resulta sa post-mortem examination. Aron higpit nga matino ang hinungdan sa iyang kamatayon.
4: Dugang balitang regional, gibangutan na karon sa kanhi pangulo sa Sugar Regulatory Administration nga si Rafaela Coscoluela ang kaluwasan sa gisuwit nga aerial spraying sa mga chemical na pesticides sa himuon sa Bucnagros aron pagkukanon ang Red Sharp Soft Scale Incision on RSSI sa mga kaumahan sa tubo.
3: Sa iyang pagkurayan sa kabalaka ni atong Lunes, gi-question ni Coscoluela kung unsa pagpamanalipod ang mga komunidad ug ang kalikupan gikan sa posibleng kontaminasyon sa chemical nga mahimong mukatap tungod sa hangin.
4: Gipangutan na usab niya kung luwas ba ang mga tinubdan sa tubig ug ang mga hayop sa palibot sa higayon nga pahigayon ng maong operasyon.
3: Imbis nga airplano ang mas giprobahan niya ang paggamit og mga trabahante sa yuta para mas matumong ang pag-spray sa mga apektadong tanong ug malikayan ang pagdagsa sa pesticides sa mga residential areas.
4: Katapusang bahin sa balitang regional, gisuspende ang mga klase sa National High School karong Martes, Hulyo 14, human may katap sa social media ang mga hulga batos sa matinunaan nga nagdasi sa kapulisan sa pagpahugot sa seguridad.
3: Ang mga hulga na disgubrihan human na doon ay usa ka grade 8 teacher nga mitaho sa kapulisan may tungkol sa mga mensahe sa Facebook Messenger. Kaya nagpasidaan o posibleng pag-atake ang mga mensahe na nag-angkon nga ang nagdala usa ka higala ni Nash ang 14 anyos na suspect sa pagpumusil sa campus ni itong Hunyo 22.
4: Lakit sa mga makakahadlok na mensahe nga nadawat mao ang warning kayo bukas. Magpapuputok ako dyan, mga grade 8 at grade 7 na ang tatargetan namin o mga 10 kami pupunta dyan. Gawas ni ini, gisputan usab sa mga umang mensahe ang mga ngalan sa pila ka mga individual lakip ng usa ka tinunaan nga giingong gitumbog sa target sa pag-atake.
3: Tungod sa mga hulga, mikailap sa grabing kahadlok o kabalaka taliwala sa mga tinunaan, magtutulog mga kawani sa itong haan. Inungdan nga daling nangayo o tabang sa kapulisan ang nisigutang magtutulog.
4: Ang Tacloban City Police, pinaagi sa San Jose Police Station 1, nakikalayon na karon sa Regional Anti-Cybercrime Unit 8 aron masubay ang ginigigikanan sa mga mensahe. Mailhan ang mga tain sa Facebook account o pamatudaan ang katinuod sa maong mga hulga.
3: Balitang National, mga ka-K5, patod ka natin sa Maite C, ang alkaline-based na vitamin C. Requestion ni Kani Finanza Undersecretary Caselo Magno ang pagtudlo kang ni Budget Secretary Amina Pangandaman, isang chairperson ng Chief Executive Officer sa AI Amana Islamic Investment Bank of the Philippines. Masasang sa bangko nga pinag-iya sa gobyerno taliwala sa mga wala pa masulbad ng pasangil na naglambigit kanya sa mag-questionabling proyekto sa pagpugong sa baha o kadudahan nga alokasyon sa budget.
4: Di pa si Uyani Magno, wala pa mistigahiyong pasakaanong kaso si Pangandaman kalabotini ng mga pasangil sa wala pa siya gitudlo ang mangulo sa buong bangko sa gobyerno.
3: Ginipinsahan sa Malacanang ang maong pagtudlog ng ingon nga managlahi ang mga butang pagtudlo kang Pangandaman ug ang mga alokasyon kalabot sa flood control projects.
4: Duga nga balitang nasyonal, gipahilo mas makadiyot ang pribadong piskal nga si Attorney Virgil Ligutan humana ang gipahinuduman ni Presiding Officer Francis Escudero mahitungod sa husto pamaagi sa pagpadangat o pagsupa kung objection atul sa nagpadayong impeachment trial.
3: Nahitabo ang insidente samtang nagpadayon ang mga cross-examination sa mga abogado o sa depensa. Sa kalit lang, misapa si Attorney Ligutan na aron iparayag iyahang objection apan nalikinig giaksyonan ni Escudero.
4: Diretsong giingat sa Senate President ng abogado nga maghulat una kini nga iluhon o tawon sa Presiding Officer dili pa kini musulti.
3: Tungod niini, wala ay nahimo si Attorney Ligutan gawas sa pagtakoma na lang siyang baba o nagulat sa signal sa opisyal. Nagparayo ng maong husay ng hapsay o subay sa mga lagda sa Senado na human sa maong nga pagbadlong.
4: Duga nga balitang nasyonal, mubiyahe karong semanaha si Presidente Ferdinand Marcos Jr. paingon Singapore alang sa duha ka adlaw nga working visit aron palig-uno ng relasyon sa duha ka nasod.
3: At ola, sa maong pagbisita nga magsugod karong Hulyo 14 hangtod sa 16, kikatakdang maging istorya si Presidente Marcos kang Singapore Prime Minister Lawrence Wong.
4: Hisgutan sa duha ka leader ang pagpalambo sa kooperasyon sa matigayon, pamuhunan, kalikupan ug panglawas, lagip na pasalig sa regional stability.
3: Hindi nga pa rin kamot kabahin sa pagpangandam sa Pilipinas samtang nagkaduol ang torno sa Singapore sa pagpangulo sa ASEAN sa sunod nga tuig.
4: Katapusang bahin sa balitang nasyonal, gitinguha karon sa mga ahensya sa Pilipinas ang 4.5 trillion pesos nga kantidad sa investment ubos sa bagong Strategic Investment Priority Plan kon SIPP nga naghatag og dakong pagtagas teknolohiya og inobasyon.
3: Kini nga target mas taas og 33.14% kon itandi sa mag-miaging SIPP. Kaya pagkita sa paningkamot sa Administrasyong Marcos nga mapalambo sa mas moderno mga industriya.
4: Matod ni Trade Undersecretary Serafino Rodolfo, kini ang unang higayon nga ipatuman ng SIPP kauban ng balaod nga create more aron masapadali ang pag-uswag sa ekonomiya.
3: Ang bagong plano magsibigiya sa paghatag mga insentibo sa buhis kasi sa level sa prioridad sa matag negosyo nga mohaom sa agenda sa gobyerno.
4: Balita international, hagan nato sa D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Maabot sa 240,000 ka mga tao sa Kuansheng County, Hebei Province, China na apektuhan sa bagyong Bavi human kinimitugpa sa nasud.
3: Ang grabing pagbahamigo sa pipila ka mga probinsya sa amihanan o kamihanan sidlakan sa China nga nagpabilin sa pipila ka mga dalan nga nalubog tungod sa kusog nga ulan.
4: Ang mga video nga migatap sa social media nagpakita sa masakinan nga nagbangga samtang kinigianon sa kusog nga sulog sa mga dalan nga gibahaan.
3: Ang ubang mga residente pinangupagani sa paggamit ng mga paddleboard o paglangoy sa mga dalan nga nahimo ng mga suba tungod sa pagtaas sa level sa tubig.
4: Sumala sa mga otoridad, anaasa kapin o kulang sa 1,800 ka mga residente sa Kuansheng ang natanggong samtang pagbahin o paghahataw o temporaryong kapuyan alas sa apitan ng pamilya mo ay nagunang prioridad karoon sa gobyerno.
3: Balita ng sports, Spark K5, atun ka nato sa DTX 500. Daro na malayo ka sa type 1 and type 2 diabetes. Back to my now, ka DTX 500 ang matag. Ang ipahibalo karong Martes sa World 9 Ball Tour. Kauban ng Puyat Sports ang pagbalik sa Reyes Cup ug sa Philippines sa Open Pool Championship.
4: Ang Reyes Cup, pahigayon karong Oktubre 15 hanggang 18, nga sundan sa Philippines Open Pool Championships Oktubre 24 dito sa Gateway Mall sa Quezon City.
3: Ang Team Asia nga pangunuhan sa bantugang si Francisco Diago Bustamante mo ay modipin sa Series Cup is a back-to-back champion kuman sa ilang kumpinsidong kadaugan ng 11-3 ni Adtong 2025.
4: Si Ralph Soke o sa mga labing bantugan sa mong sport sa tanang panahon may mangulo sa Team Rest of the World sa unang higayon.
1: Balitang Entertainment.
7: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment, mga kakifay, patulog ka nato sa D3 Bio. Hindi na sa pag-arte, pagkawit ang siyang papel is beauty queen, nagpakita ang kahusay si Patricia Javier.
4: Nailan na usab siya, isip usa kataw nga adunay tinuod nga kaluoy, o gulawanong kasing-kasing kung bahin sa pagtabang sa mananginahanglan. Sumalas may nakasaksi, mas gusto ni Patricia, nga siya mismo ang muhatag sa tabang, ibis itugan kini sa ubang tao.
3: Sa pagkatinuod, naghana ang makapamatuod sa iyan talaga sa ong dedikasyon sa pagtabang. Tuhod kay ipaniguro niya siya mismo ang mubisita sa mga manginahanglan.
4: Isa sa mga lugar nga iyang ibisitahan, mauang haya si 18 anyos, nga si Ronnie Claire Bobet Batrebonia, o sa kanagsaad niya magdula sa basketball nga namatay, niyatong Hunyo o Suris 1026, sumansa sa kamakapasubo ng insidente sa pagkalumog.
3: Personal ang ipiabot ni Patricia ang iyahang pasubog, naghatag og tabang nga sa pamilya sa namatay nga bata noon. Nila lang si Bobet ang nakadawad sa iyahang mga buhat nga puno sa kamahinggatagon. Hashtag God will bless you. Diba? Basta giver ka, daghan yung kang blessing in return. Maabot clarity mo hanga self, diba? And kung maghatag mga ikag-blessings, ayaw po doon pag-expect nga naa kay madawat in return, diba? Kaya nabang imuha na lang si Lord na ang bahala sa imuha nga pagkabuutan, pagkamanghingatagon, diba? Dili pareha ni Bill. Ay, sorry, Bill.
4: Ito, Bill. Wala siya kaginatag na mo, Bill.
3: Oo. Bakayuan na siya, ano, kaya niya. Wala!
4: Ngayo na yun.
3: Oh, pero buutan na si Bill.
4: Oh,
3: matulog. Ay, bagong alot, pe na siya. Oo.
4: Oh, tingnan lang, kaming ano, sige siya paalot.
3: Uwa naman ta na siya paalutan dapat. Huwag nga nagpalot kangit. Huwag nga nagpalotan dapat. Araw siya broken-hearted ko na siya.
4: Ay, oo mo na nagpalot siya kay for moving on.
3: Grabe, oy, patibo, giniskitaan man. O siya, gihatagan ko o blessing pagkagwapo. Ah, okay, dawaton. Dawaton na muna. Basta mga libre ka, ugma.
4: Oh, wala. Ito, Bill. Wala siya ka naglibre, Bill.
3: Lugi. Wala ka naglibre. Dugaya. Dugaya, makatype. Uy. Ay, mga kato, naglangkob sa itong D3 Bayo MD Newscasting at Long Martes. Mayong gabi na sa itong mga nagka-hook up karong gabi na sa itong D3 Bayo MD Newscast. K5 News FM Bayo 1, K5 News FM Sambuanguita, K5 News FM Shato, and K5 News FM Tinhai, K5 News FM Bais, of course, K5 News FM Ayuan, K5 News FM Kanlaon. As usual, no, itong hindi po natawangan nag-comment sa itong Facebook Live karong gabi una. Alright, mayong gabi ikan Rito Miraflor. Good evening, Gavis, ma'am. Design member for the Tex Coffee Mix. Kami kay shoutout Joseph, Flory, Maritas, Ruby, Christian, Aileen, Giday, Hannah, Joy, Basso, Taranga, Namino, Surigresor, Ayungon. Thanks, ma'am. Design and ma'am Rufa.
4: Kanga John Marie Cornelio, maayong gabi. Namino ko karon sa radyo. Greeter ko ni Bro Melvin sa K599.1 Baiz. Uga DJ A sa 99.3 Tanhai. Greet pod ko sa Hitilan, Cebu. Si Pre Bobby Jr. Uga Janeth.
3: Thank you so much. Arita kang... asan mo nila? Wala na. Alright, Kang Emilia Ligara, mayong gabi mga ka-K5. K5, Ma'am Desai, uga, Ma'am Rufa.
4: Kang Ibalig, Ruwales MJ, good PM, Ma'am. Shoutout ko sa Ibalig family, Ruwales family sa Balayong, Pamplona. God bless, K5.
3: Alright, Kang Devero V.
4: Venus na siya, Venus. Kasi yung shortcut man ka dahil.
3: Venus. Ang ganda naman ang name mo. Where Venus Ra. Good evening, Miss Divina Tindog and Rufa May Devero. Oh, shout out to Sir Sari, Dacon Dacon.
4: It's Dacon.
3: Dacon and Mrs. Jean Garnica Fabuagues. Fabuagues or Pabugais?
4: Pabugais.
3: Ah, Pabugais pala. Ang layo naman ang ano ko nito. Ayun, na-zoom in ko na.
4: Zoom in yun.
3: Good evening and thank you. You're welcome, Inday Venus.
4: Ang kang Mirna Hambre. Maayong hapon mga K5. Dumagete from BRG Salong, Kalumpang, Kabangkalan, thanks.
3: Alright, mga KSS, salamat diha, no? Oliver Aguilar, good evening, Miss Yvine and Miss Rufa. Mag-greet ko nila ni Nanay Lourdes. Tatay Doki, Ricky Romano, Ansay Son Abrasado, Ohing or Ojing Academia, Joy Ibasan? Oho, Vicente Ibasan, Albert Avila, Maribel Avila, special ni Miss Grace or si Susan Biong, aming ganun ay dear. Salamat kay Miss Divine and Miss Rufa from Oliver Aguilar sa Tatay City.
4: Kang Sir Ethan James Sarmiento, maayong hapon.
3: Alright, maayong hapon. Mayang gabi, kung Annalyn Tio or Tiao. Oho, Miss, greet ko ni Mama Rina, Jocelyn Jessa, John Rose, Tonton, at ni Philly Ibero, gikan ni Anna din Tiao or Tio sa Balayong Pamplona. Correct me if I'm wrong, ha? If sakto ba yun ang amo ang pag-pronounce inyong apelyido? And shout out ko sa akong mga apo, Jarens and Janine Ogazia from Annalyn. Hello,
4: from, Sir Melvin Distrito Banico, it's better to give than to receive. Wala niya ipadayon.
3: Oh,
4: receive.
3: Receive.
4: Dito, no? May mahita ko na pala Sir Melvin.
3: Lagi pa mag-receive, rami, be?
4: Sige, nag-receive pala yun.
3: Esperidion, Gansalaw, the leader the third. Naminaw sa tang nagluto ng bulad, sudaan para sa parihapon, mga ma'am.
4: Oh.
3: Oy, kalami, oy, malihapon naman siya. Kala ko, may parihapon.
4: Sayo-sayo, kayo sayo.
3: Oo, sayo-sayo, kayo mong matulog kami kayo tawon, alas alauna na, alas dos.
4: Ay, grabe, sa alauna, alas dos. Kaya na yung pasabon.
3: Oo, alauna, alas dos. Tapos si Pagyo katulog, igbun ka.
4: Ah, Sir Melvin, da, it's better to give than to repeat daw ang good book.
3: Ay, ka na, lami. Intayin namin yan.
4: Pero saan na po, Sir Melvin?
3: Oh, kasi hindi ito paasa eh. Yung si, ano, si, asa magkakifabase.
4: So, Sir Melvin, magkuan ka, mag-greet ka. Matod ka sa tunga, kamo kang i-video.
3: Ano, i-video ka na mo. Dahil yung mayan namin nga, thank you very much.
4: K-5 news alert.
3: Alrighty, of course, I'm Chaka Tsao. Yes, 25 minutes past the hour of 6. The time check, Time check, tatod ka na to sa ito ang pinaka-anindot ng vitamins. Ang ito nga mo ito si, ang alkaline-based na vitamin C. Of course, ito ang mga namino karon. Happy birthday sa mga nag-birthday. Of course, si Kak Ma'am Joy ba, Ibasa? Oh, thank you so much, no? Elgin Urames, salamat. Good evening, mga ma'am. Hello to you, Ma'am Elgin Urames. Of course, sa mga public vehicle. vehicles, private vehicles, gereg-action, and karoon sa itong D3x Evening Newscast. Maayong gabi. Ma'am Joy Fry. Hello, Ma'am Joy Fry. Of course, kang Ma'am Joy. Labi paning. Thank you so much. And sa ito ang mga naminaw pagkaroon o diha sa my public market at sa mga tindahan. O, gikatawa na tangka kay 5A, so.
8: Ay, asa maroon kay.
3: O, gay mo, Jira, siya siya hanga siomay.
8: Grabe mo na.
3: Siomay ni Kuya Marloon. Oo, ano man siya, mag-fiesta man ni sila sa ano na, July 25.
8: Ay, di ba karon nga Sabado?
3: Oh.
8: Sabado ba, the 5?
3: Nga, mamista ako na si Bill.
8: Bill, ayaw, kaya di pwedeng way, hindi ko matulig na mamista.
3: Maligo na ibaan si Bill, na iya-isa. Baka na ihawa?
8: Oh, isda-isda na tako.
3: Isda-isda, dayo ka tong mga shrimp, pang hipon-hipon ba?
8: Oh, oh. Ayaw kalimta ang siomay.
3: Oo, pero ay kalimta ang siomay. Ang siomay ni mo, ikuan pa lang katurag mong mga veggie ng siomay.
8: Sir Ace, kuan na ka ng sumakumlaude na si Sir Melvin.
3: Ana si Bill ka K5A sa mamiyasta ang gwapo, Sir Ace. La, tawatara na ka K5A sa... Okay. Wala dyan na siya kalukuan din eh. VIP ko nung ang gwapo. Dito na siya sa gawang gipakuan. Pagtapad na itong iro sa inyo.
8: Birgin. Saan ka, Bill?
3: Oh, Sir Marlon ko no. Dito na siya. Di ba naman mo mga iro dito sa gawang? Dito na siya ipatapad. Eh.
8: Pwede limang hugas si Bill. Mamalim siya naman siya.
3: Sir Marlon, VIP, gwapo, mamista. Dawata rin ninyo si Bill kay kaluoy taon niyo. Kami na ang muhang niyo. Rebecca Granada, hello, good evening, thank you so much. Alrighty, and what are the good oras sa situhuan na lang sa CEO, Dr. Bill Oy.
8: Sa mga area manager, Mayor Peeve Oligan.
3: Okay, sa ito ang station manager, Sir Vernica Busao.
8: Sa itong technician sa Picas Lawaka, K5, Bill Andrew Rocco.
3: Ako si K5, ADV, natindog.
8: Huwag akong sabi siya K5, Rufa De Vero.
3: Para sa kabiyon na balita, servisyo publiko galing on sa Negros, K5 News FM.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: D3Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dakwa ang liver. Tainong ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtay, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
11: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
11: D3Bio. D3Bio.
13: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
11: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
14: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod di apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangapi ang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubho nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rundan. Dali na kayo magkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagspila kay sige ko gabsin, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragilimintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
11: Mighty C! Ang alkaline, the vitamin C!
17: Sa mga butika. Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-iswela. Na magnabalaga ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Wala may ganahan makikistorya nimo
2: tungod sa imong bed rest.
1: Mag Clinicas Probiotic.
2: Kinapataghan ang good bacteria sa imong baba.
1: Clinicas Probiotic.
2: Kinapaundan ang pagdaghan
1: sa bad bacteria
2: sa imong baba.
1: Nga hinungdan sa tooth decay.
2: O bed rest.
1: Clinicas Probiotic.
3: Gaan. Mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, mag-joyride na ta.
4: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko yan.
3: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
5: Extend Supplement for Men.
7: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakiri mo Mordica Charantia Compound. Gingan sa palya, yung nagahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabaka-ugana sa kama?
3: Masinug.
1: May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adlay powerful extracts
1: ng phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gigan sa palya
2: ug di sugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Yeah, effective.
1: Batok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500.
1: Sa mga butika.
4: DTX 500.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himog sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhin. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapataras ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw ng H. pylori ng makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics. Makatamak sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: lang na ayaw akong sama.
1: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: Mapalit sa mga
1: butika. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Kung si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Agad yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Ganit sa

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala naging sang init ang relasyon nga ini
2: sa malamig nga gabi.
1: Sa diin ka, Pipino!
3: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala nagkidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid, sa Extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawatlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Good ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
7: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
6: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
6: BTX

0: for protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap para sa mga markuso. Chia seeds, desugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori ng makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Spore Biotics, makatabak sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligod sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: at you. Look at you, look at you.
1: K.O. SB19 wins.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Entry bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: www.dthreebio.com. Clinica D3 Bio
1: DTX 500
2: Foundation Mario. Ako yung diabetes 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga Sky yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Active wujud ka yung DTX 500.
1: DTX 500
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Psst, relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid, sa Extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundak sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
5: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo!

0: magandang kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para umal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5.

0: Laslao, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang
2: hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na itong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation, mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
3: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw, kung na-expose

0: sangin, it will be rusted.
1: Mm-hmm.
0: Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan.
1: Uh-huh.
0: Gamit ang red lead or anti-rust paint.
1: Mm-hmm.
0: Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
1: Correct.
0: Ingon sad na ang lawas nato Sir GP.
1: Mm-hmm.
0: Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kinisalin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula.
1: Mm-hmm.
0: Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
1: Mm-hmm. Lagi
0: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
1: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan mm-hmm. ingong gigikanan sa antioxidants.
0: Correct.
1: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal bi ang prutas ron?
0: Mahal yun oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal kayong prutas og utan.
1: Mag
0: DTX na lang Sir GP.
1: Hosto.
0: DTX 500 og Mighty C na lang. Kay kung lantaw ni mo ang Mighty C Sir GP,
1: mm-hmm.
0: imagine isa ka Mighty C, pulo na ka oranges.
1: So dako, kayo mo masave. Mahal na ba ng orange ron?
0: Tag-benchinko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant Sir GP, DTX 500 og Mighty C rajod.
1: Correct,
0: ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugarcane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
1: Husto, Doc.
2: DTX 500!
3: Ako si Albert nga taga-dumagin. Opo, ang akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500!
4: Mabali sa mga butika.
1: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
0: Sa mga dili, tingkaw utan Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og Mighty C. Kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
1: Ah.
0: Number 1 na cancer,
1: so,
0: siyempre tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
1: Ayay.
0: Oh, mataya ang imong utok,
1: brain.
0: Imong brain. Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
1: Unya magka fatty liver gani ka dok, cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog dok sa mga lalaki og dili makaanak.
0: Mauna. Muna nga kinanglan yun nimo og kaon daghang prutas o gulay. Pero sa tungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 og kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas og utan, nya inom og DTX 500 og Mighty C.
1: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
0: Nya imo na nailabay imong tab. wala mo kaga sigarilyo, di ba?
1: Oh, wala. Wala.
0: Ilabay na imong tab kay puno mo na sa radiation. So importante dre Sir GP, kinahanglan yun mag-DTX 500.
1: Uh-huh.
0: Inom po kag-Mighty C Sir GP kay maujud na ka-importante kung mag-inom kag-DTX 500 o Mighty C.
2: DTX 500!
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka-capsule sa buntag o tulog po ka-capsule sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit o nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500!
4: Mabali sa mga butika.
2: DTX 500!
6: Ako sa Jubilee, sobra kata taas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500, mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Jenna, taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Pulo lang ka adlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
1: Mayong adlaw man ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Abi nimo Sir GP, kung mapalit ra nato unta ang duga nga adlaw sa atong kinabuhi, mupalit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay.
1: Sus kog na ara.
0: No, how I wish ingon anak kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
1: Husto. Chakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 ug MyTC.
0: Dili lagi doon ta gamay kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og MyTC. Kay pananglitan ha, dili ka mapalit og DTX 500 og MyTC. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pangutana, kaya ba nimo mapalit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
1: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og MyTC matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to dok kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mao ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maupoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
2: DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
8: duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang
8: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa
8: naayo na ako.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
0: Sa matagigayon nga mo divide ang cellular sir JP, mugamay pod ang telomeres.
1: Correct.
0: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular ug mamahimong inactive.
1: Kung himsog ang cellular Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
0: Problema sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom og MyTC. Kay mismo ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og MyTC sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado sir JP kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide ug mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
1: Munay kuyaw.
0: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka moinom og DTX 500 ug MyTC, ang may tabuan na mao na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa cancer ug daghang pang masakit.
1: Sakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mao'y causative factor. Kung nganong muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
0: Taghana.
1: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
0: Mo na sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MyTC. Ug sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
1: Wow!
0: Nganuman?
1: Oh, nganuman.
0: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MyTC maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
1: Kalami.
0: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MyTC.
2: DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga tiil ug mga pagkakit ilihok. Sa pagkaduwang na po sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rulda. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. O na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang MyTC. Ako ragi-maintain pag-inom 3 times a day. Dili na jud ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kayo ang MyTC.
2: MyTC. Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom og kape sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na Doc, gakapi ka na, gadetox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan dia, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya dok kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunayan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
1: Ang atuang pag-isgutan karon dok, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
0: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
1: Mao jud na.
0: Kay kung hinay dagway Sir JP, naa jud tsansa nga magbara kini.
1: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi pero kung hinay kini, mga tagak na na.
0: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize Sir JP, maghinay-hinay na siya deposito.
1: Munay delikado.
0: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid Sir JP.
1: Og kanang antioxidant dok, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
0: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compound Sir JP.
1: Hosto dok.
0: Ang D3 Bio tungod atong compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugngan niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo Sir JP kung nakainom ka og D3 Bio.
1: Unya unsahon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag. Ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
0: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
1: Kampyon. Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio. Padaghanon ni D3 Bio ang imong HDL,
0: ang imong good cholesterol.
2: D3 Bio.
11: Oh, si Richard, siging galabad akong ulo. Tasa day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Kantong mga oxidized LDL nga namilit sa imong mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
0: Maunay nakamaayo ni D3 Bio Sir JP tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang Sir JP. Pero kung D3 Bio, naadyo yung gallic acid aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto ni mo malikayan ang pagka-stroke, so simpre mag D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
1: So, unsa man ginabuhat ni D3 Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsa unman? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghano niya ang imong HDL level.
0: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
1: Correct.
0: Sir JP. Sa ato pa, kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. patay siya.
1: Mura gwardiyahan niya, no?
0: Kini pa, Jud, ang D3bio, dili raingon nga naa siya'y gallic acid, napod siya'y ferolic acid. Ang ferolic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
1: Wow!
0: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years. Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, o uban pang mga sakit sa brain.
1: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
0: Mone rason nga nung gipromote jud namo ang D3bio. Mm-hmm. Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir GP.
2: D3bio.
12: Ako si Aying, galabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kapalit sa mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Jenna Tagaamla. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o may DC. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa may DC kay epektibo jud kaayo.
2: May DC. Kapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
1: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
1: Muna igiingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay na ay klinika diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya ay whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubit. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
1: Austo.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Naji panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mao na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya, sa mga tao po nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kining kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsoon.
1: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa halin ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasa tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3Bio Health News. D3Bio.
13: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na inyong D3Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
1: Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya atong mabati nga binhod pod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
0: Ang line na Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na dai ko nimo.
1: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
0: Ang rason niya na kay taas ang imuhang blood sugar.
1: Gusto.
0: Usara man jud ang pagpaguba Sir JP nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
1: Correct.
0: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo unta naa na didto sa imuhang selula gabuhat na didto.
1: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
0: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or JP.
1: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadaot pa na si mga nerves.
0: So, mapagtabang ana sa itribayo. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubun o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir JP.
1: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imuhang mga nerves?
0: Dugang pa, sa ang pag-control sa itribayo, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir JP, para dali mo daghan ang imong blood sugar.
1: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3-bio.
0: I-correct o panindutun po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
1: Kalami.
0: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto ang insulin ihatod ra dayon.
14: D3Bio. Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
15: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
16: Ang Visio
15: nga may D3.
16: Balit sa mga butika.
15: D3Bio.
1: Kini pa jud kung ga D3Bio ka, mura kag walay gana mo kaon. Murag busog ra kasige, bisag walay unod imot yan. Kay ang D3Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
0: Kablo ka, Sir JP, unsa pa jud ang nindot sa D3Bio sa mga neuropathy?
1: Unsa man, Dok?
0: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
1: Oh.
0: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
1: Ah, paita.
0: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
1: Wa nay wiring, Dok, sa to pa.
0: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay composition na Sir JP, it's a fatty materials.
1: Correct.
0: Kanang D3Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
1: Pananglitan kanang nerves nimo mauni ang imuhang wiring. Unya ang ga-cover ana is D3Bio.
0: Mao nay myelin sheath. Ug sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao nay dagko nga fibers ug ang dendrites maoy gagmay. So kung puno ka og D3Bio, manaris jud na ang imuhang nerves sa JP. Once manaris na ang D3Bio sa imuhang tinai, ma-produce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imuhang nerves ya kung sige kag D3Bio, ganaris imuhang nerves dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3Bio ka. Timan niya sa usa sa mga hinungdan nga magguba imo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gidiha ang D3Bio.
1: Muna'y D3Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun. Apil ng protozoas.
0: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom o D3Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
1: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati. Apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Itong Marco DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Skyo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, wujud kaya yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini.
3: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
4: Relax, God.
5: Kinhimo ko man ang tanan.
4: Pero wala na gidya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: Extend food supplement for men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawatlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
10: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
9: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
10: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
11: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
12: BTX

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakiri mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama?
3: Masinug.
1: May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adlay powerful extracts
1: ng phytochemicals
2: o antioxidants
1: ng gigan sa palya
2: o di sugared sugar cane
1: mga organic compound.
2: Yeah, effective.
1: Batok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500.
1: Sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himog sa natural na sangkap, pariyos ang amarkuso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper. Milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabak sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Desi Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumor ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
3: Relax, gan.
4: Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na ginya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinica Sport Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Sport Biotics. Nga makapaundak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Sport Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinica Sport Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
8: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa edit tura mo!
9: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
10: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
11: BTX Beauty Soap! Bakal

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga naghahatak og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawad ang nabaka-ugana sa kama? Masinug? May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adunay powerful extracts,
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants,
1: nga gikan sa palya
2: ug desugared sugar cane,
1: mga organic compound.
2: Yeah, epic.
1: Tiba tuk sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500.
1: Sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
1: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako tiyan, nabalian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
2: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakan sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapataas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Spore Biotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas Spore Biotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magpunod. DTX Beauty Soap.
5: Puro katol katol.
4: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: Kampiyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Roja City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawa, programa nga puno, kumpleto, con todos recados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran, ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawa, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawa, the doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ano sa Janice? Dukay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong ba na ako? DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
5: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy, naotontang na nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
5: Mm.
4: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa tumong mga selula padulong sa katigulangon.
5: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
4: Mm-hmm.
5: Iya sa tao ang rod shape.
4: Uh-huh.
5: Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya.
4: Uh-huh.
5: Pareho ba nang magputokopy ka, Sir JP?
4: Mm.
5: Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili maapil kopya.
4: Mao
5: nang sa siging nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bagong selula.
4: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer.
5: Mm.
4: Extra nga kopya sa code.
5: Yes. Problema ra gyapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
4: Munay.
5: Gubona sa mga free radicals.
4: Mm.
5: Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikadlaw daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres. O matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
4: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinahanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
1: DTX 500.
6: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mali sa mga butika.
5: Garigyo nato masabtan, Sir JP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud, Sir JP, nga naay telomerase usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres virus niya kining telomerase dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og Mitesi.
4: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere.
5: Mm.
4: Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase.
5: Mm.
4: Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nagasynthesize o nag-assemble sa DNA og RNA molecules.
5: Mm. Buot pasabot Sir JP, kini siya mo'y tig-arin sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
4: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template.
5: Mm.
4: Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
5: Nabantayan ba ni mo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao?
4: Mm.
5: Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell size, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao.
4: Oh.
5: Pagdaghan sa mga sakyanan,
4: oh,
5: aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar,
4: oh,
5: mao kini Sir JP at nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
4: Ayay,
5: gapataas ha, oxidative stress.
4: Mm.
5: Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan,
4: mm,
5: nya inom pod og DTX 500 og BTC.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500 mabali sa mga butika. BTC ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. So sige na kung tumaog og BTC matag adlaw, nampuan na jud akong gibati nga anemic.
1: MyTC, ang alkaline, the vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
0: Ako si Mario. Ako'y diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya akong gangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Mayong adlaw, Sir JP. Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant. Mag-BTC, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
4: Mm-hmm. Dako nga huna-huna, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay, bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
5: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticists kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
4: Pasabot ana Doc, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
5: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o MyTC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
4: O sa kapagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor.
5: Mm.
4: Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kiniusa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katasoon sa telomere.
5: Mm. Sa mao nga pagtuon Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine Sir JP, 10% ang nadugang sa katasoon sa telomeres.
4: Hmm.
5: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw og gi-examine gamit ang microscope.
4: Hmm.
5: Kay bloka Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
4: oh,
5: ga-exercise sila. So kung
4: wow,
5: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
4: Mm.
5: Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa.
4: Oh. Oh.
5: Cut down yun nila ang mga fat, sugar, consumption, og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Oh. Mauna nga, kung DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidant. Taas kay Sir JP.
4: Sobra na.
5: Sa tinuod ra, maukin ang antioxidant supplement ka pinakataas sa market. Dungagan pa dyan sa imong MyTC, Sir JP.
4: Oh.
5: Ang alkaline nga vitamin C nga usapod ka antioxidant.
1: DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Naapoy pagtuon nga gitawag Telomere Effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
5: Mm.
4: Press kang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweds o green tea.
5: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research. No, aron nibal-an nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga tao sa Canada. Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa pag sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia pagkataasa itandi nimo sa mga tigulang sa kan sa Pinoy.
4: Oh.
5: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao Sir JP kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
4: Mo
5: pa pag-antos clinic, magpa-konsulta, mo pa pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud sa Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
4: Correct.
1: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adun ako yung ibating panglipong-lipong ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Misulay ko upumar MyTC. Tulog kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipo. Udin aw na usabang akong panandam.
1: MyTC sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
4: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
5: Katong mga kwartaan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
5: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
4: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
5: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gumay physio. Ang physio gumay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos na kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Ako ning i-oil pulling.
4: Wow.
5: Meaning pa, akong unsa na paakon, niyakuha ng oil niya, akong imumog ang oil. Mo na yung gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mo na yung pagbutang na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon niya sa akong baba Sir JP.
4: Ya, kay dili man na pwede sa plain D3.
5: Dili na pwede sa plain D3. Mo na yung rason nga nung D3 Bio. Jud, tungod sa BCO nga naa nini mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang ditribayo bisag kausara sa usa ka adlaw buhaton nimo ni after nimo toothbrush after flossing mas makumpleto jud nimo patay jud ang mga kagawa na sa imong baba ug kini para sa imong oral health kung nakaditribayo ka pero complain ditri dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa ditribayo
4: nabog kini diskubrihan dok di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX coffee mix ako ang programa gitistingan ako og pusa kining ditribayo sa kape gipusa ko ang duha ka ditribayo og gibutang sa kape ang lasa sa akong kape dok kay murag candy lami jud siya naraman jud siya gihapon nga lasang kape pero ang gidugang niya murag makaron sa lasa muna iyahang lasa lami jud siya dok tistingi pagud ninyo
5: Ginasigutan nato ang mga experience all about ditribayo. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
9: Ditribayo! Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang ditribayo. Nawala na jud akong mga ginapamati.
10: Ditribayo! Ang ditri nga may visio.
11: Ang visio
10: nga may ditri.
11: Kapalit sa mga butika.
10: Ditribayo!
4: Katong niad to ko sa usa ka lugar, niya ni kalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og ditribayo? Moto nag-ditribayo ko, two soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mo gawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa upat ka oras, inom na pugog dua ka soft gels aning ditribayo, and then after 4 hours, inom na pugog dua, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system, pero katong ako, adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
5: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meritin Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative ng monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung nakaditribayo ka.
4: Mujuday na nga, o gaditribayo ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
5: Yes,
4: kung
5: Sir GP.
4: Kung wala na sa plinditri, no?
5: Correct. Kung nakaditribayo ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments o viral proteins to cell. Muna yung rason nga no, ang monolaurin sa BCO nga naa sa ditribayo o wala sa ordinary nga ditri. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga nasa ditribayo? Muna yung rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya ninipatyon ang mga remnants ng virus particles.
4: Kining vitamin D3 nga nasa ditribayo, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
5: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa ditribayo. Gapon gisgutan ako nga kung ga-ditribayo ka, pareho ra nga na kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
4: Dako kayo pag-advantage ana dok sa ditribayo over plain D3.
10: Ditribayo.
12: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang ditribayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gyud pamati sa lawas.
10: Ditribayo. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
11: Apalit sa mga butika.
10: Ditribayo. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako di ay si Gani Alontaga nga doon ako'y allergic rhinitis. Nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumartul ka beses matagad na wala nag-gyud ang permi nga pag-atake sa akong allergy.
10: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Sa mga butika.
10: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
5: Di na sila kinanglan pag magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
4: Very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, naa ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahiran, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok niya, humot pa, Jude.
4: Ubitaw. Ayan na mong padugay pa. Gamit na, Jude, klinika diyo fresh. fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
4: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
5: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni Mama o Papa matagabi'i.
4: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
5: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami, Judy, inumog kapi, sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Doc, pag matakos buntag, kapi din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa dyan na'y ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya'y chia seeds, nga makapaubo sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
4: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya'y disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Mo na'y gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
4: Of course. Pero Doc, ug naman siya'y extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
5: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga naay diabetes. May kamalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
5: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
4: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
5: Sa ato pa, naslay tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
4: No.
5: DTX Premium Coffee for the best experience.
4: Mm-hmm.
5: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
4: Mm-hmm.
5: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
14: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio
14: nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
14: D3 Bio.
4: Mayang adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nausab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga na inom niyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3.
4: Mm-hmm.
5: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio.
4: Layo ka tong gitawag, Doc, nga cardiovascular diseases.
5: Nga naman, Sir JP.
4: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
5: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
4: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mota jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
5: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir JP.
4: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
5: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
4: Gusto.
5: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, ma-upgrade ta. Napa-join nindot kayo ron. Katong S21, Sir JP. Pareho po sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mugamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka. Maupo na sa D3. Kung gusto ka mag-upgrade, D3 Bio. Kamaw kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir JP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin, pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naarad jud sa D3 Bio. Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag na yun. patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa ditribayo sa imong selula tungod kay ang ditribayo bungkago niya ang virus. Tan-aw ang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
4: Correct.
16: Ditribayo.
3: Ako si Aying, ganabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang ditribayo. O weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
16: Ditribayo.
10: Ang ditribayo nga may visyo. Ang visyo nga may ditribayo.
11: Kapalit sa mga butika.
4: Ang World Health Organization statistics, will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19
5: wala na takdan
4: because of lauric acid nga makita sa breast milk.
5: Lapad joy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk. Patay ang virus, Sir GP.
4: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa ditribayo.
5: Sa ditribayo. So, sa ito pa, kung nag-inom ka og ditribayo, mura po ka nagtutoy sa imong nanay. Yes, nadyo sa ditribayo. Pariha dyan na. Mo na'y wala dyan sa pre-ditri nga naa sa ditribayo.
4: Correct.
5: Inom-dumi ha, kung ganahan dyan ka anang made in US, ang ditribayo gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
4: Asa?
5: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3 ang MCT.
4: Okay.
5: Ang medium chain
4: triglyceride.
5: Diretso na siya nga mahimong
4: energy.
5: Buhatong energy, Sir GP. Sa akong naobserbahan mas nindot nga mo inom og ditribayo sa dili pa ka mukaon sa buntag.
4: Empty stomach, do.
5: Kabalo ka nga, no, Sir GP? Patagan kanya og energy or kusog.
4: Wow.
5: Ang MCT, wala na siya sa plain ditribayo, Sir GP. Nara na sa ditribayo. O ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa ditribayo, walay oxidation nga mahitabo.
4: Muna'y dapat target
5: ang
4: na
5: ditribayo, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw datulog.
4: Maniwang di ka.
5: Unya, naabay MCT ang imong plain ditri?
4: Wala.
5: Wala, John.
4: Wala na tayo oras, Dok. O si Jean Paul Generoso?
5: Wako na sab, si Dok Ramiloy. Maing panglawas, ampingan.
4: Ayaw abusuhon.
10: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa Gapudong.

0: ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: Oras sa Pilipinas, sa oras sa K5 News FM, 97.7 Dumaguete. Alas 4.30 na mga ka-K5. Kiling oras ka itong ligapon ka nato sa DTX sa 500 Capsule, Mighty C, D3 Bio, and DTX Confimax. Nagkakapikinan, naka-detox ka pa.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamadyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
4: Maayong banta!
5: Ang

害，上不快感。

0: Adokaras, ponga que aquí, 5 plus 4, 33. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, ponga suking, tig, pamina. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, na mga suking kakifay, sa mga kaibsunan na tuneron nga nagtikungkong tikangkang pa sila tagsa-tagsa ka mga higdaan na nahalasige, kaya barog na mga doy. Itulira ng mga tiil o mga kaunuran, kabukuran, para hapsay o nindot ang imong mabuntagon o sa iyong kabuntagon mga kakifay. At daw karon nga Miyerkules sa Pizza Kinsina, ganing bulan sa Hulyo to 2026 mga kakifay. It's our birthday. Manuelo's birthday mga kakifay. Kumusta mos mga amigos? Kumusta ang tanan sa itong mga suking tig pamilaw ng Rekulano kaya mga takna adya silang tagsa-tagsa ka mga panimulaan niya. Ilabi na mga suking tig pamilaw sa mga naka-DTX sa Coffee Max na good morning! Ato mga kaigsunan nga mahiligon og kape mga kakifay ay mukalimot dapat ta ang inyong pilion nga kape kantong kape nga samtang nagkape mo healthy good ang atong healthy coffee mga kakifay ba nga DTX sa Coffee Max mutabang nimo sa paghabwa sa mga hugaw sa imong kalawasan dili ka magproblema nga magka-acidic ka mga kakifay tungod kay ang atong DTX Coffee Max usa kini ka healthy coffee oo samtang nagkape ka muni nag inusaran kape nga nag-inom kag kape naglingaw ka na satisfied ka sa imuhang pagkamahiligon sa kape. Apan samtang nag-inom, nagtambal pagid ka mga kakifay. Gawas ni Ana, ginatabangan pagyud ka sa paghabwa, pagpagawas sa mga hugaw sa imong kalawasan. So unsa pa inyong gihulat kung sa mahilig kag kape mga kakifay sa itong makaigsunan diha nga nagpaminaw karoon niya. Dapat wais ka, dapat adto ka sa kape nga dili ka makuyawan nga basin unya magka-diabetes ka tungod kay grabe kadamo kadaghan nga sugar. Oo, so kung di ka ganahan nga makaangkon og sakit nga diabetes mga kakifay, dapat ang kape nga imong pilihon adto ka sa kape nga healthy ya. Wa na ilain ang ato nga DTX sa Coffee Max. Ato nga DTX Coffee Max, mapalit ka na sa inyong mga suking butikag farmasya sa inyong lugar mga kakifay. Hala sige, bisita na aron ikaw na usab ang mutistimunya kung unsa ka epektibo ang produkto sa Clinica de Alternativo hilabi na ang ato nga DTX sa Coffee Max. Nagkakapi ka na, naka-detox ka pa. Ato nga pagtimbiya mga kakifab sa itong mga suking tig paminaw Luzon, Visayas, Mindanao o katong sa mabuting labay sa Sibya sa 97.7 Kifab News of Fab Dumagat ay hello may adlaw ka na itong hurot ilabi na mga kakifab di buklalabigan sa Negros Oriental ingon maning dakwes Dumagat ay nga gilangkuban sa 30 kamarangay particular ng barangay Kamanhak kundi inano ka ng 97.7 Kifab News of Fab Dumagat ay hello good morning labi na diyan sa may merkado publiko ning dakwes antikan sa building 1-2-3 na prutasan gulayan itugan kanihan bularan maing adlaw may buta ganyong hurot sa mga kaigsunan na ito ng mga vendors, parking boys all niya sa may South Pole area vegetable section na painitan ilapin na mga kakifay sa mga drivers gikan sa Pinika, Bihar habal-habal o ingon man ang mga bus drivers ato atusap ngayon timbaya ito mga kaigsunan na mga pribadong driver mga kakifay baga nagbiyahe na karong adlawa karong oras laha pa doon sa ilang tagsa-tagsa ka mga destinasyon oo, hilapin na sa mga driver diyang layo pagigikanan pero pirming mo uli yung mo trabaho layo saan o sa iyo nga mugikan sa balay sa iyo nga mugikan na amubiya sa pamilya o gabi na nga mo uli kudos mga kakifay and always amping no sa inyo hanga pagbiyahe para malikay ka sa disgrasya at the same time mga kakifay para masiguro ni mo nga luwas ang imuhang kaugalingon luwas ang imuhang pag-uli sa inyo hanga panimalaya o di ka makadala o mga sakit ginahanglan protection na nimo ang imong kaugalingon mga kakifay mag-inom ka og Mighty C ang ato nga Mighty C nga may alkaline phase nga vitamin C oo mo tabang kanimo na mga kakifay sa pagpapaskog sa imong immune system at the same time balig-unon ka aron dili ka daling makakuha o matakdan sa bisan unsang klase nga sakit labi ni ato nga panahon karon mga kakifay nga ulan kalit lang ug init maula na sad o kinahanglan protection na nimong kaugalingon pinaagi sa pag-inom sa tuang nga bitamina ang pinaka epektibo nga bitamina wa na ilain pa ang Mighty C the alkaline phase nga may vitamin C. Ato nga pagtimiyag may adlaw may butag usab mga suking tig pabinaw sa ato mga kaki 5 nga naminaw na ito karon baya Facebook Live pinapinas sa mga OFW abroad o ni Ma'am Sinin Bando Kilio. Good morning, ma'am. O sa tanan-tanan nga mga Barangilio family sa mga nag-birthday kagahapong adlaw, hilabi na ni Patrick o ni Charles. Belated happy happy birthday again and salamat kayo sa lamian nga panihapon. Gawas nga nakakauntag tabius mga kaki 5 nga pag-abot tabius mo na yon. Nalimot ko mga suki ni Paminaw karon ako ka-realize nga pag-abot na yun ako gabi plato kaon ritual. Nalimot ko pwede dapat na ito para dismular mga kaki 5 kay kwanta tapos kunuhay nga dili halata nga gutom ba. Dapat di ay nilingkod patani ko ato bisag mga 1 minute lang. Usa ko ni Bahog pero wa na ko nakahuna-huna kay tungod nagpanikad kapanguhit ang tabios mga kaki 5 ba nga adunay sagol na pagkalami ang kambing baboy pero wala to ASF ha. Salamat kayo ni Ma'am Dindin Banukilio sa lamian nga pagkaon. Oh, tungod sa pagsaulog sa adlaw na tawhan iyam tong anak ma'am, di ba? Og di ta masayop. Og ni Dorex sa Bandukilio diha. Michael Bandukilio og sa tanan-tanan. Nalimot man ko atong akong kastorya gabi yan. Og ni Ma'am Nia Andang. Happy morning ni mo diha. Ya, og niyo tibon. Ya, may buntag. Yan inyong hurot na diha. Salamat kayo gyud sa lamian ng pagkaon gawas niya ng mga kakifay. Naka-bring house pang unggoy. Kadala pag saging iguli ang unggoy. Lamian kayong saging ha. Ipay kayo ang chikititing. Pagkita niya, wow, banana. Salamat kayo mga kakifan. Salamat kayo Ma'am Sinin. And of course sa mga Barangilio family niya sa may panugtuban Dawin, maraming maraming big thanks sa inyohang pagkamaayo ng pagpaambit sa inyohang grasya. Mapil tani kong ilog atong chicherya gabi eh, pero nauwaw mo ko eh. Ulaw man kung akuray bata mo apil. Salamat kayo. And of course good morning also to Randy Artiaga Santisas. Ganabi na ito karanda Ma'am Janice Rimo de Asamay Mabinay. Good morning. And good morning also to Mama Yet Salvador. Good morning, Key 5 James. Happy amping and God bless you always, Key 5 James. Again, salamat Mama Yet and happy morning. And God bless you too. And thank you for always keeping this company together with Key 5 James. As always, from 4:30 in the morning until 6:30 in the morning, mga ka-Key 5. And of course, good morning once again to Ma'am Sinina Bandukilio. Have a nice day. And sa iyang unika ihang si Ma'am Angelica Bandukilio. Good morning. Josephine Ramirez. Good morning, mga ka-Key 5. Huwag ninyong tanan. May butag sa nimo diha, Ma'am Josephine. Salamat sa imuha nga pagpalanog. And of course, good morning to Randy. Huwag ingon man ni Ma'am Marza Arlasa. Huwag ni Ma'am Maneline. Nga nabinaw na ito karong mga tagna, mga ka-Key 5. Happy, happy, happy Wednesday morning, everyone. I hope nga happy ang inyohang Wednesday, ha? Dapat lang daw magpabilin tang malipayon, mga ka-Key 5. Halag bugat. Samot na karon, kinahanglan dyan ang malipayon. Dapat malipayon dyan ta today. Di kita pwedeng mag-uol karong adlaw, mga suking tigpaminaw. And good morning also to Banico John Marvin. Diha nga naminaw na ito karon mga ka-Key 5. And good morning, Key 5 James. Banukilio Dan, sharing na Sir James. Basta nakaditi ang Scoofy Mix, lami kayo. Hindi matabang, ha? Nag-inom na ko karon na samtang naminaw ug nagtanaw sa live. Pa-shoutout ko sa ako ang mga amigo ka. Nga mga gwapo, silang nga Bobski, DTX Scoofy Mix. Ni Rodrigo Luni Causon, ni Yuyo Rini Asibo, ug ni Agaw Riquibes Villaflores. It's me, Rudy Santi Abrasado, watching live and listening over the Riverside, Butong Manhuyod. Dagan salamat, Key 5 James, and God bless coming from Rudy Santi Abrasado. Dagan salamat ni muna, Sir Rudy. Rudy Santi, sa imuhang pagpalanog. Diha mismo sa may Manjuyon. Charas, Manjuyohon. Salamat ninyo na, sir, ha? Sa mga nagkagod-kagod na diha. Alas, sige, may butag. Kung nga lang tawag kagod nga dili mahagod ang lubi, ha? Bati kayo himuong tuno or igamitong tuno ang kahagod nga lubi. Alas, sige. Salamat once again sa itong mga kakifab. And of course, sa itong itim bayag may butag. Si Kapitan Charlito Yupok. Og si Agaw Ilbis nga mo order nagyuda pud siya og DTX Coffee Max. Kay nga buntag ni mo diha Agaw, former Bacong Municipal Councilor Ilbis tabangan ang gitinguha pa. And of course, advance sa happy birthday diha sa ito ang pag-umangking. Umangkon ba na? Or apo? Ay, apo, may palang tiguwang. Ha? Tusgan pa ni Doy, batanon pa ni... Nagakon pa ni Gahantod alas 3 sa kadlawon. May buntag diha ninyo ka. Mama Ninsa Consinida Bandukilyong, shout out ay kong Magaw Aida, Ryan og Mutmut Alia. Oo, mo dito si Ma'am Aida dito akong tapad gabi ima. Ay, ikaw day James Bandukilyo, sir. Ikaw. Murag. Ah, nakakita na gyud ko nimo sa presyos. Salamat kay mga kakifight. Pero while nagpadulong pa ko dito sa kalsada pa lang nanay gasingit nako kifight. Labang shout out kifight. Yan na kakusog ang kifight news of fam bad. Oh my god, siya. Madungog ta bisan asa mga kakifight. Once again, good morning to Ma'am Aida, Ryan og Mutmuta. Aliyah, and good morning also to Sir Michael Bandukilyo. Pero wala ko kita niya gabi. I think wala ko kita niya. Kaya akong nakitaan si Durex naman nga gahakot o sa to, pabasa sa bungot. Salamat kayo ninyo dihang tanan mga kakifay. Once again, diha sa may barangay Panubtuban Bacong, Adawin na. And of course, din na ito kalintan ang ato ang amigo nga Vice Mayor. Kapitan na Vice Mayor pa. Si Kapitan Marlito Tubog, Boss Captain. May buntag ni Briha. Once again, good morning to Kapitan Charlito Yopo atong EBC President. Diha sa may Bacong og ni Kapitan Monico Tindaka sa may Buntis og ni Konsihal Mikmik Serialis. Wala ba ni bayad sila, ha? Wala ni mga bayad. Mga amigo lang nato ni mga kakipay. Nga kun aduna tay hangyo one call hour ko. Especially kun aduna tay mga activities sa K5 News of Fam Dumayapin. Sila ya pinakadali nga maduulan. Mga politikong sayon duulon, sayon sa pangitaon. Usually na magun minsan sayon duulon, lisod minsan pangitaon. At ang oras mga K5, it's 4:46 in the morning. This time check ato lagapod ganito sa pinaka-epektibo ng Power Trio. DTX sa Family Jobs of Mighty Z and D3 Bio. Nga mapalit sa inyong mga sugin butika at parmasya sa inyong lugar. Dito maglangan mga kakifab. Sa dili pa tamo padayon sa ato ang dugag ang mga mensahe sa inyo ang mga greeting, shoutouts. Ato na nga nawato na itong kaubang yung nakastandby na alang sa paghatod ganato sa mga nagunang nga palaliton o presyo sa mga nagunang nga palaliton. Hilabi na sa mga panakot karun diya sa may merkado publiko ning Dakbayan sa Rabugete. Nakastandby si kakifab doon doon nga naka-extend food supplement di paling kifab doon. Good morning, ikifab mo.
1: K5 Balantay Mercado.
2: Good morning, good morning, good morning, mga kakibay!
3: Maayong
2: bantay! Good morning, good morning, mag ka na ng Tagarona.
4: Nag-tadre sa to ang public market sa siyudad sa Dumaguete. Atong i-update mga kakibay ba? Atong mga manok, itlog, hotdog, mga kakibay ba? Okay, so ang atong update karon sa to ang manok, kung whole chicken, tag 180 pesos ang matag kilo. Ha? Ang atay, 200 ang kilo. Ang batikulon, 180 ang kilo. Ang wings, kung ang pako, ah, pako ni Sao Sir, 220 ang kilo. Drumstick, 220 usap ang kilo. Ang tinae, taga 100 ang kilo. Ang ulo, muna isa, ang ulo sa manok, ah, 40 pesos ang kilo. O ang bisayang manok, 320. Aritas hotdog. Ang hotdog, ang Virginia, 190 pesos ang matag kilo nini, ha? Ang Virginia. Ang champion, 130 pesos ang kilo. Ang chorizo, tag 25 ang putos. nagbansin ko ang putos ako ang chorizo. Aretas itlog, ang atong jumbo ha, tag 300 ang tray, to tag 10 pesos ang buok nene. Ang XL, 240 ang tray, tag 8 pesos ang buok. Ang large, 225, 750 ang buok. Medium, 210, tag, ang 210 ang tray, tag 70 pesos ang buok nene, mga kibaba. Ang small, medyo makakaya ra. 165 ang 3 ane, 5 pesos o 50 centavos ang buok. Napag yung pinakagamay ha, extra small. 150 ang 3, tapos ang usane, tag 5 pesos ang buok. Ah, muna siya extra small, ang pinakagamay na yun. Ang salted egg, ah, natay salted egg, tag 600 ang 3, tag 20.

0: Comunidad Soldomay, Opsi Serra, Artinyo, Timyo Bilicura, Osanis ni sponsor po han. Bagong sponsor sa itong feeding program karong Domingo po na, Opsi Ma'am Marlene, Kunsyal Marlene, Bilicura, magayap taga barangay kang mating. Okay, so mura pa mga kita ba, atong update sa ito ang mga presyo, dire sa ito ang public market. Kinyo, alam sa balitang kipad, sa umaga, kinyo ang kakipad doon, dito nga nag-extend food supplementary paling para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o galingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 Balantay Merkado.
2: Aras mga ka K5, alas 4.50 na. Parahita sa itong programang Balitang K5 sa umaga. As always, kaubalagapon si ka K5 James sa D3 Bayo, Bandukinyo. And of course, good morning to Ma'am Ana Marie Cornelia Sugananda and Jane Pariha. Pariha tang duha. Lain nga, buntag ni muda. Pariha, Jane. Sa so, mga pagpaminaw, salamat kayo sa inyong kapagpalanog mga ka K5. Karong mga taknaak. Manang ay gyud mo kalimot ha sa inyong mga tulumanon sabi na ang pag-inom sa tuang mga produkto sa Klinika di Alternativo. And of course, mga ka-K5, sinabi na sa tuang nga D3 Bio. Tungod kaya nga tuang nga D3 Bio, mutabang na kanimo mga suking tigpaminaw sa pagpakgang sa mga bakterya sulod sa imong kalawasan. Na. Okay, ang bakterya, muna yung sa sinungdan, nga no kang mag-ubo, mag-hilanat, mag-sipon, tungod na sa mga virus nga naas sa imuhang sulod sa lawas, mga ka-K5. Apan kung ikaw, nag-D3 Bio, hindi ka ngay mabalaka tungkol kaya nga itong D3 Bio mo patay mo pakgang sa mga bakterya sulod sa imong kalawasan. Tungod anay virgin coconut oil ang ato nga D3 Bio. Gawas niya ng mga sukin di paminaw ha. Hindot kayo, hilabi na sa mga limtanon di ha. Oo, paminaw ha po. Oy, ikaw paminaw kay limtanon kay ka. Kasimple sa trabaho, malimtan ni mo. Nang maminaw ka, dapat kang muinom ani mga kaki-five. Ang D3 Bio at tambal sa ni sa imuhang utok. Oh, para ma-remind ka, ma-refresh ang imuhang mga kaduguan, mga blood cells sa imuhang utok mga kaki-five. Oh, ma-refresh nga daw bisan na tiguang na ka nga halata sad kayo. Pero ang imong utok mga kaki-five magpabiling batan-on tungod kay nag-inom ka og D3 Bio ka. O, di ni mo malimtan niya, ako adeng buhaton, mauni, ay mo rin, di ni mo malimtan niya, mo trabaho, dahil ko di ko matulog kay giswilduhan ko. Ana ba? Unay imuhang angayan na dili malimtan mga kakifay. Nang kinahanglan nga mag D3 Bio ka. Na. Pag naman nga, og na kay kuhan, break time, tulog sa gamay. Alas, sige. Ato ka D3 Bio, mga suging na paminaw, mapalit ka na sa inyo, mga suging butikag parmasya sa inyong lugar. Kung ikaw, ana mahimutang sa Rakbas Dumagyate mamahimo kang mobisita iha mismo sa Maya Butika di San Francisco mapalit ang ato nga D3 Bio and of course ang EVF Pharmacy St. Teresa Pharmacy Bell's Express Pharmacy People's Choice Pharmacy Anis Pharmacy og sa may Crown Day Pharmacy ingon man sa may Gamot Publiko og diha mismo mga kakifay ang Gamot Publiko ha na ani sulod sa may Unitop Mall og ang St. James Pharmacy nga na mahimutang din sa may EG Blanco Street dool mismo sa may Metro Dumaguete College and of course ang na mapalito sa mga produkto mga kakifay diya sa may G&G Pharmacy sa may Pulan Tubig so unsa pa inyong gihulat bisita na o palit na mga kakifay sa ito ang mga produkto sa Klinika di Alternativo aron ikaw na usab ang mutistimunya sa pagkaepektibo ni Inika aron na di na matabang maola gina kay mangunay dayon kay diha bas walay unay bro may nga buntag sa atong kakifay nga si kakifay Rick Cuevas Villa Flores ang ato ang ambot taga ayungo ayungo taga Bindoy Bindoy sayop sayop naman akong address ni mo Brad in FA mangguga Mato Pina good morning Brad James o gaparing dundib sa shoutout ko ni Jane de Cabaldo ka nakaditex kung Fimex na kumbati salamat na Brad salamat sa nimo diha P5 Rick Cuevas Villa Flores Julieta Dumasig Good morning, Sir James. Pa-shoutout ako, sir. Shoutout.

0: ni Julieta Dumasiga. And of course, itong itibayag may buntag, si L. Jane Ramis. Good morning. Good morning, Sir James. Shoutout ko sa ako ang mga anak na si Janine, Mian Ogadia ka. Labina sa ako ang abana nga palangga nga si John Ray. Maura na, Sir James, watching live in Mabinay. Ala, sige. Greetings coming from Eileen Aguilar Pamora. Ikan salamat, Ma'am Eileen. And of course, good morning also to Rolando Pondavilla ka. Matod pa niya. Good morning, Sir James. Pa-shoutout ko, sir. Watching from Davao del Norte. Thank you, sir. Ay, may buntag diha sa may Davao del Norte, ha? Sa ito mga kaigsunan, sa ito mga kakifive nga naminaw karon via Facebook Live. Salamat, Gida. Sa inyo hanga padayon nga pagpalanog mga suking na tigpaminaw. Hilabina ni kakifive Rick Rivas Villaflores, ang pinakakusgang EDB user. Hindi matabang niya ito, amigo, nga naka-EDB, mga kakifive. Okay, hambugiro na! Wala tanangunay. I'm just stealing the truth. Unsa di ay.
1: Ayay, buhara.
0: Wala siya na yung ginengon nga bato-bato sa langit ang matamaan magalit na. Usually, magod mga kakifive na ipeder. I don't know if na-notice na ninyo. Ang usually pagod kayo nga, mingon nga, ah, pabor, dili pabor sa... Ah, sige, unya na lang. Maing buntag di ay. Oh, maing buntag ni Ma'am Shuning Hukumba. Maing buntag, Ma'am Shuning. Salamat kayo sa mga pagpaminaw, Ma'am. Ha? Okay, Kaki 5, Lolo Pidot. Good morning, sir, from Lolo Pidot. Sa Key 5 News FM, Kanlaon. Maing buntag di sa mga Key 5 News FM, Kanlaon. Ni Lolo Pidot. And good morning also to Jane Bungkawil. Buyer, adi matabang. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Good morning, sir. Kapinatag DTX sa Kufi Max. Ato ko na sa mga kaki 5, alas 4.56 na. Ito maglangan mga suking tigpaminaw. Ano yan ang mga uluhan sa atong balita ning Adlaw Miyerkules. Uluan sa atong mga balita ning Adlaw Miyerkules sa balitang lokal, bagong hepe sa PNP Ayungon o PCG nga formal nga gipailap sa publiko atol sa flag raising ceremony. Abdag sa atong balita ng showbiz, si Gerald Anderson ay ginipinsahan ni Senador kung ginipinsahan si Senador Robin Padilla batok sa mga batiko. Atong City Hall report, na Mayor sa Garbarya ni Auhang sa mahiligon o football sa paglantong sa live stream sa FIFA World Cup diha sa may Rizal Boulevard. Ato nga police report, mananagat na lumos sa suba sa Gihulgan City. Sa Barangkon Capital News, sa Barangay Yabalugok sa Gihulgan, nakarabot og serbisyong medikal gikan sa kagamhanang probinsya. Abdag sa atong regional news, human sa Baguio, sa Antique, walay natala nga kasualidad. 152 kabalay ang nangaguba. Abdag sa atong mga nagunang kabalitang national, pagdugang sa beneficyo sa PhilHealth Coopers, gisuportahan. Dugang balitang national, PNP gimanduan ang local commanders na makikalayon sa DepEd sa pagpahigayon og nationwide shooting drill. Abdag sa balitang international, Trump admin nilusad og kampanya aron bungkagon ang ICC. Abdag sa atong balitang sports, Alex Yalaka gipasirunggan sa palasyo human sa makasaysayanong nakabot sa Wimbledon. Kakifive mga suking tigpamraw, mag itong mga balita nga ngayon yung masaya ng kumplitong detalye. Nangalan sa kinatibukang puwersa sa K5 News of Fam, 97.7 Dumaguete, our CEO President Busdo Criminoy, Area Manager Santa Catalina, Mayor 5 Ubanya na Ligan, ato nga Station Manager K5 Sir Bernie Cabusaw. Ato ko lang sa alas 4.58 na mga K5, bumalik ko ninyo sa programang Balitang K5 sa Umaga. Kinilika po sa kanunay, ang inyong ubus nga lagad sa kahanginan K5 James D3 Bayo Banduki.
2: Balita K5 sa umaga.
0: Ato nga pagtimbiag may buntag. Good morning, idol. Shout out sa tanang taga Cantiban o tanang si Bunga Family. Kaya watching live from Zamboanguita nga Daghang Loyal. Ha, di matampang. Salamat kayo sa may Zamboanguita, ha. Ilibinani si Bunga Jory Bis. kalsada. May butag ni mo dia, sir. Huwag may butag sa tanang mga sibung. Sa ni? Sibunga? Sibunga. Sibunga ako. May butag ya. Katod pa ni Key Fabric Quibas sa Villa Flores na kamata na di ay si Lolo. Panuhuto na iyahang bag ang karungan. Sayang ni Matas Lolo Pidot, no?
1: Ayay buhara.
0: Sige na siya tisngi di aron, ha? Panuhuto na ginang bag ang ano, ano na parihan ni Key Fabric. Nga, di na nadudag panuhot. Okay, kumplito na nag-haplash. Huwag yun gabuok 40%. Oy, huwag na mo ipapalit ha. Pwede ninyong tawagan si Key Fabric mga sukintig paminaw kay duha kabuok ang iyahang kuan. Discount. So, unsa na Brad, 40% na imuhang makuhang discount, ana Brad? May PWD og senior citizen. Ay, buntag din mo na Key Fabric ka. May nga, buntag din. Alas, sige, salamat kayo diha ninyo. Fine, ninyo diha ni Hanamichika. Ganaminaw na to karon mga ka-Key 5. And of course, good morning to Inday Juicy. Juicy hotdog. Good morning, ka-Key 5 James. Kumusta James? Amping always. Ika ni Ma'am Joy Fry. As always, Ma'am. Always gitang okay, always gitang okay. Always gitang mag-amping, hilabi na kung walay mo amping nato. Charot. Mag-amping ito, ay, noon sa man. Salamat kayo, Ma'am Joy Fry, ha? Og amping sad ka. And thank you for always supporting Key 5 Dusa Farm, especially sa mga feeding programs and every activities na ipahigayon sa Key 5 Dusa Farm Dumagate. Good morning, maayong buntag, sir, you, sir, you. Ika ni Ma'am Finel, kung Lapore Finel, da sa Maya Villarreal, Bayawan. Good morning, Sir James. Sigrit din akong mabuntag akong kauban rin nga nagkaon o pandisal samtang gitusnob sa DTX Coffee Mix. Kana, Giyod, kung ganahan kaglami mga ka-K5 nga kana. Well, nag-enjoy-enjoy lang kag kapi-kapi ni ha. DTX Coffee Mix. Asag na pandisal itusnob ni mo. Bites kayo. Maola gina kay Mangunay dayon ka Brad basta na ready squinto Brad. Insulte god pero bisag senior citizen na ni Key 5 bre mga ka Key 5 kusgan pa ni siya. Kay naka extend their food supplement. Atod pa niya nga shout out ni Mommy Joy Fry ya amping gikan ni Rick Vivas Villa Flores. Good morning, thanks. Atod pa ni Ma'am Joy Fry. Sige na si Key 5 Bray, Ma'am Joy, di na siya mapakita. Nga na, magkinapas na mga sinsado na. Bili na naganahan mo pakita og mga ultimo. But sige lang, Ma'am, kay kabalos na niya ta. May buntag ni Mula, Key 5 Bray, again na. Jason Der Paira Vlog. Naminaw na to karon. And of course, ato na itimbayag may buntag ha. Sila ni Tita Ami ya. Ihera diya sa may inalad siya to. And of course, nalimot mo ko eh. Ano ni Eva? Oo, sa tanan-tanan niya mga ka-K5 na to, mga sugi ni Pamilao. Diyan sa mga inalan siya to, and good morning. Pero most especially sa mga Ehera family. And of course, ni Queen Lagrama. Magbutang ni Maria Queen sa may Albiga siya to. Ug ni Ma'am Gigi Gilarawan, good morning ma'am. Salamat kay si Mohang walay puas nga pagpaminaw ma'am. So mapa niya nga naminaw lang siya pero usahay. Dili siya ka kuan mga ka-K5. Dili siya ka pugong or dili siya ka message. It's because kuan wa siya ay load. Sige lang ang importante na minaw. At ang oras mga ka-K5, it's 5:03 in the morning. Ang oras ato lagi hapon ka nato sa tanan o sa pinaka-epektibo nga vitamina vitamin C, the alkaline base nga vitamin C. See you tomorrow ko matod pang rate. Kung di ka mabuta, magkita ta. Mabalik na mga ka-K5 alang sa ato nga mga detalye sa mga balita. Ingon man, ang atong kamustahan tandam na makauban na to ang K5 News of Am Bayawan and K5 News of Am Kanlaon. I will bring something nice. Eh? Los-los ni mo, K5 Break. Rasad kag politiko nga puro rastorya, puro paasa. Mabalik na mga ka-K5, human lamang ini. Sambay!
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
4: Ako si Inara.
5: Tajud kayo ang akong blood sugar.
4: Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
5: Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Jan. Busa ka full time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
6: Kapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
6: Sa mga butika.
9: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-MITC ko. Kaya sulaye ganin ninyo, MITC, mapalit sa mga butika o pharmacy.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng MITC, immune booster po ito. MITC Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
11: Ang bata mo pala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagpuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Series.

0: Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinical Sport Payote. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinical Sport Payote. Katabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Sport Biotics at Lawatlaw. Mabalik sa inyong nasukin butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka na.
2: Ako,
3: ang linya ko,
2: isang kapsula ka na.
3: Kung matindi at mahabang-habang bakbakan ang harap mo,
2: ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men.
3: Gawa sa maca.
2: Isang herb na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
2: Like flavowaska.
3: Epektibong sexual potency herb.
2: Stimulates libido
3: and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula.
2: D3 Bio.
5: Ako si Jan. Basta ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: Mapalit sa mga buti.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging pistingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat kid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C available nationwide.
2: D3 Bio.
11: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan mibalik na yang normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio.
3: Ang Vizio
2: ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Nawan ang nabakaugana sa kama.
2: Masinug.
3: May diabetes ka.
2: Ang DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
2: At yun ay powerful extracts.
3: Yung phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
3: Nga gigan sa palaya.
2: Ug the sugar sugar cane.
3: Mga organic compounds.
2: Yung effect.
3: Di matok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Ingkistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangingi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mapakabutika. Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 FM.
14: News FM.
15: Maayong buntag!
2: Balitang K5 sa umaga.
16: At ako rin sa mga K5, alas 5:09 na. Di ka maglangan dito kita sa mga detalye sa atong mga balita. Una sa balitang lokal.
2: Balitang lokal.
17: Balitang lokal.
16: Ato nga balitang lokal, bagong heifer sa PNP Ayungon, the PCG, formal nga gipaila sa publiko atol sa flag raising ceremony. Ipongolohan ni Municipal Mayor Dines Amancho uban sa mga opisyal sa munisipyo, mga pangulo sa departamento, ug ingon man mga pangulo sa opisina gikan sa naglain-laing ahensya sa nasudnong gobyerno, ug mga empleyado sa lungsod ug mga estudyante sa criminology gikan sa Negros College. Ang usa ka gipahigayon nga flag raising ceremony kiniatong nga buntag sa Lunes sa Hunyo at 13 taong tuig 2025 sa dito mismo sa Ayungon Town Square. Atol sa maong nga seremonya sa formal nga gipaila ni HRMO Tuka Reyes Kalumpa ang mga bagong na destino nga mga opisyal sa Philippine National Police sa Ayungon ug Philippine Coast Guard Ayungon. Nakipa kanila maong sila ni Police Lieutenant Jad Jacob Mingua ang bagong Deputy Chief of Police sa PNP Ayungon ug ingon man ni Adam Cloyd Ricardo Conrizardo ang bagong bagong station commander sa PCG Ayungon. Ang duha ka mga opisyal miabot sa ilang mensahe o pasalamat ngadto sa local government unit sa Ayungon tungod sa mainitong pagdawat o pagsuporta nga gihatag ngadto kanila.
2: Balita Entertainment.
16: Samtang sa itong balitang showbiz mga kaki-5, G5 Gerald Anderson ay ginipinsahan si Senator Rubin Padilla batok sa mga batikos. Dalitali hatod ka na ito ni K5 Clarice Rullian na K5.
7: Balita Entertainment.
14: Balita Entertainment.
17: Gipadayag ni Gerald Anderson na walay kalabutan ang mga kontrobersiya sa politika ni Senator Robin Padilla sa pagpili kaniya alang sa action drama series sa ABS-CBN ni Vlad vs. Jury. Okay pa si Ugda Kining ang maong actor politiko. Tanawon isip usa ka performer sa panahon nga kini musulod na sa set.
18: Dito ba ni Anderson ang mga isyu ato sa media conference alang sa katapusang mga yugto sa serye ni adtong Lunes, Hulyo 13. Human sa gipangutana kung uyon ba gihapon siya sa pagapil ni Padilla sa show bisan pa sa mga bagong kontrobersiya nga giatubang sa senador sa Senado. Dugang ba niya haom kayo si Padilla sa papel isip Muslim leader na si Ahmad Mustafa, usa ka fictional nga character sa serye nga lagway nga matarong o presidential executive aide o sikrito nga nakigalayon sa karakter ni Anderson nga si Halid.
17: Dugang pa ni Gerald nga sukat sa iyang pagsulod sa politika. Kanunay nga nalambigit si Padilla sa mainitong kontrobersiya sa Senado. Lakit na iyang baguhay lang ako si ganong pagsupak sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. O kinisi ka K5 Clarice Rullian para sa Kampinyo Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
7: Balitang Entertainment.
19: Balitang K5 sa umaga.
16: Dagang salamat na K5 Clarice. Samtang dito kita mga ka-K5 sa atong City Hall Report. Mayroon sa Garbarga miauhag sa mahiligon o football sa paglantaw sa live stream sa FIFA World Cup pwede mismo sa may Rizal Bulimarca. Sa detalye hatod ka ni ka-K5 sa Iril DTX sa 500 Rapa i-K5 mo.
19: K5 News FM Live Report.
20: Yawa karon dapat kita City Mayor Chiquiti sa Garbarga malikon sa dula sa football sa paglantaw sa live stream sa FIFA World Cup diya sa Rizal Boulevard. Dinihin na po sa gabay na karon sa semifinals dito sa gawa sa nasod. Matod pa sa mayor, isip mo sa ka-fan sa football. Nalipay kayo nga doon ay lead the wall kay butang sa Iconica Boulevard. Araw matagtapong ang mga tanaw sa FIFA World Cup nga live. Matod pa sa mayor, nga kanyang hulma para maghatag kalingawan usap sa itong mga kaisunan. Labi na ang mahiligon sa natin sa football din sa itong siyudad. Matod pa nga lapad ang talanaw nila. Og lakip usab hamugaway ang maong dapit. May kanini matod pa ang siyudad pinagi sa City Tourism Office ang nibutang og litib libol siya sa dasangpit. Garapit. Alang sa balitang K5 sa umaga, K5 sa Iril, DTX sa 5W. Para sa kaming kapalitan, Servisyo Publiko, Kalihaw sa Negros, K5 News FM.
16: Alas 5:14 na mga ka-K5.
19: K5 News FM Police Report.
16: Sabtang sa ato ka Police Report na mananagas na lubos sa suga kung suba sa Gihulngan Sinikya. Usak ka mananagat ang ikatahong na lubos sa human kinigianod sa kusog nga sulugas sa suba sa sityo Baterya Barangay Poblasyon Gihulngan City Negros Oriental. Kaya itong nakalabay ng adlaw. Ang biktima na ilhan nga si Richard 44 anyos o glumulupyo sa nahisgutang napinta. Matod sa mga saksi nga sila si Kelvin og Rufino. Minsulay ang biktima sa pagtabang sa pagkipos sa ilang pump boat sa rihang aksidente kininga nawadan og balansi ug gianod sa bahangga. Isan pa sa gihimo nga pagpugong sa mga saksi tungod sa kahubog sa nahisgot ang biktima og delikado nga kahimtang sa suwa. Marayon gihapon kininga mibarog aron mutabang. Ang tuning pagsulat sa maong balita parayon pang giretrieve ang maong gihimong retrieval operation sa kapulisan ingon man sa CDRRMO og VFH sa maong gabit aron makaplagan ang nahisgotang biktima.
19: Balita K5 sa umaga.
16: Abdang sa laing abahin sa atong Capital News sa Barangay Balugos sa Gihulngan na karawat og servisyong medikal gikan sa kagamhanang probinsyal. Sa detalye hatod kinato ni ka-K5 Roy August Bustillo, i-K5 mo.
19: K5 K5 News FM Live Report.
0: Karang kagamhan ang provincial sa paghatag og medical na serbisyo sa atong mga kaigsunan nga nagayod sa kabukiran sa Negros Oriental. Nagpadayodog ang MLS caravan ngadto sa barangay Balugo sa Gihulngan nga sadiin katusan ka mga tao gikan sa kabataan hantod sa mga tigulang ang nagabenepisyo niini. Nanguna sa maong serbisyo caravan mao gayod si Gobernador Manuel Chaco Sagadbaria. Uban niya mga MLS team harun matagamtaman ang mga nagkalain serbisyo gikan sa medical, legal ug social services sa mga katawhan. Sa medical nga aspeto, mikuyo gayod ang mga doktor, apila mga nurses harun sa paglantaw sa mga sakit nagiaguman sa mga katawhan ug libre kini apila mga tambal ug mga bitamina sa ilang gikinanglan. Dugang pa sa aspeto sa mga hayupan anaagayod ang mga provincial veterinary office personnel harun usab sa paglantaw sa mga kahimtang sa mga kahayupan labi na sa mga baka ug karabaw nga mao gayud tambayayong sa adlaw-adlaw nga paghinabuhi sa mga katawhan. Dito usab ang amahan sa Gihulngan nga si Mayor Mikoy Reyes kawan usab ang mga board members na Rusty Sirion, Honorable Angel Soliva kawan ang mga city officials ug barangay officials nga sa rin gipakita gayud nila nga ang gobyerno para gayud sa mga katawhan. Gikan sa Kapitolyo kini sa K5 Roy August Bustillo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kalingaw sa Negros K5 News FM.
16: Samtang sa itong kabalitang regional, human sa Baguio sa Antique, walay natala nga kasualidad. Apan 152 ka mga balay ang nangaguba. Tali-tali hatod ka nato ni K5 ni Vina Tindog.
19: Bahagitang regional.
21: Walang natala nga mga namatay na angon sa probinsya sa Antique, human ang kusog nga pag-ulan sa dala sa habagat ni atong katapusan sa simana. Iangon sa mga otoridad, walang puso ng gihimong preventive education sa napulog ni Makalusod. Aron masigurong kaluwasan sa mga residente sa peligrosong mga dapita, bisan pa sa zero casualty, gibaraban ang anana sa 152 ka mga balaay na ang ulong nagubat tungkol sa pagbaha o pagdahili sa yuta. Para in karoon na paghatag o ginabang o mga materyales anas sa pamilya ng napituhan sa maunga katalagman. Hindi kabalita, hatod ka na ito sa mga ITC ang alkaline base of vitamin C sa itong D3Bio, DDX500, DDX sa kafimix at kakapika na raga detox ka pa. Kini sa K5 na Divina Tino, to para sa kambing na kabalita, servisyo publiko kalingan sa Negros, K5 News at Aham.
16: Alas 5.18 ng mga kaki-5, samtang sa itong kabalitang nasyonal, pagdugang sa benepisyo sa mga PhilHealth members, gisuportahan. Gisugyot, kung gisuportahan ni Kanhi Easter de Sama Representative Bin Ivardon, ang sugyot ni Executive Secretary Ralph Recto nga dungagan ang PhilHealth, ang mga benepisyo alang sa kapin 37 kamilyon na direct contributors o mga miyembro nga nagbayad og contribution. Isuportahan usab niya ang lakang sa paglagdas ang sakop sa PhilHealth din alang sa mga serbisyo nga gitanyag sa mga ospital nagiparag-iya sa mga local government units kon LGU. Sa usa ka pahayag nga giawhag ni Ivardon ang PhilHealth ug ang Department of Health nga ipatuman dayon kini nga duha ka mga programa. Hatod pa sa kanhi kongresista nga adunay legal nga basihan ang sugyot ni Recto nga diin dungagan ang mga benepisyo alang sa mga miyembro sa PhilHealth nga nagbayad ug kontribusyon.
19: Balitang National.
16: Balitang National. Naftag sa itong madugang balitang national, PNP gimanduan ang mga local commanders na makikalayon sa Deep Earth sa pagpahigayon o nationwide shooting drills. Sa detalye, hatod ka nato ni K5 Rufa de Vero, K5 Bob.
19: Balitang National.
22: Balitang National. Na sa Philippine National Police at ang units sa pulisya sa Pilipinas. Mahigalayo na sa DepEd sa pagayon o mga active shooter drill sa mga publiko o pribadong eskwelahan. Sumara ni PNP Chief General Jose Meleso na Dutiz Jr. Nagimanduan ang mga lokal na commander sa pulisya ang makikitambayayong sa mga opisina sa DepEd o mga administrador sa eskwelahan aron masiguro ang partisipasyon o presensya sa pulisya atol niining mga drills. Ipahayag sa hepe sa pulisya na ang mga drills na tumong sa pagsangkap sa mga estudyante o mga matutudlo o praktikal kalibhalo kung unsaon pagtugma kung adun armadong pag-atake sulod sa eskwelahan. Giingon gani adun Education Secretary Sonny Angara na kini nga mga drills magtukod o mga standard nga protocol para sa eskwelahan na sundon adun sa kaisidente sa pagpamusil nga pakapahimo sa opisyal sa eskwelahan nga mareskundi dayon o mapanalipdan ang estudyante o kawani. Kini nga balita hagto na to sa MITES-C, ang alkaline base ka vitamin C. D3 virus of 100, yun mga sa DTX sa coffee mix na kahapika na naka-detox sa kapa. Para sa balitang K5 sa umaga, kini sa K5, Rufa de Vero para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Blikog Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balita K5 sa umaga. Balita K5
4: sa Balita International. International.
16: Alas 5.21 ng mga K5 samtang santo nga balita international, Trump admin nilusad ug kampanya aron bungkagon ang ICC. Sa detalye hatod kanato ni K5 Shara Marie Humilio ni K5 mo.
4: Balita International. International.
5: Admin Trump naglusad og kampanya aron ihimulag og bungkagon ang International Criminal Court kung ICC nga gitan-aw kini isip pulga sa soberanya sa Estados Unidos. Sumala sa mga taho ang kalihim sa Estados Unidos nga si Marco Rubio mideklarar nga ang US hugot nga nagsilikwar sa otoridad sa ICC sa pag-imbestigar o pagkiya sa mga lusrano og opisyal sa Amerika. Giingon niya nga samtang inisya nga katuyan sa ICC mo ang pagkiya lamang sa mga grabing kalapasan kini nahimong radikal o grabe sukad ni ato iyang gisisir nga ang administrasyon ni Trump dili motugot sa korte nga hulgaon ng mga opisyal sa Amerika. Ang mga tao sama na ni US President Donald Trump o kanyang Presidente George Bush dugay na nag-ingon niya ang ICC ulit otoridad sa pag-imbestigar o pagkiha sa mga Amerikano ilabi na ang mga miyembro sa militar. Kini nga balita hatod kanato sa MyTCN fanbase na vitamin C inubanan sa Detox 100, Detox Coffee Mix na kakapika nagka-detox ka pa. Balita gikan sa News Center kaysa K5 Sharam Rehum. Para sa kampiyon nga balita sa Rebisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Balita Sports!
16: Sabdag sa itong kabilitang sports, mga ka-K5, ba Alex Yala, gipasidungan sa palasyo, human kini makasaysayanong nakabot sa Wimbledon. Sa detalye itong kabalikan, si ka-K5, Cyril, DTX 500 drop, i-K5 mo.
4: Balita Sports!
20: Sa balita na ito sa sports, ay karong alawa, pinitin star Alex Yala, nakaroon ito special kapag dawan sa Malacanang. Ngayon, Luis Gabi, isip pag-ila sa iyong makasaysayanong pagkarugan sa Wimbledon, nga doon ang napaligon sa inga napit, taliwala sa mga naguna, nga mundula sa tinis sa Dibukilibutan. Si Alaban sa mga ginikanan, nga sila si Michael Grisa, kaya bayabi ni President Pren Bumbu Marcos, o kunang ginang Lisa Marcos, sa wala pa sa kaya bayabi sa Philippine Sports Commission, Chairman Patrick Pato Gregorio, sa Ceremonial Hall. Ang Presidente mihatag na yung pagkipulong, nga naghatag padungog, kang Iyala. Karingon, nga bati yung anyos, nga bituon sa nato sa tinis, nagdala ang karbo sa Pilipinas, pinagay siya pagdula sa Wimbledon nga nakakita kaniya nga nakapot sa mas taas nga kitasan nga nabot sa Osaka player nga gikan din sa itong nasun. Kitaga dahil ni Marcos si Alas sa Presidential Citation isipagila sa iyang magkasaysayan ng round 16 finish sa Wimbledon o Osaka Pilipino sa kasaysayan sa torneo. Abalita ito natin ito na kanino sa D3 Bio, DTX 500, MyTC. K5 sa Iril, DTX 500. Para sa kapag-abalita ng servisyo publiko, Kalayaw sa Negros, K5 News FM.
1: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
16: Atong oras mga ka-K5, alas 5.24 na, magutong naglangkob sa tuang balitang K5 sa umaga. Unya na po ang ubang mga balita mga ka-K5. Apan sa dili pa itong itibayag maing buntag, si Ma'am Shirley May Pamorca. Good morning, Sir James. Huwag sa tanang mga ka-K5, maayong buntag, maayong kabuntago na itong tanang. Ika ni Ma'am Shirley May Pamorca sa may Zamboang Gita. Ang ato ang YTC o D3 Bio user. Ya yeah, mismo sa may lungsod sa Zamboangita. Daghang salamat Ma'am Shirley May ug may butang kanimo diha ug sa imong pamilya. Good morning Ma'am Emilia Iligara. Good morning. Good morning Galvin Sir James sa DTX Coffee Max. Let me kayo shout out to Joseph Flore Marites Christian Aileen, Diday Hana Joy Ibasan, Day Arlene Delphine, Mamang Marello, tanan nga naminaw solid listeners ayong on thanks Sir James coming from Cagawad Rito Miraflor. Alas 5:25 na mga ka-K5, bumalik tayo sa itong kapustahan tayo din human lamang din sa bahay.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
4: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio.
8: Ko si Thorazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Mia. Gatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, may balik na yung normal nga pangunahon na.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
23: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
24: DTX Coffee Mix.
25: Mabaka sa mga butika.
26: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Pwede si Shella Grace Mendoza. So, oh, na-permi ko ba pangluya ka ng murag kapoy kayo iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Namundan ako isa ka capsule 3 times a day. O so, pag nakainom ko anong tambala, ako dito akong pagpasalamat pero kay Himsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
26: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Walay gana mukhaon, sigiglayin akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Kipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
26: Mighty C, ang alkaline, ang vitamin C, mabalik sa mga butika.
29: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
30: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw,
31: mabibili sa mga butika.
30: Memory Advanced Syrup.
32: Forbiotic. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
33: Extend Food Supplement for Men.
34: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamanggali. Salamat, Gid, sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
33: Good supplement for men.
26: D3 Bio.
12: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
26: D3 Bio.
6: Ang D3 nga may Visio.
26: Ang Visio
6: nga may D3.
31: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
24: DTX Coffee Mix.
35: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
24: DTX Coffee Mix.
31: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
26: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako di ay si Melissa.

0: Maikisima tag-adlaw, naumpungan na jud akong gibati nga anime. Nawala na jud ang lugun-lugun sa ako panit.
1: Mighty C!
2: Mapalit sa mga butika.
1: History Bio!
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio! Ang D3 gamay visio!
2: Ang visio
1: gamay D3!
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio! D3 Bio!
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nag-inom ang D3 Bio. 1 capsule per time today. Kay hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 gamay visio!
2: Ang visio
1: gamay D3!
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio!
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang DTH 500. Makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
5: Nawan ang makaugan sa kama.
6: Masinug.
5: May diabetes ka.
6: DTX 500 na
5: ang DTX 500.
6: Adunay powerful extracts
5: nga phytochemicals
6: ug antioxidants
5: nga gigan sa palaya
6: ug the sugar sugar cane
5: mga organic compound
6: nga effective
5: batok sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Listang, isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ang
1: kakampiyon ng estasyon
2: sa Dumaguete City,
1: 97.7
2: K5
1: News FM.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
8: K5 News FM Bayuan. At this time, mga ka-K5, there is a tuwang pagpanaguban sa K5 Kumustahan Tandem.
9: At ang makapapan mga K5 taod-taod, sa K5 Chains sa Bando Kilio, sa K5 Elmer Sagang, ikan sa K5 Canlaon o Dumaguete, alam sa itong kumustahan na tandem. At ang nasa linya mga K5 itong mga kaubanan at itong kumustahon, sa K5 Chains sa Bando Kilio, ikan niya sa Dumaguete. Sir James, good morning!
10: Dagan salamat ay K5 Dundi, desabay K5 News FM Bayuan, good morning, usab diha, ingon man ni K5 News FM Canlaon na Elmer Sagang ug sa tanan-tanan nga nagpalanog karong mga takna akutob sa mabot ning labay sa Sibya sa niya. Sa K5 News FM Philippines, sa Mike Adlaw, may buntag ka na itong tanan. Back to you, K5 Dorn.
9: Salamat, Sir James. Dari naman tayo mga K5 itong kumustahon si K5 Elmer Sagang, gika na sa K5 News FM Canlaon. K5 Elmer, good morning!
8: Good morning, K5 Don. Good morning, mga K5 James. Itong pagtibig, may buntag naman gikan diri sa my first district of Negros Oriental, particularmente diri sa K5 News FM Canlaon. Atong pagtimbayag kanatong tanan o maayong buntag, mga ka-K5. Back to you, K5 Don.
9: Dagang salamat, K5 Elmar. Diri naman sa Dakbayan, sa Bayawan, wala kay kakulian din sa mo, anindot ang amo ang panahon. At ang oras, mga K5, alas 5.32 sa buntag. At ang atuan, mga K5, at ang balikan, si K5 Elmar Sagang, alang siya mga balita, gika niya sa Canlaon. K5 Elmar?
8: Sige, K5 Don, katuang mga balita sa First District, particularmente sa may syudad sa Gihulngan, nasa diin ang katong isa ka mananagat nga kining naanod sa baha diya sa may suba nga bahin or matawag na to nga baba sa suba na sa diin hangtod karo mga panahon na ang nagpabilin paghihapon nga missing no according pa sa nagapatigayon sa gitawag nga search og retrieval operation ang ilang ipadayon karo nga mga panahon na or karong adlaw ang ilahang halapad nga kining pag-search sa matag area kay kagahapon naabot na ni sila og kining area sa La Libertad apan wa gyud ang kining nasampit nga biktima. So as of now ang gi-report sa tuang mga pipila ka mga personnel or kining sa CDR nimo nga wala pa makita kining nasampit nga biktima. So ila kining susihon karong adlaw uban man sa abag sa BFP Coast Guard o uban pa nga mga responder sa nasampit nga syudada. So mga nato nga nahipos pinakalitas nga update kalabot usab nini nga na missing nga isa ka mananagat diha sa syudada sa Gihulngan. Mga nato nga balita kay K5 Don, back to you.
9: Dagang salamat K5 Wilmer Sagang gikan sa K5 News FM Canlaon. Dari naman ta mga K5 sa K5 News FM Dumaguete to makauban si K5 James sa Bando Kilio. Sir James,
10: dagan salamat sa pag-usab ka K5 Dundi no and K5 Elmer. Kakahapon at lawa mga sugid di pa mga ka K5 Sa padayon nga gipahigayon nga investigasyon di sa ato nga kapulisan sa Negros Oriental, gani nagmugna na sila og SITG Carpenter, no? Alang sa pagtino, pagsulbad o pagdakop sa mga suspect nga may pusil patay or may pusil sa usa ka foreign national nga usa gani dito ka researcher sa Silman University, no? Ato nga nasairan. And matud pa nga nagkuan sila kay tulo ka lalaki ang mipugos sa pagsulod sa ilahang panimalay. Oh. Nga gawas niya na grabe kaya dunno. Murag bugat kay sulti man pero tulo ka krimen ang nahitabo during that night. Ha? Imagine nimo na. During that night tulo ka krimen ang nahitabo. Una, gipusil, patay tong lalaki, foreign national. I don't know if the kwani ha kay base man sa gisulti niya sa tuwang tigpamaba sa provincial police office nga si police captain Junard de Pulinar. Matud pa niya base sa gisulti sa live-in partner, una gipusil ang foreign national, ikaduha gilugos ang kining unsa tawag ani kaning live-in partner sa foreign national, ug ang ikatulo gikawatan pag gid sila. Ingana ang nahitabo.
11: Grabe ka, subo mo.
10: Ha? Subo? Ngaw?
8: Ang kuan ba? Kaki 5 days ba? Hmm. Kaning, di mga gudawang ko ito na ako na humanog lang tao kagahapon. Katang live report ni Kaki 5 sa iba. Kaning, nilayat ragin ning mga suspects sa gate? O unsa?
10: Well, based sa kuan, no, sa PNP, pugsanon, so meaning to say, either kay Lakman ang gate. So, no. Posibilidad nga ni kat-kat tingali gyud ni sila. Kay sayo na bangod pud kay kat-kato ng ilang kwan. Pero ay dili lang tamo kan ha kay napamut. Although natay mga nakita no sa mga scenario, pero again dili pud nato pwede pangunahan ang atong kapulisan kay kabalo pud nga mas maayo pa na sila nato kay ilang ang gineskwelahan. Oo, nya ginakwanan gyud na nila pero bisan pa man daghan kay tang mga nakuha pud ng mga hulungihong lagi mga hearsay kay wa man kay pamutud-an. Inga na ba? Makuan ka kay syempre naadining kaning kuan foreign national na din siya asawa sa US.
8: Okay.
10: Akong ipangutan. Dira ko wala. Ako ipangutan ng pulis while dito ko kagahapon sa kuan Garden of St. Kitts dito palagi. I don't know if na himutang na pampasayng lawas ron ha. Nasulod na baslongon kay Domingo sa gabi pa siya gipusil. Mga alas 11:30 sa gabi more or less dayon gidala siya sa Garden of Saints is more almost 1 a.m. na sa pagkalunes. Dayon kagahapon Martes alas 9 kapinukulang sa buntag dito ta humanag balsamar pero wala pag gisulod sa lungon ang mong patayng lawas. Kaya according pa naigipaabot coming from somewhere anywhere or whatever naigipaabot niya, at the same time, magpahigayon pati nga lito sila og autopsy ang atong mga kapulisan, no? Kwan kayo tana, pero hoping na karon nga, gisulod na pati nga lito. Okay, kagahapon, pagsulod na karon.
8: Sulod na rin, ha?
10: Ha?
8: Sulod na tingali rin, eh.
10: Kahit kung wala pa nila gisulod atong atuon, kita'y sulod.
8: Gabi mo ga.
10: Sorry.
8: Lili, so, kanina ba na area ba? Layo gid niya sa highway, no?
10: Actually, wala biya ko kanto ani, pero
9: tama to nga ba ang description sa Cebulan, sir?
10: Ahong Cebulan.
8: Ang description mangkod kay namugod sa sabunto no kay gitong gi
10: actually kay 5 mile kanang ahong if mado kag ang ahong unya musaka kag kung mupaingon kag bukid bisag mga 50 to 100 meters from the national highway bukid na gyud siya ay kanang antaw na gyud siya. Kanang bang nice na gyud kay siya og view ba kumuangat kana ingana ra kalayon. Kaya kuha naman na, pabukid naman yun na nga okay. Portion nila.
8: Kanang Cebulan, halos man ang kinanakaan niya, bukid man nga area.
10: Hilas ko ka, kaya nga no, ang kanlaon nila.
8: Dili, wala po ko ba yung kanlaon?
10: Wala.
8: Kanang Cebulan, kuha ba yun na? Gulgol na, binagdumagitin na.
9: Sigringan.
10: Metro man siya. Muna
8: yung gap. Kaya nung galagos na K5 James nga, muna wala mo lang nga gapis Dumaguete ng Cebulan.
10: Ay, gamay. Yeah. Gapin lang Cebulan sa Dumaguete. Wala yung mayor ang Cebulan. Oh, wala. Pero, Kwan, dako na kayong dumagete. Oy, daga na kayo. Hapit na 200,000 ang tao sa dumagete.
9: Sa itong pan, Sir Jens, mulang buo rin ang dumagete. Sir Jens, sa itong ito, dumagete IT Park?
10: Kung? Kung? Lambo, kung?
9: Sa itong dumagete IT Park?
10: Wala pa kay wa pa man ganin ha. Approve among market. Ma-approve na among market. Ha? Kana na po siya, no?
9: Ah, kay utang man to sa.
10: Oh, pero ang sabi.
8: Grabe ay utang man to sa. Na,
10: actually, munang mangutang ang syudad kay naman sila capacity to pay. Kay matud pag-explain manguna ni Attorney Luigi Haro no nga matud pa niya, sir, mas nindot gyud ang utang kaysa sa PPP kun if we're talking about og mga ingani gawas dagway kung ang imuhang gamon is small mga ingana okay ra nang kuan na okay ra nang mga ang imuhang ikuan is PPP. It's because ang PPP manggod kung ang Changi usually, mga God, ganong wato tag Changi, dili ta mo palitan ng nas kilid-kilid. Tungod kay ang Changi barato, di ba? So kung mag-PPP sila, kung mag-private public partnership sila, wala na kay ang magbuta ng private man. Kaya gibayara, nabaya ka. So sila mo'y magbuot. So meaning, unsa pa may mong assurance nga ang palaliton di as merkado sulod, barato nga private man ang gadumala. Gawas kong kuan, gawas kong mga malls parihaan ng Dias Bayawan, gold sana, gold pure gold. Gold pure. Parihaan ng pure gold sa Bayawan, PPP man na. Gawas ana kay ang parehang muabang dia Sleep Plaza, mga Jollibee, mga inga na ba? Mga dagko na manggiudaan nga mga company nga makasugakot. Wala na, dili na na questionable. Pero kung ato ka sa Changi, ang nga dito, manindag utan, o niya imong pabangon, mas labaw pa sa iyang income sa matag-adlaw, luoy po kayo.
9: Oh, no.
10: Nga na ba? Munay wala pa na sabti sa mga oposisyon.
9: Pag-apil na ako yung James, per me, magiging pa na ginadibatihan din haron.
10: So far, na-apil na siya, aprobado na siya sa third and final reading nga ma-apil sa EIP. 2027. Sakto ba? Basta ka na.
8: Ikaw may nakabalo.
10: EIP. Kaya humana ba ng EIP sa 2026 o 2027? Pero ikaw mer ha? Kabalo na ka mang insulto mer ha?
8: Ibu manggaling ko na ang Korea T5 James nga.
10: Ano sa?
8: Walang gutom niya. Naikabutang 2027 niya. Di-implement. Dugayin. Ato na pa na nangaging. Adlaw. Ah, nagagayin daw. Nagagayin 2A.
10: Dahil pagka 2027, wak na'y gutmon.
8: Matingala bit akong.
10: Nakita na'y. Pero meron akong gigutom din. Ganiwang na mga ganito.
9: Walang gutom. Dama ito yung trending surges.
8: Walang gutom. 2027 program.
9: Oh. Ato na bukas. Pulo ka kilo pero kulang gimarkos pa kuno ang duha.
10: Yan eh. Tinuod bitaw ka tong viral. Ay, taysa K5 do no, sa dili pa ta mo padayon. Ganan ko mo clarify. I saw a video manggod by kuan, by unsa ni social media. Nga aduna kunoy usa ka konsehal diha sa may Santa Catalina. Ganahan ko makabalo ani kay akong kuan, ganahan akong sani?
8: Pa-picture
10: ko ani nga konsehal. Adunay usa ka konsehal diha sa may Santa Catalina, I don't know if barangay, bato or municipal nga namalong og suga sa basketball court. Sa guni ka tinuod G5 don.
9: No, wala ba ko na dungog ana diri Sir James?
10: May papuday kong taga Dumaguete. Gi-post na online.
8: Pero kung tinuod man na basketball
9: ko.
10: Wala gani ngalan gibutang mo bitaw nang utana ko nimo kay ganahan ko nga makabalos
9: sa area ba ang area kung naay area gibutang kanang picture ever
10: video gyud
9: video
10: kagawad di ay kagawad sa Santa Catalina gipatyan gipalngan og suga ang korte unsa ka tinuod basig wala nay gadula mo ni mga pangutana dire
8: bitaw
10: kun unsa ni kadula pero barangay kagawad sa barangay ISB member ada po gani ha naini comment gani dai diri oh ISB member na siya sir karaang kanang video ikaduha na niyang balik gipalong niya usab nagbalik siya kay gipasiga usab ang suga unsa ni Napagoy ko, Andre. Konsihal, sir, 7 PM na hitabo, bag-o ra na siya na human o dula, tas bag-o ato siya tibol na yung mga stocking, pero ang next na stock is tulo kabuok padol.
9: Sa pickleball na?
10: Pickleball.
12: Lagay na?
10: Court.
12: Sabaan?
10: Pero, kinsa man nga konsihal man?
9: Ay, sa asa man nga court, mga dapit manis amua.
12: La!
10: Na ang nangutana si Kwan, konsihal Idmar Tata, bigay ni comment yun siya dito, sa barangay Kagawad ba daw? So, muto ningon nga SB member na siya, sir, kanang video ikaduhan na na. So, dili siya, Kwan, dili siya barangay Kagawad, usa ka SB member diha sa may Santa Catalina. Namalong og suga sa korte, ang pangutana kay Basigulay Gadula, pero makita man yun nato sa video sa pagpalo nga napay tawo.
9: Galakaw.
10: Oh, nay galakaw. Kita ka?
9: Oo, oh, kita ko sa video.
12: Pero lagi dala.
9: Galakaw ra, wala nay tawo sa court.
10: Wala pa kabalo kay
12: dala.
9: Court mo pagawas na dagway ni.
10: Wala pa kabalo kay tungod ang video is ngit-ngit man. Ngit-ngit na dahil ni siga niya putol. So wala ta kabalo kun unsa gyoy full video ana, nagdula ba na gipalngan or whatever.
12: Wala na nagdula.
10: Kabalo ka, akong nakita K5 Ilmar o K5 Dundee. Dili man na i-post kung palngon nga walay nagdula. Dili na i-post. Dili na.
12: Pero nagya po ilang rason si 5 James.
10: Mulagi, given the benefit of the doubt sa kunsihal, no? Sa part sa kunsihal. Dili man sa nato siya pwedeng husgan without knowing sa iyang aside. Pero, be, kita mag-minais-mais. Unsa mang yoy, sa ato imong lantaw, analisa rin ninyo, unsa mang yoy posibleng hinungdan. Kung tinood ni ha, kay na igibutan diri is ala shitty pa.
9: Oh, ala shitty
10: pa. Oh, so meaning, una, wala sila gilapas nga curfew. Oh. Kung ikaduha, gadula, mantingali ang mga tao diya, or unsa man, normal, yun na nga, nai siya gitanay nga ni, ang importante, wa pa sila kabot o curfew.
12: Pero kung wala nagdula, nga, basi wala may ginagdula, palungo lang tingali tayo ng suga, sayang, man kurinti.
10: Kuy, napo kay point. Pero
12: wala tayo nakita din ang nagdula, galakaw ra man na.
10: Okay ba? Nade kay nakita. Kakita din kas video. Wala daw ra gud ka pasagan kag ingon mo bre kay nakita.
9: Kung tinuod Sir James nga 7 PM pa ni na hitabo, dili dapat gihimo sa usa ka barangay official sana or SB member ba ni kay ang curfew diri sa mo 10 PM pa man nga bawal na modula.
10: Anyway, again, akong usbon ha. As long as dili nato makuha. Uy, basod makakuha ka doon ha. Basod makakuha ka dira. As long as dili pa nato makuha ang side sa SB member, lisod kay tamubanat dere kay mahimo man tang one-sided. So kun makakuha kag impormasyon karon, makakuha kag impormasyon ana kay 5 doon din, mingon siya nga, ay, kay akong gipalong kay mo ni alingasa kayo. Atong advice na si SB member or kagawad ba na nga ito siya sa menteryo puyo. Kung maunay iyang rason.
9: Bikin sa man dapita ang nagpuyo diha sa pagkikubol court.
10: Na siya diha.
12: Ang nga nagdula, nagipalong rani ha.
10: Ganahan kay kuwaning, ganahan kay kuwaning mga inganing nga opisyal. Ganahan kay kung magpa-picture niya ko.
9: Kaya ba, orang mo na nag-iyas ko ang pickleball court na public mo na diha?
10: Oo, oh, muna diha. Kay gawas kung iyahan ng pickleball, awa, tayo mahimo na kay siya may tag-iya. Pwede kayo niya ng siradan o alas 5 pa. Alas 5 sa hapon din na niya panulaan. Pwede man na kay siya may magbuhot. Pero kung public na, iyan na sa gobyerno, oh, kasabot man ta ha, kung kuan yun, ang purpose niya is kung walay gadula, palngon, wala na na'y problema yun. Wala na'y problema kay gobyerno, bayay mo bayad o kuryente. May mag ang kuan.
12: Bisan pa, uy, kikita, maghihapong tao mo bayad. Ito man ang buwis.
10: Mo gani, instead nga, ibayad anang kuryente nga mahal nga walay pulos kay walay gagamit, magamit pa ng kwarta sa laing nga mga butang. Or else makawat ana. Wala po kung ingon nga nangawat sila ni Santa. Diba? At least makatipid sila ang bayad, mer.
9: Kailan ako? Ano ko na pangutanaan?
10: No. Balik ka up. Kinsa man na?
9: Kaila ka.
10: Kinsa?
9: Sorry, ang tasa kay Basi. Ako saan i-klarong confirm.
10: Dili, dili ba? Isulti sa ugsiya ba yun? Be, chat, be, chat. Kaya ako isulti. Hindi ka musulti. Ako chat. Ay, ako isulti. Sige na. Ano gaya pa kayo? Ano gaya pa kayo? Ay, ate oras.
9: Last comment, Sir James. Gishout out ang pangalan.
10: Ay, hindi, nako. Eh. Sugili, kabalo na ka. Naimo mo kung bakwan ang comment. Ano ba? Sige daw. Meow, meow, meow, meow. Bugaya. Dali, doon kay 2 minutes na lang doon.
9: Gusto mo? Meow, Sir James. Dili ko mo-mention ang pangalan.
10: Ako'y mo-mention, gani. I-chat na ko. Ako'y mo-mention. Hindi ka ganan, ako'y mo-mention. Manawagan, Ramantan.
9: Ako, gi-PM ni mo.
10: Oo, abit na

0: kanina, Kunsel, kung tinuod ni, ganahan mi nga makadungog sa imuhang site. Oh. Ug unsay tumong ug tuyo nga gipalong nimo ang suga sa korte nga naay korte. We cannot say nga naay nagdula kay wa man sa tay nakita. Ganahan mi makabalo sa imuhang side Kunsel kung unsa ni katinuod, kung tinuod man unsay imuhang rason. If I don't, kay kaila naman ka, or kung confirm ba yun nga siya, atong i-confirm ha, kung siya ba yun, kay sa kamaayong tao ni tata mo ikaw man eh, di ba? At Kukoy. Oh, ni Kunsel Kukoy, hindi ko mutuo nga yan yung buhaton without any reason. Kaila guntaan na, personal anang tawhana ka ba ito, kung unsa na siya kamaayo. So munang mangutana ta, og unsay, iyahang rason, if ever man, nga siya mo'y nagbuhat ana.
1: Oh. Kay kun mo ni. Oh, bagyod nga alas 7 pa ni sa gabi.
0: Oh, kung tinuod bagyod nga alas 7 is gabi.
1: Oo. Oh.
0: Kay muna mga ka-K5 ba, wala man na nagpasabot nga abig amigo nato niya nagbuhat nagbiyan sa iyahang trabaho ato na lang pong palampuson. Pero ay kun ako di ko mutuo nga buhato na ni Kunsel without any reason ka maayong tawa ng Kunsel to Kukoy oi. May mga ta kailana nga sige gumig ana de sa una sila ka. Sige ta na de sa una hagwa ta kaila. Basun. Ang ako muna huna mang pagbasa na kung muy ko si Kunsel Kwan bigay mo dito si Kwan. Pasensya kayo pero sulayan nato ng mga ka-K5 ba muna hoping ta or basig na i-contact pod onya ma-interview nato live si Kwan si Kunsel si sa programa ni SM Bernie.
1: Mo ba na siya si na ini chat si James nato. Mo ba na siya?
0: Ay basig na po ilaing muy ko ha basig dili ko na
1: toy ko kuno tong usa.
0: Kinsa?
1: Noy ko tong usa kini mo legit nga name kini.
0: Ah. Kinsa ba? Legit yung mention kasi. Magduda bitaw ta aka. Ah. Mo ni ISB member don dili kay ko. Mo ba ni ISB member don?
1: Oo.
0: Mo ni kani imong gi-chat nako.
1: Kadang kato na yung kuko, inuwi ko ang ano ato, abilito. Pero kaning mo ikaw ang gimension din mo na yung name.
0: So mo ni former kapitan? Or dili?
1: Murag dili.
0: Matara, ato ning klarohon, Vic. Kasi ka atong amigo, hinoy, atong yaw-yawan niya, dili mo. Pero wala may laing kunsihal, di ba? Mura man eh, di ba? Isbe ni, isbe. Wa may lain pong isbe mo. Sige lang atong paningkamutan nga kuan ma-storya ni makuha na to ang side ni Kunsel para patas ta diri mga ka-K5. Kay lisod kayo mo banat na mangugat naman tani ko kay paglantaw nako gabi eh nya lain na pud kayo mangugat taw nya wa pa ta kadungog sa pikas nga side. Ako ha kani nga Kunsel mga sugid paminaw di ko mutuo nga mubuhat ni sa maong lakang without any reason mo nang atong paminawon ug dunggon usab ang iyahang side sa maong nga paghitabo. Day oras.
1: Actually, si Kukoy siya ang kapitan sa una sa Santo Rosario.
0: Oh, mulag eh. Former ABC president.
1: Oo.
0: Mulag eh na. Dito may sige kaon.
1: Sige na. Basig ma-adtuan ang warong kadolo mo na adari, Sir James. Ako na ipasapod sa imo ha. Sige, Sir James. Huwag pa namili din sa Duwagete.
0: Dagan salamat na K5 doon din. K5 News sa FAM Bayuan. And of course, K5 News sa FAM Kalaon. K5 Almar Sagang sa Tibok. Kalalawigan may adaw may buntag ka na itong tanay. Atong oras mga ka-K5, alas 5:54 na ka. Maing buntag ni Roldan Vlog. Good morning usab ni Zandel. Namugrit siya ni Roselyn Erlinda ka. Maing adlaw, maing buntag na itong kanan. Sir Gary Inolpi, maing buntag. Og ingon man ni Anthony Vergara Rulianga. Maing buntag. Og ni Floro Amancho. Good morning, Emmanuel Alminso. Good morning. Og ni Belinda Valdesco Luardo ka. Musunod na mga ka-K5 DTX sa favorite morning newscast alang sa dugang mga balita. Nga ngayon ninyong masayran mga paghitabo tibok lalabigan sa Negros Oriental at tibok Nasod o ingon manda mga panghitabo gawas sa Nasod. Natong pagbalik ka, wala tayo kong oras sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kalingawan sa Negros sa K5 News. Afam.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: K5 News FM.
3: Shutting the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only bird. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinihingay o gamay. Epektibo kayo.

0: ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico Sanguna. Hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubho nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pag-skila kay sige kong absent. Mao na nga, giparitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa capsule 3 times a day. So kadpag-pick na ko og Mighty C, linijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika.
6: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-iskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistudya ni mo?
2: Tungod sa imong bed rest?
1: Mag Clinicas 4Biotic. Kinapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4Biotic. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yahindungdan sa tooth decay. O bed rest. Clinicas 4Biotic.
3: Gah, matsoy right man tabi gah.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, mag-joyride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sakay ka kidiya.
4: Siyempre, naka-extend ko yan.
3: Basta sa ganga driver, extend, lover.
1: Extend, supplement for men. D3 Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Eric Lidisma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagtubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadito ka sa pa.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglihay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
1: D3 Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
8: Ang Visio
1: gamay D3.
8: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Pili Kabong Nason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatid sa lawas. Wala na ko yung pamatid sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
8: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butik.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungo ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mauto, nag-take ko Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
8: Mapalit sa mga butika.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, 97.7, dumagat alas 6:01 na mga kakifa.
2: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
3: Maing adlaw mga kakifay, maing butag na itong tanahin. Adi-ada mga uluhan sa itong mga balita ning adlaw ga Miyerkules sa Hulyo 15, 2026. Sa mga balitang lokal, Silliman University gani padangat sa ilang kasubo sa pagkamatay sa ilang research associate nga gipusil sa Sibulan.
4: LGU mabini hugot kani patuman sa border control aron dili makasulod ang mga sakyanan nga nagkarga og mga baboy karne aron dili makasulod ang sakit nga ASF.
3: Abtag sa laing kabahin na PDRRMC mi pasar og resolusyon sa padeklarar og state of calamity sa lalawigan.
4: Imulgan City Police gipasidunggan sa ilang maayong serbisyo batok smuggling.
3: Abtag sa atong mga nagunang balitang regional, lalaki patay human nahulog sa e-bike na ligsan og dump truck sa Mambaling.
4: Police nakasakmi tog 1.45 million nga shabu sa Iloilo.
3: Bito kalungsod sa Negros nakarabat og serbisyo gikan sa Doctors of Barrios.
4: Mga naguna sa balitang nasyonal na prosecution dili presenta sila si Zuleika Lopez og Belinda Bello sa impeachment trial ni Sara Duterte.
3: Mga balitang nasyonal, kampo ni Senador Estrada supak sa plano na tangtangon si Bruan sa kaso may kalabutan sa flood control.
4: Jose Pujalte Jr. nalampaan na isip bagong kalihim sa DOH.
3: At ang abalita international, UN sa gusto nga kontrolon ang Strait of Hormuz, gisugyot ang toll fees.
4: Balitang negosyo, 141 billion nga kabalian sa gobyerno na talat alawala sa ligal nga pamatigayon sa tabako.
3: Habdag sa itong abalitang sports sa NBA, LeBron James, gikatag ng mupakita sa New York, apan wala gihapon gibutyag sa iyang kampo kung asa siya nga team modula.
4: Balitang showbiz, Regine nagpasabot sa libreng lahat sa major concert.
3: Mga kakifay, mga sugintig, pabinaw mo katong mga balita nga ngayon yung masaya na kumplitong detalye. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa K5 News of Fam, 97.7 together, our CEO President Busdok Ramilon.
4: Area Manager Mayor Fab Obanyan, naligan.
3: At ang Station Manager K5 Sir Bernie Kabusaw.
4: Pabanata Pijas Lawak, at ang Technician K5 Abu Dwayne Opus.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Atong oras mga kakifive, alas 6:04 na, o binami sa programang DTX 500 Morning Newscast. Kami lang po ng inyong mga tigbalita nga maghatod ganinyo sa mga balita karuntak na kininyo bus nga lagad sa kahinan kakifive James de Trebayo Bandukilyo.
4: Okay, K5, Shara Marie Humilio.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Maing adlaw ka natutunan, maing adlaw Luzon, Visayas, Mindanao, ugotong sa mabuting labay sa Sibya sa 97.7, K5 News FM, Dumaguete. Makita-usap kita mga ka-K5 via Facebook Live, i-search lang ang K5 News FM Digital Dash, Dumaguete.
1: DTX 500, Morning Newscast, Morning Newscast.
3: At ang oras sa lasayin, 5 na, di tamaglangan, ano ang mga detalye sa mga balita, una sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
3: At ang unang detalye sa balitang lokal, gipahayag sa Silliman University kung isyu ang ilan dakong kasubo sa pagkamatay ni Dr. Kent E. Carpenter, usa ka bantugang marine biologist o research associate sa SU. Kinsa gipusil patay sa iyang panimalay kaniatong Domingo, Hulyo 12. Sa usa ka Facebook post sa kaniatong Marta sa Hulyo 14, gipahayag sa universidad nga adunay suod nga relasyon ni Dr. Carpenter o ang isyu diin na nagsugod ang ilang kolaborasyon kini atong nga tuig 1976 sa dihang nagtrabaho siya kauban ang mga scientist nga nakatabang sa Universidad Aron Maila isip sentro sa research sa kadagatan ug kabaybayunan. Dako kini nga kapildihan matud pa dili lamang sa iyang pamilya ug mga kauban apan lakit na usab sa mga henerasyon sa mga tinun-an na tigduk-iduke ug mga institusyon diin labing gikinahanglan ang contribution ni Dr. Carpenter. Sa pagkakaroon, nagparayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan aron matino ang motibo sa nahisgutang krimen ug mailhan ang mga indibidwal na luyo sa iyang kamatayon. Diin namugna na usab ang Police Regional Office Regional con Negros Island Region con PRO INAYAR og task group aron dali nga musulbad sa maong kaso sa pagpatay.
1: DTX 500 Morning Newscast Morning Newscast.
4: Dugang balitang lokal, LGU Mabinay hugot nga ni Patuman sa border control aron dili makasulod ang mga sakinan nga nagkaraga og mga baboy og karne aron dili makasulod ang sakit nga ASF. Sa detalye hatod kanato ni K5 Sherep AK Fabo.
1: Balitang
0: kinikaroon na ni Patuman sa ilang border control checkpoint para mapugkan na pagsunod sa African Swine Fever ESF sa lungsod. Matod pa ni Mabinay Mayor Ernie Changoy, ganit tugutan sa pagsunod sa mga sakyanay na karga o buhi ng baboy, karne sa baboy, uban pang mga pork products, gikan sa lugar gawa sa probinsya. Ganun ay peligro sa ESF. Gipinu naman usam sa LGO at ang mga negosyante o kagreaser o may behero ang pagsunod sa mga Patuman nga biosecurity measures aron mapalitan ang industriya sa paguma og baboy sa lungsod. Para ino sa ginanawagan ang lokal ng pagkumanan sa kooperasyon sa matag lumulupyo aron malikayan ang pagsunod o pagkailap sa ESF sa lungsod. Ang balita ino pati ito na kininyo sa DTX sa Copamex may kapi ka na naka-detox pa. E5 sa Iril, DTX sa 5-7. Para sa kami kapalita, servisyo muli ko Cleo sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500, Morning Newscast, Morning Newscast, Balitang Lokal.
3: Alas 6:08 na mga kaki-5, samtang sa dugang balitang lokal, nga ito nagyapon ka na ito sa D3 Bayo, ang BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO pa. Ang ito nga D3 Bayo mga kaki-5 nga dunay virgin coconut oil, nga mutabang ganin mo sa pagpatay, pagpakgang sa mga bakterya sulod sa imong lawas, aron malikay ka sa sakit, nga sama sa ubot, sipon, trangkaso, hilanat, ug sakit sa kalawasan. D3 Bayo mapalit sa inyong mga suking butika o parmasya sa inyong lugar. Dugang kabalitan lokal, PDRRMC, ipasar og resolusyon sa pagdeklarar og state of calamity sa lalawigan. Sa detalye hatod kay Rator K5 Roy August Bustillo, K5 Mall.
5: Ang Negros Oriental Provincial Disaster Risk Reduction Management Council o PDRRMC may pasar og resolusyon sa pagdeklarar og state of calamity sa lalawigan sa Negros Oriental tungod sa panayon ng pagdaghan sa Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI nga nakaapekto sa mga plantasyon sa tubo. Ang maong resolusyon naghisgot nga anaana sa 4 ka local government units sa Negros Oriental ang napiktuhan niini nga mga insekto mao kini sa Mabinay, Baes, Bayawan ug ang syudad sa Gihulungan ug uban pang mga silingan nga lungsod. Sa miaging mga semana Sugar Regulatory Administration o SRA Administrador nga si Pablo Luis Azcuna nagtaho nga ang RSSI mikailap na sa mga 1,465 ka maiktarya sa mga katubhan o anana sa mga 56 ka mga barangay ang apektado nini sa Negros Oriental. Ang RSSI o kon ang Red Stripe Soft Scale Insect o sa kinikaklase nga insekto nga mudapo sa mga katubhan umusuyop sa mga duga nini nga kalamay hangtod mamatay ang mga iktarya-iktarya nga katubhan. Alang sa DTX Morning News, kita sa K5 Roy August Bustillo, press kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast, Morning Newscast, Balitang Lokal.
4: Katapos ang sa balitang lokal, gipasidunggan sa Negros Central Police Provincial Office ang mga sakop sa Gihungan City Police Station tungod sa ilang talagsaong trabaho sa pagsumpo sa smuggling sa probinsya. Nadawat ni Police Sergeant Jaffet Ipogo ng Certificate of Commendation ato sa Flags Raising Ceremony sa Kapitan at Colonel Francisco Fernandez Jr. ni atong Lunes, Hulyo 13. Kini nga pa si Dungog, nagpumatuot sa dedikasyon ng maayang pagtinabangay sa mga pulis sa pagpatuman sa balaod aron masiguro ang kahusay o kalinaw sa komunidad. Ang mga kalambuan, gilaumang magsilbi inspirasyon sa tanang pulis nga paday ng serbisyo uban ang tarong o kahisog.
1: DTX 500 Morning Newscast, Only Newscast, Bitang Regional.
3: At ako na sa Lasayns Jess ng mga KK5 Balitang Regional nga hatod kanato sa DTX sa 500 Capsule. Mutabang kanimo sa pagkontrolar sa imong sugar aron malikay ka sa sakit nga diabetes nga magresulta kini mga KK5 sa pag-angko nimog sakit o pagkahanap sa imong pananaw. Pwede usab nga magresulta sa pagkaputol sa imong kamot o tiil. Kung gusto ka nga malikayan ang maong sakit mga KK5, pag DTX sa 500 Capsule.
1: DTX 500 Morning Newscast, Regional.
3: At ang unang detalye sa balitang regional, dead on arrival sa ospital ang usa ka 56 anyos nga lalaki. Human siya nahulog gikan sa iyang gisakyan nga e-bike ka ug naligsan sa usa ka kasugata nga dump truck sa si Padilla Street sa barangay Mabiling, Cebu City kaniadtong Lunes. Ilang nga biktima nga si Joel Barsinan sa residente sa Sitio Alumnos, barangay Mambaring ug padulong unta nga moadto sa iyang nga medical check-up. Sumala sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office sa dinang CCTV footage nagpakita sa kalita nga pagliko sa e-bike hinungdan nga nawad-an og kontrol si Barsinas ug nahulog sa simento nga dalan nga diin siya naligsan sa kasugata nga dump truck. Nakaangkon og grabing mga sabad sa ulo sa uga lawas ang biktima nga mao'y hinungdan sa iyang hinanalig kamatayon. Sa karon gisusi usab sa mga investigador sa TEU nga ang impormasyon nga posibleng giatake sa kasing-kasing si Barsinas sa wala pa siya matumba ug mabanggaan ug dump truck.
1: DTX 500 Morning Newscast, Regional.
4: Dugang balitang regional, narakpan sa kapulisan sa rayon ng mga kagidudahang tigbaligya o droga, laki pa talaga high value target, o nakasakmit at kapin sa 1.45 million nga kanadal sa Shabu sa maglaheng operasyon sa tibuok probinsya sa Iloilo ni atong Hulyo 13. Nakakuha ang mga pulis o kinsika sa heat salt plastic sachet o gusto ka bag na lusulod nga 150 gramo sa gituang Shabu nga nagkatidad o 1.2 million gikan sa ruwaka mga suspect ni Anang gabi una. Duha pa ka individual ang dakpan sa gagmay o gamay o may kalabutan ng mga operasyon syudad sa susamang gabi nga gula sa katabok ang nasakmit nga ito sa 153.2 grams samtang sa hapon sa samang pets na dakpan usab ang usa ka 42 anyos nga home service massage therapist. Ang tanang lima ka suspect ikusadiya sa kapulisan ang nagkatabang o kaso paglapas sa Republica kung 9165 na ilan usab ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: DTX 500 Morning Newscast, Bitang Regional.
3: Sabdang sa katapusan sa itong abalitang regional, lagi anunsyo sa Department of Health kon DOH ang pito ka mga local government units kon Iljo sa Negros Island Region nga makadawat na og serbisyo gikan sa mga doktor ubos sa programang Doctors to the Barrios. Kini nga mga lungsod naglakip sa IB Magaluna, Moises Manila, Morsia og Pontevedra sa Negros Occidental, ingon man ang Amlan, Bindoy og Santa Catalina sa Negros Oriental. Ang maong mga doktor gi-endorso sa ngadto sa ilahang natag sa tagsa ka mga assignment uman silang orientasyon og courtesy call sa Department of Health Regional Office kaniadtong Hulyo 6. Ipahayag sa Department of Health NIR nga ang maong mga doktor ipadala sa mga napita nga labing ang ginahanglan isip ti mailhan sa tinuod nga diwa sa pagserbisyo sa publiko. Ilang ikanuhan nga buhat sa mga doktor nga gipakatab karong tuiga aron palig-unon sa healthcare services sa mga hilit nga komunidad sa tibuok rehiyon.
1: DTX 500 Morning Newscast, Morning Newscast. Balitang National.
4: Balitang National. Balita National mga KK5, bahantad ka nato sa D3 by ang vitamin D3 nga may VCO, ang VCO nga may vitamin D3.
1: Balita National! Balita National!
4: Dili na ipresentar sa House Prosecution Panel ang Chief of Staff sa Office of the Vice President nga si Zulaika Lopez o si Captain Belinda Bello isip mga saksi sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ipabalo ka rin ni Private Prosecutor Lorna Capuna niya ito Marta sa mga testigo si NBI Bangsamoro Regional Director Jeremy Lotok at abangan si Impeachment Court sa Luzduwa Kaadlaw nga trial. Matod pa ni Kapunan nga humas mag-evaluate sa 19 ka dokumento sa ebidensya gikan kang agent John Mark Alilong og 45 gikan sa bagong saksi nga si Attorney Lotok. Ilang nakita nga dili na kinahanglan ang pagpresentar kang Lopez og Bello. Si Lopez nga takda unta nga mutambong sa witness stand sa kahapong adlaw Hulyo 14 samtang si Bello nga Executive Director sa House Legislative Security Bureau gikan takda unta nga mutestigo karong adlaw Miyerkules.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Nasyonal.
3: Ato ko na salasay skin sinang mga kakifay basa ito ang adugang Balitang Nasyonal. Isupak sa kampo ni Senador Jingo Estrada ang plano sa prosekusyon nga tangtangon ang kanhing kalihim sa Department of Public Works and Highways kung DPWH nga si Manuel Bruan gikan sa kasong graph tungod sa anomalya sa flood control project sa nasod. Ato sa hearing nga gihimo sa Sandigan Bayan Sikan Division ang kampo ni Estrada nagsangat og posisyon na kun oposisyon sa pipila ka adlaw nga wala pa ang motion sa Office of the Ombudsman nga tangtangon si Bruan sa kaso ug usbon kini. Wala pa sa prosecution si Bruan mahimong usa lamang ka kooperatibo witness dili lamang batok ang Estrada apan batok usab sa uban pa nga nalambigit sa anomalya sa flood control nga gibisgahan karon sa ombudsman. Nangatarungan ang prosecution nga ang pagtangtang sa kaso ni Bruan anaa sa sakop sa Rule 110 Conviction 4 sa Rules of Court nga diin nagtukod sa mga kusado nga ma-exempt o matangtang gikan sa criminal information pinaagi sa formal nga pag-amyenda.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
4: Formal na nga nanumpa sa katungdanan si Dr. Jose Puhalte Jr. isip kalihin sa Department of Health kung DOH ngayon Martes. Gisundan ni Puhalte ang kanin Health Secretary nga si Tedder Boss akin sa medesign sa mga posisyon tungkol sa mga rason nga may kalabutan sa panglawas. Nag-servisyo na si Puhalte sa DOH sukad pa rin atong 1991 ug nahuman niya ang iyong orthopedic residency sa Philippine Orthopedic Center ni atong 1994. Subay siyang pagpanumpa, gihagit ni Puhalte sa Allies of Health Workers nga ipadayon ang pag-uswag sa mga kondisyon para sa mga healthcare worker o ipasiugda ang mga polisiya nga naguna sa panglawas sa publiko.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Ato ko na sa Science 17 mga kakifay, mga tuang network news sa tulang hapon ka sa Mighty C, ang pinaka-epektibo nga vitamina nga mutabang kanimo sa pagpabaskog sa imong immune system. Mighty C, the alkaline base nga may vitamin C.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Ato nga network news sa tabukatang Key 5 News of Ham Cagayan di Oroca. Kilalang magnanakaw na huli sa aktong pagnanakaw sa isang tindahan sa Malaybalay City, Bukidnon. Sa detalye hatod ka nato ni Kakifay, ba na net pasayon na Ikifay mo.
1: K5 News FM Live Report.
6: Oh, Spider-Man, mana siya.
7: Nag-alas tatwa ang isang lalaki matapos nahuli sa aktong nga pagnanakaw sa loob mismo ng isang tindahan sa Malaybalay City, Bukidnon. Ayon sa ulat, kilala na umano ang naturang lalaki sa lugar dahil sa madalas itong pagpasok at umano'y pagnanakaw sa mga establishmento sa komunidad. Sa kasalukuyan na nasa kustudiya na ng mga otoridad ang suspek at nakatakdang sapahan ng kakulang kaso. Samantala, nagpalala ang mga otoridad lalo na sa mga may-ari ng mga bahay at establishmento na tiyaking maayos na nakasara at nakakandado ang kanilang mga alarian upang maiwasan ang pagpasok ng mga masasamang loob. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si Kaki5 Nanet Pasayon. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan na sa Cagayan Bureau. 89.3 K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Samtang sa balita, gikan sa K5 News FM Tacloban, class sa San Jose Nasha High School sa Tacloban City, sinuspendi matapos ang banta sa social media. Sa detalye, ito ka nato na K5 Roger Tilana, K5 Box.
1: K5 News FM Live Report.
8: Sinuspindi kahapon, Hulyo 14, ang mga klase sa San Jose National High School sa Tacloban City matapos kumalat ang isang banta sa social media na nagdulot ng pangamba sa mga estudyante at mga magulang. Batay sa inilabas na abiso ng paaralan, ipinatupad ang suspensyon ng klase bilang pag-iingat upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Sa kumalat na post sa Facebook, nagbanta ang isang hindi pa nakikilalang individual na magsasagawa umano ng pamamaril sa loob ng paaralan at nagbanggit pa ng mga estudyanteng umano'y target nito. Inangkin din ng nagbanta na kaibigan siya ng isa sa mga suspek sa insidente ng pamamaril na naganap sa San Jose National High School noong nakaraang Hunyo 22. Iginit pa nito na 10 katao ang umano'y kanyang tatargetin. Dahil dito, agad na nagsagawa ng kaukulang hakbang ang mga otoridad, muli nilang binigyang diin na lahat ng uri ng banta, kabilang ang mga ipinapakalat sa social media, ay kanilang itinuturing na seryoso at agad na iimbestigahan upang matiyak ang seguridad ng mga paaralan at ng publiko. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si Kaki 5 Roger Tilana mula sa Impilang Kampiyon sa mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Ato ko rin sa lasayos 21 ng mga Kaki 5 sa katapusan sa atong network news at abukat ang K5 News FM Palawan niya. Mga kulang at bulok sa na sistema sa disaster reporting niya. Buburahin ang DSWD Mimarro pa. Sa detalye hatod ganito ni Kaki 5 Ray Almudal na K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
9: Upang tuluyang burahin ang mga bulok at makalumang sistema na nagiging sanhi ng pagkaantala ng ayuda, ginawa na ang mas mahigpit at modernong patakaran sa pag-uulat ng sabuna sa buong rehiyon ng Mimaropa. Isinagawa ang mahigpit na pagbabago sa pamamagitan ng Orientation on the Enhanced Syndromic Reporting Guidelines and Protocols na nagkataon sa paggunita naman ng National Disaster Resilience Month sa gitna ng panawagan na ituwid ang mga nagdaang kakulangan sa disaster management sa rehiyon. Direktang binigyang diin ni Regional Director Benji Gonzalez na hindi nakatanggap-tanggap ang mabagal na sistema. Ayon sa kanya, ang tumpak at mabilis na ulat mula sa Disaster Response Operations Monitoring and Information Center ang tanging paraan upang matigil ang kalituan at mapabilis ang pagpapadala ng tulong sa mga komunidad na binayo ng sakuna. Bunga nito, isinailalim naman sa rigid training ang mga quick response team at mga ginatawan ng lokal na pamahalaan. Pwinerso silang talikuran ang lumang kalakaran at masterin ang geographic information system, modernong reporting tools at wastong pagdodokumento upang maiwasan ang maling datos na nagpapatagal naman sa paglalabas ng pondo at mga relief goods. Naging mainit ang diskusyon sa programa kung saan hayagang inilantad na mga lokal na pamahalaan ang mga seryosong hamon at kakulangan sa mga impormasyon na madalas nag-iiwan daw sa mga liblib na isla na walang sapat na saklolo tuwing may kalamidad. Sa pamamagitan naman ng pagbuwag sa mga kulang at mabagal na pamamaraan, tinitiyak ng DSWD Mimaropa na magiging mabilis at automated na ang pagtukoy sa pangangailangan ng bawat pamilya upang wala ng komunidad ang mapapabayaan sa oras ng emergency. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
10: Balita International.
4: Balita International, mga ka-K5, hatid ka nato sa DTX Coffee, Mexican Coffee Partner sa iyo ng Kabuntagon. Nga doon ang Palette Sugar Sugar Chain of Tea at Seeds. DTX Coffee Mix, nakakapika na ka-detox ka pa.
10: Balita International.
4: Gibot siya ni U.S. President Donald Trump kung gusto sa Estados Unidos na kontrolon ang Strait of Hormuz. Din mga 20% sa lana sa kalibutan ang muagi. So, sa kapag ginabigibusyag ni Trump na posible alang siyang nasod niya kontrolo ng agianan, hugimuon ang papel ni ni Isip Tigbantes Strait. Gawas ni ni gusto usap sa Pangulo nga bayaran sila sa ubang mga nasod alang sa mga gaso sa U.S. pagbantay o pagtipig sa Strait of Hormuz. Pagkauman ni ni, gipaybalo sa Presidente nga gibalik sa Estados Unidos ang naval blockade batok sa Iran o magpahamtaw 20% nga toll fee sa mga kagamento nga muagi sa Strait of Hormuz aron pundohon ang mga gasto nga kikinahanglan aron mapadayon ang seguridad sa maong rehiyon.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Alasay sa 25 ng mga kaki-5 samtang sa itong kabalitang negosyo. 141 bilyon is kapasos na kapildihan sa gobyerno na tala taliwala sa ilegal na pamatigayon na sa tabako. Sa detalye hatod nga nato ni kaki-5 Barolfa de Vero i kaki-5 mo.
11: Gipagawa sa bag-umang pagtuon sa EU-ASEAN Business Council o Euro Monitor International na gibanabanang nawad-ana o labi minus 2.5 bilyon dolyares o mga 141 bilyon ka pesos ni kita ang gobyerno tungos ilegal nga produkto sa pamaligya o tabako. Gumikan ini nagkadako nga kapildihan ikan sa ilegal nga patigayon sa tabako na nawagan ang gobyerno alas mapaningkamot nga magukod o makonbeto ang mga sindikato nga nagpalayo sa mga ilegal nga kalihukan. Atulos sa ikatulong International Tobacco Summit, gipahayag ni Manila Representative Rolando Valeriano ang ingunga padayon nga kabalaka bahin sa gidak-on sa ilegal nga merkado sa tabako sa Pilipinas. Nakablogan usab sa pagtuon nga uso sa matag 4 ka stick sigarilyo ug labaw sa 4 sa matag 5 ka produkto sa vapes nga gibaliga sa nasud ang ilegal, kontrabando, peke ug walaya brand. Kini nga balita sa negosyo hatod kanato sa MITC, ang alkaline-based na vitamin C. Kini sa K5, Rufa de Vero para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: Balitang Sports. Balitang Entertainment.
4: Balita Entertainment mga sa K5. Halot ka nato sa itong paboritong vitamin C, ang Mighty C Alkaline Base. Kung gusto ka nga ma-achieve ni mong healthy glowing skin at the same time, makabatok sa mga sakit, magtumar lamang everyday o Mighty C.
12: Balita Entertainment.
4: Regine, nagpasabot sa libreng last major concert. Sa detalye, hatod ka nato ng K5 TV na tindog, i-K5 mo.
12: Balita Entertainment.
13: Yes, Mark K5, sa itong balitang show, pas ni Claro ni Regine Velasquez na dili ang personal nga desisyon nga himong libre ang iyang katapusang dakong konsyerto nga finale. Diyagan ang natingala nga libre diya ang maong konsyerto nga kitag na ipagayin karo October sa USM Mall of Asia Arena. At napagani mga natag-antagan kung unsa ang rason sa luyos sa paghimon ni nga libre. Matod po niya nga iyang himoon kining libre nga konsyerto gikan sa Exxon nga si Kakay Velasquez. Sumala sa Asia Songbird, "I'm thankful to my sister Kakay because she's the one who really thought of this and actually, she is the producer of this concert, not me." Magkito mga K5, matang malitang show. Kasi alat ka natin si Moita C, ang alkaline-based na vitamin C. Sa itong D3 Bio, DDX500, DDX na kifimix. Aga kapi ka na, nag-detox ka pa. Kito sa K5, kadi pinatid na para sa kami ng balita, servisyo publiko galingan sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500, morning newscast, morning newscast.
12: Balitang sports.
3: Top dog sa itong kabalitang sports, mga K5 sa NBA. LeBron James, gikatak lang mupakita sa New York. Apan wala gihapon, gibutyag sa iyang kampo kung asa siyang nga team mudula. Sa detalye hatod ka nato ni K5, Cyril Rapa, K5 mo.
12: Balitang sports.
0: Gikatak na nga si LeBron James mupakita sa New York karwa. Karoon sa panahon na sa Fanatics FS. O sex na panagtapos sa mga fans ng sports sa DNB mo siyang gabing sulte, pahin sa iyong future o kubaon sa NBA. Ang kwarteola news ka si NBA all-time scoring leader. Ingon nga din siya bumalik sa Lakers. Apan gusto niya nga madula sa ikabating pato ng season o ban sa laing team. Ang hente ni James nga si Rich Paul, napakita nga mga top contenders sa teams para sa iyong kliyente sa sunod na season, naglakip sa Miami Heat o hometown Cleveland. Uguban pa rin ang mga team sama sa Philadelphia o Golden State Warriors. Ang 4-time NBA champion, 4-ka-bases nga NBA Most Valuable Player, nagplano og live recording sa iyang Mind the Game podcast sa Lakoy Besapon, Pernes Oros, Pilipinas, sa pagtapog sa Chaffetz Center. Ang iyan na piece star kasi Tyrese Halliburton, itagdang mahimong iyang co-host sa Biernes. O oras sa Sabado sa Pilipinas, si James, kita lang mo record sa iyang talk of the show nga The Shop sa Fiasibal. Pagkita siya sa kalihukan sa bituing aron maging sulti bahin sa show. Ang balita yung nabati ito na kanino sa DTX Copemex. May copy ka na kakandito. Sports balita K5 sa Iril, DTX sa 5DP. Pas kami ka balita sa Servisyo Publiko Kalewa sa Negros, K5 News FM.
3: Ato ko lang salasay sa 29 ng mga kaki 5 kung itong naglangkob sa itong DTX 500 Morning Newscast. May adlaw, may budag na itong daraan. May budag sa itong sparring partner nga si kaki 5, Shara Marie Humilio.
4: Good morning kay K5 James. May buntag sa mga suki kaki 5 na all over the world. Sa mga naglanta ko rin sa Facebook Live, happy Wednesday morning.
3: May nga buntag ni Ma'am Ilsa Siculia Villarrente. Good morning, Emmanuel Alminso. Good morning.
4: Ikaw, Adelita Miraflor. Good morning. God bless your dreams from Shara. That is Coffee Mix. Let me call shout out ni Arlene Delphine, family ng Marlo Estrada. Thank you.
3: And of course, naminawsad na ito karoon si Sir Gary Inopio, si Ma'am Lordisa Pitancho, ingon man ni Ma'am Emilia Inligara.
4: Moretes Arellano, good morning. Shout out lang ni Sir Joseph Ate Flor, Chiquito Cagawa, Drito Miraflor, Madam Nika Pero Day Mayat Salvador Damdi, De Royo, o si Talang Naminaw.
3: Asad karon mga kaki 5 si Randy Santisas o si Sir Wildy Maputi.
4: Shout out diay sa itong gahapon maguna ko nakasabay itong listener daw diay si sa gikan sa Mutong. Nakalimot ko sa name ni Ma'am Jocelyn Bator, Joseph. Good morning, Ma'am.
3: And of course, mga kaki 5 and kaki 5 Shara, today is
4: special day.
3: Happy, happy birthday sa amahan, sa among amahan. So, lulo na na to.
4: Kuya Ray.
3: Kuya Ray, happy, happy birthday.
4: Kuya Ray, happy, happy birthday.
3: 74th birthday.
4: Wow.
3: Pero kusgan pa kayo siya, no?
4: Naro sa Japan.
3: Kasi ragyan ba siya naka-mighty scene.
4: Dito rin nag-tiktok sa Japan. Si Kuya Ray ang amahan sa itong CEO boss sa Krimiloy. Good morning.
3: Amahan sa itong amahan.
4: Happy, happy birthday. And shout out guys sa party, guys.
3: Di matapos. Alas 6:31 na mga kaki 5, busunod ng 4-1 portion na Paramigong Oran sa Ralan sa Kinitibukang Puwersa sa K5 News of Fun at 97.7 na mga tech. Our CEO President, Busdok Ramil Oya.
4: Area Manager Mirafa Bubanya, Naliga.
3: Ato ka Station Manager Kaki 5, Sir Bernie Kabusang.
4: Wabara at Pigas na wag, katong technician Kaki 5, Abu Dwayne Olpul.
3: Kaya salamat mga Kaki 5 sa inyong pag-uban sa DTX sa 500 Morning News Cards. Kami nagapon sa kanunay inyong mga tigbalita. Nga naghatod ganinyo sa mga balita karuntak na kinin yung ubos ng alagad sa kahinan ka K5 James D3 Bayo Bandukilio.
4: Aga K5 Shara Marie Humilio.
3: Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros.
4: K5 News FM.
14: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
15: Ako si Inara. Pajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahini na balik sa normal ang akong blood sugar.
14: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
14: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
14: DTX Coffee Mix. Papaka sa mga butiga.
18: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty sea ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty sea, mapalit sa mga butiga o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty sea, immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
19: Ang bata mo pala, daw kakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
20: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang dyan, Mag-Clinical Sport Biote. Kabutod-butod ang dyan o wala mahilisan, Mag-Clinical Sport Biote. Katapang sa pagmindot sa digestion o pagkuhak sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang dyan, Mag-Clinical Sport Biotics at lawat-law. Mapanit sa inyong mga suki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka na.
2: Ako,
3: ang linya ko,
2: isang kapsula ka na.
3: Kung matindi at mahabang-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
2: Extend.
3: Extend. Supplement for men.
2: Gawa sa maca.
3: Isang herb
2: na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
2: Like flavowaska.
3: Epektibong sexual potency herb.
2: Stimulates libido
3: and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula.
2: Feel-free bio.
5: Ako si John. Basta ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sikreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
1: Mapalit sa mga buti.
2: D3 Bio. DTX. Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala lagi ko nagbatsag acid. Salamat kid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
7: DTX Coffee Mix.
1: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C. Available nationwide.
2: D3 Bio.
10: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
11: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
12: Alas 6:36 na sa kabuntagon. Oras sa tud gapon kanato sa Mighty C ang alkaline based vitamin C. Itex sa 500 pinakaepektibong tambal. Labi na katong ang sugar ninyo tagas na kayo. Ala, itex 500, itex coffee mix usab. Lami gihapon ni. Katong taas puro kay sugar mo nitong kapihon og galabaw sa tanan sa D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. At umalik ko ng mga ka-K5 mga itong oras, alas 6:37.
13: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
14: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
12: Ang kagawasan kapanalipdan pinagi sa kamaturan. Kon sa baka, giluiban. Sa panaghiusa. Kon sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban. Gipasipadan
14: Foro de los Pueblos.
12: Mga ka-Foro, mga ka-K5, kumusta ang maibuntag? Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Yeah! Welcome na sa mga ka-Foro, mga ka-K5. Darigapon sa ito ang pagpanagubaduban sa ito ang tulumanon. Inyong tulumanon
14: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos ning adlaw nga Merkoles. Thanks God, it's Wednesday. Pizza 15 ning bulan gapon solyo tuiga 2026. Happy happy birthday, naghinag birthday karon na mga sugyan tig pamilaw. Happy birthday unas tanan ni of course sa mga sugyan tig pamilaw ni Kuya Rere. Dere sa ato ang mga sugyan tig pamilaw, birthday ni Kuya Rere. Ang amahan sa amo ang busing, Bossing Lok Ramiloy. Pero aron sila dito mga higala sa Japan. Ito sila sa Japan, nag-celebrate sa birthday ni Kuya Rere. Ano niya? Of course, sa mga kaigsunan, dungan magpun sila ga birthday ni Ma'am Pamila. Ma'am Pami, Pamila, Inglaterra, kamusa? Yeah! Birthday po niya karoon ang mga gala, pero toa sa Cebu. Si ate, work pa man si ate, next week sa ako na, next week lang po may dito, pansit ragot. Ikaw na lang ka ng e-belated. A belated, belated na birthday ni Ma'am Pamila Inglaterra kamusta og ni Kuya Rere og sa uban nga mga nag-birthday karon ha. Happy happy birthday kaninyong tanan. Nag-birthday kagahapon, belated happy birthday karon, happy birthday og ma advance happy birthday. Good morning ato ni of course Ma'am Joy Pry. Ma'am Joy Pry. Advance happy birthday po da ka Ma'am Joy Pry ko ani. Duha ka si Mana gikan karon 29 mag birthday po si Ma'am Joy Pry. Kuyaw ni nga mga July. So, kamusta ka mong tanan ay? Naka-detex ko pinix na ba ang tanan? Kung wala pa hala, sige, kanang pag-detex sa coffee mix. Katong wala pa maka-detex ko pinix, pero katong naka-detex ko pinix na hala po na eh! Kaya lamig yun kayo. Ang ito ang DTX sa coffee mix sa mga suking tigpaminaw. Ang niya gusto po mong vitamin C, mighty si mga gala. Okay! Dari sa ito ang pagkapanag-ubarban. Standby on niya mga gala sa komprensibong balita. On niya with the attorney Ronel de Palobos. Kay dunay atong gihimo nga investigasyon nining pagpatay mga kaigsunan sa usa ka scientist. Sa usa mga gala ka biologist. Marine biologist na mga suking tigpaminaw nga nagpangga sa itong kalikupan. Ilabi na dito na pita mga galas, may Luzon area. Apil po na niya sa mga suking tigpaminaw sa West Philippines nga isyo. Ingon siya nga, kana kunong sigig tambak dito mga kaigsunan sa West Philippines. Magkadaot yung squirrels. Tinood bito. Posible. O sapon niya sa mga galas nga ni Subak sa pagtukod unta og smart city mga higala. Di ba? Nagplano man to sa una si Mayor Epir Imulyo nga magtukod diri sa Lumagitig smart city. Posible po na mga kaigsunan si Anhing Kim. Supak po. At yun natang katagad og pagtagad unya kay Tokyo na to. Unya na sa sikat porsyon kay taas-taas ang atong oras with Attorney Ronel de Palobos sa mga higala. Ang iyahang pagka-scientist, ang iyahang pagka-businessman, ang iyang pagka lambigit sa usa ka Pinay. Of course, sa iyang trabaho o sa iyang pamilya nga tuwa dito sa Estados Unidos.
14: Puro de los Pueblos.
12: Naghaning ang mga angulo, mga higala. Number one, suspect. Jesus, you know. Mananaw mong TV, di lugar mo mang lahat. Ay no, nagsalik man po kay kaming mga Amerikano, mga kaigsunan. Di man ni murag di man ni sila hilig manglak. Di ba mo? Kung na kanangatan, aura na, unya murag gawa lang ba? Libi na mga suking tigpaminaw, kita dari sa Negros Oriental, libi na sa Lumagiti, gailata mga suking tigpaminaw nga safest city, may nipuyan ang mga kaigsunan sa mga retirees. Wala kumpiyansa na po. Aon niyang tataon kay Alasize 43 na ato sa nihawanan kining ato ang apagkapanagubanuban. I-check sa nato ato ang mga kabanan sa ilahag ang mga report sa mga suking tigpaminaw. Unahon ta si Kakipab Dunting Lodobigikan sa Bayawan City. Matod pa bagong DSWD Swan Satellite Office sa Bayawan City. Abre na! Alang sa publiko! Ini makatabang-tabang na ni. Kakipab Dunde, Kipab mo!
15: K5 News FM Live Report.
16: Opisyal na nga giabrihan kahapon adlaw Hulyo 14 sa alas 10 sa buntag ang bag-ong Department of Social Welfare and Development, Social Welfare and Development in SWAD Satellite Office na mahimutang sa Banwa Building Barangay Poblasyon, Dakbayan sa Bayawan. Miabot sa maong inaugurasyon si Arwin Orrazo, ang Regional Director sa DSWD Negros Island Region, na mipahibalo na among opisina taod-taod na kining giplanuhan na itukon aron mapadali og mapadool ang mga hinungdanong tabang sa kagamhanan ngadto sa mga nanginahanglan. Sa maong inaugurasyon usab ni Tambong si Representative Janice Valega Digamo nga mimando sa katawhan sa tersero distrito sa probinsya og mga kasikbit nga mga lugar nga pahimuslan ang mga tabang sa gobyerno sama sa assistance to individuals in crisis situations, medical assistance, burial assistance, o uban pang tabang emergency o dinalian. Gibot yung usab ni Digamo na ang partner ng parmasya sa maong SWAD mao ang Mercury Drug Store na atbang lang sa maong opisina. Pinaagi ni ining bagong satellite office, dili na kinahanglan nga mubiyahi pa ang layo nga mga residente sa Bayawan o mga kasikbit ng mga dapit aron maka-avail sa maong dinalian nga tabang gikan sa gobyerno. Kini nga balita gihatod kanato sa DTX 500 og MyTC og D3 Bio nga mapalit sa tanang mga authorized reseller. Alang sa Foro de los Pueblos, nanukad gikan dinhi sa K5 News FM Bio 106.5. Kini si K5 Don Diglodovi para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kaligawan sa Negros, K5 News FM.
15: K5 News FM Live Report
14: Foro de los Pueblos.
12: Alas 6.45 na mga sukin, tingpaminaw samtang sa Pikas Gabahin. Ah, taga Dumaguete, maike mo abi-abi. Giabi-abi mga suking tigpaminaw sa Dakbayan sa Dumaguete, ang lokal nga kagamhanan sa siyudad sa Himamaylan, alang sa pagpalambo sa kolaborasyon. Oh, kuhan kita, kanang basta doon natin mga bisita, kuhan kita. City of a Gentle People. Morning Dumaguete, mga higala. Dili, City of Gentle Dog. Ha? City of Gentle People ta. The K5 Roy August Mostillo, K5 Mo.
15: K5 News FM Live Report.
17: Giabi-abi sa Dakbayan sa Dumaguete, ang lokal nga kagamhanan sa siyudad sa Himamaylan, Negros Occidental, alang sa plano nga pagpalambo sa kolaborasyon sa duha ka siyudad. Giabi-abi ni Mayor Manuel Chiquiting Sagadbaria sa Dakbayan sa Dumaguete, si Mayor Raymond Tongson sa Himamaylan. Uban, ang mga personahe niini, ang pagbisita nagsilbi kining usa ka oportunidad sa pagpaligon tali sa mga lokal nga unit sa gobyerno samtang giila ang hinungdanon nga papel sa mga siyudad nga sa diin kanunay ang pakiglambigit o maghinatagay sa mga ideya haron sa pagpalambo sa isig kadakbayan. Ipahayag usab ni Mayor Sagadbaria ang iyang pasalamat sa pagbisita nga nagpasiugda og dakong kolaborasyon sa mga leader pagpalambo sa gipaambit nga matumong alang sa komunidad labi na sa turismo sa diin ang Dumaguete gila usa sa mga destinasyon sa Negros Oriental. Para sa Foro de los Pueblos Municipal News, kinaska K5 Roy August Bustillo para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: K5 News FM Live Report
14: Foro de los Pueblos.
12: Salamat ka, K5 Roy. Samtang sa Pikas, gabahin na mga suking tigpaminaw. Human sa report ni Cyril at gihapon ng hatag-hatagan o kapagtagan rin sa ito agapagga pa ng gubaduban. Ang kapulisan sa Negros Island Region ni Hulma o SITG na mututok sa investigasyon sa pagpusil patay sa Langyaw. So, gipatay? O niya? Muni ang senaryo mga suking tigpaminaw, ha? Sulod dito sa balay mismo ni Kenta. Kente sa apelido ini Carpenters. Oh, gipatay anya pagkaman ang ihang puyo-puyo matod pa as alleged gilugos anya pagkaman ang mga suking tigpaminaw gikawatan gitulisan anya ato ning hatagan og pagtagad pero sa di pa kay DISITG gimugna. Onya, doon na napugkono sila yung persons of interest. Be, ato yung i-check be. Ka-K5, basa yung real rip i-K5 mo.
15: K5 News FM Live Report.
18: Kapag nakaroon sir na da, ang atuang SITG, sir, Special Investigation Task Group, deactivate na nato, sir. No? So, it mobilizes all supporting units nato dito sa PNP, sir, na CID.
19: Iyon ba nakaroon ang Police Regional Office sa Negros Island Region ang Osaka Special Investigation Task Group aron daling masulbad ang kaso sa pagpusil patay sa Osaka American National sa Barangay Hong Cebula, Negros Central. Itong Domingo sa gabi ang piktimang si Ken Carpenter, si Tinta Etres Adios, Osaka Biologist o Professor sa Institute of Environmental and Marine Sciences sa Labanda University, gipusil sa giyong tulo kawa mailing nga lalaki kinsa kalit kilibisunod sa iyang pribalay dinakakulusab o samad ang 34 anos nininga live-in partner. Matod pa ni Police Captain Stephen Gina de Polinar, aktiba mga basa ng polisya sa Lalibiga sa Negros Oriental, nga kinigibug na ang Special Task Group, makatabag kini, aron dali masulbad ang maong pagpamusil.
18: Deactivate na nato, sir, no? So it mobilizes all supporting units nato dito sa PNP, sir, na the CIDG, the crime laboratory, cybercrime, and also with the provincial headquarters itself. para maka-come up sir sa amuang ma-expedite na ito ang ato investigation and to conduct a thorough and in-depth investigation on the incident that transpired on July 13, sir, victimizing the American national in Sibulan, sir.
19: Dukay ni Police Captain Polinar sa pagkakaroon nila rin kaya gisusi ang gisumay ang CCTV cameras sa nasagpiti ang panibalay o ang mga silingan sa mga ganapit. Palmailhan yun ang mga suspitsano. Ganito sila patay sa American National.
18: No, sir, no, we are backtracking and forward tracking, sir, ang itong mga CCTV footage, sir. No? At did pa dito sa ilang lugar na if there is a CCTV footage, CCTV camera na dito sa ilang silang residents, no, that much better. If wala, no, we can be using the CCTV footages, no, from nearby ng mga houses or establishment na pwede maka-help of track at mga panghitabo prior to that. At least makakuha ta o identity.

0: crime at what we find. If it's a robbery with homicide, if the robbery is the motive of the incident, and then the killing just an afterthought, no? Para lang ma-accomplish nila ang robbery. Or it's a homicide and then robbery comes to it. So that's another crime of robbery and homicide. So mo po man natong ginestablish.
1: So ang pagkutana sa K5 News FM, dito sa Kapulisan, kung nailaban nila ang suspetano, gani kutlo sa Kinaboy sa Osaka Fire na National, tumaga ni Police Captain Stephen Jer Polinar.
0: Wala pa tayo lead. Pero we are rotating every pwede ng mga possible na persons of interest. No? And then we rule them out one by one based on the evidence that we collected sa lahat. So, sa pagkakaroon sa ino, we are pleading to the those na ay mga information or their knowledge na kung nabay na kontra niya to ang American National or there's a conflict na kinahalan ma-resolve din to and that would be na action siya. So, one at to ang gina-plead no, to help us to cooperate and collaborate with the PNP on our investigation on this incident, sir.
1: Alang sa K5 News FM, K5 sa Grill DTX sa 5 Drop para sa kapag-apalitan serbisyo publiko kaligaw sa Negros, K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos. K5 News FM Live Report.
3: Mamatasay! Alasay 52 na mga suking tigpaminaw sa ito ang pagkapanagpapanuban. Good morning, Floro y Gloria Amancio! Kagawad! Morning ni Mudawad! Sa may barangay Kawitan, Lourdes Apitancio, good morning. Emmanuel Alminso, good morning. Oter Miraflor, Godofredo Malbog. Good morning. O gas sa tanan nga namin, o gyod. Pinagi sa ato ang frequency sa 97.7. Dari mga kagsunan sa Dumaguete. O uban nga mga frequency. Gikan sa ato ang mga sister station nga nag-hook up. Good morning.
2: Foro de los Pueblos.
3: O sa ato pong Facebook Live, no? O sayang atong internet mo kusog, o sayang mo hinay, mo kusog, mo hinay. Muna po ang atong magic eye, mo daghan, mo gamay. By the way, mga higala, raga alanganin kayo kay 2 minutos naman lang, unya na lang ni sigan portion kay ato i-check ang atong mga kaubanan na mga kaigsunan, sila si Kaki-5 Roy Mostillo, Kaki-5 James Bandukilio, Kaki-5 Cyril Rippey, kung unsa ang as of this time, alasay 53, ingon man sila nga doon na nakunoy persons of interest ang SITG nga gitukod na mga kaigsunan SITG mga higala nga gitukod aron sa pagga sulbad nining pagpatay nga to kang Kent Carpenter sa mga kaigsunan
2: Foro de los Pueblos.
3: Anya, ato ni nga tagan og igo-igo nga pagtagalon niya kay tas-tas ang atong oras. Pero sa di pa mapalit ang ato ang mga produkto mga kaigsunan diri sa Dumaguete. Diya sa may Botica di San Francisco, no? Diya sa may Surban Street, Dumaguete City, EVA Pharmacy, EVA Pharmacy, diya sa may Lorenzo TV Street sa Dumaguete, og St. Teresa Pharmacy, Loxin Street, Dumaguete, Pills Express, Pardisi Street, Dumaguete, og People's Choice Pharmacy, Anis Pharmacy, Crown Pharmacy. Mapalit ato ang mga produkto niya, mga kaigsunan. Standby unya, second portion. Ato sa paminaw si Bossing Doc Ramil Oy. Of course, sa mga higala with Sir GP. Og lakip na usab ang ato apang dugang ng mga pahinomdom. Balik tayo niya, second portion with Attorney Ronel Di Palobos. Sa ngala ng mga suking tigpaminaw sa among CEO President, Bossing, the generous Bossing Doc Ramil Oy. Og happy birthday nga to sa iyang papa, Kuya Riri Oy. Birthday karon. Og ni Ma'am Pamela Inglaterra kabusa ang ato sa Cebu birthday pod dungan gyud sila birthday birthday pod ang mga higala sa mga nag birthday usab karon happy birthday og ma advance happy birthday kini gapon si Kakipay Bernie Campos kanon nga mighty si DTX 500 DTX Copy Mix og DTX Bayo kabusa sa nalan usab sa among area manager Melfi Bobanya Naligan og good morning ato ni Dodong Nino Ligan di sa Santa Catalina Ikas Lawak Abudwin Ulpus para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isin na yan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Kapalit sa mga butika.
6: Wala ka D3 Bio.

0: Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Doc Ramil. Oy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bayog, wala sa plain nga ordinary D3.
0: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nganong dapat nga mugamit ka og D3 Bayo sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
1: Mm. Gipili na ko ang D3 Bayo, Sir GP, over ordinary vitamin D3 nga naman.
0: Uh-huh.
1: Kung ga D3 Bayo ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom.
0: Oh.
1: Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas.
0: Mm-hmm.
1: Ang advantage is ang D3 Bayo adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3, Sir GP.
0: Mm-hmm. Ako dok, mag D3 Bayo ko, dili na mag D3 nga plain.
1: Mm-hmm.
0: Kay ang D3 wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bayo maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL.
1: Mm.
0: Oh, asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 Bayo, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi, ug kung unsa pa man diha, ang yeast.
1: Mm-hmm.
0: Pero kinipod ang gapaubos sa imuhang LDL o gapataas sa imuhang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bayo, Dok.
1: Ito na. Ang D3 Bayo pwede magamit nga instant energy.
0: Mm.
1: Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bayo matag-alaud, Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen.
0: Uh-huh.
1: Para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bayo tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay. O dili kini ma-overwork.
0: Mao?
1: Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipilakan, law bankrupt kini or maguba sa D3 Bayo ang pondo nga glycogen sa atong atay gistore or gibintin lang siya.
0: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
1: Yes, Sir GP, kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity.
0: Mm.
1: Ang imong active immune system ra yang paligunon.
0: Uh-huh.
1: Pero kung D3 Bayo duha ang iyang paligunon.
0: Muni gwapo.
1: Ang imuhang active immunity o passive immunity, kunaw na sa D3, muadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil, muadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
0: Wow.
1: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers,
0: uh-huh,
1: active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw.
0: Mm.
1: Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
2: D3 Bio.
3: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
1: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang didto ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang, Sir GP, o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
0: Oh. So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system.
1: Mm.
0: Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo.
1: Mm.
0: All things, tanan, dapat adunay moderation.
1: Kung sa military term pa, Sir GP, no, naakay auxiliary. Ang D3 Bayo, murag auxiliary na siya.
0: Mm.
1: Naakay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Muna siya'y mga sundalo.
0: Uh-huh.
1: Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naasa D3 Bayo. Kay kung dili ni mo na imnon, wala joy mahitabo.
0: Mm. Take note ha, ang BCO nga naara jod sa D3 Bayo o wala sa plain D3.
1: Muna'y kalahian kung gainom ka og D3 Bayo over plain D3.
0: Uh-huh.
1: Kay ang plain nga D3, dito ra jod sa imuhang immune system. Pero kung D3 Bayo, imuhang immune system og selula.
0: Mm.
1: Kanindot jod kung kita ga D3 Bayo. Muna, Sir GP, nga D3 Bayo na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bayo. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tanawon, Sir GP.
0: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
1: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
0: Ayaw, abusoho.
2: D3 Bayo.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bayo. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bayo. Ang D3 gamay VCO. Ang VCO gamay D3.
5: Kapalit sa mga
2: D3 Bayo. D3 Bayo.

0: Klinika D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
3: gamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
1: D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
3: gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Sa adlaw-adlaw nato nga pagkinom og GTH 500.
6: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
5: o bad cholesterol.
6: Nga mao ang hinungdan og responsable
5: sa pagbara sa atong mga ugat.
6: Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
5: Batasano nato
6: ang pagkinom og GTH 500.
5: Highly recommended
6: sa mga eksperto.
5: GTH 500.
1: Mapalit sa mga butika.
6: Nawad ana baka og gana sa kama?
5: Basin og
6: may diabetes ka?
5: Mag GTH 500 na.
6: Ang GTH 500.
5: Adlaw powerful extracts.
6: Nga phytochemicals
5: og antioxidants.
6: Nga gigan sa palaya.
5: Og the sugar and sugar cane.
6: Mga organic compounds.
5: Yung effect.
6: Di batok sa sakit ng diabetes.
5: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
8: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta, ipalit o daily healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Masakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Ang nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
10: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manamik nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
12: Clinical Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At tunay 80 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw.
1: Mapalit sa inyong mga suki-butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
12: Extend Food Superman for Men. Step into the new world of creative t-shirt printing.
14: Step into ads t-shirt.
12: Create your brand.
14: Create your design
12: on t-shirts,
14: polo shirts,
12: full sublimation shirts,
14: DTF,
12: embroidery,
14: corporate giveaways,
12: and more.
14: AdsEds t-shirt
12: printing.
14: We customize,
12: we design
14: right
12: for your lifestyle.
14: AdsEds advertising.
12: Call now
14: at 0967-044-3933
12: or visit
14: at Luxin Heritage House,
12: Luxin,
14: corner Santa Catarina Streets, Dumaguete City.
12: Also check out AdsEds advertising
14: for posters,
12: invitation cards,
14: tarpaulins,
12: indoor and outdoor stickers,
14: signages,
12: acrylic buildup,
14: stainless,
12: brass,
14: neon signs,
12: and more.
14: AdsEds Advertising,
12: located at Silliman Avenue,
14: Dumaguete City.
15: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun. Kay makuha ang inyong order, sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Aduna mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu. Lourdes, Cortes, Bohol. Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete Area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993 401-8158. BMG Steel Roofing. Ligod nga ito, kasaligan nga serbisyo.
14: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya ug 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanyag usab ang Boston Finance and Investment Corporation ug 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanyag na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagkita si Jonah Lisa e sila naghatag o 2% na komisyon alang sa dugang nga kasayuran ang Boston Finance and Investment Corporation. Matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.

0: mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkanta? May kanta ka katungod in love ka o ka-inspired. Andiyan na ang lugar na pwede ka magkanta kung murag wala'y naglantaw kami mo. Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Nas imong barkada, imong pamilya, ug ha imong pinalangga kayang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw ug aduna pay happy hour. Pagkalingaw gayud sa Kanta Haray Family KTV.
2: Gikumot-kumot.
1: Busa, kung mahilig ka mo kanta, o ang kanta walay hilig limo, karina ka sa Kanta Haray Family KTV. Ana sila himutang sa North Point, Iscaño Beach, Yapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday only at Kanta Haray. Hey!

0: FGI, Auto Body Paint and Restoration, naa sa Highway Cebulan. Pangitaa sila sa Facebook or Google Map.
1: Nangita ka ba og makalingaw nga exciting sporting events? Aduna tay regular nga gidiring nga gihimo sa Cebulan Cockpit.
2: Cebulan Cockpit.
1: Matag Biyernes kini og Domingo sugod alas 8 sa buntag.
2: Cebulan Cockpit.
1: Tapok ang mga participants alang sa usa ka likon nga makalingaw nga kompetisyon.
2: Kada Domingo,
1: aduna special nga pictures nga 3 wins entry. Nga mas makadugang pa og excitement sa maong adlaw.
2: Cebulan Cockpit.
1: Aduna pay dugang pang mga pa-premyo unsa pay imong gidugayan.
2: Cebulan Cockpit.
1: Para sa detalye og registration, kontak ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus, 0975-347-5448. Kini, kidumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
2: Cebulan Cockpit.
1: Si Chukandaol, San Antonio, Cebulan.
2: Cebulan Cockpit.
1: Labok na bay.
2: Cebulan Cockpit. Ang Cebulan Cockpit, adorab sila'y litsong baboy, lamian nga litson o barato pang nga siyot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Cebulan Cockpit.
3: Bisita na sa Cebulan Cockpit. Lig-on, tipid og barato na 4-wheels na sakyanan ang imong gipangita. Kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Crones Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Trap Side Swap Pangnegosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mao na kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Cebulan, Negros Oriental, few meters away from Cebulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki.

Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalibo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: confío en Arayo.
1: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
2: Alas 7:19 na sa kabuntagon. Tugyapon ka na ito sa Mighty C, ang alkaline-based vitamin C, detects sa 500, pinaka-epektibong tambal. Labinan niya itong tagas kag sugar, detects coffee mix. Nakakapi ka na, nakadetox, kapawag sa ito ang D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Ato balik ko na mga kakipay, mga itong oras, alas 7:19.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Non enim posumos, aliquidad versus veritatem, sed pro veritate. Wa kita mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundili pagdapig lamang sa kamaturan.
4: Foro de los Pueblos.
2: Mga ka-foro, mga ka-K5, kumusta kayong muntag? Dinigapon si ka-K5, Bernie Campos, kanunay ka-Mighty C, detects 500, detects coffee mix, on ka-Nitri, bayo ka-busaw.
5: Bula ng tao nga wala nagalakaw sa tambag sa mga di-Diyos no, ninagatindog sa gyanan, sa mga malauto, ninagalingkod sa lingkuranan, sa mga mayubiton. Mga ka-K5, maayong buntag, kini sa gapon, yung kubos nga lagad sa kahanginan, ka-K5. Attorney Ronel, kanunay naka-detects 500, detects coffee mix, D3 bayo. Oxford Bayo, Texas di Palabos, Bayo Butag, Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuok Kalibutan!
2: Tibuok Kalibutan!
5: Tibuok Kalibutan, di matabang, naka-DTX, Coffee Mix!
2: Basta Tibuok Kalibutan.
5: Inom na mo mga sukintig paminaw, og DTX Coffee Mix, Koyugi Mininyo, sa among mataghigop! Sa DTX Coffee Mix.
2: Sa matagladok.
5: Sa matagtulon.
2: Sa matagsuyok.
5: Sa mana.
2: Aw, sa
5: mana batok.
2: Dili sa matagkuan ka ng higop. Aw, mataga sa pamilyang term. Tulon.
5: Matagtagamtam.
2: Mataga sa mataga kabasa sa among dila.
5: Matagsinati.
2: So, mag-conjure, mag-DTX sa Coffee Mix yun. Na-feel ninyo ang kalabi.
5: DTX Coffee Mix!
2: Ang tiya ba tumalaki Pontillas, nadapitas may magkata si Bulan. Good morning, good afternoon, Dumalmo, good morning!
5: Francisco James Valencia sa San Miguel Bakong. So, happy birthday, wifey Leslie Valencia. Oy, happy birthday po dahil ni Kuya Riri. Uy!
2: Kuya Riri!
5: Happy birthday, Kuya Riri!
2: Ogni!
5: Ogni Ma'am Pamela, wow. Inglaterra, Kabusaw.
2: Ako, nikantahan sila, happy birthday ninyong tanan.

0: ¡A que cayó!
1: ¡Va! ¡Happy birthday, Kuya Riri!
0: ¡Kuya Riri! Pero dito siya nagsaulog sa iyang adlaw na tawahan sa Japan.
1: Japan? Wow!
0: Okay, kayo.
1: Ladok sa kape, sir.
0: Oo, dito sa Japan. Kasi, ma'am, pami dito sa Malubog.
1: Ah, Malubog. So, wala yung ka-celebrate na yung birthday dito doon.
0: Dari! Lalang. Huli man po next week mo.
1: Kadra
0: ka na nga. Tingo-tingo, bro, dito next week. Pansin
1: sa ganito? Kano sa ganito? 23 man to ka-leave, no? 24. Ah,
0: 23.
1: Leave na ka sa 23?
0: 24.
1: So, 24?
0: Lekan, 23 kami! Balik rapod ini kasbado. Ah, Domingo.
1: Domingo.
0: Balik rapod. Kay daghan kayo ikon ay. Daghan kayo yung mga jingbuhaton, di ba? Elma Yuson. Good morning mga kakipag. Good morning usab. Okay. So share pod mo ha, share pod mo ha. Share pod mo sa ato ang Facebook live. K5 News FM Digital Dash Dumaguete.
1: Bill Kadusali, morning sir. Greeting ko sa ako bugtong na anak. Happy birthday.
0: Happy birthday. Oh, daghanay.
1: Happy birthday! Daghan gyud ang July 15, no?
0: Sakto pod kaning sa mga trabahante kaning 15, at least sharog, sweldo, di gyud ka kapalit og usa ka manok.
1: Pagkagabi na.
0: Ha?
1: Pagkagabi na.
0: Pagkagabi na.
1: Ako naman ang sweldo.
0: Pwede ra man pod ka mo advance.
1: Oh, pwede ra pod ba?
0: Advance ra ka. Nya pagkahuman na. Bayaran pod nimo inig sweldo nimo. Kanang anak rakyo, iskila na si Inday, oh. Sila na kaday! Itong gamay, Inday!
1: Diyan na siya sa, daycare na di, ha?
0: Ha?
1: Daycare? Kinder na?
0: Kinder, siguro, daycare. Diyan na sa ato sa kaman, ha? Si Kinsa Pani. Ay, sa Gonzales, Katipay!
1: Jiri Garcia.
0: Taga,
1: saan niya? Watching live sa FB o YouTube live.
0: Sambonga City.
2: Dernie Kabusa. Ernie Cabusao, ug Attorney Ronel De Palobo, Sina Matabang, sa Foro de los Pueblos.
3: Dina Matabang!
1: Dina Matabang, kabuntagon. Morning, morning, morning sa ato mga kaigsunan sa Kabukiran, daplit sa Kabaybayon, na ato mga palangga, mangungumag, mangingisda. Good morning sa mga public market ng Luis Namino sa K5 News FM. Building mo na ito sa Building 10 sa Dumaguete City o sa tanang mga public market. Kumusta ito mga sukitig paminaw sa nakarang mga establishmento, kananan, pinitan, bake shop, gasoline station, terminal, pantalan, namino na ito sa mga sakyanan, amping drive ha, o sa mga panimalay.
0: Morning! Aligar al Hongkulada! Morning! Aligar al Hongkulada! Oga sa tanan-tanan. Ma'am Joy Fry, good morning. Ma'am Joy Dipaling, good morning. Sa tanang mga Joy! Joy to the world!
1: To
0: good
1: the world.
0: Morning kaninyong tanan!
1: Lang ba malagay ko si James Boy?
0: Ayan na, magkanto na ito'y palaapon. Alas 20:26 na!
1: DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, DTX 500, pinaka-epektibos pagpabos sa level sa inyong mga blood sugar. Unsa pa inyong gihulat, i-DTX 500 na, DTX Beauty Soap, pampahamis ni ating ni Kuya, ug syempre ang kontra-pamaol nga DTX Liniment Oil. Mighty Sea Alkaline Base Vitamin C, pampalikon sa inyong mga immune system o para sa inyong mga kabataan, may TC Syrup D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Pampalikay sa mga viruses, bacteria, fungi sa kalawasan o pampalikon po sa inyong kabukugan. Klinika Deo Fresh. Para sa pati o humot ngaylok, mag-klinika Deo Fresh. Para sa swabbing nga digestion, mag-klinika Spore Biotics. O siyempre, pang matagalan, extend food supplement for men. Mga produkto mapalit sa Hamara Herbal Product Center, na himutang diha sa Tanhay City o sa Shaton. Sergi Alternative Bayawan City o Gimze Pharmacy Public Market Bakong. Mga produkto sa Klinika de Alternative Medicine di Dok Ramil Uy.
0: Mapalito sabling ato ang mga product sa mga suking tigpaminaw kang Aligir Al Hongkulada.
1: Kamsi!
0: Kamsi! Diha, mapalit diha tanong turns. May TC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio!
1: D3 Bio?
0: Mapalit niya.
1: Kanya, extend na po siya.
0: Ha? Pero personal na. Personal use.
1: Shout out ko ni Pangkoy, nga Gakaon, og ni Eric, og ni Papa Saldi, gikang alay sa Katipay.
0: Ay, si Malin!
1: Malin!
0: For Kagawad sa Barangay Kang Mating!
1: Always listening here in Kang Mating!
0: Kang Mating.
1: Taga Kang Mating din siya?
0: Si, oh.
1: Tagan ba, sige,
0: ang taga
1: sila paligaliga din na.
0: Ang taga ko ang yun, ang taga Kang Mating, yag yung ba na? Bong.
1: Si Bong.
0: Estrellado.
1: Si Malin.
0: Si Malin, taga, anak, manini, daima.
1: Ah, so taga-tubtubo, ah, magatas ni sila.
0: Dili po, taga...
1: Katalawan.
0: Katalawan, Maningkaw.
1: Maningkaw.
0: Asa ni ilang kuha sa una? Manhuyod ba siguro to?
1: Manhuyod?
0: Oo, ang ilahang kuha yun sa una, kanang mura, yuta ba?
1: Yutang natauhan?
0: Manhuyod ba to? Oh. Asa to na pinta, daima? Oh, mo, kan siya mo, servisyo siya. Ginahan siya mo, servisyo yun. Diya sa, may barangay kang mating sa Sibulan. Malin ba? Okay na ba? Kagawad, Malin, Estrellado. Okay na ba? Kana? Kanang, okay na to, no? Kagawad.
1: Kagawad, Malin?
0: Okay, kaya, ha?
1: Okay, kayo.
0: Lorlisa Pitancio.
1: Okay, kayo.
0: Morning ninyo. Morning ninyong tanan diha. Morning. Okay, mga kaigsunan.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ang, Keep 5. News FM, dari mga sukin tigpaminatons, dari sa ato asa Dumaguete. Ato ning hatagan, o amo ni hatagan, o igwigo ng pagtagan ni attorney. Kaneng nahitabo sa usaka marine biologist, usaka scientist.
1: A scientist.
0: Das kalikupan. La Libertad ay og himalalod. Sa La Libertad ay dili.
1: Bernie Kabusaw for 2028, gikan kagawad Floro y Gloria Manso.
0: Lamat sa kagawad Floro.
1: Lamat kagawad Floro.
0: Si Malin, La Libertad ay og himalalod. Among origin sa burn. Himalalod. Ilan ni Kuanday, Manong Pandoy. Kaingon ko ba ilan ni Pari Rafi? Pari Rafi, Andaya. Dili, Mandiay. Ang mayor na napita sa may Manhoyo, di Mandiay. Okay. Subay-subayo na muna ni Atty. Mang Higala. Unahon sa nato, mga report sa ito, mga kaubanan mo, kung kinsaya ready. Side sa police. Na. Side sa ilang pagkakuan, minahalay.
1: Sa ang babae?
0: Ang babae o ang laki. Pagkakuan, pagkita nila sa ilang love story.
1: The love story?
0: The love story.
1: Love story begins here man daw ko no. Kita man daw sila trabahante man daw na sa restaurant ng girl.
0: Kaning girl.
1: So ato po doon tang kanunugasan na dapit nga restaurant.
0: Hmm.
1: How they meet each other.
0: Nakakita ko yan.
1: Na?
0: Oo. Onya! Trabaho po niya sa laki.
1: Trabaho po sa laki. Professor sa Siliman University.
0: University, onya. Isog kayo niya ka ng mga kalingkupan hilabtan.
1: Kalingkupan hilabtan. Kung ano niya siya yun. O saan niya siya sa nakatabang sa kuan ha? Pagdaog na to sa arbitral tribunal kay naan niya yung mga research nga dito sa kuan, West Philippine Sea. Kabahin sa mga coral.
0: Onya, sige siya ingon nga. Ang kana ko nung sige gatambak sa China.
1: Oo.
0: Dito sa West Philippine Sea. Daot atong kuan anak klikopan.
1: Daot gyud ang corals.
0: Daot gyud ang corals. Dili coral, dili alad,
1: dili.
0: Onya. Kabahin pud sa negosyo. Atong man subay-subayon.
1: Basig na pud ni siya negosyo nga naa siya na inkwentro.
0: Oo. Og labaw sa tanan ng mga suking tigpaminaw kabahin sa gugma.
2: Foro de los Pueblos.
0: Kay kana bayang gugma turns. Andam baya na mupatay og magpakamatay.
1: What? Gugma.
0: Oh, kada ka mga iuna.
1: Gugmang giatay.
0: Asa may unahon nato? Unahon sa nato busy kwan ba?
1: Kinsa may nakaready?
0: Kinsa nakaready si Cyril sa kapulisan? Kumusta kay si Roy. Roy sa Roy?
1: Kabahin sa
0: ilahang relasyon.
1: Relasyon ilang love story.
0: Love story. Sa ilang panagkita palagtagbo.
1: Where do I
0: begin? Ha?
1: Where do I begin? Nakasabay.
0: Pero about ni kwan sa serious matters niya.
1: Serious ni.
0: Hindi ni siya pwede nga kanang magbugal-bugal ta diri dapita kay it's a serious matters ni. Nakatabang
1: ba nakatutok bayaron ang tibuok kalibutan ani kay nila do ba kani
0: pina
1: na sa Manila dagan kayong mga nanawagan nga mga kan ani nga hostisya gyud para ni niya kay dako kay ni siya nakatabang gyud dako sa Pilipinas.
0: Correct.
1: Unya inaana lang mahitabo niya.
0: Wa ta kabalupod sa utok ni Trump.
1: Wa ta kabalo sa utok ni Trump. This is in America National.
0: America National. Unya ingon sa Trump. Dako kay natabang sa inyo haon ya pagkahuman. Wa mo naka
1: wa mo ka protect.
0: Wa mo ka protect. Sao man pud nga wa mo pud mo na ra. Tanan tanan tanan tanod imong gikuan da man ra. Manira magali ko narakos kwarto?
1: Oo. Oh. Wata ka malusin sa'yo. Yes, ahong pagod. Napagod sa kong balanggay nga gipuyan.
0: Oh,
1: ang kapitan ahong. Si Nilsson Kapanay.
0: Oh, ahong. Huh? Onya, mag-report taga Manila, Ajung.
1: Ajung ilang nga?
0: Ajung.
1: From Ajung Cibulan.
0: Ajung Cibulan.
1: Amor ang taga Budjul.
0: Oh. Pero ato sa itik ha, si Kakipay Broy, kining bahin sa iyahang kuanatans. Bahin sa ilahang pagminahalay. Sa panagkita nila sa unang higayon nga mitibok ang kasing-kasing ni Kent Carpenters ngadto kang Rina.
1: Rina?
0: Oo. Tinuod ba po ni ngalan? Di ba no hatag po si tinuod na paralan? Mm. Oh, kaya ato ning pangitaon ng babae karon.
1: Rina po na ni siya corona. Rina man siya.
0: Sa maninisulot sa itong ilog.
1: Sige, saan pa minahan si Roy?
0: Yes, yes, Kakipay Broy! Ang sanay... Daw kang update nga nakuha ni mo, Kakipay Broy, bahin ining ilahang pagminahalay. O, before ni sila nagminahalay, tons kining lalaki, doon na baya po ni asawa dito sa Amerika?
1: Mm.
0: Anya ka na mga foreigner, hilig man na sila mga divorce-divorce lagi. Ato tanawin, yes, Roy! Kakipay Broy, go ahead, Kakipay Broy!
2: K5 News FM, live report!
3: Yes, good morning, K5 Attorney. First, may buta ka na ito, tanan. Kumino ka rin yung sinuod na K5, no? Mahilig mo, divorce.
0: Ah.
3: Anyways, before ka mo touch sa iyang love last K5,
0: Vern.
3: Second night, did ko mag-ita sa Osaka Funeral Homes, diri sa Dumaguete, doon sa tuwa na, may kamanak.
0: Ah.
3: First night, nakita na ito sa Bito K5, Vern, in town na sa morgue, no?
0: Ah.
3: Aglimpiwan siya. Atong Lunes sa gabi,
0: Aglimpiwan siya. Diba, nahita mo ni sa K5, Roy, Domingo sa gabi, eh?
3: Yes,
0: pero ang babae, wala ni reports police na diskubrihan na ni Anang.
3: Ang mga K-5, diskubrihan, minawag siya sa GC nila, mga 10:45 na K-5, nangay sa tabang.
0: 10:45 sa?
3: Gabi.
0: Gabi isa sa Domingo?
3: Domingo, yes, K-5.
0: Doon kayo malagi na ka, doon kayo malagi na respond niyan po lagi sa mga, sige na, unyan na lang na, dito lang na sabig sa ito ang kapulisan. Sige.
3: Yes, Kipa Bern. So first night, nakita na ito sa dito, nung gahiga, wala kita ito sa sako. Guilty one sa itong Monday evening, Lunes gabi, Kipa Bern. So, dahong reporta nga pagkasunuran lao, may palit ka pagkagabi, on the second night, Kipa Bern, dito ka, naagya po siya sa morgue. Naagya po siya, wala gaya po siya gisulod sa loan. Naagya siya sa kanang world table.
0: So, pero karang to, di follow up man ni James dito, basi gisulod na siguro to sa long run.
3: Oh, dito ta pag gabi nung tanda tanga nung wala magisulod sa lungod pa. So, muna ni problema kay Reverse, kaya ang tagtungod ang partner niya is local, dili ng pirma sa any contracts, funeral contracts, no? Wala gipirmahan ng mga kapili, paperwork, say, awa takbalo sa resort. So, narga takot sa gabi, higa dito sa lungod. Tunan si Seth Rook sa sulod sa kwan, sa usaka stainless na table. Wala lagi. Kay tungod wala pirma, wala mo pirma sa mga any contracts or any paperwork ang yung partner dili. So,
0: dili mo pirma ang yung partner?
3: Wala pirma, I don't know kung sa'yo raso nila.
0: O niya, wala po nadawag ka justisya ang yung partner dili?
3: Wala ko.
0: Pastila, no? Anyway, basig hipusan parun sa polis kay basig na hadlok po ba nga balikan niya patyon.
3: Tanan na kita Burns, of course, ang mga payables kay Inan sana, dakog na yun.
0: Lagi ka, dakog kamtangan, kadakog balay, sarong di ka bayan. Ang kinipong ko, ang kinipong St. Peter, St. Peter, kining Garden of Saints. Sa Garden of Saints.
3: Yes.
0: Dili po sila mo trabaho o ga, walay authorization, gikan sa iyong partner.
3: Ano yun na kita Burns, samtang dito ang tagabi, hantod mga kapit 10 o'clock. No? Dito timing po ni Kevers na niabot ng kapulisan sa Cebu dala ang medical legal from back from NIR timing sa so na kasturya na to ay wala kasturya naglalamanot na nila ang plano ni Kevers kanyang pag autopsy libre na dyan yung tani libre na gina libre gina kay gobyerno na sila ang privado mangguning funeral homes no privado siya so diyan nakita na ibalairan tambal gamit sa lugar gamit sa gloves tangan tao over time so daghan. So, muna ko, nangitag pumaagi, ipa-autopsy.
0: Wala dyan na itong internet, no? Wala-walang internet. Direct kay Kipay Broy. Pero, sige lang, anyway, may problema, madungog naman dyan po limutingog.
3: Wala ko yung
0: word. Dili, okay ra. So, Ang iya pong nga ginikanan, ang iyang mama sa babay, di po makapasalig nga. Sige, kanan lang na. Labi to toy, balay dito. Nga mo na, inyo nang embargo ng balay.
3: Ana, dito man yung first night ng screen. Nabi,
0: mga wala po eh, kuan, wala po po'y contact. Gikan sa iyan ba mga anak, or kung doon na magali si anak, ka, dito sa itawag yan sa Amerika, wala po, nga inana.
3: Ang Kuanji Fevers, ang pamilya sa Amerika, nakakontak nga sa police sa bulan. Mm. Nakakontak nga sila.
0: Ah.
3: So, nangyatang lang yung signal to autopsy.
0: Ah.
3: Uptime, ang wala pa nakakontak ang pamilya dito sa funeral homes.
0: Mas mayo man lang i-autopsy kaki February kayo makita na ito, diha.
3: So, nakontak nga, kagabi, nakontak nga sa family ang funeral homes. So, magadunan ito yung ghost signal kay Fevers. So, basi si Kita Grief, makadugang isang mga...
0: Ah, sige. Pero, sa kwan na, unsa man ang, asa ni sila napita nagkita gali ito nga restaurant? Kay, unya sa kang James o sa polis na, ato nang itakol unya.
3: Nagkita sila sa restaurant din sa Tubod, Kita Grief. Sa kanindot na restaurant niya, usa siya sa Pioneer na...
0: Tubod?
3: Diri sa Tubod sa Dumaguete.
1: Tubod sa Dumaguete.
0: Ha, napita na.
1: Tubod ko sa Tiyabi.
3: Yapi.
0: Yapi.
1: So, ano ito kung ginapalit ang tubig ba?
0: Ah, mo naging pangalag tubod. Ano yan, mga pila katuig na kakifibre?
3: So, mo nang kifibre, 8 years ago, nakita sila, o doon kaning babae, so, sa kapahidira niya sa Kuan, kailan sa Metabao. So, nagkawa siya, kay muna na, yung kukuhin niya siya dito ni Dr. Kent.
0: So, mga posibleng 2018, mga inana?
3: Oo, mga 8 years naman. So, 2018.
0: Pero kining babae, what ni ba na?
3: Adun ay duwak anak kita Burns. Di ko previous yung Minyo Gordillo. Sa doon na siya duwak anak, no?
0: Okay, kung doon na siya bana, di man po siya pwede makiglipin.
3: Oh, yeah. So, probably na yung bana, anak siya partner po. So, na siya duwak anak.
0: Kanya, what a kabalo nining lalaki? O, sa itawag yun eh, divorce ba? Legal separated ba? Or, ano na? Legal separation? Or, bulag lang? Why kasulatan? What a kabalo nining lalaki?
3: Yes, muna sa Kim Fevers. Kapag nakuntak naman sa polis na ito din niya sa US, hatay ng consent. Hatay ng consent na iparahe ng isang mga
0: loan
3: the rich. So, after ito, Kim Fevers, nag-tuyog sila for 8 years. So, kaya yung si Dr. Carpenter, isang taka-marine biologist, so, nag-diving, scuba diving.
0: Wala sila anak ini ni, kasi, kung ining babae ka Kim Fevers, Roy?
3: Ngalan si Rina Remesilia, nakuha na ito Kim Fevers.
0: Rina?
3: Resimilia.
0: Resimilia?
3: Yes, son is 34 years old. No? Muna ang kita, Brent, wala sila problema naman. Tanaw siya ang inahan ng tao, nani, okay man ang pagpuyo nila. Nakita ang inahan, kaya malay, nandito pigado, pupubikot sa kapag lalaki.
0: Tagaw sa mag-inis si Larina?
3: Larina, yeah, isa K5?
0: Si Rina, taga-asa, taga-simulan, rapon?
3: Yes, simulan na po kita, Brent. So nagkuyog din sila, doon din nagkuyo, wala problema. Kasabang ng pamilya sa ang laki sa pamilya, tagag-tagag tubig, kay kabura yung taon
0: na sila. Katong na istorya ni mo iyang mama na rin ha, kasi pangan sa mama?
3: Wala na kumakuha kay Fevers.
0: Burn. Sige, manggod kag report kang kay 5 Ricks, good? Munang ma-Ricks si Burn? Hindi ito kag kay 5 Roy, kwan? Kanang nga, unsay ito istorya sa mama nga kusog mo tabang to si Ken?
3: Yes, kusog mo tabang sa mga igsuan ni Reina, kita Burn, mo tabang, mag-birthday, may mga ini mga anibersaryo sa mga liukas sa pabalay, tabang siya. Tabang, labi na. Nakita po na one time yung mama ni Reina nga naglaba, liso laba, palitan niya ito, palitan niya washing machine.
0: Washing machine nga ang ibutang nimo kanang sabon nga powder. Nabay washing machine nga ang ibutang ka ng bar?
3: Barita?
0: Wala, no?
1: Liquid.
0: Powder good or liquid? So, nitabang yun. Pagkaon, tanan, ana?
3: Oh, samtang mulibot, gusto mo kalibot na mag-dive o mag-research, uban kina si Rina kaya sa spot niya. Oh, wala yung problema siya.
0: Ay, problema?
3: Oo. Wala na ang isulti sa ginahan. Wala si Dr. Kent Edward Carpenter. Kasi mention niyo ganyan, nga ilado ka na siya kayo, pinuod ka na, no? Pagka na sa Pilipinas, 1975 pa siya rin.
0: So, 1975 pa siya rin, mga 20 anyos mo to sa Kapin, ulitaw pa sa ato?
3: Oh, kay si Tita Tris na sa 50 na. Nga, 23 Kapin, o 20 Kapin.
0: Basta ang kining lalaki, pero Napo ni siya si Lima nagtrabaho kay King Fibroy. Ken.
3: Usa siya sa mga guest niya, mga guest professor. Ang no? Pinagbili siya yung mga employed siya.
0: Unsay kung anday ka King Fibroy, nalang ko yung mga pangutahan na po. Kanang, unsay negosyoin niya sa imong hibawaan?
3: Wala siya King Fibroy. Usap ka professor niya sa researcher. No? Researcher ang mga isda o marine biology. Dagat yun sa.
0: Ah, kanang.
3: Dagat. May mga namay mga program ibalan ko niya kanang mga cancer institute no
0: tapos kanang ana posible ba ni ma business
3: dili man pero more on profession niya
0: wa po ni siya na maligyan kuan tony kay Fibroy wa ni siya na maligyan ng mga goldfish ha
3: halay man
0: halay na marine kuan man ug negosyo ba si goldfish
1: ni ha protection man ni sa
0: protection niya
1: marine biology
0: marine ana na
3: negosyo man lahi man ng goldfish kay katubutan hiluan di malilpong di dakwa.
0: Padili dai oh.
3: So protection ya.
0: Protection. Dapat protection ang puning mga isda. Oh, inana. Kana siguro ang iyang kuan, sayuran ka ma speaker ka ni ano nya, basig nagdawat pag yun siya dito og dito kwarta sa Amerika, or so baka ni gusto ininya dito, samo gyud kay naka di ka basta-basta pila na ka milyon na iyang balay diha nga gitukod sa may ahong. Wa pa labot sa pagpalit siyuta. Basta sa nahibaw-an nimo sa iyang mama kay wa naman ta kahigayon na istorya nato sa Rina no kay murag gitaguan man sa pulis dayon no
3: gisecure na to kay palagi niya basig
0: wa may murag wa may naka-interview niya no
3: wala kay bahadok di sa balikan sa Kevin Burns
0: dapat ay, dapat mo singgit ni sa gustisa sa iyang bana oy. Ang uban ini pakita di anas media hustisya sa akong bana hustisya di kay magtago-tago katanawa karon di wa pa na panabal samar wa pamotopsi gumikan kay wasa nagpakita dito guay mo pirma pastilan
3: may problema ra dito although nga ana daman ang taga kinala hometown ang lang dili ko na ilubong ra pud nila gulay mo dapat
0: di na pwede balikan ta diri ni Trump ana
1: pagkadaot ni ka ana
0: pagpatig daot ana to
1: dapat mo ustad ko ana Roy dapat ang gobyerno mo ko ana ana susulod na programa na itong local government unit ana para maging yeah. Amerika
0: di na po mo kung ang taga gobyerno ha? Ako klaro yan ay di sa simulan
3: na program ng gobyerno nga
0: lagi ba
3: pagpalubong lang
0: lagi ba ang simulan kaya dapat sa nagkuyo
1: simulan
0: kaya magkadiunsa-diunsa eh, pwede mo na mabayad ng yuta niya kolateral na
1: ako gani simulan gandang mo kuhan
0: sige kaki February salamat kayo sa pay nahibawaan ni mo bahin sa ilang love story.
3: Sa pagkakaroon kay Fibroy, wala mura na saan ko.
0: Labing-labing yun sila, Roy. Wa sila ingon ka kay Fibroy sa inibawa ni mo. Nagbulag, bulag, silos, bulag. Wa.
3: Wala kay Fibroy. Kaya mukha sa nang mag-research ang lalaki. Ubang magiging yung babae. Matabang niya.
0: Mura tabang.
3: Assistant. Wala kay Gilma. So, isinaligan gini siya kay Fibroy.
0: Unya, ang imo pong pakikinabi sa mama nga, kung gib sila. In loving, kung gib sila. In loving memory.
3: Asa yung suon sa ni Rina, na si Gilon nga, si Kuya Matanga, Kuya...
0: Pila ka mo kiksoon ni Rina, kaki Fibroy?
3: Na, kamugulangan, kaduan niya siya, magtulo, duha itong nagsuriya ng dito kay Fibroy.
0: Ang sa'y trabaho sa iyang mama o papa ni Rina?
3: Wow, mama ni Rina is like 75 years old na, magulang pagi kuno siya ni Juan. Kent, o, gulang na, gulang sa kita, Juan.
0: Sige, kaki Fibroy, salamat kayo!
1: Wala ta kahibalo. Kana dili ra pud ta mo hukom.
0: Dili ra pud ta mo hukom pero matuhog-tuhog naman ato ni Ron. Be. Si Cyril be. Ato check si Cyril be. Kay og
1: so sa istorya,
0: sa istorya.
1: Abot sila sa usa ka restaurant diri sa may
0: Tubod.
1: PAP. O karaan nga restaurant din ha.
0: Na pa na Ron.
1: Na pa daga na Ron.
0: Okay, 2018. Nakita sila 8 years sila gyud 2018. Posible sila nakita.
1: Dili pud na ang gitrabahoan pud sa asawa ni Dundon pud. Ano yung mga karaan din
0: na? Nivas man to.
1: Mga na doon, mga din na.
0: Nivas?
1: Oh.
0: Kuan man to sa asawan doon, kang bibiyan, kuan man to ka ng dagko kayo nga burger. Oh, burger ka ng
1: lingin.
0: Pizza.
1: Oo. Pizza, restaurant. Manggunan ka na, bunay kananan good.
0: Mau ba? Sige, ito sa nga-check si Siren kay ang SITJ. atong kumustahon, huwag doon nalabas sila ay persons of interest.
1: Okay.
0: Mas mayo makaistorya ng babae, kay buhi man ang babae, makaistorya po ng mga suspek o madakpan.
1: Atong sa maghihinangan. Tamabalaan mo, Gunagod.
0: Ay, lang ato ni matuhog-tuhog lagi ron.
1: Yes, Sai! Kaki-5, Sai!
2: K5 News FM Live Report.
4: Kipeberno og attorney ang ato mga tiganan sa kapulisan sa lalawigan sa Negros Santa og PRO-NIR giaktibita nila ang kinikitawag og Special Investigation Task Group. Mm. Kaya mututok nilang investigasyon o pagpangita sa pagtugkad sa motibo yun sa mga pagpatay ng Kipeberno.
0: Mm. Sa gitawag ni siya SITJ Carpenter Carpenters.
4: Awa sa ginganli ni Police Captain na Polinar kung sa pagpuntan at sabi ngalan na siya ka wa po may dahon bang ngalan siya basta kuha niya siya. Kaning SITJ nga matutok ni Kipeberno naglangkob ni sa atong CIDJ ang ato sa Provincial Crime Laboratory Cybercrime Operation Operative og sa Kabadag Provincial.
0: Sige say, ato ni himay-himayon ron say. Balik ato gining tuhogon pagmaayo para matuhog yun ato. Kaya daghan naminaw ron. O niya, daghan po yung mga investigador nga naminaw ron. Nahitabo ang krimen alas 10 pasado sa gabi anang Domingo.
4: Ang report sa polis alas 11:30 ako sa
0: gabi. Alas 11:30. Okay. Kanusa nadawat sa human nadawat sa polis kining nga mong panghitabo. Responde din sila.
4: Responde kay Pepper, madawat nila.
1: Unsa mang oras? Sila ni adto.
4: Mga alauna ba siguro kay Pepper? Attorney?
1: Sa kadlawon?
4: Ana na kay alas 1 man ni alas 11:30. So,
1: kinsa man daw nagpabalo nila say?
4: Lakay pagtabang ko no ang kuan katong babae sa ilang chat group unya mo ini pabalo sa kapulisan.
0: Mas bay gyud lang taning babae ba.
1: Pero di ba niingon say nga gigapos siya?
4: Kada boy allegation niya kay Bird, okay pa ba attorney no?
1: Dayon gyud sa paghubad sa aron nga maka-chat siya o gigapos siya.
4: Abasi naka kuan na po
0: siguro. Wapod siya na tabangi atong laki patay naman to.
4: Human ko no gi kuan tulong mo ko ni ka nahitabo ko no kay Bird og attorney no. Mas sa pagkumusil, girip siya, then kawat itong mga, o doon ay kawat ang pagitabo. So tulong ka, naitabo ko daw.
0: Mauni ang ingon sa
4: babae.
0: Mauni ang iyang gi hatag nga testimonya nga ito sa itong kapulisan.
4: Correct, correct.
0: So, kinsa man ko na nag-grip niya ang nagpusil?
4: Kaya wala na po siya matugan o kinsay.
1: Okay, tulo man to. Ang tulo o ang usara?
0: Abinin mo sa

0: Yung tuyo.
1: Oo. O ang tuyo, kung nila lugos, dili sa patyon.
0: Dili sa nila patyon.
1: Possibly pa pakitoon.
0: Oo.
1: Yan na man na.
0: Wala na man na sa mga adik na higayon. Oo,
1: kanang nga lagot.
0: Mga manyak.
1: O niyang adik po kayo kang nisulot sa mga ingon nana. Di naghapon na mubarog ng imong dayunyor. Kay matod pa nila, karakulong siya mo downer na.
2: Puro de los Pueblos.
1: Pero dito, say, dari sa tato balikan. So, moto, unsak pa may ang istorya, say?
3: Wala na yung istorya, kipapad. Wala naman mo hata pagdugag detalye ato kapulisan na gabikan kay kaning SITJ na may matutok kayo ni karon sa kaso. Gani, ang hipis kapulisan sa bulan, wala magpa interview gikan kay ilan nag itahas ang SITJ katutok kayo.
1: Anya, ang sumay update karon sa taga SITJ as of alas 7:52, hapit na alas 8.
3: As of now, kipapad, no? Ato pag gikuha ang dugang update, wa pa sa labuhatag yun ang update gikan sa regional office ng Satong Kabanao Provincia, mo natin yung latulat sa magkaroon. Aron na mga ita nilang unsa na magiging ang dagan sa mong kaso.
1: Kanos aman sila mo? Kaning kanos aman sila? Or unsang orasa? Or unsang adlawa? Everyday ba mo update ang SITJ kay dini basta-basta ni nga kaso? Say kay kini nga lalaki, attorney, dako kay nagnatabang sa Pilipinas?
0: Yes.
1: Kanya karon why?
0: Murag ako nakit-an ba dili sa pag-unsaha kanina itong mga polis kabayan aning kaso ha? Murag relax sa po mo, sir. Ha? Tutukan dagay ni ninyo insakto kay kani siya dili. Dagkana may nanawagan dito sa...
1: Relax nga. Nagpa-interview, magali siya.
0: Ah, nagpa-interview, pero wala good kayo sila information. Dapat kung kuhan...
1: Gihipos man ang babae.
0: Malagi na siya. Unsa may mga gisulti, maura na siya. Murag mag-limit ninyo ba ang information? Nya, nga nung wala pa po mo ni Kuan nga i-autopsy ng laki ka ng bangkay or autopsy na ba na? Dugay ka ayong giwal sa man.
1: Wak pa man, kung nung isugot po ng asawa, wak may mapirma.
0: Dili, dapat tagaan ni nilag importansya. Gobyerno, lihok na mo ani kay, dili ba ni basta-basta, yung citizen ba yan eh? Oo, unya kita ba ya? Gamay na ng sampalong sa Amerika.
1: Tutukan.
0: Ug ato ning inani pasagdan.
1: Tutukan po na po ni Sai, kung unsang orasa din nilalawat sa polis, unsang orasa sila mi-responde, unsang pong orasa ang babae nagpahibalo.
0: Oh.
1: Kay, kung...
0: Nya, ang lain yun, ang makadudag yun, nga nung na-erase ang CCTV footage, mo may gingon dito sa ahong kapitan.
1: Pagali, mistigar, pagali.
0: Ay, ningon kapitan.
1: Unsan na sa kapitan, isa ITG na. Garita mo kuhaan.
0: Sila may nilantaw dito.
1: Nilantaw.
0: Wala na
1: po na.
3: Kasing CCTV cameras, ang access, day access ini Kibaberge, katong foreigner?
1: Foreigner galing.
0: Kaya nga, namatay naman siya, ano man nga erase?
3: Aw, ilan po na sa gilan.
1: Is ITG galing.
0: Inay, kaya ni sila, maglagot ko ano la, unhan ako na sila ginvestigar dito ba?
1: Kansay kwan?
3: Sa katan lobby.
1: Na? Maayon dahil ka mo investigar, niya huwag ka ni appeal gapon sa mo ang kwan.
0: Asa?
1: Story kwan.
0: Nag-story ko mo ka po?
1: Oo, oh, dito. Ikaw ang taipadaan ni Sir Iljan dito sa ilang balay.
0: Wala man ko kabalo. Ano ko trabaho po? Kunyo gi-message.
1: Message ka?
0: Kaya ako gi-message. Kaya ako saka dito.
1: Meron mag makasaka. I-cordo na.
0: Ha?
1: Close na.
0: Close na?
3: Dito, Tony. Oo.
0: Dito, naman ito ng mga...
1: Daghan dito, Kenisay. Daghan Kenisay ang angulo. Unsang orasa o nakabadbad na siya, gikan sa mga gapos, unsang orasa din siya nagpebalo, unsang pong orasa ang pulis mo yan to. Kay, niya nang pagkalunis, buntag, wamay, blind man ta.
0: Wala, gani, hilom gani kayo.
1: Dapat, dapat unta, say. Kay...
0: Kami dito sa ahong silingan naman naman, eh, wamang po yung mga tabi dito nga, uy, naigipatay, wala.
1: Wala kayo.
3: Hasa silingan dito, gani nila, wala kayo kabalo.
1: Ha?
3: Ang silingan dito, wala kabalo.
0: Oh. Wala gani, kay kung naapay silingan na nakabalo, maabot tayo nas bye-bye.
1: Lagi ba?
0: Kay kada buntag na ganun taos
1: bye-bye. Eh, matatang, alas 9 binahitabo, alas 10.
0: Oh.
1: Ano palang kadlaon? Uy, siguro kitag makamatatato na ta dito po.
0: Wala na ta dito. Bisag ako, nakabalo ko ngayon na ang krimen na nahitabo. Grabe.
1: Nganong hilo
0: mani... Malilagyo ko dito.
1: Girl, nganong hilo mani girl. Hindi mong turn sa nga pag-unsa. Kay siya man mismo may nahibalo. Tawag kong tunayon.
0: Pero ba si Pudog nasyak na ganda ba ang bahay po? Nasyak ba?
1: Istorya pa kayo siya nagilugo siya.
0: Ha?
1: Oo, no? Inanak din, no?
0: Nasyak di ay. Gahilak siya, ana.
1: Say!
0: Di ana madawat ang nahitabo.
1: Alas 7:56, daghan pa kong mga pangutana. Balikan ka na ko niya, say. Humaniini, say, ha? Kadyot lang sa say, ha? Alas 7:56 sa Cyril na to, Pextro Home Turns. Eh, dagat pa tayo mga pangutana po. Alas 7:56.

0: 56. Nino sa taga pipila ka Penomdom, standby.
1: Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
3: D3Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio. D3Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
0: Mayong adlaw sa inyo mga ka-DTX o kamay TC. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o kamay TC. Ang alkaline ng vitamin C kada adlaw alang sa inyong mayong panglawas.
0: Usa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babae mo ang pagtubo sa mayoma.
7: Mm.
0: Ang akong inahan na ani ini last 2004 o gitangtang pinaagi sa usa ka surgery. Apan unsa ba jud ang mayoma?
7: Mm.
0: Delikado ba kini? Unsa man ang kalahian ini sa cancer? O sa unsa man nga pamaagi makatabang ang DTX 500 ini?
7: Ang mayoma, Sir GP, usa ka abnormal growth nga usually mutubo either sa sulod o palibot sa uterus.
0: Mm.
7: Good thing nga kini non-cancerous tumors.
0: Mm-hmm.
7: Pero posible nga mudako kini og mopiit sa uban pang mga organ, Sir GP.
0: Ang mayoma magitawag pod og fibroids.
7: Mm.
0: Fibroids ang tawag sa mga non-cancerous growth sa uterus. Kini siya buhat sa muscles o fibrous tissue. Maayo ra kay dili kini cancerous tungod sumala pa sa Office on Women's Health.
7: Mm.
0: 20 to 80% sa mga babae ang magka-develop sa fibroids or mayoma.
7: Kinahanglan kung babae ka, Sir GP, taasun jud nimo imong antioxidant sa lawas.
0: Correct.
7: Kay prone jud mo sa fibroids.
0: Mm-hmm.
7: Kung ako ang nababae, Sir GP, muinom na lang yung kong DTX 500 o may TC kada adlaw.
0: Abisa ka
7: dili, jud nimo matag na kung kanos amo tubo ning mga tumor or kining mayoma, Sir GP.
0: Pero sa mga lalaki di ha, tungod kay wala mo uterus, dili na mo mainom og DTX 500 og MITC, kinumdumi.
7: Mm.
0: Ang mga lalaki prone pod sa prostate cancer.
7: Uy, listo ra ba kayo magka-prostate cancer?
0: Mm.
7: O sana sa mga rason, Sir GP, nga nung nag-DTX 500 og nag-MITC ko. Walay undang sukad ni abot ng DTX 500 sa Klinika de Alternative Medicine.
0: DTX
1: 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa o gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
7: Ang problema manggod sa fibroid o mayoma, Sir GP, kay kasagaran wala jud ni sintomas.
0: O bitaw.
7: Maktingala na lamang ka kay nidako nang tiyan.
0: Ibutod na.
7: Oh, naapod gani mayoma, Sir GP, nga gaprolapse sa vaginal canal or sa kinataw sa mga babay.
0: Ah.
7: Mahibulong ka nga gasakit ang ilaha kung magkontak sa imong bana kay di ay ko na ang iyang mayoma pagpakonsulta na nimo.
0: Modi ay naing musakit. Sa ulahi, manggawas man dyan na ang mga sintomas. Nakaapandra kay anang panahon na dako na ang mayoma.
7: Mm.
0: Usa sa mga late stage symptoms mao ang pagdugo sa kinatawo sa babae. Nga murag kusog kaayo imong dugo nga mo'y mahimong hinungdan sa anemia, fatig o pangpangluya.
7: Pero di ka kinangnan magkabalaka kung gainom kag DTX 500 o may TC adlaw-adlaw, Sir GP.
0: Mm. Nga naman.
7: Nga naman, protektado nini ang tanan nimo mga selula. Dili lang mga selula sa reproductive organs. Tanan jud nga selula sa imong lawas, gikan sa imong mata, padong sa imong pinakatumoy, sa imong kumagkos til, bisan pa imong dugo og immune system, gilangkuban sa imong mga selula.
0: Bisan pag dili cancer ang mayuma, kini mahimong hinungdan gihapon sa mga significant health issues.
7: Correct.
0: Sama sa urethral obstruction ug usahay kamatayon. Pipila sa mga risk factors kung naa kay mayuma is genetics, family history sa mayuma.
7: So, pinakadakong factor sa pagdevelop sa mayuma is oxidative stress yun, Sir GP.
0: Mm-hmm.
7: Ang sobra kayong level sa free radicals tungod sa pagkaon sa tamis or kining mga added sugar, mga mantikaon, mo na imutugaw mga hormonal imbalances.
0: Correct.
7: Mao kini ang mga gatrigger sa pagporma sa mga tumor.
0: Mm.
7: Akong balik-balikon, inom yun og DTX 500 og may TC kadadlaw. DTX 500 ang super antioxidant nga anti-carcinogen, anti-mutagen og anti-inflammatory. Tulo ka mga vital functions nga makasave sa imo nga kinabuhi.
0: Ang pathogenesis sa uterine fibroids is multifactorial nga naglangkob sa sex hormones, genetic factors, cytokines,